0: lang. Pero bakit pinapababa ang tax para mula sa tobacco, 'di ba? Yan yung mga halimbawa ng mga batas na ang nakakapakinabang ay interest ng iilan. So ba halimbawa rin po 'yan ng korupsyon. Pero pag tiningnan niyo, ano bang pinag-uugatan nito? Maraming bagay po, no? Kahapon, ay, nung isang araw pala, nag-speech si Senator Lacson. Gusto niyang ilabas yung report niya tungkol sa korupsyon ng flood control na ayaw pirmahan ng mga senador dyan.
1: Pipito pa lang ang pumipirma.
0: Hindi ba kailangan pa ng dalawang pirma? E in-enumerate niya dun, sino ba mga involved sa korupsyon? Top level dyan, yung mga politiko natin. Pangalawa, yung mga nasa bureaucracia. Pangatlo, yung inaasahan natin na maging oversight para tumingin at mag-audit ng mga issue ng korupsyon na to. Bahagi din ng sistema ng korupsyon. So, katulad ng sinabi niyo, short of revolution, pero iba-iba namang klase ng revolusyon ang maaaring natin isulong. Halimbawa, sa darating na eleksyon, mukhang kailangan na talaga nating mamulat at mag-isip kung sino ba talaga yung mga nilalagay natin sa gobyerno.
2: Mm-hmm. Eh, papaano yun? Katulad niyan, kanina nakikinig ako sa balita rito sa DZS, nabanggit na pati yung ethics mukhang i-revise at yung history tatanggalin sa curriculum natin. Mm-mm. Eh, pag nagkaganon, ethics, wala tayong malinaw na batayan ng ethics natin. Yung Pilipino, magiging, tawag dito, utilitarian o pragmatic na basta it works for me, it's okay. Di po ba, Professor Cielo?
0: Yes. Napakalaking problema po yan at diskurso, itong pagpapalabnaw ng general education natin sa kolehiyo, no? Ako po ay sumusuporta na dapat palakasin actually at palawakin yung general education. At saka kitang-kita natin yung pag-deteriorate ng moral standard ng maraming Pilipino. At bunga rin yan nung panahon ng rehimeng Duterte na kung saan ay pinopularize yung pagiging asshole, sabihin na natin, online, blip, sa social blip media. Imagine nyo naman, kikita nyo ba yung mga comment online? Halimbawa, dito sa nangyari sa Negros, sa Labingsyam, tapos ang mga Pilipino magko-comment ng corned beef. Yan yung napakalinaw na deterioration ng ethical and moral standard ng mga Pilipino. Bakit natin sineselebrate yung pagkamatay ng mga kababayan natin?
2: Kaya diba? Ano man ang ating pananaw agree, sa politika.
0: We may not agree with the way they are fighting sa mga karapatan at paglaban sa isyu ng bayan, pero wala pong nagbigay sa atin ng karapatan na imok ang pagkamatay ng ating mga kababayan. At yung umabot tayo sa punto na ganun, na imok natin yon is a display kung paano nagdi-deteriorate kung anong klase tayong mga Pilipino. Mm-hmm. And to respond to that, natanggalin yung ethical and moral courses sa kolehiyo ay napakataliwas sa kasalukuyang konteksto ng ating lipunan.
2: Mm-hmm. Sir Sunny, itong korupsyon, no, kanina in-enumerate na naman, parang piling ko tuloy wala na pala yatang natitira sa budget na talagang magagamit para sa pinag-uukulan nito. Pero sa isang Pilipino, ano yung, kasi ngayon parang sa about 173 pesos na lang
1: ang halaga niya.
2: Ang halaga ng pera natin eh. Paano man nakikita yun? Paano man nararamdaman ng isang magtutubero o labandera na ganung kabigat yung epekto nito sa atin ng korupsyon?
3: Una, mag-backtack lang ako ng konti kasi I think tama kayo na kailangan ituro yung ethics. Pero hindi lang tuturo yung ethics eh, pinapakita siya. So I think, ano ba yung pinakamahalagang pagtuturo ng ethics sa mamamayan Pilipino? Managot lahat ng sangkot sa korupsyon. So sa amin, so ito lang kahit ano yung pagtuturo man ng ethics sa eskwelahan, kung walang pagpasapraktika ng gobyerno, kung hindi nakukulong lahat ng mga kurakot, lahat ng sangkot, gaano kataas, including yung presidente o sino man ang kapamilya niya, actually, nawawalan ng saysay yung pagtuturo na yun eh. So sa amin, sorry, kailangan ko na ipasok yun kasi huwag natin overstate yung kahalagan ng edukasyon. Mahalagang mahalaga yun. Pero huwag natin i-understate yung kahalagan na totoong managot, yung dapat managot. Kaya I'm sure mahabang discussion pa yan about yung sino ba natukoy ng ICI, ina ba dun sa mga malalaking official yung actually na papangalanan na medyo weird na ang pinakamarami yung mga small time na DPWH engineers contractors, pero siguro para ma-highlight yung point, system yung corruption.
2: Yun.
3: What

0: na malaki-laking solusyon. At right now, isa sa pinakamabisang solusyon dyan, i-practice yung ethics. At unfortunately, nasa isang korap na gobyerno, yung burden na mag-practice ng ethical behavior in terms of yung pananagot dun sa mga ano, maging managot yung mga dapat managot. So sorry ah, tala ko isingit yun
1: hindi,
0: kasi,
1: okay po. Kasi
0: minsan
1: Sir
0: medyo
1: Sunny,
0: na ano ako dun sa, ano eh, dun sa
2: ethics,
0: nag-alamin tayo
2: ng
0: lack of education pero kulang yung pagtulak natin sa gobyerno na ma-hold accountable
1: eh, yung nga yung sinasabing walk the talk, di ba sir? Pero sir, you're pointing yun sa mga businessman, pero yung karaniwang tao, tayo rin naman, di ba? Nag-encourage ng korupsyon. Kasi example, yung
2: naglalagay.
1: Gusto natin... Oh, naglalagay. Gusto mapabilis yung processing ng dokumento.
2: Sa fixer.
1: Oo.
0: Alam nyo, ipaghimulay natin yung laro ng small, ng maliit na ano na tao doon sa corruption, lowest service ng corruption doon sa pinakamalaki. So, totoo lang, yung sistema ng corruption ang naglilikha dyan, yung mga makapangyarihan eh. Bottom line, kung gumagana ng maayos at walang corruption sa ombudsman, sa Digan Bayan, sa COA at sa BAR, kung gumagana na maayos, promise, mawawala yung corruption hanggang sa pinakamaliit. Kaso, kung yung ombudsman sa Digan Bayan, COA, BAR, kung iniipit lamang dyan, yung mga maliliit, mga small time, mga hindi konektado, mga malayo sa kusina, ibig sabihin, yun ang mga makapangyarihan na tinidikta anong itsura ng sistema na yan. So para sa akin, oo naman, may mga ano to, padulas. Isa talaga sa sobrang grabing bara sa serbisyo sa baba ay may mga small-time corruption talaga yung mga ating malilit na Pilipino dyan o dahil Pilipino. Pero victim blaming yan eh. Umaangkop lamang yung Pilipino dun sa kabulukan ng sistema, kapalpakan ng serbisyo, at hindi nagmumula sa kanila yung kapalpakan na yan, kabulukan ng sistema. Nagmumula yan dun sa mga nasa tuktok, mga ano yan ha, nakasuit, nakabarong, mga ganda yung mga opisina, mga gari yung mga bahay, giniglorify pa natin, ang gagaling ng mga to, di ba? Gaganda ng mga kagamitan nila, gaganda ng pamumuhay nila. Yun ang hinto natin. Sa akin, isang point of education yan, huwag natin i-glorify yung mga yumaman dahil sa corruption. Hindi lamang dahil nagbubuso ng pork barrel, kundi sa hawak nila sa poder, pinapalugo kanila mga negosyo, at yung mayaman sila. Medyo ano yan, I think, major point of education. Tapos, sorry, alam ko medyo nalihis yung, hindi ko nasagot yung tanong. I think maganda example yung nangyayari ngayon dito sa gitna ng krisis sa pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo. Yung pinakamahalagang intervention ng gobyerno ngayon, actually paggamit ng budget para suportahan yung mga nanghihinulang mga Pilipino. Matitriple whammy tayo. Nung isang araw, nakita, nagtriple ang inflation sa labang dalang buwan. Kahapon, medyo natago sa pag-ulat, pero mga 360,000 na nadagdagan na ang nawala ng trabaho between February and March. In a few hours, sasabihin, bumagal na ekonomiya. So yung triple whammy na yan, nararamdaman ng Pilipino sa araw-araw, ang pinakamabilis na pag-angkop dyan ay hindi dapat manggaling sa Pilipino. Tulong talaga, ayuda, subsidyo. Ang tanong, ba't paikot-ikot yung gobyerno ngayon na sinasabi, ay, maganda tulungan yung mga Pilipino pero kulang ang budget eh at mga galit ng mga credit ratings agencies, lulobong utang natin. Dalawa lang tanong dyan. Una, yung kasalukuyang yung budget ba ay nagagamit ng tama at nabibigyan ng ayuda yung dapat bigyan habang iniipit yung pork barrel ng mga politiko, hindi naman dapat may pork barrel. Hindi yung nagagawa. Ikalawa, hindi ba kiti Prof. Shelo? May sistema sa pagbibwis talaga. Pero ang tanong, sino man dapat binibwisan mo? Tama ba na yung bigat ng buwis ay pasan ng mahirap at middle class? Samantala, yung mga malalaking kumpanya, mayamang pamilya, binabaan ng buwis nito yung nakarang dalawang administrasyon na hindi ginagalaw yung naiipon na yaman ng mga bilyonaryo na not coincidentally, nasa likod ng tatlo sa pinakamalaking partido pang politika sa bansa. So sa akin, magkadikit-dikit yan eh. Ordinaryong Pilipino, singilin niya. Ang daming pwede gawin ng gobyerno para tulungan yung naghihirap ngayon dahil dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yung pinakamabisa, mabilis ang intervensyon ng gobyerno, pagbibigay ng ayuda, suporta, binibigay ba niya? Actually, hindi. So ano yan? Ramdam natin ngayon sa panahon ng krisis at actually, sa araw-araw ng krisis, even beyond the oil price shock, ramdam ng Pilipinian in terms of yung nabanggit na ni Prof. Shelo, yung kawalan ng serbisyo talaga. Walang serbisyo, kulang ang serbisyo kasi kinukopong yung pondo ng gobyerno.

0: sila na medyo malicious yung mga motibo.
1: Professor Cielo.
2: Alam niyo po, ang madalas ko rin sabihin ay naging mainit yung usapin no, sa social media ng mga nakakaraang araw at pinag-aaway-away yung mga middle class at yung mga mahihirap dito sa usapin ng ayuda ng gobyerno. Ang nakakalimutan po natin, actually, ang pagbibigay ng ayuda or social protection program ng gobyerno ay batayang serbisyo dapat ng gobyerno yan. Yan ay bahagi nung dapat nakukuha natin dahil nagbabayad tayo ng tax. At madalas din natin nababanggit yung itong middle class tayo, may trabaho tayo ngayon, pero we are just one sickness away from poverty.
1: Oo nga.
2: Diba? Kaya ang dapat talaga natin pinag-uusapan ay hindi yung pag-abolish ng mga ayuda o tulong or kung paano natin ito maaayos para hindi kinukurakot ng mga politiko. Dahil hindi po natin alam kung kailan tayo magiging bahagi ng vulnerable sector. Katulad ng sinabi natin, magkasakit lang tayo. Hindi maayos ang ating healthcare system. Mapupunta tayo dun sa from being a middle class to the poor sector. So ano po yung dapat nating isulong? Hindi yung pag-abolish ng ayuda, kung hindi pagsisigurado na yung ayuda ay napupunta sa tama at nagagamit para makatulong sa mga kababayan nating vulnerable. Gusto kong gamitin yung term na vulnerable kasi hindi lang naman kailangan mahihirap ang natutulungan kung hindi yung mga Pilipino na naaapektuhan ng maling polisiya, hindi makaangat sa buhay dahil doon sa sinasabi ni Sunny kanina na systemic problem natin, no? Kaya kailangan dapat nagtutulungan tayo para i-pressure ang gobyerno na ayusin yung sistema ng ayuda dahil ang nakita natin sa mga nakakaraan kasalukuyang administrasyon, yung pondo na yan sa budget natin, palaki ng palaki. Pero paanong napapakinabangan ng mga Pilipino? Hindi po natin napapakinabangan dahil ang nakikinabang dyan, mga politiko, para bilin ang suporta natin. Kaya wag po tayo basta tanggap lang ng tanggap ng pera. Kala natin tayo ay nakikinabang dyan. Sa totoo lang po, binibili yung pagkataon natin para sa tanggapin yung mga substandard na servisyo ng gobyerno sa atin.
3: Pero Prof. Cielo and Sir Sunny, meron ba tayong parang model na country na dati talamak yung korupsyon pero na-overcome nila? Kasi baka iniisip ngayon, ano na to, suntok sa buwan at saka yun na nga parang accepted na.
1: Impossible dream.
3: Yes, oo. Possible ba talaga?
2: Oo naman po. Kasi kung titingnan natin halimbawa sa ASEAN region, pag nababawasan ang korupsyon sa, actually globally, pag tinignan natin ang statistics no, ng mga bansa, dun sa mga bansa na mababa, hindi ko sinabing wala, dun sa mga bansang mababa ang incidence ng korupsyon, mas mataas ang kanilang GDP per capita, mas maganda yung kalidad ng kanilang buhay, mas mabilis ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ang mga bansang matindi ang incidence ng korupsyon, yan yung mga nananatiling katulad natin, no? Mababa ang GDP per capita, mabagal ang paglago ng ekonomiya, napakataas ng incidence ng kahirapan. Hindi na po natin yan makakaila dahil may mga numero na sumusuporta sa ganyang mga usapin. At nakita rin po natin sa mga bansa, sa ibang bansa na kung saan mas nakokontrol nila yung korupsyon. Halimbawa, mas nagiging participative ang mga tao sa mga programa ng gobyerno, mas may kakayahan na ma-monitor kung paano ba ginagasta ang pera ng bayan, mas nagkakaroon ng pagkakataon na magbahagi kung paano ba ginagasta ang pera ng bayan. Mas nagiging epektibo din po yung pagde-deliver ng serbisyo, no? Kaya siguro sa panawagan natin sa ating mga kababayan, minsan sabi ko mahirap maging Pilipino eh kasi nakakapagod magtrabaho 8 to 5. Minsan kailangan pa mag-overtime dahil hindi sapat yung sweldo mo. Tapos hihilingin pa natin sa kanila na bantayan yung gobyerno after that. Ano? Pero para po sa atin, nabaw po ako isang professor sa mga may extra time pa sa atin na scrutinize ang gobyerno at manawagan para sa mga tamang polisiya. Yan, yung ginagawa natin nila Sunny ay kailangan natin ituloy at ipagpatuloy para mas maunawaan pa ng mga kababayan natin na ma-maximize yung mga oportunidad para labanan ng korupsyon. Kasi nakikita naman po natin yung binabanggit ko kanina na issue sa tobacco, ang mga lumaban po dyan para pigilan yan yung mga kababayan nating doktor na iniisa-isa yung mga senador para huwag lumusot yung batas na yan. Ano? At successful sila. So may mga kababayan po tayo, hindi naman natin kailangan maging woke lagi. Pero dahil bahagi yan ng pang-araw-araw nating pamumuhay, yung paglaban sa korupsyon ay kailangan ipagpatuloy lang po natin at mas palawakin pa natin at mas maging aware tayo. Sa akin, ang minimum dyan ay hindi po tayo dapat nagpapasalamat sa gobyerno dahil yan ay hindi natin utang na loob sa kanila.

0: utang yan sa atin ng gobyerno, kaya tayo ay dapat nagdi-demand ng maayos at kalidad na serbisyo.
1: Kanina nabanggit ni Professor Cielo yung kaya sa susunod na eleksyon maging mapanuri tayo.
0: Mm-mm.
1: Pero di ba pinag-uusapan nga ngayon yung iwasan na natin yung savior mentality na one leader can actually change everything. What do you think of that, Sir Sunny?
2: I-connect ko rin din sa early na tanong, no? Super agree ako. Ang hirap kasi kung umasa isang tao na Superman, Superwoman na sasalbahin tayong lahat. Nakakalimutan, yung bisa kapangyarihan ng isang tao, hindi nagmumula sa isang tao lamang. Nagmumula yan dun sa malawak na suporta mula sa mas maraming Pilipino, mamamayan. Iko-collect dun sa unang tanong, ano ba yung modelo? Una, minsan ang hirap ng mga modelo kasi siyempre yung circumstance ng iba't ibang mga bansa. No? Pero maraming yung nakatingin na halimbawa sa Scandinavian countries, Norway at Sweden. Norway at Sweden, napakalawak ng kanilang, well, medyo na na-erode na ng konti dahil sa neoliberalismo, pero napakalawak yung social protection, social welfare system ng Norway at Sweden. Sa noong unang panahon, noong mga late 19th, early 20th century, grabing corruption doon sa mga bansa niyan. Kagaling sa monarkiya, so nasanay na may merger ng isang pamilya, hawak yung gobyerno. Over the decades, isa ang naging susi doon sa pagtanggal ng corruption sa mga bansa na yan. Yung paglakas ng mga community organizations. At nag-start din sa mga maliliit na komunidad, may kanya-kanyang organisasyon, may mga democratic na local government unit sila, may mga pagkilos sila, lumakas yung mga trade unions. Hanggang dumating sa point, over the decades, dahil malakas yung essentially mass movement, social movements, trade unions nila, nati-check yung corruption dun sa gobyerno. At ngayon, maraming nagtataka, bakit ang taas-taas ang buwis sa Norway, pero tinatanggap ng mga tao. Income tax yan, 40, 50, 60% sa pinaka-highest income tax brackets. Grabe yung VAT, grabe yung mahal ng Yossi, kasi grabe yung mga sin taxes nila. Pero wala kang madidingan reklamo, generally, dun sa napakataas na buwis na binabayad nila. Kasi nakita nila, ginagamit ng tama ng gobyerno, binabalik bilang servisyo. At gusto ko i-stress to, mahalaga doon, walang isang tao na reformist na naitulak yan. Ang pinaka naging susi dyan, yung paglakas sa mga organisadong komunidad, paglakas sa mga trade unions, paglakas sa mga partido pampolitika, na hindi yung peke yung partido pampolitika tulad natin na gagawa ka lang ng partido para matakbo ka o lipat-lipat ka lamang. Depende kung sino yung anong partido ng presidente, anong ruling party. Totoong political party na nagmumula dun sa baba. In effect, hindi savior ang nag-save sa kanila. Ang nagsalba sa kanila, yung tuloy-tuloy, disiplinado, painstaking na pagkilos na napakaraming Swedes and Norwegians over decades para mabot yung abot ngayon. Hindi siya perfecto, maraming problema. Pero yun nga ang problema kung nakatitingin tayo palagi to someone na salbihin tayo, makalimutan, ang pinakamalaga, yung araw-araw na pagkilos natin, i-check yung local government budgeting, mag-ingay sa social media, mag-ingay sa media. Kung may kilos protesta laban dun sa walang ginagawang ICI, sumama tayo dun. Ipag-iipit dun sa pinakamalaking pork barrel king sa Pilipinas, mag-ingay tayo dun. Kung wala yung araw-araw na pagkilos na yun, hindi naiipon yung lakas na pwedeng tungtungan ng sino man mala savior sa mandating na panahon. So sa akin, kung tuturo ka sa iba, may tatong daliri balik sa'yo. Ganun yun eh. I mean, huwag tayo hanap sa iba, huwag natin asahan na may isang sasalba sa atin, bigyan natin ng lakas na kung sino man ang nasa poder na paborable sa atin, bigyan natin siya ng lakas suporta para may mangyari. Pero hindi isang tao talaga yung makasalba sa atin.
1: So last words po, piti na piti ng oras. Professor Cielo, ano po ang gusto po ninyo pabatid sa ating mga tagapakinig?
0: Oo, alam niyo po, nag-agree ako kay Sunny doon sa sinabi niya na dapat iwanan na natin yung savior mentality at yung paniniwala na isang tao lang yung magsasalba sa atin dito sa napakasamang kalagayan ng ating bansa. Meron tayong krisis sa edukasyon, krisis sa enerhiya, krisis sa good governance, krisis sa ekonomiya, puro krisis na lang. No?
1: Oo nga.
0: So hindi talaga isang tao yung magsasalba sa atin dyan. Pero kailangan din natin yung mga tao na magiging mabuting halimbawa para ma-continue, ma-inspire yung ating mga kababayan na Tuloy lang yung pagsusumikap at paglaban, magkakaroon din tayo ng maayos na lipunan. Pero sabi nga ni Sunny, hindi po yan madali. Kailangan yan ay pinapakita sa pagkilo, sa pag-participate, sa pag-iingay, at sa pag-pushback sa mga nakikita nating hindi maayos. At hindi po natin yan magagawa sa pamamagitan ng pananahimik at pagiging fence-sitter. Kaya yung mga kakayahang, maging mas vocal, magsalita, kailangan maging visible yan. Kasi sabi ko nga po, nakakapagod maging Pilipino, pero kailangan din natin maging inspiring. Kasi kung hindi tayo inspiring, maubos ang ating lakas at mag-give up na lang tayo sa Pilipinas. Kaya po, yes, napakalaki ng issue ng korupsyon. Araw-araw natin itong nakita. Gusto ko rin i-emphasize yung sinabi ni Sunny kanina, but tandaan natin, iba't ibang klase ng ang korupsyon. Minsan natututukan lang natin yung petty level, street level korupsyon, yung mga lagay-lagay. Mm-hmm. Pero tama po yung sinabi ni Sunny na mas may malawakan, mas malaking korupsyon na patuloy na nagpapahirap sa atin. At yan po ay kailangan din nating, tibagin, hindi lang kami ni Sunny nagsasabi dyan. Inunumerate yan noong isang araw sa speech ni Senator Ping Lacson sa Senado, kitang-kita. At may mga rekomendasyon niyan kung paano yan babasagin. Pero mismo ang mga senador natin ang ayaw pumirma para palabasin ng report na yan. No? So, sino nga ba ang tunay na kalaban natin sa usapin ng korupsyon? Napakalinaw po. Kailangan masagot to ng ating mga kababayan. Huwag tayong maging kontrolado ng mga politiko at apologist nila. Sila po yung dapat nagsisilbi sa atin bilang mga mamamayan. At kung ang ating mga politikong binoto, gumawa ng mali, dapat po may lakas na loob tayo na sabihin na sila ay mali. At hindi tayo nag-a-agree sa ginagawa nila. Dapat hindi iniidolo ang mga politiko. Kung hindi, kung binoto niyo yan, dapat may kakayahan din kayong i-recognize yung pagkakamali at tawagin sila, yung attention nila at
3: accountability ang tawag.
0: Yes, napaka-importante po ng accountability. Hindi po ito labanan ng mga idolo natin. Kung hindi, labanan ito ng mga politikong magnanakaw at ng mga Pilipinong patuloy na ninanakawan. Magandang umaga po.
3: Sa inyo rin po, Prof. Shelo, mabuhay po kayo. God bless you, ma'am. Hanggang sa muli.
0: Thank you po.
1: Salamat good governance din na Sir Sunny.
3: O Sir Sunny, 1 minute.
2: Okay, sobrang simple lamang. Sistema talaga yung problema. Grabe yung ecosystem ng corruption natin na sangkot ay daan-daang trapo, libo-libo mga burokrata at mga kumpanya, contractor. Sa akin, yung pinakamahalaga yakapin natin, oo, makapangyarihan ang boto natin. Pero yung lakas natin, hindi lamang sa boto. Lakas natin ay higit sa lahat na sa araw-araw na pagkilos sa pagitan ng 3-year, 6-year elections natin. So para sa akin, yes, embrace natin yung boto natin. Tama, pumili tayo ng tama. Pero yung tamang tao na yan ay walang magagawa kung sa pagitan ng mga halalan, hindi tayo kumikilos, nagbibigay ng lakas dun sa kilosan natin para baguhin yung sistema. So sa akin, walang shortcut, nakapagod talaga. Yung eleksyon, hindi siya shortcut sa pag-resolve ng problema natin. Magiging bahagi tayo ng pag-gobyerno. At yung pagiging bahagi ng pag-gobyerno, hindi lamang sa pamamagitan ng ating boto, kundi sa araw-araw na pagkilos natin. So, yakapin natin yung superpower natin bilang mamamayan. May magagawa naman tayo. Unti-unti, pero maabot din natin yan.
3: Thank you, Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation. God bless you, sir. Next time ulit.
2: Sige po. Ibang maga, ingat po.
3: Kapus oras natin, Pastor E.
1: Oo nga, dapat pala, tatlong oras RTD. Tayo.
3: Dapat RTD to. Eh, paano naman, di ba, sanga-sanga, ang lalim-lalim na ng problema sa katiwalian.
1: Kaya kailangan natin ng Panginoon sa gitna ng lahat ng ito.
3: Manalangin tayo, Pastor
1: E. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, pakiwari namin kami sisingap-singap, nalulunod sa gitna ng lahat ng ito at wala na kami magawa. Subalit buti na lang may Diyos kami na matatakbuhan. Kayo po, Panginoon, ang aming malalapitan at nakakaasa po kami, nakakamtan namin ng habag at kalinga sa panahon, lalo na ngayon na kailangan namin ito. Mahabag po kayo sa aming bansang Pilipinas. At umaasa po kami, Panginoon, na hindi lang kami makakaraos, hindi lang kami makakatawid, magtatagumpay po kami sa biyaya po ninyo. Purihin po kayo at salamat sa pagkakataong makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. We also lift up to you special mention si Bishop Ruben Abante. Papanumbalikin niyo ang kanyang kalakasan at ang kanyang kalusugan. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
3: Panghuli, gawin nating kadiri ang korupsyon.
1: Hindi lang Yossi ang kadiri.
3: Oh,
1: kadiri ang korupsyon.
3: Thank you, Reggie, at sa ating mga ka-team positive. Susunod na po ang serbisyong OFW. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang
1: at Pastor Eric Cortez, na nagpapaalala lang,
3: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYVS, ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYVS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na for DYVS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYVS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar. At kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW.
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Servisyong OFW.
7: Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW, Sagot Kita, Thursday Edition. Ito ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Samahan niyo po ako sa isang oras na pagsagot sa inyo pong mga katanungan na ipinapadala sa amin at kung anumang concern na meron kayo, patungo po sa inyo pong pagiging OFW. Siyempre kasama na yung mga OFW family issues yan. At kayo po ay nakikinig ng live dito po sa 702 DZAS. At kami rin po ay napapanood kung meron kayong cable TV sa Signal. At yan po ay sa channel 185. At yan ay sa pakikipagtulungan sa GCTV. At syempre kasama na rin natin ang ating palagi ang kasama. At palaging partner po natin, walang iba kundi si Pastor Joe Biaso. Good morning sa iyo, Pastor Joe.
8: Magandang araw, Pastor Rene, at sa lahat po ng ating mga nanonood na ngayon sa ating programang Thursday edition po ito, ano, ng ating servisyong OFW. Ngayon ay 7 ng May 7, 2026. At magandang araw po sa lahat. Ito po si Pastor Joe Biasong, nagaanyayang please like and share ang ating broadcast para po maraming matuto, makapakinig, makapanood ng ating programa.
7: Amen. At syempre, bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating matatagpuan po sa Psalms chapter 78 verse 4. We will not hide them from their children, but will declare to the next generation the praises of the Lord and His might and the wonders He has performed. Ulitin ko po, Psalm 78 verse 4, we will not hide them from their children, but will declare to the next generation the praises of the Lord and His might and the wonders He has performed. This is a call to declare God's work. Ano po? Yung pong word na hide has a connotation, ang ibig pong sabihin is to conceal, to cover, to keep secret, or to withhold. And yung pong gamit po nitong word na ito conveys the idea of deliberately keeping something back, hiding truth, or failing to disclose. Alam nyo po, pagdating po sa bilang isang mananampalataya, our faith is not meant to be hidden. Faith grows po when testimonies are shared, stories of changed lives because of Christ, answered prayers, deliverance, and God's provision. Ang ibig lamang pong sabihin po nito is we should not hide Christ or our testimony from our children, but we will declare His saving work on the cross and His resurrection. Katulad nga po kahapon ay nag-alay po ang Global Filipino Movement together with the State Properties Corporation ng isang memorial stone. May 6, 2026. Bakit po? Dahil yung memorial stone na yun signifies the faithfulness of God. Dahil sisimulan na nga po yung tinatawag na State Properties or State Center Alabang and the OFW Center for Global Filipino Movement. 4 years ago, nagkaroon po ng parang groundbreaking. Ngayon naman, a dedication, paglalagay ng dedication stone na ito po ay kumbaga gusto nating makita o maalala ng mga tao na maitatayo ang building pong ito, hindi dahil gusto ng tao, kundi gusto ng Diyos at hinayaan niya. At dadating ang panahon, tatanungin ng mga tao, bakit naitayo ang building na ito? It is because of God's faithfulness. Iyon po ang gusto nating madinig, no? What testimonies of Christ's faithfulness can we share with our children or younger believers? In what ways, no, might silence about God's work hinder the next generation of faith? Kung wala pong magsasabi, no, kung maghihinder po tayo, kaya ang declaration ng psalmist is that we will not hide from their children, but we will declare to the next generation the praises of the Lord and His might and the wonders He has performed. That is the way that we should proclaim Jesus, that we should proclaim God's word and His presence in our lives. Tayo po ay manalangin. O God, it is indeed our desire that what You did on the cross for us to save us from the muck, from the shame of sin, Lord, will be declared to people, from our children to our children's children, that they may know that Jesus Christ is Lord, that we will declare the works of His hands. It is our desire, Panginoon, na sa lahat ng mga nakikinig po sa amin, sila man po ay makakilala sa Panginoon at i-declare po nila ito. It is not meant to be kept in private, but it is meant to be shared so that people will come to know Jesus Christ is Lord. Empower us, Lord, by Your Spirit. Maging faithful torchbearers po kami to proclaim Christ faithfully to the next generation, passing the legacy of faith to our children, our disciples, and the generations to come. Salamat po, Lord. Gabayan niyo po kami sa aming programa this morning. In Jesus' name, Amen and Amen. Yan, ang oras po natin ay 8:40, at babati na nga po kami ng aming pong mga tagapakinig. Pastor Joe, baka meron ng mga bumabati dyan sa inyo.
8: Ayan, so binabati natin, partner, no? Maganda yung devotion ngayon, no? May mga taong hindi tumahimik at ibinahagi sa atin ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. At ganun din yung ginagawa natin ngayon. Yung hindi tumahimik, yung mga naunang advocate, kagaya nila, yung mga sila Sara Balabagan, sila yes. Congressman ng Marikina noon, ano? At sila bahagi ng mga nauna na mga nagbigay ng advokasya, nagbigay ng kanilang buhay para makarating sa atin itong serbisyong OFW.
7: Of course.
8: Hindi tayo tumahimik, hindi sila tumahimik at naipasa pa sa atin ngayon, partner.
7: Yes. Pastor ni Kuya Kaloikao Jr. who was very passionate. Very passionate.
8: Yes. Oo. Kaya ganyan tayo dahil naging estudyante tayo nila pag pinag-usapan ang advokasya at ang kanilang puso na isalin sa atin. Bagamat, syempre, iba yung pangungusap ng Panginoon sa kanila, yung kanilang passion, at tayo naman sa ating kakayanan ay tumugon tayo at narito nga tayo. Naging bahagi tayo ng advokasya na yan. At hindi rin tayo tatahimik, partner, na ibahagi itong advokasya, kaya narito tayo ngayon.
7: Yes.
8: Okay, so kasama sa mga sumusubaybay at sumasama sa ating advokasya, sila Emmy Pagio Chodoro. Good morning po sa inyo, Pastor. God bless po. Cynthia Sabala Chavez, good morning kaagapay, watching here in San Jose del Monte, Bulacan. Garcia Vincent, good morning po, Pastor Rene and Pastor Joe, watching while at work. While si Faustina Franky Habla, good morning, Pastor John, Pastor Rene, blessed Thursday. Kaagapay, listening every day. Nako, talaga naman.
7: Yeah.
8: Nakaka-encourage. To AM Radio, ingat po sa mainit na panahon.
7: Right.
8: Nasa AM Radio sila, partner. Ibig sabihin, hindi tayo nakikita, pero nanonoon, nakikinig sila sa atin. Mila Pascua, Epriniel De Loro. Yan, mga kasama nating sumusubaybay.
7: Yeah.
8: Ako, partner, may babatiin lang. Kahapon kasi mayroon tayong care group. Yung care group na, kumbaga, Bible study. Pero ito, care group. Yung caring, assisting, reaching, and empowering gathering namin every other Wednesday. Nakasama natin dalawang pamilya ng Siman, si Brother Mervin, at si Claire Sigobia, Siman ito, no? Ito'y nagre-ready na rin umalis ng bansa. Maging si Brother Pablo at si Irene ay isang Siman din na ngayon ay nandyan sa Tierra Monte, yung ating care group dyan. At si Maymay, yung kanyang anak at yung mga bata na nandoon. See you bukas, dahil bukas ay fellowship tayo para sa pangunguhan ng mangga, partneran. Buong puno ay aming pipitasin para makakain na napakadaming bunga.
7: Sana
8: kaya
7: naman.
8: See you bukas.
7: Sana naman maambunan kami dito sa
8: sana nga.
7: Kahit isang ano lang, kahit isang plastic bag lang.
8: Akala ko isang piraso yung pala, isang anyway, maraming salamat po. Nandyan na rin si Nora Enriquez Cabanto. Good morning, Pastor Jose Tibiasong. Bay, kumpleto. Pastor
7: kumpleto.
8: Pastor Rene Bunsoy. Doble pa talaga.
7: Doble pa.
8: Sa serbisyong OFW listening and watching from Tarlac City. Maraming salamat po, Ma'am Nora. Si Claro Yoli Salak. Good morning po dito sa Arayat, Pampanga. Ayan, maraming salamat po.
7: Ba, Maya, Maya Pabak po. Maya Pabak po. Yes.
8: Go ahead, partner.
7: Sige, babatiin ko na rin yung aking, una-una sa lahat, binabati ko po yung GFM Board of Trustees sa panguna po ni Bishop F. Tendero at magkakasama po kami kahapon. Kasama po siguro, babanggitin ko isa-isa, si Bishop Ruben Abante, Dr. Chris Uy, Dr. Tom Rojas, si nako iba Pastor Jonathan Bukobos, si Pastor Joey Jeronimo, sino pa? Si sa pastor sa GCF at siyempre sina Attorney Joy Fabian kasama ng mga staff, no, sina Ma'am Gian, Pastor Roji, Pastor EJ, si Joy Ilagan and myself at si Esther Kim. Ay magkakasama po kami kahapon. Kahapon is kumbaga a dedication of the memorial stone na sinasabing natin kanina. Kasama ang SPC or State Properties Corporation. Dahil kahapon nga po yung dedication na yan at bukas magsisimula na yung actual construction of the State Alabang Center, State Center Alabang, and ang OFW Center ng Global Filipino Movement. Exciting partner dahil alala mo yan, 4 years, nag-groundbreaking tayo noon doon.
8: Yes, no? Yes.
7: And ngayon naman ay actual na ano na, pagsisimula na, signal na ito ng pagsisimula ng construction at ang sabi sa amin ay in 26 months, it should be completed at magagamit na natin yan. Excited na tayo to communicate with our partners dyan sa DMW and to OWA because it is what we have offered and what we have been praying for na makasama natin sila doon, magkaroon sila ng satellite offices nila. At hindi naman mahirap ang commute, partner, kasi merong jeep accessing that yung daang hari na yan galing doon sa sa Pote ba yon, basta merong ano yan merong access road yan, so hindi siya mahirap papuntahan.
8: Okay, so congratulations, partner, ha. Bagamat tayo hindi na partner na ngayon ng GFM, pero nakasaksi tayo dyan nung groundbreaking nung time na yon at dinaluhan yan ng mismong pangulo ng ating bansa, former President Duterte, no?
7: Mm-mm.
8: Nung panahong yon, nakasama din natin dyan sila Arnel Ignacio na dating OWA administrator. Kumbaga talagang panapanahon, partner, at ngayon naman ang panahon ng pagtatayo ng mismong gusali. Kaya congratulations, partner, mula sa OFCMI at sa mga partner natin sa paglilingkod ang Global Filipino Movement building diyan sa State Center ay talagang isang bantayog ng kabutihan ng Panginoon. Ayan, amen. Kahapon din ay aking babatiin, partner, lang yung dinaluhan kong National Board Meeting ng Family Planning Organization of the Philippines, ang National President, si Sir President Carl, at maging yung ED, National ng Executive Director ng FPOP, at sa lahat ng mga nakasama natin, mga legal counsel, at saka yung mga consultant na nandoon na kasama natin. Kaya congratulations po, talagang parang ano rin parang nagbago ng constitution.
7: Mm-hmm.
8: Nagkaroon ng pagbabago dahil nasa 57 na taon yung CBL, Constitution and Bylaws, at ngayon ay masisimulan ng bagong CBL na tatakbo ng ilang taon uli, ng 50 taon uli. At yan ay bantayog na rin, partner, na naging bahagi tayo sa national para sa pagtataguyod ng Family Planning Organization of the Philippines. Kaya hindi ko man maisa-isan yung inyong pangalan. God bless you at pagpalain kayo ng Panginoon. Partner.
7: Okay. At magandang ano yan, ha? That is a milestone for you as well dahil ikaw ay bahagi ng FPOP. Dagdagan ko lang, partner, yung sinasabi ko kanina patungkol dun sa OFW Center ng GFM. Malaking bagay na ito po ay masisimula na dahil napakarami pong hurdle, katulad ng na-share ko kanina, it's a testimony of the faithfulness of God. Kasi alam mo ba, partner, ang daming nabago sa disenyo. Kung tingnan mo lang doon sa aking sa Facebook ng GFM, kung titingnan mo yung yung disenyo niya ay malaki ang pagbabago. Pero kitang-kita mo doon, makikita mo yung OFW Center dahil yan naman talaga yung plano. Dami lang changes. Kaya it took this 4 years bago talagang masimula na. At nagpapasalamat tayo dahil ito ay nangyari, envisioned by none other than one of our board, yung vice president ng ating board na si Dr. Allen Rojas. Alam mo yan na kumbaga siya ang vision keeper ng GFM at kung bakit nagkaroon ng GFM dahil nakita niya yung need to really go out and be fruitful and be committed to the great commission of making disciples of all people.
8: And nakakatuwa, partner, noon, madagdagan ko lang na alam naman natin na hindi 100% na Pilipino, no, si ang presidente, pero
7: yes.
8: Iba pang lahi o iba pang mabuti na lang at naging mananampalataya ito, no? Yung presidente ngayon, no, itong vision keeper na siya ay nagkaroon ng pagmamalasakit sa mga OFW at tsaka pamilya. Imagine mo, tayuan nila ng ganitong kalaking gusali na nakadisenyo para sa pagtugon sa mga problema ng mga OFW and families. Kaya yes, saludo yes. kami, saludo ang OFCMI, ang lahat ng ating mga kababayan sa patuloy na pagtataguyod ng Global Filipino Movement.
7: Mm-hmm. At we praise God for his life, ano? We praise God for how God has faithfully protected him. Naku, kung madidinig mo yung kanyang testimony. Alam mo ba na so many years ago, yan ay ano, nakidnap yan, partner. No, I don't know if you're aware. Isa sa testimony niya ay talagang kung paano siya niligtas. And he tells this again and again that he is a faithful disciple of the Lord Jesus Christ. So, mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos sa taong ito. At pinagpapala
8: amen,
7: po siya.
8: Amen.
7: At siya po ay patuloy na sumusuporta sa aming pong movement, sa Global Filipino Movement. Kaya mabuhay po, purihin po ang Diyos sa buhay niyo, Sir Allen Rojas.
8: Okay. God bless, Sir Allen Rojas.
7: Mm-mm.
8: Okay, partner, meron na tayong katanungan na yun. Pinadala sa atin. Ito ay isang, naalala ko itong batang, hindi na to bata, pero ito ay nasa mga trentahin. Ano?
7: Mm.
8: Si Pibian Agipo, ito ay aking pamangkin, asawa ng aking pamangkin na naalala ko ilang buwan ang nakalipas, siguro mga 6 months ago, nung nag-cover tayo dyan sa NAIA Terminal 1, ay nung dumating yung mga seafarer yung biktima pala niyang human trafficking partner na kinover natin diyan sa
7: yes.
8: Terminal 1 na kung naalala mo yon, ay nagkataong nakita ko siya doon mismo sa airport.
7: Aba.
8: At siya daw ay pinauwi ng kanyang employer.
7: O bakit? Bakit daw siya nang pauwi?
8: Aywan ko, mukhang hindi nagkasundo sila ng kanyang employer kaya pinauwi siya. Ang problema niya dahil yung mga alas 12, alauna na ng madaling araw, wala siyang pamasahe, partner. Wala siyang pamasahe. At nagkataon naman, sa biyaya ng Panginoon, ang director that time ng Repatriation Division ng OWA ay si Director Ace Milliar.
7: Ay, ganun. Okay.
8: Oo, that time ha, that time. Na ngayon, nasa NCR
7: na. NCR na.
8: So, ang ginawa natin, na kinausap natin si director, na ipahatid mismo sa sukat. At yun nga, pinahatid ng ambulansya pa, partner. Ang pinaghatid sa kanya, so nakalibre na siya at agaran. At mayroon pang isang kasama siya na walang pamasahe yon. Bumunot na tayo para pamasahe pa probinsya. At doon sa pagdating ng probinsya, pamasahe pa uwi. Kasi ang OWA sasagutin ang kanyang pair, no? So, ngayon, partner, nakapag-abroad uli.
7: Okay.
8: Itong tinutukoy ko, ang pangalan niya ay si Bibian Agipo, no? Pamangkin ko yung asawa niya. At ito ang sabi niya. Hindi ngayon kasi, partner, nasa Saudi Arabia siya at hindi na naman nakatapos ang kontrata. kasi nag-aaway naman sila ng kanyang employer uli. Bagong employer ito, mga 8 months pa lang siya na nagtatrabaho. Ang tanong niya, sabi niya, Kuya Jose, dahil ang tawag sa akin, Kuya, bukas po, hindi na sinalaysay yung kanyang detalye ng kanyang pag-uwi, pero mayroon na itong exit visa, partner. Mm. May exit visa na to, ang problema na lang niya ay ticket. Okay, ito ang tanong niya. Hindi ko pa po alam, kasi bukas po sila kukuha daw ng ticket. So iduktong na natin yon. Hindi na natin alam yung mga detalye ng kanyang pag-uwi.
7: Okay.
8: Malaman ko po bukas, sabi niya. Mm. Hirap uuwi, walang pera. Kung magkasya pera ko, pwede po bang mag-request ng repat or matagalan po ba ako maghintay? Wala kasi ako pera.
7: Mm.
8: Kung pupunta po ba yung si Toto, yung kanyang asawa, sa OWA, matutulungan kaya ako? Kahit pamasahi lang, hintayin ko po kahit isang linggo, Kuya Jose. Sabi ko sa kanya, wait mo muna bukas.
7: Mm.
8: Yung hinihintay niya dapat, yung ticket, kung bibigyan daw siya, kung ang sabi, pinangakuha naman. So, ang tanong niya, partner, ay nag-request na rin kasi ng repatriation.
7: Okay.
8: Kanyang asawa, itong Monday lang, kasi yun ang ating advice.
7: Mm-hmm.
8: So ang tanong niya, matutulungan ba siya, halimbawa, itong pag-request ng kanyang asawa ng repatriation, ang tanong niya siguro dyan ay mabibigyan ba ako ng ticket? Sino ang magbibigay dapat ng ticket ko dahil sa uuwi na ako since meron ng exit visa? Mm-hmm. Yun ang kanyang katanungan, partner.
7: Okay. Partner, agency hired ba?
8: Yes. Oh.
7: Agency hired. So
8: first hire ito sa kanyang employer na bag na kanya
7: first
8: na yung
7: hire.
8: Employer.
7: And then ang tanong ko ba eh, siya ba ay nag-reach out na? Alam na ba ito ng employer niya ng kanyang agency?
8: Yes, sinabi pero hindi nagre-reply. Yung alam mo na
7: naman.
8: Yung common sitwasyon na hindi
7: okay.
8: Sumasagot. Ayaw maistorbo.
7: Okay. So tama lang na ano, ang pinaka the best nga diyan is mag-request na siya ng repatriation at tatama kung maari yung mister niya ay pwedeng magpunta mismo kung saan man siya, kung siya ay sa Region 3.
8: NCR to, partner, NCR.
7: NCR na siya. O di ay pupunta na siya dito. At kung maaari, kung gusto niyang mabigyan ng assistance, pwede siyang pumunta sa aming opisina sa Global Filipino Movement sa 10th floor para mag-guidance siya. No? Yung asawa, I mean. No? Para ma-request siya ng repatriation. At pagdating dito, ikumpleto na natin. Pagdating dito, kung gusto niyang file ng complaint, si agency, tutulungan din po natin. Kasi yan na naman na partner, yung never-ending story natin na palagi na lang na hindi nila sinasagot at akala siguro nila ay walang magsusumbong sa kanila sa mga ganitong kaugalian. Sige po, tutulungan po namin kayo ni Pastor Joe at basta makipag-coordinate po kayo sa amin. Even after this program, pwede po ninyo kaming kontakin at hanapin nyo yung aming contact sa akin, yung Rene V. Bunsoy na Facebook at mag-message po kayo at tutulungan po namin kayo, i-assist po namin kayo, partner.
8: Okay, partner, i-add ko lang sa information na May 6 kahapon, di ba? May 6.
7: Okay.
8: Nakatanggap sila kasi nag-request na nga ito, pinag-request na natin ng repatriation.
7: Mm-hmm.
8: Ang email sa kanila ng DMW ay ito. In email, greetings, we respectfully forward the email before your below to your information and appropriate action. Please provide update or report on this matter at your earliest convenience. Mm. Your assistance is greatly appreciated. Ina-address ito sa Piltex, yung kanyang agency.
7: Okay. So, meron ng meron ng initial na message sa...
8: Oo, so ibig sabihin, yung request ng repatriation ng kanyang asawa ay nakarating na at minessage na.
7: Ah, yun naman pala eh.
8: Yung ahensya. Kaya malamang partner, hindi ito magpapatumpik-tumpik. Ito ay dahil DMW na nag-message sa kanila, ito'y update na rin at the same time sa husband na nag-aalala. Actually, ngayon habang tayo nag-uusap, partner, ay nag-message na rin itong mismong si yung ating nagtawag ngayon, si Bibian, ano?
7: Right.
8: At ang sabi niya dito ngayon ay, sabi ko kasi Bibian mamaya kasi may program ako, nagko-call. Okay. Ang tanong niya ay, nagtanong kasi ang office sa akin.
7: Mm.
8: Ngayon lang ito, partner, ha? Ito, okay. While 9 o'clock ano, ng umaga. Nagtanong kasi ang office sa akin kagabi kung ano, di po update sa ticket kasi ako nga daw po ang bibili ng ticket. So siguro.
7: Ang sabi nung Philtek.
8: Sabi ng Philtek.
7: Oh. Ganon. yan na yung sinasabi natin na prompt ka na ng DMW at yung mga sagot mo pa rin ay hindi pa rin tama doon sa family. Hindi pa rin tama.
8: Kasi akala partner ng Philtek ay hindi alam ng pamilya na piniem na din sila.
7: Oh.
8: 'Di ba?
7: Oh, partner, ganito yung mga ano sa akin, ito yung doon sa mga hindi ko alam ha, kung ito ay may record na, pero parang may record na itong mga ganitong kalakaran eh. Yung bang sasabihin mo na kayo pa rin ang sasagot ng ticket. Mm. Bakit? Eh hindi naman siya ang ano eh. Gusto naman niya magtrabaho, siya naman ang sinisante, 'di ba? Sa akin, medyo may kapabayaan itong ating local agency, pati na yung kanilang foreign agency. Bakit?
8: Nagbabaka sakali yan, partner, malay mo, sagutin ang pamilya, di ba?
7: Ayun na nga, dyan tayo nagagalit, partner eh. Alala mo, ilan na bang nangyari sa atin na ganyan, na kapag ka napagsabihan, at na-realize nila na, aba, may alam pala itong mga ito. Hindi natin ito pwedeng maloko.
8: At saka naipaalam na sa DMW.
7: Ay, naipaalam na pala sa DMW. O, eh, di ba, sa akin, lantarang ano to eh, pag-violate ng kanilang mandate as agencies. Alam na alam nila that they are mandated to support and to, kumbaga, give the necessary help para makauwi yung ganitong pangyayari na hindi naman nila kasalanan eh, di ba partner? Hindi nila kasalanan na sila ay masisante at mapatigil sa kanilang trabaho. Pumirma ng 2-year contract yan eh, di ba?
8: Tama. Damir pa, partner, just to continue, no, na itong OFW yung ito, kaya bumalik, di ba, hindi natapos yung kontrata nung una, kaya bumalik yan, ibig sabihin interesadong magtrabaho. Diba? Hindi yan babalik kung wala nang gustong gawin. Ito kaya, dahil may pinapagawang bahay ito, partner eh. Kaya gustong makatulong sa kanyang asawa na nagtatrabaho din para matapos yung kanilang tatlong palapag, partner, na bahay ha? Tatlong palapag na bahay. Imagine mo, domestic worker ito na hindi kalakihan ng sweldo pero nagpapagawa ng tatlong palapag. Naalala ko din, partner, may singit ko lang to. Yung aking pamangkin dyan sa Taiwan, no, nakapagpatayo ng 5 palapag, partner. 5 palapag, factory worker. Hindi natin minamaliit yan eh. Kasi nga kahit...
7: Hindi naman talaga kalaki, dapat. Oo, hindi naman talaga dapat.
8: Kahit gano'ng kalaki ang kita, o kaliit ang kita, basta may project na gustong matapos, matatapos kahit maliit ang sweldo, yan ay hindi liit, kundi yan ay kakayanang magsubi. O mayroong will para magtabi sa kanilang gustong gawin.
7: Yan ang dapat tinutularan ng ating mga kababayang OFW. May plano ito, partner.
8: Tama.
7: Yan yung may plano. Kasi ako minsan, mas maigi pa nga na sa simula pa lang may plano ka na kagad na itong itong ilang taong kong pag-OFW, ay ito ang aking gagawin. Yan, katulad niyan, limang palapag. Aba, nakakamangha at nakakabilib, nakakabless yung ganyang OFW. Eh, sana matularan kayo ng iba pang mga OFW na, yung iba nga partner eh, napakalaki ng sweldo. Pero nauwi rin sa wala. Doon tayo
8: nangungupahan medyo pa din, partner. Oo, nangungupahan.
7: Mm-hmm.
8: Kaya nakaka-bless. At ito naman, nagagabayan natin to, partner, itong mag-asawang ito sa pagdating sa... Pero talagang may will. Kasi kahit ginagabayan mo, partner, kung hindi nakikinig, di ba?
7: Yes.
8: Kung hindi nakikinig at walang will para gawin, eh siya na ang karpintero. Partner, hindi na ito naupa ng karpintero, ha?
7: Ah, ganun.
8: Sa pagtatayo. Siya ang nagtatayo, ang nagiging materialis lamang ay yung kanyang padala ng kanyang asawa na unti-unti ay pinapagawa. Kaya wala na siyang labor, wala na siyang, minsan tatay niya natulong sa kanya, yung aking bayaw. Talagang napakasipag at madisenyo siya. At kaya congratulations na Marcel, Toto o Marcelo, Agipo sa iyong pagsisikap at saka kay Bibian. Kaya ito, itong nakaraang mga buwan nang hindi pa na papauwi itong aking asawa na aking pamangkin o hindi pa o pinoproseso ang pag-uwi, nakasweldo ng 8 buwan at yun din, dinala doon sa pagpapagawa at malapit ng matapos. Kaya gustong gusto ito makatapos, kaya lang pag ganito naman partner, sinasaktan ka na ng asawa, ng employer mo at ng anak. Eh, paano pa naman titiisin yung partner kung mismo katawan na, sinasaktan ka? Eh, mas mahirap ngang gawin yun. Kaya, ito partner, dahil hindi naka-avail ito, dagdag na nating payo, dahil hindi ito naka-avail ng action fund,
7: yes,
8: dahil nagmamadaling makabalik, hindi ito naka-avail ng livelihood, mas malamang partner, makaka-avail ito ngayong pag-uwi niya.
7: Tama. Kasi ang circumstance ngayon, eh, talaga namang bakit, no? Hindi natin maintindihan. Bakit sila napauwi? Eh, ito yung kumbaga gusto nating mangyari doon sa mga bigla ang nasisisante tapos napapauwi at hindi natutulungan ng kanilang agency. Kaya nga po merong serbisyong OFW, ay gustuhin natin na kayo yung masuportahan. And at the same time, no, alam natin ng Department of Migrant Workers, itong mga partner natin na katulad ni Sir Attorney Milliar ay advocate din yan ng kapag ka nadinig niya yung istorya kaagad sa kanya pong ina-actionan yan. Bakit? He knows the heart of the OFW dahil siya ay former OFW himself. Yan po sa Saudi Arabia. Kaya alam na alam niya po yan. And we have many people dito sa DMW, para masabi lang po natin, parami ho tayong mga former OFWs na employed right now sa DMW.
8: Partner, ang isa dyan ay si Asik Benny Legaspi.
7: Ah, marami na sila. Oo.
8: OFW. Marami na sila dyan.
7: Marami na sila dyan.
8: Kaya may puso na eh. May puso na yung ahensya eh.
7: Si Mama Agnes, no?
8: Agnes,
7: OFW,
8: yes.
7: From Dubai. Si director for Charles Tabu. Puro mga OFW kaya yan. At meron pang marami pang iba na hindi natin mabanggit yung pangalan dahil ang dami nila kaya diyan.

0: a son of an OFW. Kaya we are no, we are in good hands. Ika, ang OFWs are in good hands. No?
1: Partner, may comment lang si Aurora Estrella. Ganyan po talaga ang ibang agency. So nakarelate si Ma'am Aurora. Sabi niya, dahil alam po nila na badly needed po na makaalis dahil nakautang para mag-apply, inabuso po ng agency yung empleyado na mga walang alam sa proseso at legal at mga legal ayan, medyo may hindi ko na intindihan yung dulo, what's legal, what's po, hindi ko alam yung kahulugan na yun.
0: Oh, anyway, meron ding nag-ano ha, nagbumabati dito, sabi niya ay magandang umaga from Queen Mary 2. Tapos na po ang trabaho, nakikinig po sa inyo. Salamat sa serbisyong OFW. O si Garcia de Mapiles Idra. Salamat ta Idra sa iyong ano, yung Queen Mary 2 ba? Ano ba 'yan? Nasa cruise ship ka ba? Or nasa ang bansa ka ba? Paki doon po sa mga nagko-comment, if you are an OFW, ilagay niyo po kung saan kayo naroroon, kung kayo ba ay SEMA o Seafarer o kung kayo po ay OFW. Salamat sa pag-i-interact nyo po sa amin. O meron pang isa, o partner, hindi mo nababasa ito, si Trinidad Villa. Good morning po sa inyo. Listening po everyday sa PM Radio 530 to Heartline po. Pastor Joe, hindi ko po kayo ma-add. Please po. O eh, baka mali yung ina-add nyo. Ano ba i-add niya, partner? Kung i-add kayo?
1: Messenger. Baka hinahanap niya ang Joe Biasong. Di naman kaya, baka hindi pwede i-add, ilalike lang ata partner eh. Ganun ata yung may ganun eh.
0: Hindi partner, baka hinihingi niya yung messenger mo. Messenger po ba? Message niyo po kami ulit dito. Para ho kung ang nais niyo po ay magkaroon ng interaction kay Pastor Joe at magtanong o magpatulong, i-message siya kayo.
1: Ayan, so marami salamat po. Partner, 9:12 na, o 9:12 na, ay dire-diretso na ba tayo?
0: Dire-diretso na tayo, partner.
1: Sige.
0: Para, okay. Ano, hindi sayang ang oras.
1: Nawa na sagot ano ni yung ating sagot kay Bibian at alam ko yung iba nga di ba nag-pay PM nakaka-relate doon sa kwento natin. Ang tanong niya kasi partner kung matatagalan po ba? Ayan. So yung tanong niya kung matatagalan po ba ang repatriation? Kasi ang problema niya wala siyang pambili ng ticket, partner.
0: Mm-hmm.
1: So ang advice ko kasi sa kanya, huwag kang bibili. At ang pangalawang sinabi niya sa atin, ang sinasabi ng employer, kung bibili daw sila ng ticket, ibabawas yung sweldo ko. Yun ang ipambibili nila. Palagay ko, ikaw ang sasagot niyang partner para
0: ibabawas.
1: Perspective ng hindi ka pamilya.
0: Ito yung ano ko dyan. Sige, ibawas nyo. At isisingilin natin yan dito sa agency.
1: Ayun.
0: Bakit? Ayun na nga eh. Nag-reach out na nga mismo sa inyo ang DMW at alam naman ninyo ang inyo pong responsibilidad sa OFW ay bakit ganito pa? No? Sa akin, partner, irrelevant na kung siya ay kumbaga ibabawas pa or anything. Sa akin, if the agency parang dares to communicate like this pa, ay nagbabadya ang complaint at nagbabadya ang ano sa kanya, ang suspension ng license nito.
1: Kung ako ang agency partner, i-advise ko na yung employer na bayaran nyo na kasi papailan tiyak tayo ng kaso
0: correct
1: sa Pilipinas.
0: Ayun na nga. Oh, correct. At this point, partner, di ba, ang agency ang siyang dapat makulit na dito. Sila na dapat yung nakikipag-usap sa employer, sa foreign agency, hindi na po si OFW. Kung ngayon, parang ang tawag pa rin dyan sa mga ganyan, partner eh, ang tawag sa ngayon, nadidinig natin, yung mga nonchalant. yung bang walang pakialam.

0: pake.
1: Walang
0: Yung
1: pake.
0: Oh, walang pake. Yung bang parang titingnan ka lang o kaya isasagot sa iyo noted.
1: Hindi naman kaya partner sin lang.
0: Sin lang. Yes, ayan yung mga ka-equivalent. Parang nonchalant ka lang, parang wala kang pake, wala kang sagot o wala ka man lang yung bang kahit heart man lang o kahit na thumbs up man lang. Wala. So
1: may mga welfare officer pa yan, mga yan, partner, ha?
0: Eh, yun na nga, eh.
1: May mga ahensya na yan. May welfare staff. Pero mukhang walang welfare, staff lang.
0: Oo. wala silang welfare. Mga staff lang sila. At eto, ha, hindi naman po kami sa nilalahat namin, ano. It's just that kami ni Pastor Joe, ay bihasa na ho kami na kapag nakausap namin ang mga welfare officer ng mga ito ay talagang walang-walang welfare ang lumalabas sa kanilang mga bibig. At meron pang ano dyan, ha? May mga nakausap pa ako dyan na very, anong tawag dito? Ang bait sa simula. Pero pagka hindi mo na, halimbawa, katabi mo si OFW, ano, at kausap nila, ang bait-bait. Pero kapag wala ka na, nanlilisik ang mata, nagbabanta, na doon sila nagpapakita ng galit. Doon po tayo nahuhuli. Doon sa tunay na intention natin. Sabi nga ni late Susan Ople noon, ang paalala niya noon ay kung kayo ay magsusungit lang, at kung kayo ay madaling magalit, this is not a business for you. Maghanap na kayo ng ibang business kasi naalala ayaw namin ng ganyan. Naalala mo yun?
1: Naalala. Yes, naalala natin yung partner.
0: Ganyan nga eh. Ito ang problema na hinaharap ng mga OFWs natin. Kaya sa akin, sa conciliation pa lang, partner, no? Lalong-lalo na kapag nag-co-conciliation, hindi ba dapat ang harapan niyan, si OFW tsaka yung, limbawa, welfare officer
1: agency.
0: Lang. Agency lang, di ba? Eh bakit? Anong nangyayari? They're given due advantage dahil dumadalo din si abogado.
1: At taka-amerkana pa.
0: At taka-amerkana pa.
1: Taka-amerkana yan. Oh. Pag hindi ka ba naman masindak, partner, na isa kang OFW na stress pa, distress ka, haharapin ka ng abogado at sasabihin itong ino-offer namin, tanggapin mo hindi, yan lang ang pwede naming ibigay. Ay wala na. Diba? Mabuti na lang, nakakausap sila ng GFM, napapayuhan sila kasi nga ito'y panawagan na rin natin, partner, kay Director Romel Abang. Siya pala partner ngayon. Ang director ng MWPB. Si ang head.
0: Yes.
1: Nagko-communicate ako nung nakaraan kay Attorney Eric Duliete, Director 3. Abay sabi ko ito, kasi binati ko na congratulations sa director, na si Director Eric. Yung pala ang bossing niya, si Director Abang.
0: Parehas magaling yan, partner. Parehas mabait.
1: Ay, alam mo naman, yung mga batang yan ay totoy pa nung ako'y naandyan sa PUEA.
0: Kita mo.
1: Ang aking laging kausap, si Director Rose, na siyang Director 2 that time.
0: At that time.
1: Oo. Ngayon, Director 4, Director 2, Director 3. Bossing na. Hawak na nila lahat ng unit, partner.
0: Correct. At si Director Rose ay labat
1: Labor
0: na.
1: Labor attaché.
0: Nando doon siya sa Korea, South Korea.
1: Oo. Kaya, partner, magagalaw na natin yung dyan sa conciliation. At kasi nung araw, hindi ko yan maireklamo sapagkat yung hepe ay medyo masungit that time. Pero ngayon, si Director Romel, nahawak niya ang adjudication at saka yung legal division sa conciliation. By palagay ko, partner, yung mga agency dyan na yung conciliator nila na parang abogado pa nung ahensya, ay may araw din sila. May araw din yung mga yan kung naandyan pa yan.
0: So, dun sa ating OFW, unang-una, huwag ko kayo mag-ilala. huwag ho ninyong masyadong isipin kung magtatagal man o hindi. Ang pinaka-importante po yung well-being po ninyo. Ano po? At it is good na kayo po ay nakikipag-usap kay Pastor Joe. Sasabihin ko sana kay Pastor ni Joe. maganda po na nakikipag-usap po kayo. Keep yourself in check. Huwag masyadong mag-alala. It is also good na inyo pong asawa ay nag-communicate na ang agency at ang DMW sa kanila. Ito po ay umuusad na. Let us allow this process to finish. At sa pag-uwi po ninyo, I highly recommend po na filean nyo po ng complaint itong agency ito para maturuan po sila ng leksyon. Hindi po sila kumikilos ng ayon sa mandato nila dahil ay pinasasagot pa yung inyo pong ano tawag dito, yung inyo pong ticket. Hindi po tama yan. Mali po yan. Kumbaga, ang sasabihin ko sa agency, naman, ma'am, sir, how dare we treat our OFWs like this? Please, please naman po, no? Inyo naman pong gawin ang nararapat para sa ating mga OFW. Kayo po ang nag-deploy eh. Mm. No, kayo po ang nag-deploy. Kayo naman ang nakipag-usap sa foreign agency. Ang dapat na tanungin po ninyo sa agency, bakit ganyan yung inyong inendorso sa amin na employer? Mali ho yan. Hindi ho dapat yan. Kayo ho dapat ang gumawa ng paraan para magkaroon ng trabaho ito. Dahil, partner, kung ako yon, nakakommit na ako for the next 2 years.
1: Tama.
0: Diba? Eh mabuti sa akin magiging kumbaga justifiable yung pagpapauwi sa iyo, pagsisanti sa iyo kung may ginawa kang violation sa contract mo. Eh hindi naman, partner, di ba? Wala namang ginawa. Iyan yung ating ano payo kay OFW, partner.
1: Okay, maraming salamat, partner. Palagay ko nanonood siya. Actually, papasa ko itong ating program. Mm. Para mapanood niya at ng kanyang asawa si Toto Agipo Biasong Marcelo Biasong Agipo. Ayan. Ito 'yung pamangkin natin. Kaya ito 'yung nagagabayan natin. Actually, ang kanyang bahay nga, sabi niya, Kuya Jose, pagkatapos ng bahay, ikaw ang magde-dedicate.
0: Wow, itong, praise the Lord.
1: Itong aking bahay. Sabi ko, yes, gusto ko yan sapagkat yan ay bantayog ng pagsisikap ng isang OFW at ng kanyang asawa na mason partner, yung kanyang asawa.
0: Wow.
1: Magaling gumawa ng tiles, at saka former OFW ito, partner.
0: Sinong magaling gumawa? Yung asawa?
1: Ito, si Toto, yung aking pamangkin, gumagawa yan ng tiles. At mason, siya ang nagpipintura dito sa aking bahay. Yan ay former OFW partner. Kaya puso natin ay para sa kanya din.
0: Malapit lang yan. Pwedeng on-call yan.
1: Yes. Oo.
0: O, di, ayan, yeah. At least. Naku, na-excite tuloy ako. Sana makuha natin ang kanyang serbisyo later on.
1: Okay, partner, 9:22, tayo'y wala ng time siguro sa mga susunod. Mayroon pa sana isang katanungan, kaya lang kakapusin na tayo ng time.
0: Yes.
1: Okay, tayo'y manalangin na, no, partner?
0: Go ahead, partner.
1: Maraming salamat po sa oras pong ito na kami po ay nakapagbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng pagpapayo. Pangunahan nyo si Vivian, ang wisdom, at ang kanyang tapang na harapin itong problema at pag-uwi ay makapag-file ng kaso doon sa kanyang ahensya. Maraming salamat po at sa mga dumadaan sa ganitong sitwasyon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen and amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig sa aming pong programa. Meron pa ho tayong isang araw, bukas po, ano, meron pang edisyon ng serbisyong OFW. At abangan nyo po kami palagi dahil ito po ay aming serbisyo para sa inyo. At sa ngalan po ni Pastor ni Kuya Caloycao, ito po si Pastor Rene Bunsoy.
1: Ito naman po si Pastor Joe Biasong, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin. Ang sinasabi lagi natin at sinasabi ni Attorney Carlos Gall Jr., pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless, Pastor Rene. God bless.
0: Magandang araw. God bless, Pastor Joe. God bless po sa inyong lahat.
2: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
3: Servisyong OFW.
4: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
5: Alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulosulu noong 1969? Hinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating Tausug at Samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Saba sa North Borneo.
6: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
8: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw, magandang gabi sa iba nating mga tagapakinig sa ibang bansa. Ay nako, May 7 na, ang bilis ng panahon. Ngayon po ay Thursday edition po ng Family Matters. Ang ganda po ng ating pag-uusapan today. But introduce ko muna sarili. Ako pala si Ate Merlin Guillermo, ang inyong pong host ngayong umaga dito po sa ating Family Matters. Of course, kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS. Ito po ay lahat ng radio stations ng FEBC ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Again, mayroon po tayong pag-uusapan ngayon. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. Invite niyo po ang inyong mga kaagapay para makinig po sa atin sapagkat ang ating pag-uusapan ngayon ay difficult behaviors of elderly and how to manage it. Yun po ang ating topic. Again, sa ating pong pag-uusapan ngayon, I hope may matutunan po ang ating mga tagapakinig. I would like to welcome din si Ate Marie, ang aking co-host dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Good morning, Ate Marie.
4: Good morning, classmate.
3: Good morning, classmate. Long time no see in person, diba? So I hope to see you sa anniversary sa June 6, okay, diba?
4: Hopefully.
3: Hopefully. Walang hopefully.
4: Hindi. Will... Kasi alam mo naman ang panahon, conforming sa panahon.
3: See, willfully. Ayan. Anyways, happy birthday muna kay Abby Dailo. Birthday niya kahapon. O, nung trip ba yun?
4: Kahapon, oo.
3: Kahapon. Happy birthday rin kay Pastor Al De La Torre. Ngayong araw, ang kanyang birthday. Siya po ang aming senior pastor sa aming church. Birthday rin ni Myrna Sinedoza, kahapon din, happy birthday. Yan po ay kasama natin sa Lord Hill Arlan Morning Prayer. So sa umagang ito, mga kaagapay, nais ko lang pong i-invite yung ating mga listeners sa DXFE Davao. Sa Sunday po ay ako'y tagapagsalita sa church ng Turil Capital Alliance Church. And then sa hapon naman, baka lang mayroong interested na listener sa DXFE, mag-join sa seminar sa hapon, Sunday, May 10. Ang topic po sa seminar is Mental Health, Winning the War in Your Mind. Kasama po dyan si Pastor Ken and ang wife niya na Dr. Benny Guillermo. Ayan po ay organized po ng Capital Alliance Church. Ayan, sa Sunday na po yan, pwede rin tumawag kung sakali gusto niyo pong mag-join, mag-inquire lang po kay Chrisleen Labawan. Ang kanyang cell number 0920-295-4657. 0920-295-4657. Ayan, so sa June 6 po, ang ating anniversary. Hope to see you there, 78 years na po ang FEBC. And on June 27, Saturday, mga kaagapay, ang Back to the Bible po ay mayroong seminar, Third Family Conference. Saturday, gaganapin sa Faith Baptist Church, number 8 Bulletin Street, corner West Avenue, Quezon City. Ito po ay organized ng Back to the Bible. You can call Back to the Bible sa 0933-824-1475. 0933-824-1475 or sa 8372177 5. Hanapin niyo lang po si Helen. Ayan. So, ang atin pong guest for today na is kung i-introduce sa atin. Siya po ay professor ng Asian Theological Seminary. Let's welcome po si Professor Christina Cole. Good morning, Professor.
5: Good morning, Ate Marlene. Good morning, Ate Marie. It's my pleasure to be back at FEBC.
3: Ayan. Yan po ang boses ng ating counselor ngayong umaga sapagkat ang ating pag-uusapan ay talagang nagkaroon siya ng pagkakataon na aralin ito, mga behaviors po ng ating mga elderly katulad ko, katulad namin ni Ate Marie. Ayan po, pag-usapan natin mamaya. Pero bago yan, Professor, can you read Titus 2:2-5? Yan po ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayon. Short lang na atin pong insight para related po sa ating topic for today. Professor?
5: I'll start with English and then we'll read the Tagalog.
3: Ako mag-read sa Tagalog.
5: Great. Okay. Titus chapter 2 verses 2 to 5 from the God's Word translation. Sabi dito, tell older men to be sober, to be men of good character, to use good judgment, and to be well grounded in faith, love, and endurance. Tell older women to live their lives in a way that shows they are dedicated to God, not to be gossips or addicted to alcohol, but to be examples of virtue. In this way, they will teach young women to show love to their husbands and children, to use good judgment, and to be morally pure. Also, help young women to be homemakers, to be kind, and to place themselves under their husband's authority. And then, no one can speak evil of God's word.
3: Ayan, yun po ang Titus 2:2-5, binasa po na sa atin ni Professor Christina Ko. Ayan, sa Tagalog naman, ang sinasabi po sa atin, sabihin mo sa mga nakakatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Ngayon din naman, ang mga matatandang babae ay dapat maging banal sa kanilang ikinikilos. Huwag silang mapanirang puri o paalipin sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang maturuan nila ang mga batang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Maging mapagpigil sa sarili, malinis ang pamumuhay, masipag sa bahay, mabait, at pasakop sa kanilang asawa upang hindi malapastangan ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ate Marie, what is your insight dito po sa ating verses, sa ating senior? Binasa namin ni Professor Tina. Ate Marie.
4: Ang ano dyan eh, yung talagang si Pablo ay nagsasalita siya through Titus na yung ang mga may edad na ay kinakailangan na turuan ang mga nakababata na sa ganon ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay. Kasi hindi ba, yung lagi-lagi na kuminsan, laging sinasabi, ay nako, ang mga kabataan ngayon, maraming, hindi ba, ang daing mga reklamo. Pero, kaya ang sensibilidad natin na mga elderly, turuan sila.
3: Kaya lang ang qualification na sinabi ni Apostle Paul Professor Tina, yung qualification ang sinasabi niya sa mga elderly, no, lalaki at babae. Sa Tagalog kasi talagang binanggit matatandang lalaki, matatandang babae. Professor, what's your insight dito po sa ating verse in relation po sa ating pag-uusapan ngayon?
5: Well, it's very interesting, no? Regardless kung lalaki ka man o babae, the emphasis is consistent, no? The emphasis has always been on the character, no? Over the status. A lot of old men or old women, pag nag-aaway sila ng kanilang mga adult children, eh, they would say, mas marami akong nakain na bigas, no?
3: Oo.
5: signify that they have a lot more experience. But interestingly, dito sa verse na ito, na verses here, the emphasis really is on the character rather than on the purpose, no? Or on the age, no? Just because senior na tayo, by the way, senior na rin ako.
3: Ah, welcome to the club. Hindi halata.
5: Senior lang. But the point is, this regardless of the age, you know, ang importante talaga is that we have acquired virtues and wisdom, no? Kasi yun ang ipapasa natin sa mga nakababata, no? So that's something to keep in mind of, you know, the virtues, the godliness, and never to forget, no, that we are ang version na ito maganda that we are dedicated to God.
3: Ayan, thank you, Prof. No, Professor Tina Ko. So sa ating pong pag-uusapan ngayon, mga kaagapay, as our loved ones age, or katulad namin, we are aging, di ba? So we display certain behaviors and would make caregivers or sa ating mga kamag-anak, kung sino magkasama natin sa bahay, na very challenging. Kaya yung pag-uusapan po natin ngayon ay causes of difficult early behaviors and siyempre offer them tips on how to manage them, di ba? So kasi marami akong naririnig, Ate Tina, Ate Marino, yung mga kabataan ngayon parang ayaw na nila na kasama ang lolo at lola kasi nakakaidip, no? Pero sana nga sa ating pag-uusap ngayon may matutunan po ang mga caregivers at siyempre kami din po mga elderly may matutunan. So, causes of difficult elderly behaviors, Ate Tina, before we go to the pointers natin, ano po ba ang iyong madagdag sa ating introduction, sa ating topic?
5: Well, totoo yan, no? As we age, lalo na pag medyo advanced na sa age, no? Talagang magkakaroon ng mga challenging behaviors, at least from the perspective of the caregivers, no? Itong mga adult children. For them, for the old people, they don't necessarily see their behavior as challenging. No? A lot of them, they're not aware na nag-iiba na ang kanilang personality. So, but we have to keep in mind that, you know, we need to get to the bottom of things, no? So that we can understand yung situation. At para maintindihan, para we can come up with some relevant solutions. So, for example, common sa mga matatanda, yung condition called dementia, no? Dementia is memory loss, no? And there are many types of dementia. But the most common one, and I think majority of the people are aware of, is Alzheimer's, no? And so whether this is Alzheimer's or other types of dementia, they can lead to confusion. But you can see them like this, oh, doing like this. You know, parang nako-confuse na sila. Even simple things like, anong araw na ba ngayon, you know? Today is Monday. Pero January 1, dapat January... But then this is January 2, no? Dapat January 2. Monday, hindi. Yung ganun ba? They are confused, they have fear, they have anxiety. And a lot of times, itong mga kanilang mga confusion and anxiety, they manifest as aggressive or disruptive behavior. So ito yung mga ano. So they have changes. So when we have changes in the environment or may changes sa routine or nagpapalit, no, ng caregiver, parang mga infants yan eh. The more frequent you change the caregiver, the more dysregulated, the harder the babies are taken care of. So ganun din sa mga matatanda, it can trigger disoriented responses. Of course, we know that as a person ages, yung mga physical discomfort, pain, whether due to chronic illness or ever since when they were young, talagang mababa na yung tolerance nila sa pain, no? They can lead to irritability, restlessness. So, minsan naman, nanggagaling talaga yung mga challenging behavior sa side effect ng gamot. Kaya, usually, ang advice ng mga doctors is, pag matanda na ang inaalagaan natin, sobrang advanced na, mas maganda may geriatrician, no? Because the geriatrician can actually oversee, no, yung lahat ng klaseng gamot na tinitake ng ano, at makikita niya kung ano dito nag-i-interact with each other. Pag puro specialist lang kasi, kanya-kanyang
6: okay.
5: Minsan hindi natin alam, ito nagko-cause ng discomfort, no? Kaya pala ganyan. But a geriatrician can look at, you know, yun overall, no? And how these medications are interacting with each other kung meron man. So, sometimes, challenging behaviors can come as a result of the side effects of some medicines, no, that they are taking. Minsan naman, it's because of their need for social interaction. I used to have somebody, no, that I talked to, 80 plus years old na siya, but she stopped working only until she reached 80. So in other words, very mobile siya, very sharp, pero pagdating ng COVID hindi na siya makalabas. Talaga siya papayagan ng kanyang children and in-laws na lumabas, no, natatakot na baka makakuha siya ng COVID. And those 5 years, talaga siya hanggang sa nagwala na siya. The word was her own description, no? Not my term. Talaga nagwala siya because talagang hindi na niya kaya yung palaging nasa bahay lang at walang masyadong social interaction. So these are some of the very broad, very general examples of challenging behaviors na we can experience, no, as caregivers.
6: Naku, napakalawak po ng ang pag-explain ni Professor Tina, no? So Ate Marie, ano may dagdag mo sa na-share sa atin ng ating guests ngayong umaga?
4: Alam mo, bahagi ng ano ng pagbabago ng mga elderly ay yung kuminsan nga nakakalimutan nila na kumain na ba sila, nakainom na ng gamot. Kaya dito talagang mahalaga yung mayroon siyang kasama. Kasi baka nga kaya nakainom na, akala niya hindi pa iinom, di ba? Pagka hindi pa masyadong problema yun eh. At least nagka-doble kain ka lang. Kaya yun yung ano, yung talagang sabi nga ni ano eh, ni Miss Basi ano, ko, okay, yung ating guest, ay yung nagiging aggressive na tuloy ang kanilang ano, ang kanilang pag-uugali. Kasi munting kibot, nagagalit sila pag hindi na ang kanilang gustong gawin.
6: So yan po mga kaagapay, no, na-explain po sa atin ni Professor Tina. Ate Tina lang tawag ko sa kanya. Si Ate Marie, napaka-formal. Anyways, so napakaganda po yung pag-explain ni Professor Tina, no, dahil doon sa mga medical aspects naman para po sa ating mga elderly. Minsan sabi nga ni Ate Marie, no, minsan nalilito yung mga kami pala. Kasama na tayo, Ate Marie. Kasama na ba tayo doon? O di ba? So sana po ano, intindihin po natin ang ano po ang kondisyon ng ating mga kasama sa bahay na sabi nga ni Ate Tina kanina, no, yung sinasabi niya na yung kanyang maring counseling niya, no, yung 80 years old, nag-retire 80 na, di ba? Tapos bigla nag-COVID, bigla siyang hindi makalabas, talagang naging biglang abnormal ang kanyang lifestyle, 'di ba? Kaya sobra siyang naiirita, sobra siyang galit, hindi niya nakikita yung disadvantage kung siya ay magtatrabaho pa. So mga kaagapay, napakaganda po ng ating ano tinatalakay ngayon na ako mismo ay may natutunan para paghandaan ko ang sarili ko, 'di ba? Di natin alam, 'di ba, Ate Marie, dati alam ano ang future, but sabi nga kasi dito, confusion, fear, anxiety. Tapos ito po yung mga magkukos ng aggressive, disruptive behavior para po sa ating mga elderly. So mamaya po, after po ng ating break, no, ay tatalakayin po natin ano po ba, paano natin ma-identify common types of challenging behaviors. Yun po mga kagapay, huwag niyo pong kaligtaan. Pakinggan kung ano-ano po yung mga types of challenging behaviors, and then mamaya ibibigay sa atin ni Ate Tina paano natin i-manage bawat challenging behavior. So Ate Marie, ano ba ang ating special special feature for today, and then ang music natin?
4: ang special feature natin every Thursday ay Happy Bahay, Happy Buhay na mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nilang mag-share ay ang awit na Ako'y Binago Niya.
6: Ayan mga kagapoy, magbabalik po kami dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters with Professor Tina Ko ng Asian Theological Seminary. Mamaya po, magandang pag-usapan natin. Pagbabalik natin!
7: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
8: Hi, good morning, KHBHB. Welcome to another episode. And ngayon, di ba, bigyan natin sila ng tip. Mm. How can they keep the spark alive in their marriage? Kikwento ko lang sa kanila, ha. Recently po, nagkaroon kami ng tampuhan ni Bong. Mm-hmm. Kasi tayo mga babae, minsan feeling natin we are really secured na, di ba? And the tendency is we lose the spark or medyo nagiging kampante na tayo. Not until may mga nag-a-attempt na umaligid-aligid sa ating mga asawa. That's when you realize na, nako, dapat pala in marriage, you shouldn't be complacent. Mm. Kailangan, you really have to work hard para mapagtibay yung marriage.
9: Okay, ipaglaban mo ang sayo.
8: Yes, kasi nga sabi, honey, di ba, sa marriage daw, it doesn't lose its spark overnight. Mm. Totoo naman, di ba? Sometimes, it slowly fades kapag hindi mo ninonotice ang asawa mo, hindi mo pinupure, hindi mo na-appreciate, hindi mo pinapresume, minsan nagugulat ka na lang na, ah, parang malayo na kami mag-asawa, parang wala na yung spark. Mm. So today, honey, pag-usapan natin, 3 ways to keep the spark alive. Gusto mo ba yan?
9: Of course.
8: Okay, number one, never stop pursuing each other. Yan. Alam mo, totoo yan. Mm. Sabi nga, yung courtship daw doesn't end in the altar. Mm. Minsan kapag nakuha mo na yung babae, yung asawa mo, tumitigil ka na sa panliligaw. Mm. Pero honey, kailangan pala, courtship should be part of your journey. It should be part of your marriage. Kailangan you pursue each other. You pursue your spouse. Mm. Suyuin mo. I-date mo daw ako. So, kailangan lagi kayong mag-date. Lagi kayong kikiligyan sa isa't isa.
9: And yan po kasi yung wrong notion kasi, honey. No? Kumbaga, pag alam mong matagal na kayo mag-asawa, minsan ang tendency, huwag na, mag-asawa, matagal na kayo, mag-asawa naman na kami.
8: Complacent
9: at minsan, ang nagiging focus yung mga bata na lang, nakakalimutan na yung relationship with each other. Number 2, speak life and appreciation. This is very, very important. Dapat yung gratitude, importante sa buhay mag-asawa because gratitude fuels intimacy. When you consistently affirm your spouse, you strengthen yung emotional connection niyo sa isa't isa. You simply saying, honey, you're looking good. Honey, thank you for cooking a lunch for me. It was a beautiful preparation. Yung mga bago, mga tipong gano'n, honey, no?
8: Ako po kaagapay, I always appreciate my spouse. Lagi ko sa kanyang sinasabi na, ang galing-galing mo, you're so good provider, talagang ang loving mo sa aming family. Diba, honey? I always do that. I always appreciate him.
9: Hindi naman masyado.
8: Ito naman. Number 3, prioritize fun and laughter. Kanina na sabi mo, emotional connection, kailangan pag-igtingin. Tama ba yun? Kailangan you strengthen your friendship factor.
9: Right.
8: Hindi dapat mawawala yan, even if talagang dagsa kayo ng mga responsibilities and bills. Minsan, nakakalimutan nyo ng tumawa. Nakakalimutan nyo na to loosen up at mag-relax lang, magtawanan tulad ng nagliligawan kayo. So let's not overlook on the fun and the laughter aspect in your marriage. Kailangan make sure na kaibigan pa rin kayo, barkada kayo mag-asawa, you go out together, you have some fun.
9: When love is nurtured intentionally, the spark just stays
8: and it burns brighter through every season.
9: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
8: Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
9: Ako po si Bong Pineda.
8: Ano naman po si Claire para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
7: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: Magandang magandang araw sa iyo, kaagapay. Isang masaya at pinagpalang araw ng Webes sa iyo na nakikinig ngayon sa ating programa. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, you're tuning in dito po sa business-oriented program. Ito nga po ang Entrepinoy Special. Your companion, Kael Garcia, and welcome dito nga sa pakikinig sa ating programa. Kumusta ka today? Ano ba ang iyong pinagkakaabalahan sa araw na ito? Dahil nga ngayon ay Webes, dapat we're doing our best, diba? To give our excellent service for the Lord, diba? Yan talaga yung goal natin, to be the best version of ourselves, to be better each day, diba? Kahit na may mga problema, kahit na may mga kinakaharap tayo mga iba't ibang challenges sa buhay, tandaan natin na hindi tayo iiwan o pababayaan ng ating Panginoon. Kaya salamat dahil binigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na makapakinig dito sa ating programa ngayong araw po na ito. Kumusta na ba ang morning mo so far? Madami ka na bang na-accomplish sa iyong trabaho? Or madami ka na bang nagawa sa iyong tahanan? Probably nakapagwalis ka na, nakapaglaba ka na, nakapaglinis ka na. Ayan na, mga masisipag natin yung mga kaagapay, talagang all around ang mga ginagawa nila just to make clean ang kanilang mga ginagalawan. Talagang maganda yan, no? Sabi nga nila, kapag maganda daw at presko, di ba, mas napapagaan ang buhay. Kaya tuloy-tuloy tayo. So kaagapay, patuloy kang makinig dito sa ating program. Sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo dahil sa Entrepinoy Special. Tampok po natin ang iba't ibang Entrepinoy at Entrepinay na talaga ang goal natin ma-promote, diba? Mabigyan sila ng pagkakataon to help our kaagapays na lumago at umasenso sa kanilang buhay. Ayan ha. Salamat po sa mga nakikinig sa atin via radio. Gamit uman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Salamat po dahil, ayan, nakikinig ka. Happy, happy listening po sa inyo. Enjoy the time sa pakikinig sa ating programa. At syempre, ipamalitan nyo na rin sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, kaklase, katrabaho. Sabihin mo, uy, makinig ka naman dito sa station na to. Sabihin mo, makinig ka naman sa programang ito. At for sure, kayo po mismo ang mag-testify ano ba ang magandang naidulot sa inyo na pakikinig dito sa ating program. Maliban po sa inyong mga radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming.
1: Hello
0: sa mga viewers na natin ngayon sa Facebook Live and good sa morning. YouTube channel. Good morning po sa inyo. At syempre, kumusta na ba so far ang inyong umaga? Sa mga online viewers po natin, mag-comment na at i-share po ang ating streaming. Huwag kalimutan saang area ba kayo nakikinig. At alam mo na naman, di ba kaagapay, may mga usual questions tayo dito eh. Aside po sa inyong ulam check, ayan, ano ba ang inihanda nyo pang malakasang pananghalian ngayong umaga? Probably, binaon nyo yan mula bahay hanggang opisina or sa eskwela. Ano ba ang inihanda nyo or niluto nyo? Or kung wala nang time dahil busy nga sa umaga, ano na lang ang ibinili mong ulam for today's video? Ayun, ano ba yung binili mo? So, share mo sa amin sa streaming. At ito, may isa pa akong tanong. Aside sa ulam check, based on your personal experience, saan na ba aabot ang 20 pesos mo? Once again, saan na aabot ang 20 pesos mo? Madami kaya? Malayo pa kaya ang mararating ng 20 pesos? Ikaw, Kuya Reggie, malayo pa ba ang mararating ng 20 pesos mo? Diba? Para bang, alam mo ha, last time, namasahe lang ako sa jeep, ang minimum fare na ata ay 15 pesos. Oo, so, masukli pa yung 20 pesos mo, may 5 piso ka pa. So, yung 5 piso, tapos yung candy, 3-5 na. So, ganun na siya. So, namasahe ka na, ay may candy ka pa. So, kaso ang problema niya, napabalik mo, pauwi mo. So, ikaw baka agapay. saan na ba aabot ang 20 pesos mo? So, share mo na sa ating streaming para mabasa po natin yan dito sa ating program. Comment na sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. Maliban sa ating radio, maliban sa ating online, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating radio app. Ang tanong ko sa iyo, nakapag-download ka na ba niyan? Aba, kung hindi pa, mag-download ka na. Available po ito sa ating Google Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Meron po dyang orange na logo ng microphone. Yan po ang

0: Kuya Reggie, kaya download, download na mga kagapay. Eto ha, basahin ko na ilan nating kagapay na nagko-comment na sa ating streaming. Yung mga maagang nag-present na, eto ha, basahin ko na. Sabi ni Ate Grace Reyes, magandang umaga sa iyo. Kanina pa daw siya naka-tune in, 4:30 in the morning at nakapaglinis na siya. Nagtutupi siya ng mga damit habang nakikinig at nakasalang na ang niluluto niyang ulam na pork prito. Oo, ang sarap niya na, Ate Grace. Si Ate Shirley Paolo Diansay, good morning. Uy, happy happy birthday sa kanya. Thank God, 47 years old. Happy birthday, Ate Shirley.
1: Happy birthday!
0: Oho, yan ha. Eto naman si Ate Grace Reyes, kapag nakikinig ako, feeling ko araw-araw kami nabibless. Praise God, Ate Grace. At kung nabibless tayo, i-share natin, 'di ba, sa mga kakilala natin, yung experience natin sa pakikinig. Share natin sa kapitbahay, sa kakilala natin. Isend natin yung link ng broadcast natin, yung share natin ng mga ginagawa nating content para makita din nila ano bang meron dito sa 702 DZAS. Sabi pa ni Ate Lolit Malyari Adia, mapagpalang umaga po kagapay, listening sa kanyang PM radio. And nakasilip siya ngayon sa FB para makita. Thank you po Ate Lolit. Ang katangan niyang ulam ay pininyahang manok. Ay, ang sarap naman ito. Pero for now, batiin po muna natin lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: yan mga kaagapay, binabati natin lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon ngang araw. Today is May 7, 2026. Praise God, di ba? Napakabuti ng Diyos sa inyong mga buhay. Happy, happy birthday kay King Angelo Baluyot.
1: Happy birthday!
0: Eto, happy birthday din sa isa sa mga masisipag na teacher ng Angono Rizal, si Teacher Maria Cecilia Mero.
2: Happy birthday!
0: Ayan. Sa lahat ang nagdiriwang, nawa patuloy kayong pagpalain, patatagin, pagyamanin ng ating dakilang Diyos. And of course, happy, happy anniversary din!
2: Happy anniversary!
0: Uy, unahin ko na. Siyempre, I would like to greet myself and my batchmate. Yesterday, mga kaagapay, we just celebrated our 7th year work anniversary here in Far East Broadcasting Company, Philippines. The Lord is good and the Lord is faithful. Salamat sa kanyang biyaya na siya ang sumama sa atin from day one. At alam mo ha, Kuya Reggie, kinuwento ko yon. From May 6, 2019, where I began my journey here in FEBC Philippines up until yesterday, total siya ng 2,556 days, di ba? And we thank the Lord for His faithfulness and goodness sa buhay po namin. Congratulations sa aking batchmate. Nandyan si Kayla Escalante, si Abside Ferrer-Tabua, at yung kaagapay natin sa DYVS Bacolod na si Angelica Gozum. So, praise God! At syempre, yung prayer natin, as the Lord wills and His will be done, diba? Sa kanyang kalooban lang masusunod up until when, diba? To serve Him in this ministry. Pero tayo magpapagamit lang at patuloy na mag-o-obey sa kanyang calling. Yan ang kaagapay. Comment na! Again, ano ba ang inyong ulam check and saan ba aabot ang iyong 20 pesos? Eto, basahin ko na yung ilan nating kaagapay pa na nagko-comment. Sabi pa ni Ate Grace Reyes, pa-shoutout from Limay, Bataan. Si Faustina Habla, good morning, blessed Thursday, kaagapay. Tapos na ang paglilinis ng buong bahay, pati mga electric fan. Rest muna habang nakikinig sa kanyang malakas na radio. Dinig daw ng kapitbahay. Uh-huh. Ang kanyang ulam ngayon ay paksiw na galunggong. Ay, ang sarap nito. Oo. Nung isang araw, Kuya Reggie, nagluto kami ng paksiw na galunggong. Pero meron siyang in-upgrade version namin. Nilagyan namin siya ng gata. Oo. So, ang sarap niya. Kasi nagmamantika siya. Ang sarap. Mm-mm. Tapos sabi pa ni Ate Grace Reyes, para sa kanya, nakarating siya sa palengke dahil ang pamasahin ngayon ay 20 pesos na. Oo, sa tricycle sa amin, ang isang sakay mo ay 20 pesos. Oo, so minimum na yon. Oo.

0: pag special, mas mahal. So, kung kaya mo maglakad, magsipag-sipag ka para makapag-exercise na rin, why not, 'di ba, kagapay? O, kung goal mo magkaroon ng 10,000 steps a day, pwedeng-pwede 'yan, 'di ba? Sabi ni Kuya John Lawrence Andaya, wala na po aabot 20 pesos ko ngayon. Mahal na at isang kutkuti na lang ang mabibili nito. Oo, wala na po panulak. Wala na daw panulak. Oo nga kasi yung mga pangmeryenda ngayon parang nasa 20 pesos na rin. Eto, sabi niya, nasa 3 o 5 piraso ang mabibili mo dati ngayon. Wala na po. Shout out from Cavite kay Nanay Amor at Tatay Dolfo sa UCCP kay Misas. Sabi pa ni Ate Shirley Diansay, may kwentong 20 pesos daw siya. Yan ah. Kanyang ulam ngayon ay Vip Lo Mien. Ang kanyang dessert ay coconut ice cream. Based sa experience ko po, umabot ang 20 pesos sa dalawang pansit canton sa kapitbahay sa Restar Store sa Singapore. In fairness ha, Ate Shirley, ang mura ng pansit canton sa inyo. So, kung dalawang pansit canton sa 20 pesos, pumapatak na 10 pesos lang isa. So, mura, di ba? Si Ate Luz Aguilar, a blessed Thursday kaagapay, 20 pesos, back and forth na nang try ko as senior. Oo nga kasi may discount, no, Ate Luz. Ang kanyang ulam ngayon ay pakbet, may boiled egg, at ginisang talbos ng kamote. Yan na, salamat po for tuning in. Sabi pa niya, listening from Muntinlupa. Pakigreet daw sila Mary Beth and Marvin ng Santa Rosa, Laguna. Good morning din kay Ate Remy Ibardaloza. Mm-hmm. Si Ate Alu, the beloved. Hello po, nagluluto siya ng sopas para sa malamig na panahon. O, kasi si Ate Alu, nasa ano siya, Kuya Reggie? Nasa South Korea. Eh, kung diyan malamig, eh, dito Ate Alu, napakainit ng panahon, napaka maalinsangan. Oo, alam mo, pagpatak pa lang ng ano siguro, past 9 a.m. O hanggang diretso na hanggang hapon, hanggang alas 5, ayan, ramdam na ramdam mo talaga ang init ng panahon. Sabi pa ni Ate Karen Damian, hello hello po sa inyo ni Ate Mayen, nagluluto daw siya. Eh, ano ba ang niluluto mo ngayon, Ate Karen? Oh, share mo naman sa ating streaming. Mm-hmm. Si Ate Flora Velasco, ayan, pamasahe daw from Mambalacad to Balibago, Angeles City. Ang kanyang ulam ngayon ay imbutido and mayroon siyang fruit cocktail na dessert. Yes, na-share na po ang salita ng Diyos sa itong programa na ito. Yan na, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagko-comment at pag-share ng ating streaming. Ipahabol ko na lang, ito ah, sabi pa ni Ate Merlin Henares, blessed morning. Ayan, uy, happy happy birthday daw sa kanyang cousin sa Singapore, si Ate Shirley Paolo Diansay. Oo, may God grant the desires of your heart. Ayan. Si Alma Avelia watching daw sa atin. Si Ate Chris Rivera, 20 pesos daw, 6 pieces na tuyo. Ayan. Tapos ang kanyang ulam ngayon ay sinigang na bangus na may kangkong. Pati nga yung tuyo ngayon, no? Alam mo, ang sarap talaga ng tuyo sa almusal sa umaga. Sa hugan mo pa ng ano, ng mayroong kang scrambled egg. Tapos yung sausawan mo niyan kaagapay, suka na may paminta, na may bawang, na may sili. Ay, ang sarap panalo. Si Ate Dolores Ohano, mapagpalang umaga sa lahat. Ang kanyang ulam ay ensaladang labanos at pritong galunggong. Sabi pa ni Ate Alu de Velaved, ang 20 pesos ay katumbas ng 500 won dito sa South Korea. Ang mabibili lang daw noon ay isang candy or isang maliit na water bottle. O, talagang nagmamahal na. At syempre, eto nga, may recent news na nitong nagdaang Abril ay tumaas ang ating inflation ng 7.2%. So, agapay, ramdam na natin ang epekto nung war, 'di ba, between Iran, 'di ba, and US. So sana ay napatuloy na maging payapa ang ating mundo, pagpray po natin. Ayun na, pero for now kagapay, diretso muna tayo sa ating baon.
1: It's baon time.
2: Good morning kaagapay. Kung may isang destinasyon na muling nagpapakita ng likas na ganda ng Pilipinas sa buong mundo, Ito ay walang iba kundi ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan. Ito ay opisyal na kinilala bilang number one beach sa buong mundo para sa World 50 Best Beaches. Isang prestihiyosong ranggo na binubuo ng mga eksperto sa paglalakbay, beach ambassadors at mahigit 1,000 travel professionals. Namumukod-tangi ang Talula, Palawan dahil sa kakaibang kombinasyon ng matatayog na limestone cliffs, pino at puting buhangin. Isama mo pa ang kristal na malinaw na tubig. Isang tanawing halos hindi mapapantayan. Dagdag pa rito ang pagiging secluded nito dahil mararating lamang ang beach sa pamamagitan ng bangka kaya nananatiling tahimik at hindi matao kumpara sa ibang beach destinations. Ayon sa mga expert, ang tagumpay ng Entalula ay dahil sa balanse ng natural na kagandahan, kalinisan at preservation na siyang nagiging bagong pamantayan sa pagpili ng mga pinakamahusay na beach sa mundo. Mula sa pagiging number 2 noong nakaraang taon, ngayon ay tuluyan ng inangkin ng Entalula Beach ang pinakamataas na pwesto. Patunay na ang Palawan ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamagandang destinasyon sa mundo. Talaga namang muling itinaas ng Pilipinas ang bandera nito sa global tourism stage. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang ating program dito po sa Entre Pinoy Espesyal at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kagapay, kung kayo man po ay isang Entre Pinoy o Entre Pinay na naghahanap po or nais na magbahagi ng mga available na vacancy or work opportunities, probably sa inyong negosyo, sa inyong kumpanyang organization, mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph and pakiprovide po ng complete details po ng mga trabahong gusto nyong ipa-announce dito sa ating program. So dito po sa FEBC Philippines, meron po tayong available na mga work opportunities lalo na dito sa 702 DZAS. Naghahanap po tayo ng Radio TV Production Technician. Kung kayo po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live streaming, mag-graphics design, pwedeng-pwede po kayong mag-join. Naghahanap din po tayo ng 702 DZAS Staff Assistant. More of admin works po ito. And lastly, naghahanap din po tayo ng production assistant na sasama sa atin at tutulong para sa mga programa na ini-ere po dito sa ating station. So kung kayo man po iyon, mga kaagapay, ipanalangin po ninyo at kung may desire kayo to join the FEBC Philippines, mag-email po kayo sa amin sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph and pakiprovide po ng complete details po ng inyong application. Yan. Pero for now, kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan na ito mula po sa DSWD.
4: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
6: Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapa, you're tuning in dito po sa Entrepreneur Espesyal over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, nasa agripreneur segment na po tayo. Talagang kung related sa agriculture, sa negosyo sa pang-agrikultura, pwedeng-pwede po ito sa inyo. Kaya makinig na, isama na ang buong pamilya, barkada, katrabaho, kaklase sa inyong pakikinig. Pero ihabol ko muna na pagbasa sa ating comment section yung mga present na. Hello po kay Kuya Jess. Chris Tabilog, ang kanyang ulam today ay tinolang manok from Taguig City. Pag-greet naman daw ang kanyang wife na si Mari Dawn. Hello po sa inyo. Thank you for tuning in. Again, may inimo tayong question kanina aside sa ulam check na lagi niyong binabanggit. Pangalawang tanong ko, saan ba aabot ang 20 pesos mo? So, comment na sa ating mga listeners po dyan, and don't forget na pakishare ang ating streaming. Sabi ni Ate Perlita Takneng Novello, blessed Thursday, ang kanyang ulam ngayon ay chicken pastil with salted egg, ang kanyang ulam. Si Ate Karen Damian, nabe, Japanese hotpot daw, parang nilaga. Si Nanay Nora Cancella, good morning everyone. Nag-good morning din sa atin si Nanay Nora Kabantog. Ayan, ang kanyang ulam today ay ginisang ampalaya at pritong bangus. Si Ate Olive Fornoles, 20 pesos na pandesal for breakfast. Ulam for today, beef tapa. Meron pa siyang fish sinigang and buttered chicken. Kasi daw darating ang kanyang mga apo na si Haley and si Caleb Hipolito. Sabi pa ni Nanay Nora Kabantog, good morning daw sa atin. Si Ate Rosalinda Manzano, lunch check, sinigang na baboy at saging na lakatan. Si Ate Anchu Henato, yung 20 pesos daw niya makakabili ng dalawang cheese bread or cheese roll sa bakery malapit sa kanila. Each cost 8 pesos, may sukli pa daw na 4 para sa ice tubig. Oo, may panula ka na no, Ate Anchu. Si Merlin Henares, ang kanyang ulam today ay chicken pastel. Ang 20 pesos ko, dalawang taling kangkong for adobo. Oy, oo, masarap din to. Adobong kangkong, di ba? Si Ate Helen Estramera, good morning. 3.20 daw yung itlog ngayon. Chop suey with tokwa and breast chicken, ang kanyang lunch. Salamat po si Mikey Magbanwa, listening from Oman. Kumusta po kayo dyan, Kuya Mikey, at sa mga kaagapay natin dyan sa bansang Oman. Ikaw ba kaagapay, saang bansa ka nakikinig ngayon or saang area? Comment na po si Cirilo Saraoso. Hello po, ang kanyang ulam ay pritong dilis. Yung 20 pesos daw. Ayan, dati daw bayad sa tricycle. Yan ha, salamat po for tuning in. Wag na po nating patagalin pa sa ating programa dahil ngayon ay Agripreneur segment. Makakasama po natin mula po sa Mindoro Sistamaro Realty ang ating pag-agapay na si Sir Nestor Flores Jr. Magandang umaga, Sir Nestor.
1: Yes, magandang araw sa ating mga ka-agripreneur. Narito na naman tayo ngayon sa ating programa na nagbibigay inspirasyon, anuman, at oportunidad para sa magandang kinabukasan sa pamamagitan ng agrikultura. Muli, samahan ninyo kami ni Sir Kyle dito sa Agripreneur.
0: Sir Nestor, maraming salamat ulit sa pagkakataon na makasama ka namin sa ating program this morning. At syempre, nakakatuwa kasi diba last time, meron tayong nakasama na isang guest dito sa ating agripreneur na sa pagiging OFW, naging siyang agripreneur. At nakakatuwa na marami tayong nai-impart na learning sa ating mga kaagapay on how to start, diba, business when it comes to agriculture. Pero diba, sa pagkakataon ito, Sir Nestor, ngayon, titignan naman natin yung mga opportunities na pwede nating itry when it comes sa agriculture. So, ano po ba itong mga pag-uusapan po natin?
1: Yes, pag-uusapan natin ngayong araw ang coconut farming, yung dairy farming, yung cow cattening, yung corn production, yung silage, paano siya magiging mas productive. Lalo na ngayon, Sir Kyle, no, sa nangyayari sa ating bansa, sa ating iba't-ibang nangyayari, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa pamamagitan ng mga gera, sabi niya, maraming, even kami, sa Kael, malaki ang epekto sa amin ng pagtaas ng mga gasolina. Kasi sa pagtaas ng mga gas ay apektado din yung operation. Tataas at sigurado ay ngayon nararamdaman din namin yung epekto ng pagtaas sa amin sa agrikultura. Pero lagi namin sinasabi dahil sa kabila ng mga nangyayaring ito ay mayroong opportunity hanapin natin. At higit sa lahat, ang nangyayaring ito ay control pa rin ng Panginoon. Sabi niya, hindi tayo inalaw ang sitwasyon na to para sirain, kundi inalaw sa atin to para patibayin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang nakita natin na sa kabila ng mga challenge ay andoon ang opportunity, lalo-lalo na sa agrikultura. Kung napansin ninyo, Sir Kyle, ano, no? Sa history ng Bible, no, maraming tagutom, gera, pero yung nagsusurvive yung agrikultura, yung sektor ng agrikultura, yun yung makikita natin. At ngayon, nakikita natin na pag masipag ka lang, actually, Sir Kyle, no, galing ako sa probinsya, sa Mindoro, nakita ko na maraming nakatiwangwang na lupa na nang nakausap ko yung aking mga kaklase, yung mga kabats ko, doon nakapokus sila sa challenge, no? Parang wala nang nangyayari sa ating mga leader, sa ating bansa. Pero lagi kong sinasabi na sa kabila nito, marami opportunity. Buksan lang natin at baguhin lang natin ang perspective natin. At ang unang-una kong nakikita sa kayo, no? Sa larangan ng agrikultura. Kami, nasa agrikultura ka, dapat ay mapamaraan ka.
0: Correct.
1: Yung lalo-lalo na sa nakita ko yung coconut farming.
0: Mm-hmm.
1: Although, siyempre, sa pagsisimula talaga, pag nagtatanim ka, kailangan mo yung patience.
0: Mm-hmm.
1: Pero nakita mo sa kain, ano, maghihintay ka, magtanim, dahil ang kagandahan sa coconut farming ay value yon. Pero after 3 years or 4 years, pag hybrid ang ating itinanim, ay mayroon na tayong every 2 months na harvest. At sa ating mga ngayon, imagine mo yung buhay ng coconut ay long term siya. It takes 60 years. Imagine mo, naghintay lang tayo ng 4 years, 3 to 4 years, hahaba, tatagal yon yung mag-aani ka na.
0: Yes.
1: Lalo pa pag talagang inalagaan mo, tamang management sa pag-farming ng coconut ay 60 years to 80 years.
0: Mm-mm. Sir Nestor, no, napakahalaga nito ang ating mapag-uusapan kasi gusto natin i-encourage yung ating mga listeners and viewers na tangkilikin din na mag-support din tayo sa mga ating agricultural sector, no? At syempre, pwede silang maging agripreneur din. Sir Nestor, babalikan po namin kayo para mas makuha po namin yung mas maayos po na signal ng ating communication para po mas maunawaan ng ating mga listeners. Ayan po, babalikan po natin si Sir Nestor, mga kaagapay. At syempre, ikaw ba, di ba? Ano ba yung mga naiisip mo when it comes sa pagiging agripreneur? Kasi minsan, di ba, minsan nakakahon na tayo na kapag sinabing agriculture, eh parang nakafocus lang siya sa simpleng pagsasaka, kaagapay. Pero sa totoo lang, napakalawak po ng opportunity sa agrikultura. At marami rito ang maaring maging sustainable at maging profitable po para sa ating negosyo. Sa panahon po ngayon na mahalaga po ang food security, 'di ba? Kasi alam natin pinagkukunan natin, 'di ba? Yung sa pangisda, sa sakahan, yung pagtatanim, 'yan mahalaga din po 'yan. At aside sa food security is yung local production po ng ating mga supply ng pagkain, 'di ba? Gusto natin mas mapalakas pa yung demand. Yan, sa mga produktong agricultural tulad po ng niyog, ng gatas, ng karne, at ng maiis. So, kaagapay, ikaw ba, mahilig ka bang magtanim? Mahilig ka bang iayos ang iyong bakuran at magtanim ng kung ano-ano? Alam mo, sa bakuran namin sa bahay, may mga ilang kaming tanim na hindi na namin kailangan bumili pa sa palengke ng mga ilang resources na pwedeng ipangsahog sa aming lulutuin. For example, ayun nga, may tanim kaming papaya. Yan, para kapag magtitinola kami, pwedeng-pwede yan. Tapos kapag nahinog, pwede na rin siyang prutas. Tapos meron kaming okra, may talong. So yung mga ilang bagay na to, di ba, na pwede mo namang itanim para hindi ka na rin masyadong gumastos pa ng mas malaki. So share mo sa amin yung thoughts mo. Ayan na, para mabasa po natin dito sa ating comment section. Basahin ko lang ilan nating kaagapay na nagko-comment. Sabi pa ni Ate Shirley Diansay, ayan, tinag niya pa ang kanyang anak na si June Gragasin Paulo. Pakinggan mo ang episode today. Malay mo, maging agripreneur ka, di ba? Ayan. Sabi pa ni Ate Lani Reparip, good morning po. Listener daw siya ng FEBC. Salamat po Ate Lani for tuning in. Si Ate Chris Rivera nakikinig ngayon sa Pandi, Bulacan. Ito naman, sabi ni Ate Rosalinda Manzano, ang kanyang 20 pesos ay pang merienda daw, may cheese stick na 2 pieces. Baka malaki yung cheese stick ni Ate Rosalinda, no? Mahaba. Si Ate Myrna Caballero, ang ulam niya ngayon ay chop suey. Sarap naman yan, Ate Myrna. Si Ate Lena Don Reyes, listening from Palaya, Nueva Ecija. Si Victoria Ayoki, good afternoon po. Ang kanyang ulam ngayon ay dilis. Si Mirna Caballero, dalawang egg na lang daw ang mabibili ng 20 pesos. Oo. Salamat po for sharing your thoughts. Ano ba yung ulam check nyo? And ano nga ba ang aabuti ng 20 pesos mo? So comment na. Ayun na, kaagapay tayo po ngayon ay nasa agripreneur segment. Ako saan pinag-uusapan po natin yung mga mahalagang usapin when it comes sa pagiging agripreneur sa agribusiness. Nag-comment si Edna Tenko, blessed morning. Si Ate Grace Reyes, may tanim din siya na kangkong, talong at okra. May kalabasa din, papaya, malunggay kapag nagluluto siya doon, kinukuha na lang ang gulay. Si Efefanyo Salvador, good morning. Yan. Yan po, makakasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ng ating pong kasamahan para po sa agripreneur na si Sir Nestor Flores Jr. Magandang umaga po, Sir Nestor.
1: Yes, Kapela. Yun nga, sa ating coconut farming, kailangan lang natin talaga yung patience. At alam mo, sa coconut ay marami tayong makukuha ang product. No? Hindi lang buko, andoon yung pwede natin gawing sugar, at yun yung gawing virgin coconut oil. At kapag matanda naman na siya, gawin natin cucumber at gawin natin pataba. At actually, sa Kyle, no? Sa coconut ay malaking bahagi din yung pwede nating gawing feeds, yung pagkain ng ating mga livestock. Mm-hmm. Kaya napakaganda, kaya tinatawag na high value crops dahil marami tayong makukuhang product sa coconut. At higit sa lahat doon, kahit sa panahon ngayon, ang mahal ngayon ang buko dahil tag-init. Sabi nga, at yun talaga ay ang kagandahan pa doon sa kahit minsan ka lang nagtanim, every 2 months ay mag-harvest ka na. Yun yung kagandahan ng coconut. At sabi nga, tree of life. Dahil marami siyang produkto na makukuha sa coconut. Kaya yun ang maganda na nakitang simulaan ng ating mga kaibigan. Ng ating mga, kasi ako ay dating OFW. Kung paano ako nakawala sa pagiging OFW, ay yun din yun naman yung sinishare natin sa kaya.
0: So, ito yung unang opportunity na nakikita natin, no, Sir Nestor, yung sa coconut farming. Pero kumusta ba yung ano, yung demand ng coconut dito sa Pilipinas, Sir Nestor?
1: Ang ngayon kasi, Mr. Kyle, ano, nagde-deteriorate ang coconut, pero ngayon ay binago ulit ng ating mga leader, talagang nag-focus ulit sila na dapat tayo ay maging isa rin na maging leading na mag-export ng mga product natin sa coconut. Kasi ngayon ay natalo na tayo. Samantalang noon ay tayo ang namumuna sa pag-export ng coconut. Ngayon naman, mga ating mga katabing bansa. At ngayon naman ay binabalik ng ating bayan sa pamamagitan ng PCA, yung Philippine Coconut Authority. At alam mo, Sir Kyle, ano, maraming opportunity kapag coconut farmer ka. Andyan yung mayroon tayo mga silang binibigay para i-encourage lang ang ating mga farmer na magtanim ng coconut at doon ay pwede kanilang tulungan sa livestock. May pwede nila kayong bigyan ng mga libreng baka sa dairy, sa fattening. Marami pa kapag mayroon kang, lalong-lalo na kapag ikaw ay affiliate sa mga cooperative at yan ay meron tayong cooperative din, yung Tamaraw Farm Agriculture Cooperative. Yan ho ang kagandahan sa ating mga kababayan o FW yun, na hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Pwede nyong, ang mahalaga ay mag-start kayo sa maliit, pero andoon yung nakikita nyo opportunity na ang pamagitan ng
0: Oo. Ang next naman natin, Sir Nestor, kasi 'di ba? Ito yung napag-usapan natin recently, yung sa dairy farming naman. Bakit ba mahalaga yung opportunity dito?
1: Yes, Sir Kyle, ayun yung nabanggit ko nga, no. Kapag coconut farmer ka, mayroong opportunity na ibinibigay yung National Dairy Authority, na lalo-lalo na kapag ikaw ay member ng isang cooperative. Ang National Dairy Authority ay nagbibigay sila ng mga libreng panimulang mga baka na katasan. Imagine mo, Sir Kyle, no, meron kang lugar, meron kang place na pwedeng pagkaniman ng mga high value crops. Sa ilalim naman, no, pwede kang maglagay ng mga livestock at yun yung dairy, no, pag lumano yung ating coconut. At libre pa yon, Sir Kael. Yun yung tulong ng Department of Agriculture sa pamumuno ng NDA. Libre yon yung mga breed ng dairy. Katulad ng interview natin last episode, no? Siya ay mayroong sampo na bagay may mga anak siya na mga dalaga, dalagang baka, at dumalaga. At yun ay paglalaki, yun ang binibenta nila, Sir Kael. Imagine mo, nagtaling ka ng coconut, pwede ka pang tulungan ng libreng mga baka. Kung alam niyo, Sir Kyle, ang baka ngayon na katasang baka ay nagkakalaga ng 200,000, ang sa pinakamababa ay 100,000. At yun ay itinutulong ng ating government, yun yung libre lang. At kapag nanganak naman, isusuli mo lang para sa mga susunod na nakapila ay mabigyan din sila. Yun ho ang kagandahan. Kaya imagine mo, meron ka ng high value crops na coconut, pwede ka pang mag-avail ng mga dairy, no? Dairy cow na breed. Kapag nakita nila na ang lugar mo ay potential, actually maraming paraan, Sir Kyle, basta malaga willing ka. At sabi nga, willing, maliban sa willing, ay passion mo pa. Kasi alam mo, pag passion mo, Sir Kyle, ay kahit ka nahihirapan, ay nasasihan ka naman. Sabi nga, kahit napapagod ka dahil passion mo, kaya mong i-overcome.
0: Mahalaga yun, no, na talaga kung passion mo yung ginagawa mo, mas may enjoy mo, di ba, Sir Nestor, ang iyong ginagawa. At syempre, nakakatuwa kasi ito yung mga pangangailangan din, di ba? Binibigyan natin ng supply ng mga tao, lalo na dito sa coconut, sa dairy farm. At nakakatuwa, di ba, may mga partner tayo, mga government agency na tutugon at tutulong din sa atin sa mga programang ito, di ba, Sir Nestor?
1: Yes, Sir Kyle. Lalo-lalo. Ang kagandahan sa dairy farming kasi, Sir Kyle, ano, ito ay araw-araw. Araw-araw mong gagatasan ng baka, at kapag maganda ang management ng pag-aalaga mo ng baka, eh pwede kang bigyan ng average na 15 liters hanggang 25 liters araw-araw. Imagine mo, Sir Kyle, ano, sabi nga, kung pamilya kayo, ang gatas ay white gold tinitingnan. Araw-araw kang bibigyan ng pagkain, ng inopen, ng nutrients, at tigit sa lahat, yung sobra ay pwede mong ibenta. Imagine mo, Sir Kyle, ano? May 10 baka ka na nagbibigay ng 15 na lang, 15 liters per day. 150 liters, no? Yes, bago ibibenta mo siya is 40 per liters. Pwede, may araw-araw kang pera na pumapasok. Maliban doon, libre na yung gatas mo para sa mga sa pamilya mo, at yung sobra ay yun, pang-operation. Yun yung kagandahan. At kapag alam mo ngayon, Sir Kyle, ano, ang kagandahan sa paggagatas ngayon, mayroong opportunity na ang DepEd ngayon ay may program sila na lahat ng public school ay magkakaroon sila ng feeding program. Lalo na isa ta feeding program nila, andoon yung itong gatas na pinoproduce ng mga farmer, yung mga malnourished na mga bata ay painumin araw-araw ng gatas. Kaya andoon yung opportunity. Imagine mo, Sir Kyle, no? kapag mayroon kang coconut farming, may pwede ka pang mag-avail ng libreng baka, basta may training ka, at hindi lang yun, no? Araw-araw ka pang bibigyan ng kita sa dairy farming. At mataas ang demand ngayon, Sir Kael. Kasi alam mo, ang kailangan ng local milk production ngayon ay kailangan at least 5%. Kasi ngayon ay nasa 2% pa lang tayo, before nasa 1%. At the rest noon, 98% ay ini-import pa natin sa KAEL, yung gatas. At ngayon ay pinalalakas ng Department of Agriculture sa tulong sa pamumuno ng NDA, yung National Dairy Authority, na palakasin ang sektor ng agrikultura sa paggagatas.
0: Yan, maraming salamat Sir Nestor, kasi malaking ang tulong din, 'di ba? Kumikita na tayo at nakakatulong din sa atin. Next naman, puntahan natin yung sa cow fattening business. Ano nga ba ito, at syempre may demand nga ba ito sa ating bansa?
1: Yes Sir Kyle, yung sa fattening naman ay siyempre pag may anak na yung mga baka ninyo, lalong-lalo na ang lalaki, ay pwede nyong ibenta.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang babae ay magiging gatasan, gawin mo ulit na sa susunod na generation, at yung mga lalaki ay pwede mong ibenta, pagkukunan ng similya,
0: mm-hmm.
1: or simulan, i-crossbreed mo sa mga native na baka, at yun naman ay pwede mong ibenta. Mahal din o yun. Kaya walang tapon sa kain. At ang kagandahan pa doon, yung dumi nila ay pwedeng gawing fertilizer na pwede mo rin na imagine mo, instead na gagamit ka ng mga pesticide, gawin mong organic. Ang kagandahan sa organic kasi, Sir Kyle, ano, siguro may transition niya, mga 3 to 5 years. Pero after nun, ang ganda na ng magiging yield mo dahil pag ginawa mo siya ng natural farming, yung galing lang, una, mababawasan ng gastos ng iyong pataba dahil lahat, ay mostly, ay doon na manggagaling sa iyong bakuran. Yun yung mga dumi ng baka. At yung pag sabi nga, pag may mga bisita ka, pag kailangan mo, lalo-lalo na ngayon, kahit wala kang pera, pero may pagkain ka. Sabi nga, meron kang ang pera, wala ka namang mabili ang mahal. Yan ho ang opportunity sa agrikultura, lalo-lalo na sa mga OFW na darating ang isang araw ay uuwi kayo, magre-retire kayo, pero ang mahalaga, nakapag-prepare kayo. Hindi kayo matatakot dahil meron kayong nasimula kahit maliit lang. At yun, sabi nga, simulan nyo ng maaga. Habang malakas ka pa, habang mayroon pang nagkumikita ka pa. Yun yung kagandaan sa patining sa kail. Dahil ang lalaki, siyempre, hindi naman kinukunan ng gatas yun. Yun naman ay pwede nating ibenta ng mga kamit type naman. Ibenta natin ng karne. At yung iba naman ay pinagkukunan na simpik. Iya, pinagkukrossbreed. Dahil yun ho yung papel ng mga lalaking baka.
0: Sir Nestor, kapag magsisimula ang isang agripreneur dito sa cow fattening, mga ilang cow na yung pwede nilang ipagsimula para syempre kikita rin sila eventually?
1: Yes, Sir Karel. Actually, pag meron kang, ayun nga, babalik rin kita lagi doon, lalo-lalo sa ating mga kababayan na sa coconut farming ay mayroon siyang libre na pwede mag-avail din ng fattening. No? Kahit yung mga native na baka, malaki ang opportunity doon dahil imagine mo, sa aking karanasan, nagsimula ako noon ng 25 pesos lang. Noon pa yun, yung baka. Nanganak, at yung mga anak ay binibenta ko ng mga 50,000. Pag maganda, 75,000 to 100,000. Kaya imagine mo, may araw-araw pang gatas ang baka, parang savings mo siya. Pagdating ng 1.5 years, pwede mo ibenta. At least, sabi nga, huwag kang bababa ng 300 kilos to 500. Dapat may time ka rin na kailan mo siya ibibenta yung timing ng patabahing baka. At yun ay may tutulong namin, may tuturo namin, lalong-lalo na. Kasi kami ay lagi namin nakikita at kail yung opportunity doon sa cooperative sa mga coconut farmers. At yun ay bago namin kayo dalhin doon, ay pinatitraining din namin kayo dito sa Tamaraw Academy, yung TESDA, yung Animal Production Society.
0: And speaking of that, no, Sir Nestor, sa mga nais nga na humingi ng kaalaman mula sa inyo, di ba, may mga trainings kayong ibinibigay, may mga ginagawa din kayong mga ilang kaparaanan para matulungan ng ilan nating kaagapay, lalong-lalo na sa mga nais magsimula ng negosyo in terms of agriculture, pwede nyo bang i-share ano ba yung mga contact information at paano bang mag-connect sa inyo yung mga listeners and viewers natin?
1: Yes, sa mga nagnanais mag-training, lalo na sa organic, and then sa agriculture production, sa animal production, pwede ninyo kaming mapanood dito sa Agripreneur, dito sa Entrepinoy, and then dito sa page namin, yung Tamaraw Farm and Reserve. Mag-message lang po kayo doon at kami rin naman po ay nagre-reply. Kung hindi naman po kami mag-ano, subukan nyo kami i-message sa aming telephone number sa cellphone number na 0995-645-2305.
0: Muli, Sir Nestor, maraming salamat sa time mo. And indeed, no, maraming opportunities sa ating agrikultura. God bless you po and thank you po sa time na ibinigay nyo dito sa ating programa.
1: Muli, maraming salamat, Sir Kyle. Magandang araw at pagpapala sa atin.
0: Yan mga kaagapay, nakasama po natin si Sir Nestor Flores Jr. mula po sa Mindorensis Tamaraw Realty. And indeed, sa growing economy po natin, madaming opportunity at lalong-lalo na po sa larangan at sektor po ng agrikultura. Pero for now kaagapay, diretso po muna tayo sa ating negosyonaryo.
2: Negosyonaryo, kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
0: Para po sa ating negosyonaryo word for today ay ethical trade. Yan ha, ethical trade. Ito po ay isang malawak na konsepto na tumutukoy sa mga business practices na nagpo-promote po ng social and environmental responsibility sa buong supply chain. Layon po nito na matiyak na ang kalakalan ay makatarungan, makatao at sustainable kabilang ang maayos na kondisyon ng paggawa, patas na sahod at pangangalaga po sa kalikasan. Once again, ang ating negosyonaryo word ay ethical trade. Para naman po sa ating umento sa umagang ito, yan. Kung nais nyo pong simulan, ayan ang mga kaagapay natin ng inyong umaga ng may pag-aaral din ng salita ng Diyos, open po natin ang ating Bible sa Colossians 3 verse 23. Once again, Colossians 3 verse 23. Ang sabi po dito, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters." Again, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters." Ang ating pong devotion for today is about finding meaning in mundane work. Alam mo, may mga araw talaga na ang trabaho ay parang paulit-ulit na lang. Yung feeling ba na rutinary na lang siya at walang meaning, yung tipong lahat-lahat paulit-ulit mo siyang ginagawa. Pero tandaan mo, may purpose kahit na mundane ang situation. Sabi po sa Colossians 3 verse 23, "Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na para bang sa Panginoon." Ibig sabihin, kahit simpleng task na meron ka, yung ginagawa mo ngayon, isipin mo, yung ginagawa mo, hindi lang para sa boss mo, hindi lang para sa colleagues mo, hindi lang para sa nanay, tatay mo, hindi lang para kay teacher, ginagawa mo siya because you are serving God. You serve an excellent God. Kaya always, always do your best kaagapay. At alam mo ha, hindi man exciting sa paningin ng iba, pero mahalaga ito sa plano ng Diyos para sa'yo. Kaya sa gitna po ng routine, baguhin mo lang ang puso mo, gawin mo ito with love and excellence, diba? Mahalin mo ang ginagawa mo. Do it with love, do it with excellence, and do it with passion. Dahil minsan, sa simpleng bagay, no, kaagapay, doon tayo hinuhubog ng Lord para sa mas malalaking bagay. Kaya kung nagtitiwala sa iyo ang Lord sa small task, He will give you something bigger. Kaya ihanda mo lang ang puso mo, ihanda mo lang ang iyong sarili sa plano ng Panginoon. Yan, nagpapasalamat na tayo sa mga tumutok sa ating programa. Ihabol ko lang na pagbasa sa ating comment section. Sabi po ni Ate Deborah Osquiza, God bless po, interested daw siya. Yan na, connect po kayo sa Tamaraw Realty. Sabi pa ni Ate Telma Manjares, blessed morning, ang kanyang nilutong ulam ay sinampalukang manok with sitaw, may kangkong kamatis. Ate Aida Coquilla, magandang umaga. Si Kuya Vincent Garcia, hello po sa inyo and thank you for tuning in. Si Noemi Hornilia, sinangkutsang konting baboy na ginis na sa kamatis, sinamahan pa ng papaya. Sabi pa ni Ate Edna Tenko, ang kanyang ulam ay fried tilapia. Ayan, salamat po for tuning in. Si Kuya Vincent, ang kanyang ulam ay ginataang langka na may pork gisa. Ay, ang sarap naman yan. Nanonood daw siya habang siya ay nasa work. Ayan, sa iyo kagapay, ito pa si Ate Gina Lynn. Hello daw sa atin, listening diyan sa Hong Kong habang naglilinis ng isda. Lunch nila ng kanyang employer. Sa mobile app daw siya nakikinig. Nag-message lang daw siya sa ating program. Hello po kay Rosalina Makarasik. Pakibati daw ng happy birthday kay Sister Pinang Gatdula. At happy Mother's Day na rin sa mga sister and sister-in-law. Kaagapaya, maraming salamat din sa iyo na tumutok sa ating programa. Kita-kitsa, magkakasama pa tayo later. Sa ating programa, kaya patuloy po na mag-tune in sa mga programang hatid po ng Agapay ng Sambayanan. Magpapasalamat na tayo sa ating team, nandyan si Reggie Villena, si Desa Magtunaw, si Aileen Valdez, maging sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli ka Agapay, ako po ang inyong nakasama ka El Garcia, and thank you for tuning in dito lamang yan sa Entrepinoy Special. God bless you and happy Webes.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.
4: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ako'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Eh, mahal na mahal ko kayo. Pinabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Ayan, salamat po. Mabuhay, kabayan.
5: Nanay, agyaman ak unay ken kagapuy ti panagtaraken mo kaniak, manipod pa'y idiubingak. Diyak ang mabain nga ibaga, nagasatak asika ti nanay ko. Ayaten ka unay. Naragsak nga aldaw kadagiti nanay.
6: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga ta kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day.
7: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, nga way ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuok kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
4: Gusto mong batiin ngayong araw na ito. Sino nga ba yun? Yung lahat ng mga nanay. Espesyal na yung aking mami. Dahil kahit ganito ako, minahal niya ako, naruga, totoong-totoo yun.

0: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanikalang lagot.
4: Ayon sa aklat ng Marcos 10:9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ako po si Delia Marasigan at naririto po ang aking totoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus.
5: Jan, kanina ka pa nakatitig sa akin. Anong meron? Magsalita ka. Sabihin mo na. Hindi mo ako makukuha sa iyong mga titig. Sige na, sabihin mo na.
6: Kasi Delia, 5 years na tayo nagsasama bilang mag-asawa. Gusto ko kahit sa papel ay may basbas tayo ni Judge na tayo ay mag-asawa na. Ganap na mag-asawa. Dalawa na kasi yung anak natin eh. Ayokong makalaki nilang di pa tayo kasal.
5: Ibig mo bang sabihin? Magpapakasal na talaga tayo?
6: Oo, kahit sa Wes. Kahit kay Judge. Total, napatunayan naman natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Yung try natin yung simula. Wakasan na natin. Magpakasal na tayo. Wika nga eh. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Habang nalilibang tayo at naaliw sa ating pagsasama, kasal na lang yung kulang eh.
5: Eh di magpakasal na tayo. Hinihintay ko lang naman na alukin mo ako ng kasal eh.

0: Delia, ano kaya kung tanggapin ko na yung trabaho sa Qatar?
1: Ha? Mag-a-abroad ka? Eh, ano namang trabaho mo sa Qatar kung sakali?
0: Tapos naman ako ng 2 years sa electrical eh. May certificate ako at license. Kaya swak na swak ako sa alok ng kaibigan ko. Doon kasi siya nakabase ngayon sa Qatar.
1: Kaya mo bang malayo sa amin ng mga anak natin? Ikaw lang itong inaalala ko. Hindi ka kasi sanay.
0: Kung ito lang yung tanging paraan para mabigyan ko na magandang buhay ang pamilya natin eh. Kasi nakita ko, ang take-home pay na ipapasoldo sa akin, giginawa talaga tayo.
1: Jan, parang hindi ko kakayanin na mawali ka sa amin ng mga anak natin.
0: Delia, napag-usapan na natin 'to, 'di ba? Kayanin natin para sa mga bata.
1: Sige, para sa mga bata. Pero kung hindi mo kayang malayo sa amin, umuwi ka kaagad, ha?
0: Oo, Delia. Bahala ka na sa mga anak natin. At ikaw, huwag mong pabayaan 'yung sarili mo.
1: Ikaw rin. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sulat ka kaagad sa akin pagdating mo doon para malaman ko naman kung ano ang lagay mo sa Qatar.
2: Attention! Calling all passengers for Flight 707 bound for San Francisco.

0: Nakatagal ang asawa ko ng isang taon at nabayaran namin ang mga pagkakautang namin. Napa-enroll ko rin ang mga bata sa private school. Nakakabili kami ni siya ng mga appliances na mga pangarap namin na mabili. Kompleto ng loob ng bahay namin.
1: Attention, Flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay and welcome to the Philippines.
2: Oh, Delia, miss na kita. Pati yung mga bata.
0: Natiis natin ang dalawang taon. Nasa sasakyan ng mga bata. Sinunod ko lang naman ang bilin mo na sosorpresahin natin sila na ngayon na ang iyong uwi.
2: May pasalubong ako mga gadgets para sa lalaki kong bunso. At kay ate, Barbie doll.
0: Alam mo ba, paniyang tanong nila sa akin kung kailan ka talaga uuwi. Ang sabi ko naman, matagal pa. Pero ngayon, nandito ka na ulit sa amin. Masaya na ang bahay. Dumating na ang tatay nila.
2: Excited na akong mayakap ang mga anak ko.

0: Dahlia, may good news. Ipapadala ko ng kumpanya ko from Qatar sa Guam naman.
1: Sa Guam naman? Kailan naman yun?
0: Next month na. Kailangan pa nila ng mga electrician doon. Kabisado na kasi ng boss ko ang trabaho ko. Kaya ako ang nirekomenda niyang ilipat sa Guam. Hindi na ako sa Qatar.
1: Ano ba naman yan? Isang buwan ka pa lang dito sa amin, tapos paalis ka na ulit? Ilang taong ka na naman dun sa Guam?

na ngayon pa lang nakadalo sa ating panambahan, alam po ba ninyo ang naisin ng ating Panginoong Hesus ay sumunod sa Kanya upang maalis tayo sa mga panganib na landas? Ang sabi nga sa sulat ni Propeta Isaiah sa 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-anya tayo ng lakad. Batid ng Diyos ang naturalesa ng tao. Ang isang tao ay madaling matangay papalayo sa Diyos. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga alagad at lahat ng mananampalataya na sumunod sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, maging katulad niya tayo.

0: Delia, Christian ka na rin pala. At dito ka pa umaatin sa akin kong pastor.
1: Oo, ibig sabihin, pareho na pala tayong born again. Mag-iisang taon na kami ng mga bata na dumadalo dito. Nagustuhan ng mga anak ko mga Bible stories sa Sunday school. Di ba nasa Los Angeles ka?
0: Dati yun, pero lumipat kami ng husband ko sa Guam. Dahil sa trabaho namin. Ikaw, kumusta ka na ba? Teka, nakita ko si John sa Guam. Hindi pala kayo nagkatuluyan ni John? Sayang naman. Bakit mo ba pinakawalan? Kaya ayan tuloy, nakapag-asawa ng Amerikana. Diba type na type ka ni John? Noong high school pa tayo, crush ka.
1: Kelly, sorry. High school pa pala tayo nung napetition ka ng papa mong Amerikano. Kaya wala kang alam. Pwede mag-usap tayo mamaya after ng Sunday service para may malaman ka.
0: Okay. Yun nga ang sasabihin ko sa iyo eh. Mag-banding tayo. Trip ko. Dati ako palagi ang nililibre mo sa kantin. Ngayon naman, babawi ako. Excited na ako. Maka-fellowship ka.

0: Walang yang dyan yun, ah. Kaya pala umiiwas. Naku, Delia, kung alam ko lang, paawain ko siya. Nag-asawa pa ng iba. Di na siya naawas, mga bata.
1: Kelly, matagal ko nang alam na may kinakasama na siyang Amerikana sa Guam. Nagsinungaling sa akin si John. Kaya lang naman talaga siya umuwi dito sa Pilipinas. Hindi para sa aming mag-iina, kundi upang magparinyo ng passport at magpalipat sa Guam. Dahil sinundan niya yung kinakasama niya na nasa Guam. Nag-resign siya sa kumpanya niya rito sa Pilipinas.
0: Pagbalik ko sa Guam, pupuntahan ko siya. Kawayin ko siya.
1: Huwag na, Kelly. Tanggap na naming mag-iina na may bago na siyang pamilya. At masaya na kami dahil nakakilala kami sa ating Panginoong Jesus.
0: Praise God! Mabuti na lang at naborn again kayo. Eh, bakit ang payat mo?
1: Kailangan kong mag-diet. Dahil ang bigat-bigat ko na. Mula kasi nang dumating ang problema, ginutom ako ng gusto sa kaiisip. At para maiwasan ko ang ginawang problema ni John, dinadaan ko sa kain. Kain ang kain. Ayun, muntik na akong tama ng diabetes. Kaya, diet to the max ako ngayon.
0: Delia, iba pala talaga may Panginoong Jesus ano, sa buhay. Nakakatawa ka pa talaga. Pinagpala ako sa buhay mo, Delia. Isa kang ulirang ina.

0: niya si Jan sa Guam, hindi na siya nagbalik sa amin. Hanggang siya ay bawian ng buhay. Mga teenager na ang mga anak ko. Patuloy kaming nananambahan at naglilingkod sa Panginoong Jesus. Kailanman, hindi kami iniwan at pinabayaan ng Diyos. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikarang lagot mula sa padalang liham ni Delia Marasiga ng San Andres Bukid, Manila. Binigang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Eva Morataria Gomez,
4: Boots Burse.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala direksyon,

Nihandog si Jesus sa templo. Dumating ang araw na maghahandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Isang pares ng bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kaniya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kaniya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na espiritu ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon nina Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinargan niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, "Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod dahil natupad na ang pangako niyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi-Hudyo na hindi nakakakilala sa iyo at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, "Ang batang ito'y itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa kanya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao." Naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Fanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang matanda na siya. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya na byuda. At ngayon 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo. Araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding iyon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa na nina Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth, na sakop ng Galilea. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino at pinagpala siya ng Diyos. Ang batang si Jesus sa templo. Bawat taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. Nang 12 taon na si Jesus, muli silang pumunta roon gaya ng nakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namalayan ng mga magulang niya. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinasagot niya at sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.

0: puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
4: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
5: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
3: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
4: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
3: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
4: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
5: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach, but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
3: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
5: Alam niyo po, Kel Chuno, meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community. No, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station, sa DXAS, is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento niya na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
4: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
3: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
4: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
3: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
5: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no, kasi siyempre bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
3: Yan. So gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
4: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. Now, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use Tausug, Yakan, Subanen, Sama, Chabacano, at Bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
3: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
5: May tatlong bagay po, Pelucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa Tausug, sa Sama, yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, eh talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga napagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
3: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
5: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, syempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
3: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman?
4: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
3: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
4: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
3: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳，属天灵粮，就是圣经。神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。邀请您
9: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。

历史鸡就叫了，彼得想起主对他所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我，他就出去痛哭。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, pwede rin po kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Pagdating naman po sa ating mga mobile application, kaagapay, i-download mo na ang 702 DZAS app dahil po mapapakinggan tayo dyan 24/7 mula umaga, tanghali hanggang gabi. At syempre, kaagapay, hindi po natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay po natin na ating napapakinggan sa pamamagitan po ng kani-kanilang mga regular at PM radio. Magandang hapon, kaagapay. Ito po ang programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong magkakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, alam natin na the best ang makakasama natin dahil usapang pag-aampon, napakadami na nating natutunan. Pero sa pagkakataon na to, ating pong hihimayin ang usapin sa Republic Act 11767. Yan po ang tinatawag po natin na protection law para sa mga kabataan o bata na nangangailangan ng proteksyon na sumailalim po sa usapin po ng pag-aampon. Dahil kaagapay, kinilala po ng Republic Act 11767 ang mga batang inabando na hindi kilala ang mga magulang bilang likas na Pilipino. Tinitiyak nito, kaagapay, ang kanilang proteksyon, rehistrasyon at access sa serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pangunguna ng NACC. Pinapayagan din po ang ligtas sa pag-iwan ng sanggol sa loob po ng 30 araw pababa sa mga safe haven tulad po ng ospital at simbahan. May mga nakalaang parusa o laban sa pamimiki, paghahadlang at trafficking upang maprotektahan ang bata. Yan po, kaagapay, ang matagal na nating panawagan na magbigay ng proteksyon, na magbigay po ng, syempre sabihin natin, kaagapay, ng kaligtasan sa mga bata o sa mga sanggol na iniwan na lamang. Bago po tayo magpatuloy, pakinggan muna po natin muli ang kampanya mula sa NACC.

0: National Authority for Child Care ay aktibong lumalaban sa online baby selling at iba pang uri ng illegal adoption. Dumaan tayo sa legal na proseso ng adoption. Protektahan natin ang kabataang Pilipino. Itigil ang online baby selling.
1: Yan kaagapay ang ating pong bibigyang pansin sa pagkakataon na to at kailangan pa nating malaman ng mga ganitong uri po ng batas na pumoprotekta sa mga sabihin na po natin o mga bata na nangangailangan ng saklolo. Kaya naman sa pagkakataon na to, sasamahan po tayo ni Chief of Domestic Administrative Adoption Division mula po ito sa National Authority for Child Care, walang iba si Assistant Secretary Rowena Magkalinta. Magandang hapon sa inyo, ASEC.
2: Mapag-arugang araw po, Sir Ryan, at sa lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood, tagasubaybay po ng ating ahensya de konsensya sa DZAS.
1: Yan, maraming salamat po sa inyo, ASEC. Grabe, nakakatuwa. Sabi nga po sa akin ng inyo pong communications media officer na si Ma'am Loy. Sabi niya sa akin, Sir Bri, pwede ka ng maging foster care parent. Ay, naku po, sabi ko, sige po kung magkakaroon ako ng pagkakataon na maka-attend po ng inyo pong mga forum or conference para matulungan po natin ang inyong ahensya. Pero ma'am, nakakatuwa, no? Meron po tayong tinatawag na Foundling Recognition and Protection Law na aking nabanggit dito nga po sa RA 11767. Ano po itong tinatawag na foundling?
2: Opo. Sir Ryan, base po dito sa batas natin na naging effective po 4 years ago, actually po kahapon po ang ika-fourth year nitong Foundling Recognition and Protection Act natin. At dito po napapaloob ang pagbibigay po ng proteksyon sa lahat ng bata na makikita po sa kahit saan sa Pilipinas o sa mga teritoryo po ng Pilipinas abroad, sa mga within the premises po ng mga Philippine embassies, foreign service office, o lahat po ng teritoryo ng Pilipinas na outside the Philippine territory, ito po ay mape-presume na Filipino citizen. So these children will not be left stateless. So ito po yung isa sa pinakamaganda dito, Sir Brian. At dahil po sila ay presumed Filipino citizen, kahit na po hindi natin makita kung sino o nasaan ang kanilang mga magulang, sila po ay mairirehistro natin at mabibigyan natin ng birth certificate at mabibigyan po natin ng karapatan at pribilehiyo na ibinibigay sa mga Filipino citizens.
1: Ma'am, ulitin lang natin, no, para sa mga kababayan po natin pag sinabing presume, ibig sabihin inaakala nating Filipino as long as nandirito sila sa Pilipinas.
2: Or nakita po sa mga teritoryo within the premises po ng Philippine Embassy, ng Philippine Consulate Offices, Philippine Foreign Service Post. Kahit na po foreign looking ang bata, kung wala naman pong lumalabas na nagsasabi na ito ay of foreign citizenship, meron pong valid grounds, meron pong DNA test, may ebidensya po na foreigner talaga ang bata. Kung wala po yung mga ganon, ipe-presume po natin na Filipino citizen ang bata na iyon at hindi po siya mali-left stateless at walang karapatan.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano to? Kumbaga, Pilipinas lang ba ang may ganitong uri po ng batas? Wala po sa ibang bansa?
2: Yan po hindi po ako sigurado, pero based po sa mga nakakausap natin, isa po ang Pilipinas na who has heeded the call para po sa efforts na sana walang stateless na bata. Ito po yung isa sa naging sagot ng Pilipinas, ito pong batas na ito.
1: Mm-hmm. Mamanggaling nito, no, kasi po ako hindi ko gaanong aral tong batas na to, pero ngayon ko nauunawaan na pwede pala to. Like for example, ma'am, meron ba siyang binibiling? Like for example, kunwari sa loob ng 1 week, ang kanya palang magulang isang British, automatically ba madedissolve yung kanya mga dokumento?
2: Meron po kasi tayong prosesong kailangan pagdaanan. Mm-hmm. So kapag po may foundling na nakita, supposing dito po, I'm assuming abroad po ito. Ano po?
1: Yes po, yes po.
2: Mm-hmm. So supposing po abroad may nakita na baby ang ating embahada, so ito po ay kanila munang kukup-kupin. And then syempre bibigyan at i-refer po muna for medical intervention kasi ang gusto natin, mailigtas yung buhay ng foundling. Kasi hindi natin alam gano'ng katagal na ba siya nandun, baka nasugatan, baka may infection. So ang goal po muna natin is mailigtas ang buhay ng foundling. And then makuna na rin po ng mga necessary tests na kaya ina-administer po sa mga bagong panganak ng mga babies. So basta po nabigyan na po natin ng medical interventions, we will proceed naman na po agad sa coordination para po makapag-imbestiga po tayo. Malaman natin as much as possible may magulang ba ang bata. Matrace po natin kung sino ang nag-iwan sa bata para po makakuha tayo ng information kung sino ang tunay na magulang ng bata. Gusto po nating establish na hindi sana biktima ng trafficking, ng abduction o ng kidnapping ang bata na ito. Kaya po meron tayong ginagawang matamang biological parent search para po ma-establish natin kung meron bang magulang. At kung may lalabas na magulang, magpo-proceed po tayo sa tamang intervention. Ito ba ay ninakaw sa'yo? O ito ba ay talagang ginigive up mo na? So kung ano po yung motivation ng nanay ng nag-iwan sa bata, we will follow through para masiguro po natin na ma-serve po natin ang best interest ng baby. Kung hindi po talaga intention na ipamigay, ninakaw ang bata, at least maibalik po natin sa totoong magulang ang bata. Kung ang intention po talaga ay to relinquish parental care and authority, idadaan lang po natin sa tamang proseso para po maparehistro natin as a person, para po maiparehistro natin ang bata na hindi naman po foundling. Kasi nakilala natin, hinahanap natin yung magulang. So, ibig sabihin, we have information kung sino at maideklara po natin sa birth certificate, because it is also the right of all children na ma-establish po ang identity nila. So, papakiusapan po natin ang magulang kung hindi man nila gustong ituloy ang pangangalaga sa bata, at least ma-identify sila doon sa birth certificate. Para ma-establish po natin yung true identity ng bata. Pero kung hindi naman po talaga nila gustong pagbigay ng information as to their identity, kung ito po ay relinquished foundling dito sa Pilipinas, yan po ay irerespeto natin. Pwede po nating i-declare na foundling ang bata, iparehistro po person with no known parent, at mapoproseso po natin yan para ma-issuehan ng certificate declaring the child as legally available for adoption. At ang maganda po, Sir Ryan, meron po tayong mga pamilyang Pilipino dito po sa Pilipinas and even abroad na open po to accepting and being matched sa mga foundlings. Kaya po meron na rin po tayo na record po dito sa NACC na meron po tayo mga nakitang foundlings dito sa Pilipinas na issuehan po natin ng certificate of live birth with no known parent. Hindi na po ngayon ini-encourage yung dati po kasi ang birth certificate na binibigay sa kanila ay tinatawag na foundling certificate. Dahil discriminatory po itong terminolohiya na ito, dito po sa batas na ito, ang mai-issue na po na birth certificate sa kanila ay certificate of live birth of person with no known parent. At dahil nga po sila po ay wala na pong magulang at definitely for adoption, ito po ay nai-issuehan natin ng certificate declaring the child legally available for adoption, at meron na po tayo mga foundlings na naipaampon dito sa Pilipinas.
1: Kaya napakaganda po nito, no, kaagapay, no. Ako po na ngayon ko lamang po nalalaman yung ganitong uri po ng batas sa pipamantayan tayo dito, na totoo ka naman doon, no, Asek, no. Totoo na parang parang mabigyan lang siya ng karapatan. Sa ganitong pagkakataon po, Asek, yung ganito po ba, may inherit rights din po ba yung mga foundling childs po natin dito sa Philippines?
2: Opo, pagka po na-issuehan na po sila ng certificate of live birth with no known parent, sila po ay meron na pong karapatan kung ano yung karapatan ng mga regular na Filipino citizens. Karapatan po maproteksyonan, na magkaroon ng pamilya, karapatan na mabigyan ng serbisyo ng gobyerno. Yan po yung ina-assure nitong Foundling Recognition and Protection Act natin. Kahit na po ang baby ay wala pong kinikilala o wala pong lumalabas na magulang sa kanya, as long as mabigyan po natin sila ng Certificate of Live Birth, ididiretso na po natin ito para mapetition ng bata para ma-declare legally available for adoption. And so far po, out of 1,795 na napaampon po ng NACC, mga 1,795 na mga bata, 308 po dito ay mga foundlings.
1: Wow! Grabe po pala itong ginagawa po ng NACC. Yung tama, no, 4 na taon pa lamang ito tumatakbo.
2: Tama po. Kasabay po ng magkasunod po sila nung na-enact ang Republic Act 11642. yung pong batas na nag-create ng NACC at
1: Opo,
2: ng
1: opo.
2: established na Domestic Arrestive Adoption and Alternative Child Care Act. So January 6 po napirmahan ng presidente yung batas na iyon, and then May 6, 2022 napirmahan naman po yung Foundling Recognition and Protection Act na siyang isinulong naman po ni Senator Grace po na isa rin pong foundling.
1: Grabe no ma'am no, I'm asik no sa ganitong pagkakataon. Totoo no, hindi magiging stateless yung isang bata. Yun po yung pinakamahalaga dito, kaagapay yun nga. Lagi nga akong sinasabi ko dito ma'am sa mga nakakausap ko na pag NACC talaga ang mga nakakausap ko, talagang mapapareflect ka sa ano no, sa buhay mo no. And kumbaga para magpasalamat tayo una sa lahat, may mga magulang tayo, may apelido tayong binibitbit, hindi lang apelido kundi may pagkakakilanlan tayo. Kaya ma'am, gusto kong itanong, sino yung pinaka-implementing agencies natin? Maliban po sa NACC, ano pa po yung mga particular po na mga agencies po ang mga mag-i-implement nito? And at the same time, gusto ko pong tanungin, ano yung magiging found, ano yung magiging foundling agency ba si NACC, o pwede siya like for example sa mga private ano po, sa mga private organizations, sa mga NGO?
2: Okay. Ang lahat naman po ng programa patungkol sa child protection is always a collaborative effort. Sabi nga po nila, it will take the entire village. It will take a whole of nation approach, a whole of sector approach, a whole of society approach para po maprotektahan ito mga future generations natin. And in relation to Foundling Recognition and Protection Act, specifically mandated po sa batas that it will be under the jurisdiction and implementing authority of the National Authority for Child Care. Dahil nga po ito mga foundlings, dahil wala silang magulang, They are children without parental care or at risk of losing parental care, kaya po nandito sila sa mandato ng NACC. At ang atin naman pong marching order pagdating sa mga foundling, as soon as ma-issuehan sila ng CDCLA o yung certification declaring the child legally available for adoption, sila po ay napapaampo natin. Sa domestic po, as I've mentioned kanina, meron na po tayong 308 na foundlings na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanilang mga forever loving families. Gayun din po sa intercountry, meron po tayong 64 na mga bata na naisend na po sa intercountry adoption sa iba't sa ating mga 19 foreign partners na naipaampon po natin. And as of this time, out of 1,100 po na mga foster children, meron po tayong 160 na mga foster children na foundlings ngayon na pinoproseso po natin para ma-match to their adoptive families. As regards other partners po in the implementation of the law, nandiyan po syempre ang local civil registrar, nandiyan po ang Philippine Statistics Authority. Kasi sila po yung kauna-unahan, nakikipag-coordinate kami para ma-issuehan po ng registration, ng birth registration ng ating mga foundlings. And also, we're not only talking about infant foundlings or established foundlings, we're also talking about adult foundlings. Kasi po, meron po yung since mataga, even before the passage of the law, ito nga po yung mga wala po talagang magulang, they were issued with foundling certificate. Na ngayon po, ayon na rin po sa batas na ito at sa guidelines na inilabas ng PSA, po pwede na po nilang ipa-convert yung kanilang foundling certificate into certificate of live birth of persons with no known parent, para at least pag nakita yung birth certificate nila, hindi sila nadi-discriminate. Bakit iba yung birth certificate mo? O so founding ka pala, wala kang magulang. Unlike ngayon, pareho na po yung itsura ng kanilang certificate of live birth. Kailangan lang po nilang ipa-convert po. Dadalhin lang po nila sa local civil registrar yung dati nilang kopya para po sila ay ma-issuehan ng bagong format ng Certificate of Live Birth at makapag-issue din po ang PSA ng PSA copy nito. Gayun din po, the law also provides din po na yung mga adults nga po natin na mga foundlings na hindi rin po talaga na-i-register, this is their opportunity para sila po ay mabigyan ng birth certificate. And nakakalungkot po na during the course of our implementation of the law, nakaka-encounter po talaga kami na matanda na hanggang ngayon, wala pong birth certificate dahil nga po wala pong established mechanism or guidelines noon how to go about registration. Tapos lalo na po, no, nagkaroon ng issue doon po sa case po ni, doon po sa isang case na hindi naman talaga Filipino na nabigyan ng birth certificate. yung naging controversial case po in relation po doon sa mga POGO operations,
1: Yes.
2: lalo na pong naghigpit. So what the law provides, as supported by the guidelines po na inisyo ng PSA, eh ito pong mga adult foundlings natin, basta po meron silang proof na talagang foundling sila, wala talagang, hindi talaga makita, mahanap ang kanilang magulang, they can still be issued with a birth certificate po of na persons with no known parent. So, maliban po sa PSA, sa local civil registrars, partner din po natin dito sa implementation ng batas ang ating mga local social welfare development officers, kasi sila po yung gumagawa ng child case study report ng bata o ng ano po, social case study report ng mga adult foundlings natin. Sila po yung kapartner natin para hanapin ang mga magulang. Gayon din po ang kapulisan. Ganun din po ang mga barangay. Hinihingian po natin sila ng certificate para ma-establish po talaga natin na despite efforts na nag-locate po tayo ng magulang, ay wala po talagang lumabas na magulang. Partners din po natin ang mga ospital, kasi po dito sa ating protocol, ang gusto natin kapag po kayo nakakita ng foundling, idiretso nyo na po sa ospital para masiguro natin na mailigtas ang buhay ng foundling at mabigyan agad ng medical intervention. Kasi po Sir Ryan, nakakalungkot na meron pong mga nare-report sa amin na may mga nakitang foundling on some instances na mamatay po yung baby kasi na-infect na, nasugatan, ang tagal po bago nadala sa ospital or hindi nadala sa ospital at all. Hindi po nakita na may na meron na palang injury yung baby. Kaya po we are also partnering with all hospitals and wala naman po kasing kailangan bayaran dahil foundlings are under the protection of the state at because of the Universal Declaration ng PhilHealth natin, covered na rin po itong mga foundlings natin sa ospital. Kaya po we encourage our citizens na kapag nakakita po ng foundlings, dalhin po agad sa ospital, makipag-ugnayan po agad sa NACC at sa ating mga local social welfare development officers. Partner din po natin ang ating mga child caring agencies if in case naman po na dalhin or mag-surrender. Halimbawa po yung nanay. Ito po yung usual sa mga cases namin. Yung nanay po ayaw na po talagang alagaan yung foundling. Kaya po iniiwan kung saan-saan. Kaya po ang aming panawagan, kung mayroon po tayong mga nanay na kung ano man po ang reason ay hindi na po kaya o ayaw nang alagaan ang kanilang anak. Ano man ang mga compelling reason nito, maaring victim po ng sexual abuse, victim ng rape, victim ng incestuous rape, hindi alam ng mga magulang na siya ay buntis o meron siyang karamdaman, ano man ang reason mo, hindi mo kailangang itapon o iwan kung saan-saan ang baby mo at ilagay sila sa kapahamakan. What you can do is surrender them to the government. Po, pwede po sa ating mga child caring agency, sa ating pong mga safe haven. Pwede pong pumunta sa mga DSWD residential care facilities, sa mga local government residential care facilities, o sa mga child caring agencies, mga private po na mga nag-aalaga ng mga bata. Pwede po sa ating social worker, po pwede po nilang, at pwede pong idiretso sa ospital, po pwede po makipag-coordinate sa NACC o sa RACO. Huwag pong itapon kung saan-saan, kung saan po pwede pong mapahamak, madisgrasya, magkasakit, o ikamatay ng baby. Kasi po, kung hindi mo na po kayang alagaan ang anak mo, may proseso po para legally maisurrender mo ang pangangalaga sa bata, hindi ka makakasuhan ng abandonment. Ikaw ay ika-counsel at tutulungan. And if still to no avail, you still decide to relinquish parental authority, ipapa-execute po natin sila ng deed of voluntary commitment at mapapaampun po natin ang kanilang mga baby at mailalagay po natin sa pagmamahal at kalinga ng mga pamilyang matagal na rin pong nagdadasal na sila ay mamatch sa isang baby para ampunin.
1: Ang bigat naman nung statement na to, Asik, no? Parang hindi ko lubos maisip na ang magulang mismo ang magtatapon ng sarili niyang anak. Hindi maarok ng aking isip na parang sinong magulang ang kayang itapon ng kanyang anak na dinala mo sa loob ng 9 na buwan. Pero siguro ganun talaga, Asik, no, kung parang pag nagkaroon ng isang sabihin na natin insidente o hindi nagkaroon ng tamang counseling sa mga magulang na walang kakayahan. Pero asek, syempre sila ay foundling, meaning to say wala talagang dokumento, Iba ba yung magiging process sa kanila once naaampunin sila? Kasi po, di ba, ilang beses na namin na topic dito, yung mga foster caring po na parents, tapos iba yung proseso sa kanila from mismatch. Eh since itong mga taong ito o itong mga batang ito ay foundling, walang magulang na nag-aaral, ibig sabihin ba, mas priority sila o sabihin na natin kailangan pa ng mga ilang parang kailangan pa ng mga ilang investigation?
2: Pareho naman po ang proseso natin para maghanap ng magulang.
1: Mm.
2: Whether foundling or whether abandoned or kahit na po nag-execute ng deed of voluntary commitment, all children to be declared legally available for adoption has to go through the meticulous process po ng biological parent search. So minimum 3 months po yan. Na sinisiguro po talaga natin na tayo ay nag-announce sa mga barangay, sa mga LGUs, tayo po ay nag-post, tayo po ay sumulat sa last known address ng magulang, tayo po ay humingi ng report sa barangay, humingi ng report sa police. So ini-establish po talaga natin na hinanap natin ang magulang for at least 3 months at wala po talagang lumabas na magulang na magki-claim sa bata. So lahat naman po it's the same process po para masiguro natin na parent po na talaga ang bata. And since foundling nga po sila upon issuance po ng certificate of live birth, automatic they are for adoption. As to prioritization po, depende po kung ano yung unang, kung sino po sa kanila ang mai-issuehan ng certification declaring the child legally available for adoption. So as soon na na-issue po ng NACC ito after yung thorough efforts po for biological parent search, after po natin ma-comply lahat ng requirements, ma-update ang child case study report ng bata, yan po ay ini-schedule agad for matching. And then from among roster po ng mga prospective adoptive parents natin, meron po dyan talaga na nag-signify na open sila in accepting foundling. Hindi po kasi lahat ng ating prospective adoptive parents are open to accepting foundlings. Bakit po? Kasi common foundlings po kasi hindi natin nakikita ang medical history ng bata. So mayroon po mga parents na hindi ready sa ganun, while other parents open po into accepting that risk na wala talaga silang knowledge and background as to the family history ng bata dahil wala nga pong magulang. So we still have in our roster in all regions prospective adoptive parents na accepting po ng mga foundling at successfully meron po tayong namamatch. So maikwento ko lang po Sir Ryan.
1: Go ahead
2: if you
1: po.
2: Meron po tayong one time, meron po tayong isang foundling na nakita po sa black duffel bag. May po yung panaano yun, that was May. So, 2 years ago in Valenzuela. So, yung bata po, yung foundling na nakita po sa loob ng duffel bag na iniwan sa isang gate sa Valenzuela ay pinangalanan pong May Valenzuela sa kanyang certificate of live birth of persons with no known parents. At isa po ito sa mga cases ni May Valenzuela sa mga kauna-unahang na-issuehan ng sidiklaa ni Yusek Janela Estrada nung siya ay naupo bilang undersecretary ng NACC. And before the and bago po matapos ang isang taon, na-i-match po namin si May sa isang mag-asawang walang anak at negosyante. So, napalitaan ko po at na-issue na po yung order of adoption ni May. So ngayon po, si May na dating foundling na inaywan sa gate sa Valenzuela one sunny day in May, 2 years ago, ngayon po ay may dalawang yaya.
1: Ay, grabe!
2: Nasa pagmamahal po ng kanyang adoptive parents at nag-celebrate po ng bonggang-bonggang ano niya.
1: Invited ba ang buong NACC doon, Asek?
2: Oh, na-invite po kami. Kaya kami nakapunta kasi meron po kaming event. Pero masayang-masaya po kami para dito sa isang foundling natin. Another instance naman din po, meron din po tayong recent po, late last year lang po, meron pong nakita ang ating mga bystanders sa Pasig po sa may floodway. Meron pong isang van na tumigil doon na nagtapon po ng dalawang bag. So yung pong ating mga bystanders, nilangoy yung bag na itinapon sa Ilog Pasig sa floodway. And pagbukas po nila ng bag, may baby doon sa loob. So nailigtas po yung baby and kahit na muntikan na malunod at may bali sa shoulder, dinala po agad sa ospital. So yung finder po natin nakapag-execute ng kanyang finder's affidavit at ngayon po ang baby ay nailagay na po sa pangangalaga ng isang foster family na isang surgeon na nagsabi po na gusto na rin pong ampunin ang foundling na ito. So meron naman po tayong mga success stories ng ating mga foundling.
1: At saka ano yan ma'am no? Naniniwala ako na hindi talaga mauubusan ng kabaitan ng mga Pilipino, lalo na po yung mga naghahanap po ng mga anak na naghahanap po. Kaya nga natutuwa po talaga ako sa NACC. Sabi ko siguro, eto na siguro yung ahensya de konsensyong paiiyakin ka. Parang Thursday edition, parang magpaiyak. Pero hindi yun yung anila kaagapay eh. Parang ito ay pagpapakita ng kailang puso, pagpapakita ng kailang serbisyo, pagpapakita ng kanilang ginagawa sa mga kababayan po natin para i-equip tayong mga tao sa usapin po ng pag-aampon. Na ang pag-aampon po ay wag na po nating labelan ng ay ampun ka lang, hindi ka agapa. Ito ay pagbibigay po ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan at magbigay po tayo ng kaunting pagmamahal. Actually, hindi nga kaunti, ibigay po natin yung pagmamahal hanggat kaya natin at hanggang kakayanin natin. Kaya gusto pa naman kitang kausapin pa, Asek. Siguro mag part 2 tayo, i-request ko kay Ma'am Loy, so magkaroon tayo ng part 2 para talakayin pa natin kasi gusto ko pang talakayin. Pero Ma'am Asek, sa maikling panahon at sa pagkakataon na to, ano kaya yung payo mo sa mga tao, lalo na yung naiisipang ay iampun ko na lang tong anak ko kasi wala akong kakayahan, wala akong pera. Ano po yung payo nyo sa mga magulang, sa mga tao na naiisip na iampun o ipamigay na lang ang kanilang mga anak?
2: Opo. Para po sa ating mga magulang na dumadaan sa kahit na anong crisis, ang goal po sana natin ay palakihin ang mga bata sa pangangalaga at pagmamahal at proteksyon ng kanilang mga biological families. Kaya sana po maintindihan ninyo kami na kapag lumapit kayo at sinasabi po ninyong gustong ipaampun ang bata, yan po ay nirerespeto natin, pero hindi po ninyo maiaalis sa amin yung efforts muna upang siguraduhin at magbigay po ng tulong sa inyo. Ma-counsel po muna kayo ng maayos for a series of 3 months and mabigyan po kayo ng interventions. Kung ano man ang reason kung bakit hindi nyo kayang ituloy ang pag-aalaga, kayo po ay tutulungan ng inyong gobyerno, tutulungan yes. kayo ng DSWD, ng NACC, lalo na ng inyong mga social workers yes. sa inyong mga local government units. Kung ano man po ang reason, problema sa pamilya, meron sa kahirapan, nalululong sa sugal, kayo po ay tutulungan para as much as possible hindi po mawala sa inyo ang pangangalaga ng inyong anak at mapanindigan po ninyo yung inyong obligasyon at responsibilidad bilang isang magulang. But if to no avail po talaga, you still decide to relinquish parental authority over your children, yan po ay irerespeto, kayo po ay dadaan sa tamang proseso para po legally makapag-execute po kayo ng deed of voluntary commitment at nagagamitin pong dokumento ng NACC para ma-declare legally available for adoption ang inyong mga anak. At ang guarantee po natin sa inyo, yan po ay ipapaampun natin sa matino, sa mahusay, at sa pinakamainam na pamilya na mamamatch po base sa kakayahan nila, base sa kakayahan ng magulang na tugunan yung specific na pangangailangan ng inyong mga anak. Hindi ho kailangang itapon, hindi po kailangang yes. ilagay sa panganib. More so, hindi po kailangan ibenta. Ito po ay bawal. Kayo po ay makakasuhan. Kung ito po ay trafficking, habang buhay na pagkakakulong. Kung wala naman po kayong, kung hindi naman ho magkakwalify sa trafficking, po pwede pong illegal adoption or violation po ng Child Abuse Act. Meron na po tayong recent conviction, Sir Ryan. Ang DOJ naglabas ng information na meron na pong successful conviction ng ating korte kung saan yung biological mother na nagbenta ng kanyang anak ay nakasuhan po ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong in violation of the Special Protection po para sa mga bata, Anti-Child Abuse Act. Kaya po ang aming panawagan sa mga magulang, idaan po sa tamang proseso kung talagang gusto po ninyong ipaampun ang inyong mga anak after after thorough counseling and provision of intervention na hindi po kayo pinilit at hindi po kayo na-inform ng maayos, na po pwede naman kayong bigyan ng tulong para hindi i-let go ang inyong mga anak. Mm-hmm. At sa atin pa po mga kababayan na nagnanais mag-ampon, wala pong online adoption, bawal po yan, pwede rin po kayong makasuhan. Dumaan po tayo sa tamang proseso. So if you're wanting to adopt a child, to open your hearts and your home in giving home and hope and hope po sa mga batang gabi-gabi nagdadasal na sila ay ma-match sa prospective adoptive parent nila, makipag-ugnayan lang po kayo sa NECC through our regional alternative child care offices. At ang panawagan din po natin dun sa ibang pamilyang Pilipino natin na hindi man ready mag-ampon, pero naghahanap po ng something charitable, noble act to do in the name of God, para sa ating bansa at para sa mga batang ito, naghahanap kayo ng something to give back to society, why not become a licensed foster parent?
1: Mm-hmm.
2: Marami pa rin po tayong bata na tumatanda sa ating mga facilities na po pwede pong mailagak sa pagmamahal ng ating mga foster families.
1: Mm-hmm.
2: So at lahat po ng mamamatch sa inyo na foster children, the NECC can provide monthly financial subsidy.
1: Wow.
2: In the amount of 8 to 10,000 pesos. Mm-hmm. Po para matulungan po kayo sa pagpapalaki sa mga batang ito.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw po sana natin na yung next breed ng Filipino citizen, a big portion of them ay lumaki na hindi nakakakilala ng pagmamahal at guidance ng isang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: We have many children po sa mga facilities na po pwede po nating tulungang lumaki sa ating pagmamahal at guidance.
1: Amen.
2: Kasi ito na po yung magiging next breed ng Filipino citizen eh. And what we want for this next breed of Filipino citizen is lumaki po na maayos, dahil sila yung magiging ano natin eh, yung magmamana ng ating salinlahi. And it is their right to belong to a family.
1: Mm-hmm.
2: Permanently through adoption, or even temporarily through foster care, para kapag nag-adult na po sila, they're on their own, makilala po nila, malaman po nila kung ano yung pamilyang tatargetin nila, and for
1: mm-hmm.
2: them to be able to break the cycle of abandonment and trauma na pinanggalingan nila.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yan po ang aming panawagan.
1: Yes, Asik.
2: Become a licensed foster parent po.
1: Mm-hmm. Asik, maraming salamat sa iyo ha. Grabe, na-enlighten mo ang buong agapay ng sambayanan sa ganitong kwentuhan po natin. Asik, sana ikaw next week, dahil kahit iba man yung topic natin, tatalakayin natin to ng paulit-ulit. Kaya naman, kaagapay Molina, kasama po natin si Assistant Secretary Rowena Macalintal. Siya po ang Chief of Domestic Administrative Adoption Division. Mula po siya sa National Authority for Child Care. Maraming salamat po, Asik. Yan, kaagapay.

0: Hey, Kuya, Reggie Villena sa ating pong RTV team na si Ate Aileen Valdez at syempre sa nag-sumuporta sa ating programa si Desa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po, si Brian De La Cruz.
1: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
2: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYVS, ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYVS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na 4DYVS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYVS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.

Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Doctors Online. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At maraming salamat dahil nariyan ka nakatune in dito sa ating programa ngayong hapon. So ngayon nga po ay May 7, 2026, araw po ng Webes. Kumusta po ba kayo so far? Nawa po ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan sa oras po na ito. Sana nagpapatuloy po tayo ha. Hello-hello po sa mga listeners natin na patuloy na nakikinig dito sa ating program. So ako po ang inyong makakasama kay El Garcia at ang ating programa po ay nasusubaybayan sa 702 DZAS sa Kalakhang Mega Manila. Ang ating pong mga pag-uusapan po sa araw na ito ay patungkol sa knowing early signs of chronic kidney disease o yung CKD. Upang mabigyan tayo ng kaalaman, ay makakasama po natin ang ating co-host and of course ang eksperto po patungkol sa usaping ito and family physician din po siya na si Dr. Mel Toquero. Kaya kung may mga katanungan po kayo kaagapay, pwede po kayong mag-comment sa ating ongoing streaming sa Facebook Live or sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Don't forget, mag-comment na and i-share po ang ating streaming. Once again,

0: Again, hello po sa mga nakikinig sa pamamagitan ng radio. Ayan, Transistor Radio, PM Radio, or Car Stereo. At sa pamamagitan po ng ating internet streaming, aba, kung wala ka pang radio app ng DZS, pwede kang mag-download, hanapin mo lang sa Google Play Store or Apple App Store ang 702DZAS. And aside from this, tayo rin po ay naka-simulcast broadcast sa ating mga sister station. Hello po sa 1062DXKI dyan po sa Coronadal at sa ating station dyan sa 1116DXAS sa Zamboanga City. Patuloy po na sumama po sa ating programa ngayong araw po na ito. Kaya tuloy-tuloy po tayo, diretso na po tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang ating program. Ito po ang Health Center ng Bayan ng Doctors Online na kung saan naghahatid po tayo ng libreng konsultasyon at mga patungkol po sa usaping medikal. Muli po ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At ngayon nga po, syempre, binabati ko po kayo sa lahat ng listeners po natin. Mapa-radio man yan or mapa-online, comment-comment na sa oras po na ito. Kung may mga concerns po kayo about sa chronic kidney disease, CKD, or anything about kidney, yan, pwede po kayong mag-comment at willing yan sagutin later on ng ating mahusay na eksperto na makakasama po natin sa hapong ito. Ayan, anyayahan na po natin. Magandang hapon sa iyo, Doc Mel Toquero. Nice meeting you again.
3: Hi, magandang hapon sa iyo.
0: Yes,
3: Dr. Kael.
0: Kumusta naman, yeah, Doc Mel?
3: It's nice to see you here.
0: Oo. Tagal nating naman hindi nagsama dito sa Doctors Online.
3: So, ayun na nga. Nagbago ako ng location. Meron pa kami echo. No?
0: So, ayusin po ba natin ang linya? Ayan.
3: Oo, parang may echo. Alisin mo yung echo.
0: Okay, sige. Habang inaayos po ni Doc Mel ang kanyang linya, kagapay pwede kang mag-comment sa ating ongoing streaming sa Facebook Live. Hanapin mo lamang po ang ating live stream sa 702DZAS page po natin para po makapag-engage ka, makapag-interact ka sa ating broadcast ngayong araw po na ito. So, gusto natin, no, mabigyan kayo ng mga tulong patungkol nga po sa ating mapag-uusapan. Napakahalaga nito kasi makapagbibigay tayo ng kaalaman patungkol nga sa sakit na CKD. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Doc Mel. Okay na po ba kayo?
3: Magandang hapon ulit sa second time. Tatawagin din kitang Doc kasi baka maghinanakit ka. Yung mga previous na kapartner ko dito, lahat yan Doc ang tawag.
0: Na-ordain tayo as doctor for today.
3: Dr. Kael. Yes.
0: Ayun nga, Doc Mel, ang mapag-uusapan pala natin today is about knowing the early signs of chronic kidney disease. Pero bago tayo ano ba itong chronic kidney disease para sa kaalaman din ng ating mga listeners and viewers?
3: Okay, ang condition nito ay isang very common. Kaya naisipan natin pag-usapan to kasi halos every day may nakikita akong ganitong pasyente sa clinic. Sabi ko, ganun, baka dami yung mga nagkakaroon ng kidney disease. Pag sinabi kasing chronic, ito yung hahantong in the... Pag hindi naagapan, hahantong ito sa dialysis. Pero meron tinatawag na acute kidney disease, which is reversible. Mm-hmm. So, may mga reasons na pwedeng gamita na ipabalikin sa normal ang kidney. Pero ang chronic kidney disease is quite difficult kasi mahirap i-maintain. Mm-hmm. Pero ang ating pag-uusapan talaga ngayon yung paano natin madidetect. Kasi meron yung mga stages na babanggitin ako mamaya. Mm-hmm. And then, bago ang lahat, ipakikita muna natin kung ano itsura ng kidney. Yan, mm-hmm, yan. At saka yung location ng kidneys, nasa background ko yan. Kaya gumagaya ako kasi para makita eh.
0: Ano ba yung role ng kidney sa ating bilang body organ?
3: Sa lahat na organs ng katawan, ito yung nabiburden. Pag tayo ay kain ng marami,
0: ayan,
3: inom ng kung ano-ano, ng mga herbal medications,
0: mm-hmm,
3: siya yung nag-aalis. After coming from the liver, yung dugo na nagsisirculate, dadado naman sa kidney,
0: mm-hmm,
3: para salain siya at ilabas yung mga toxins na na-filter niya papunta doon sa urine, sa urinary bladder palabas. So, yan ang basic function ng kidney.
0: So, siya ay
3: tinatawag
0: ano
3: na filter.
0: Taga-filter.
3: Mm-mm. O, taga-sala siya, salaan.
0: So, ang epekto pa nito yung mga kinakain natin, yung mga iniinom pala natin.
3: Yes, yes. Nabanggit mo kanina yung signs. Kaya ko tinawag na sign kasi wala siyang symptom. Ang pagkakaiba ng sign and symptom, mm-hmm, yung sign nakikita ng doctor objective.
0: Correct.
3: Pero yung symptom yun ang nararamdaman ng pasyente. So, walang symptom. So pagka sign ang pag-uusapan natin at early na condition na nagde-develop ng kidney disease ng isang tao, ay parati nating ini-encourage na magpa-examine ng urine kahit walang nararamdaman.
0: Mm-hmm.
3: Kasi ang mayroong isang isang pasyente na mayroong kidney problem ay nagpapakita ng proteinuria. Ano yung proteinuria? Simple lang, protein in the urine.
0: Mm-hmm.
3: Ang explanation dito, hindi na masyado nag-filter ang kidney dahil lumulusot yung hindi dapat lumusot ng molecules, and in particular ito yung urine, yung protein.
0: Mm-hmm.
3: Albuminuria ang isang tawag dito kasi protein and albumin are synonymous in terms of kidney discussion.
0: Mm-hmm. Ano mangyayari, yeah, Doc Mel, na kapag nakitaan ng urine mo na may protein?
3: Talagang hahayaan natin, ay kailangan nating gamutin yan,
0: mm-hmm,
3: sa pamamagitan ng pag-restrict ng diet at saka pag monitoring yan. Pag ito ay patuloy, mayroong mga quantitative test para natin malaman kung gaano kadami ang nawawalang protina sa ihi ng isang tao na siyang nag-suffer,
0: mm-hmm,
3: from early sign of chronic kidney disease.
0: Mm-hmm.
3: Walang masakit dito. Walang, mm-hmm, masakit at saka wala kang maramdaman. Pero may mga objective signs na gusto kong banggitin.
0: Mm-hmm.
3: Kasi may mga tao na nagtatanong yan, Doc, bakit naman persistently parang bubbly or foamy yung aking ihi? Yun ang isang very common na question,
0: mm-hmm,
3: na nare-receive ko during consultations sa Dr. Kael.
0: Oh, nabanggit mo kanina, Doc Mel, na ito palang, mm-hmm, CKD or chronic kidney disease, wala siyang symptoms wala siyang symptoms, mga sign lang. Ano ba yung dapat, yes, nating bantayan na sign na nagpapakita na may posibilidad na ang isang tao ay nakararanas ng CKD?
3: Okay, nabanggit ko na isa, yung foamy mm-hmm na urine. Tapos ini-encourage natin na kahit walang nararamdaman, walang urinary tract infection, magpa-test tayo ng urine at least monthly.
0: Mm-hmm.
3: Kasi yung pagkakaroon ng protina doon sa lugar ng doon sa ihi,
0: mm-hmm,
3: pagka may pag-trace ang condition na to, baka lang nag-exercise yung pasyente. Kasi ang kahit normal ang pasyente, kapag bago magpa-examine ng urine ay nag-exercise,
0: mm-hmm,
3: makakalusot ang konting amount of protein doon sa urine, trace protein yan.
0: Mm-hmm.
3: So we consider that as not an important finding. Pero kung wala naman exercise, kababangon lang, tapos nag-plus 1 yung urine sa protein or sa albumin, watch out na tayo dito. I-monitor natin yan, pwedeng controlin, hanapan ng iba pang dahilan.
0: Mm-hmm.
3: Kasi marami pa mga factors na ang contributors para mag-develop ng chronic kidney disease or CKD. At mayroon pang mga signs and symptoms na hindi referable,
0: mm-hmm,
3: doon sa urinary tract mismo. Aside from yung foamy and bubbly urine, madalas ang pag-produce ng urine. Persistent to pee more often, particularly sa gabi, and can signal kidney dysfunction.
0: Hindi ba yan, then, Doc Mel, parang binabalisaw-saw?
3: Hindi naman, this is different from balisaw.
0: Kasi mahilig, mahilig umihi.
3: Oo, yung kwan naman dito, yung ang production kasi ng urine is more kapag umpisa pa lang ng pagkakaroon ng chronic kidney disease. Kaya very, very important yung urinalysis. Madalas ini-ignore ito ng ating mga pasyente.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga, ano lang yan, itong ihilang yan tapos tulog agad.
0: Mm-hmm.
3: And then back to work. Kami, meron kami mga project na ginagawa as early as childhood. Yung mga elementary school, pinapatest na natin ang urine yan para ma-detect early on ang pagkakaroon ng kidney disease in the future or in adulthood. Yan na doctor kaya.
0: Bali, Doc Mel, doon ba makikita kung may possibility na may CKD ka is based on the urine test?
3: Yes. Kung hindi pa CKD yan, beginning possible na magkaroon na ng CKD. Sa background ko, makikita ninyo yung urine color. Ano yun? Quick check. Na tinatawag quick check chart.
0: Yeah.
3: Yung pale straw or transparent yellow, ang ibig sabihin to well hydrated, papunta tayo doon sa discussion kapag hindi tama yung ating intake ng water.
0: Uh-oh.
3: Pag dark yellow, mild dehydration. And then pagka amber or honey colored, ito ay dehydration or liver issues.
0: Uh-oh.
3: Pag orange, meron din liver issues yan. Nakikita nyo na lumalayo ko ng konti. Oh,
0: parang kakulay pa ng damit ko, Doc Mel.
3: And then yung pink naman, that is something different na. Yung pinakaibaba, yung brown, no, nakakatakot niya kasi it could be a full-blown hepatitis condition at may mga symptoms na kasama dito, Doc L. Yan. So pinakita natin dito yung mga urine colors and then sa next slide natin makikita ko rin yung kung ano ang meron doon sa iba't ibang klase ng urine. Yan yung mga abnormal crystals na nakikita. Nandyan yung iba't iba ammonium lurate, calcium oxalate, urate, sulfate, etc. Ang dami niyang mga crystals that can be identified on examination of the urine. Meron pang iba yan. Gusto kong ipakita sa inyo kasi sabi ko, this is interesting.
0: Yeah.
3: At sana makita ng ating mga, yan, mga iba't ibang klaseng crystals yan.
0: Mm-hmm. Bakit nabubuo yung mga crystals na to, Doc Mel?
3: Ito, isang factor dito kapag hindi madalas ang pag-urinate natin at saka mabihira yung pag-inom ng tubig. Kaya may mga crystals. And these crystals are significant because they can also be reason for developing stones, especially yung mga uric acid crystals at saka calcium oxalate crystals.
0: Mm-hmm.
3: Ito yung pagka ito ay nag-ipon-ipon as micelles, magbubuo siya ng bato. Kung hindi doon sa loob ng kidney, dito sa bahagi na to ng kidney dito, yan yung yung area where the urine is going, dyan kadalasan naiipon ang mga bato bago bumaba papunta dito sa ureter patungo doon sa bladder. So that is important to identify yung mga dapat na makita nating crystals. Ito pa yan, uric acid crystals yan na nakikita ninyo sa screen. And then on the other side, iba't iba pang klaseng crystals because ng ating pagkain ay binubuo ng iba't ibang sustansya na kung minsan nagpe-precipitate because of, number one, kulang sa tubig.
0: Mm-hmm.
3: Pangalawa, stagnation. Yung hindi umiihi ng gusto. At pangalawa, hindi gumagalaw. Kulang sa galaw. Kulang sa exercise. Yan. Mm-hmm. Ito pa iba't ibang klaseng crystals na makikita natin dito sa screen. At ito po ay kakulangan ng tubig or intake sa ating sistema.
0: Oo, Doc Mel, so, siguro may mga kaagapay din tayo na probably tinatamad ngang umihi kaya siguro aside dun sa ano nagkakaroon din ng UTI. Pero ito kasi nabanggit mo na hindi madalas na pag-ihi, yung tinitiis nila, malaki rin pala ang cost nito ng pagkakaroon ng CKD.
3: Yes, because of stagnation ng urine.
0: Mm-hmm.
3: And then it may also lead to infection. So there are multiple factors na pwedeng pagbuhatan ng chronic kidney disease. At ang isa doon na very important ay yung untreated na infection.
0: Mm-mm.
3: When you have infection, sometimes it's asymptomatic. Maraming-maraming. In fact, na sa mga annual checkup na ginagawa natin, yung APE na tinatawag,
0: yes,
3: ang dami-daming mga nagpapakita ng past cells in the urine or red blood cells in the urine na ang label natin ay class B. Mm-hmm. Treatable pero fit to work. Yan. Mm-hmm. So, yun ang importansya ng pagkakaroon ng annual check-up. Yung urine na hindi natin napitest ay matitest. Pero yung annual, hindi ho dapat natin annual. Ang kailangan ay gawin nating regular, maski monthly na lang.
0: Yung sa urine po. Kasi,
3: yes, mm-hmm. pag na-identify natin agad na mayroong possibility na mag-develop ng chronic kidney disease, malalapatan natin ng lunas. Mm-hmm. And then later on, pag-uusapan din natin, siguro ngayon na, pag-uusapan na natin yes, yung iba't ibang klaseng stages
0: ayan.
3: Ng mm-hmm. Chronic kidney disease. Yung ito ay base doon sa estimated glomerular filtration rate, in short ay EGFR.
0: Mm-hmm.
3: Nung araw, laging creatinine ang ating basihan mm-hmm. para mag-diagnose tayo ng chronic kidney disease or acute kidney disease.
0: Mm-hmm.
3: Gusto ko lang ulitin na naman yung acute kidney disease kasi ito ay nangyayari kadalasan sa hospital kapag mayroong ibang condition o comorbidity. For mm-hmm. example, nagkaroon ng leptospirosis. Isa sa pinakamalala na dahilan para mag-dialysis.
0: Mm-hmm.
3: Ang isang pasyente na nagkaroon ng leptospirosis ay pag yung complication sa kidney, nag-shut off
0: mm-hmm.
3: yung flow ng dugo sa kidney na ang dahilan ay ang resulta ay acute renal failure.
0: Mm-hmm.
3: So ito po ay preventable kapag tayo po ay aware, may awareness tayo sa pag-iwas sa leptospirosis.
0: Mm-hmm.
3: Yung isa pang dahilan ng pagkakaroon ng acute renal failure ay kung kung mayroong poisoning na nakakaabot dun sa kidneys.
0: Mm-hmm.
3: Dalawa lang yan sa mga examples, maraming yan. So we go back to the chronic kidney disease. Excuse me.
0: Mm-hmm.
3: Ito na yung sa lalabas sa screen yung yung stage 1
0: mm-hmm.
3: ay ang level ng kwan dito ng EGFR ay more than 90. More than 90. Kaya pagka ang level natin ay nasa below 90 ay nagiging stage 1 na yan. Pag stage 2 ay 82 to hindi ko masyado nababasa yung panalabo. No?
0: Okay.
3: Excuse me. Lilipat ako dito sa isa kong okay, yung stage 2 nasa background kaya nga lang blurred yung pagkaka-print.
0: Mm-hmm.
3: Okay, stage 2, 80 to 60, 45, 41. Wait lang ha, hanapin okay. ko yung mas malinaw. Hindi ko kasi ito na-memorize.
0: Anong stage na tayo, Doc Mel?
3: Stage 3, 1. Ah, ito yung ano yung... Yung stage 1 na damage ay 98%, 90 to 100%. Yan ang stage 1. And then 60%
0: to 89.
3: Nasa stage 2 tayo. Yung stage 3 divided into 3A and 3B.
0: Mm-hmm.
3: Yung 45 at saka...
0: To 59.
3: 44, yeah. To 59. And then... ang hirap natin kung makarating tayo doon sa stage 4. Malapit na yun sa stage 5, which is very near doon sa tinatawag nating end stage or dialysis sa stage na. Nakikita nyo dito yan sa kwan sa stages na to. Ito yung mas bagong guideline na sinusunod natin
0: mm-hmm.
3: in the determination of kidney disease, chronic kidney disease. Mm-hmm. At ito rin yung ating basihan para alagaan ng maayos yung pasyente kasi we can do something especially early on
0: mm-hmm.
3: na da-diagnose na ang pasyente ay merong CKD.
0: Mm-hmm. Doc Mel, kapag umabot ka na ng stage 5, doon na ang possibility ng dialysis.
3: Yeah, below 15 na uh-huh. ang doon ng EGFR.
0: Mm-hmm.
3: At pag below 15, yung tinatawag na... end-stage kidney disease, magsasuggest na yung nephrologist na magpagawa na ng fistula. Yung fistula, this is the part of the body na mayroong malalaking veins para doon lalagyan ng hemodialysis.
0: Mm-hmm.
3: Yung hemodialysis is the most common one, pero there is another dialysis that we perform in some remote areas katulad ng peritoneal dialysis. Hindi nilalagyan ng fistula, pero in the long run, kasi nga yung temporary lang yung peritoneal dialysis. Yung hemodialysis talaga ay pwede rin mag-last ng 5 to 10 years. Especially kung tama ang pagkakagawa at saka compliant yung pasyente. Marami kasi tayong pasyente, Dr. Kael, na they don't really follow. Sometimes very resistant. At times, kuminsan, kailangan kong i-persuade talaga na mag-start on dialysis. Meantime, na mayroon pang chance na ma-halt o matigil yung paglala ng kidney. Hindi man maibalik sa 100% function. Kasi imposible naman, lalo na kung nandoon na sa stage 4.
0: Correct.
3: Kung doon na lang siya titigil, meron pang percentage ng mga nephrons or mga glomeruli na nagpa-function that can sustain life as long as it is supported with lots of support, yung diet, yung pagpapa-inject ng this is a hormone, yung erythropoietin, isang kwanto hormone na pinuproduce ng kidneys na tumutulong sa bone marrow to produce hemoglobin. If you will notice, ang mga dialysis patient, they are pale. Kulang sila sa hemoglobin, kulang sa, nagde-develop sila ng anemia secondary to the failure of these cells near the kidney that are failing to produce erythropoietin, isang hormone na nagsusupport sa production ng red blood cell in the bone marrow.
0: So bumaba ba ang red blood cells nila, Doc Mel?
3: Yes, that is very, very common na bumababa. Sometimes, napakababa na kailan ng during the dialysis time ay nag-infuse ng nagta-transfuse ng blood in order to produce enough of the hemoglobin necessary to support life. May mga conditions, especially yung mga may comorbidities. Hindi ko pa pala nabanggit yung mga dahilan. Yung may mga uncontrolled diabetes, yung may hypertension.
0: Ayan.
3: Itong hypertension na nakikita sa may chronic kidney disease, Dr. Kael. Ay kwan yan, itong dalawa yung una, parang vicious cycle. Yung hypertension na hindi controlled, nasisira yung kidney. Pag nasira yung kidney, lalong tumataas naman yung blood pressure. So there are specific medications that we give that protects the kidney. Medications that we give to protect the kidney from being destroyed by hypertension. Dagdagan pa natin ng diabetes. Ang diabetes also a very important factor para mag-develop tayo ng chronic kidney disease. Uncontrolled diabetes is parang magka-partner sila at saka yung hypertension para masira yung function ng ating kidneys. So sa mga may diabetes, huwag ko kayong resistant. Ang dami niya na kasi nabasa dito sa Facebook, sa social media na nakakasama pala itong nire-reseta ni doktor. Lalong-lalo na yung mga anti-hypertension. Ayaw ko nito kasi nakakasira pala ito ng kidney. Yun, kabaliktaran yun. Kaya makakatulong kung kayo po na may mga maintenance medications, halimbawa yung losartan, yung
0: metformin.
3: Yes, metformin para sa diabetes. Yan po ay hindi basta-basta tinitigil. Merong tayong panahon para baguhin yung gamot kapag ka ang mga organs natin ay naapektuhan ng metformin or other medications for that matter for diabetes and also for hypertension. Ito yung mga very, very common. Pero mayroong less common din na mga conditions that may result to chronic kidney disease. Yung hindi na aagapan na epekto or side effect ng leptospirosis doon sa kidney, yung acute, it can happen that it can go or transform into a chronic kidney disease. Mm-hmm. Na-save naman yung life niya, pero yung kanyang kidney ay maaring severely damaged, yeah, by the acute phase of the kidney condition, mm-hmm, leading to a chronic condition, yes, which is chronic kidney disease.
0: Mm-hmm. Kaya yeah, sa mga kaagapay natin, no, mahalaga na manote nyo yung mga ilang signs na nagpapakita ng possibility ng pagkakaroon ng CKD. Kaya mas mahalaga na alagaan ngayon pa lamang, di ba? Hindi natin naantayin na umabot pa tayo dun sa sinasabi ni Doc Mel na stage 5, di ba? Na maaaring magresulta na sa ating pagkakaroon ng dialysis. Kaya kaagapay, kung may mga katanungan ka about sa chronic kidney disease, pwede mo i-comment yan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At siyempre, share na rin ang ating streaming para mas lumawak pa yung naabot ng ating broadcast. Pansamantala, Doc Mel, magbe-break muna tayo para bigyang daan ang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
4: Ang kidney ay isang organ sa ating katawan na makikita malapit sa rib cage. Ito ay nagpa-perform ng ilang functions. Pero ang pinaka-importante sa mga ito, ang kidney ang nagsasala ng waste products, excess water, at iba pang impurities sa dugo. Mahalaga na mapanatili itong malusog para sa kabuuan ng kalusugan at katawan. Sa pamamagitan nito, masasala at matatanggal sa katawan ang mga dumi at makakapag-produce ng hormones na tutulong para sa maayos sa pag-function ng katawan. Narito ang ilang pamamaraan upang mapanatiling malusog ang kidney. Una, magkaroon ng regular na pag-eehersisyo dahil napapababa nito ang risk sa chronic kidney disease. Kontrolin ang iyong blood sugar dahil nakakapag-develop ng kidney damage ang pagkakaroon ng high blood sugar. I-monitor ang blood pressure, maging ang timbang at magkaroon ng healthy diet. Mag-focus sa pagkain ng mga fresh ingredients na naturally low sodium gaya ng cauliflower, blueberries, isda, whole grains at iba pa. Ugaliing uminom ng tubig dahil makakatulong itong tanggalin ng sodium at toxins sa kidney. Iwasan din maging ang paninigarilyo. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702 DZAS Radio TV.
2: Doctors Online.
5: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Itrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region, o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer, o tumawag sa 0917-131-6222.
2: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po ang ating program na kung saan natutuka dito sa Doctors Online ng Health Center ng Bayan. Kaya once again, kung may mga katanungan ka about sa ating topic about CKD or chronic kidney disease, yan, willing yan sagutin ng ating mahusay na eksperto na si Dr. Mel Toquero. Ay, Doc Mel, may mga idadagdag ka pa ba dun bago tayo sumagot ng mga katanungan ng ating kaagapay?
3: Notes ko dito yung different stages, mm-hmm, na mas malinaw na yung numero. Kaya sana nakaka-relate kayo, mm-hmm, kakaliwa at kakanan na lang ako para makitin.
0: Yes.
3: And then, let us protect our kidneys kasi we only have 2. Nakakatawa, Doc Kael. Mm-hmm. Yung ano ha, yung sabi ng iba, yung 2 naman yung kidneys ko, kaya pwede naman akong masira yung isa. Sabi ko, walang ganun. Sabay na nasisira yan. Although, kapag nag-undergo ng transplant, na yun yung pinaka treatment sa dialysis instead of undergoing dialysis all the time, kidney transplant. Isang kidney ang tina-transplant, hindi dalawa.
0: Mm-hmm.
3: May mga kwan kasi hindi nauunawa ng ating mga kababayan na pag dalawa ang kidney, eh, meron naman daw reserva. Meron ipinanganak na iisa lang ang kidney.
0: Mm-hmm.
3: Ay talagang ganun yun na natatakot, lalo na yung mga donors, prospective donors. Ay, ayaw kong mag-donate kasi baka pag-isa na lang yung kidney ko, hindi na ako mabuhay ng mahaba. Sabi ko, that is not true. Kasi may mga donors na hanggang ngayon, after 40 years, ay buhay pa rin sila and they are doing fine.
0: Mm-hmm.
3: So doon po sa mga gustong mag-donate, lalo na sa mga kamag-anak nila, mostly, ang kapatid ang mas compatible
0: mm-hmm.
3: in terms of kidney donation at ang magkapatid. Pero mayroon akong isang case ng ang donor niya ay 16-year-old noong araw na yon. And then tuloy-tuloy ang kanyang ang buhay na normal after receiving the donated kidney from her 16-year-old
0: mm-hmm.
3: son. So nabuhay siya ng more than 40 years. Kaya natutuwa
0: wow.
3: ako. One of the most successful among all the na-observe ako mga cases of transplant.
0: Mm-hmm.
3: Yan, Doc Kael.
0: Ayan, sige Doc Mel. Sagutan tayo ng mga katanungan ng ating mga listeners and viewers patungkol nga sa CKD. Unahin ko na to, ang unang katanungan natin. Doc, I have CKD po and marami po akong gamot. Hindi po ba mas lalong masisira ang aking kidney sa dami ng tinitake niyang medicine?
3: Okay. Yan, napaka-common yan na complaint ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung nasa stage 3B, 3A, ganyan. Kasi ang kwan dyan, yung keto analog na tinatawag ay pinapainom sila ng 6 na tableta sa isang araw.
0: Mm-hmm.
3: Katakot-takot na paliwanag ang kailangan dito kasi this can improve the function of the kidney by by looking at the creatinine level.
0: Mm-hmm.
3: Ay nag-i-improve siya. Mayroon ako mga ganitong cases na early on, halimbawa nasa stage 2, stage 1 pa lang, ipinaiinom po na itong kwan ito, ang keto analog.
0: Mm-hmm.
3: Kasi kung late na kayo mag-start nito, pwedeng hindi na ma-reverse back to at least man lang kung nasa stage 2, nasa stage 3, maging stage 2 man lang ang staging ng chronic kidney disease. So, ang daming gamot na kung may mga comorbidities katulad ng diabetes at saka hypertension at saka kung iba't iba pang pinamibigay lang namin for chronic kidney disease, dalawa, yung keto analog at saka yung sodium bicarbonate.
0: Mm-hmm.
3: And this is lifetime hanggang ma-maintain yung level, hindi na mag-deteriorate yung kidneys. Pero among all others, yung mga anti-diabetes,
0: mm-hmm.
3: anti-cholesterol, anti-hypertension, they are friendly to the kidneys na mga choices na pinipili namin. Also, hindi siya na nakaka-damage ng liver, hindi lang yung kidney.
0: Mm-hmm.
3: Yun, Dr. Mel.
0: Yan, salamat po, Dr. Mel. Ito, may sumunod pa tayong katanungan. Sabi niya, yung EGFR ko po bumaba from 60, ngayon daw ay 45 na in 6 months. Gaano po kabilis ang progression nito? May way po ba para mapabagal?
3: We have to know kung mayroon siyang diabetes na hindi controlled
0: mm-hmm.
3: or hypertension na hindi controlled kasi this directly affects the kidney function. You just mentioned, kailangan na to the letter ang pagsunod ninyo sa inyong mga nephrologist
0: mm-hmm.
3: kasi hindi sila magbibigay ng gamot na sisirain yung kidneys nyo.
0: Right.
3: Other than that, marami kasing self-medication mapabasa sa Facebook, sa Messenger, kung saan-saan mm-hmm. sa YouTube, na ganitong halamang gamot ay pwedeng makagamot ng kidneys.
0: Mm-hmm.
3: And that is not true at all.
0: Mm-hmm. So mahalagang tandaan niya ng mga kaagapay natin na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga nakikita online. Mas mainam pa rin na kumonsulta sa mga eksperto, sa mga nasa medical profession. Ito naman, Doc Mel, sabi niya, may maintenance po akong gamot sa high blood at diabetes. Safe po ba to habang may CKD o kailangan na palitan? Parang nasagot niyo na kanina yan, Doc Mel.
3: Yes, mayroon tayong mga pinipili na gamot na can never affect the kidneys or diabetes.
0: Yes. Ito naman, sabi ng ating listener, napansin ko po sa labs ko, mababa ang potassium ko. Delikado na po ba yun? Ano pong pagkain ang kailangan ko talagang iwasan?
3: Okay, ang mababang potassium ay below 3.5 kasi ang normal range ay 3.5 hanggang 5.5.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga pagkain na katulad ng bananas at saka oranges, ito ay mayaman sa potassium.
0: Mm-hmm.
3: Ang isla naman na mataas ang potassium ay yung bangus. So ito po ay madaling subaybayan kung nasa point something lang or mga 3 points below 3.5. Pero kung umabot ng 2, nakakatakot na 2 or below, may manifestation ng weakness of the leg muscles or even the heart can also be affected, resulting to arrhythmia ng puso. Yun nakakatakot pagka merong arrhythmia. Pwedeng magkaroon ng problem with the heart.
0: Alright. Ito naman, Doc, sabi niya, bakit po kahit umiinom ako ng sapat na tubig, tumataas pa rin daw ang kanyang creatinine? May mali po ba siyang ginagawa?
3: Ito ang gusto ng ipaliwanag, Doc, kasi marami talaga nag-water therapy.
0: Mm-hmm.
3: And they do not know na yung sobra-sobrang tubig naman ay burden dun sa kidneys.
0: Mm-hmm.
3: We only recommend 2 liters a day in terms of prevention of formation ng urinary stone.
0: Yeah.
3: Pag ang panahon po ay sobrang init, yung 2.5 liters per day ay sapat din. Pero kung kayo po ay worker at lagi kayo exposed sa init at panay-panay ang pagpawis, kailangan po ng mga 3 liters per day. Kagabi, sinubukan ko yung 1 liter straight. Kaya pala. Pero naisip ko, baka naman ma-overburden yung kidneys. Mataas naman yung creatinine ko. So there's always a balance na dapat natin i-maintain in terms of intake of water, lalong-lalo na kung ang panahon ay mainit o malamig. So kailangan po natin ma-adjust at saka yung mga mahihilig kumain ng salt, magkakaroon kayo talaga ng water retention. Kahit anong ihinin nyo ay hahaltakin ng asin ang tubig para magkaroon ng edema kung hindi na tama ang function ng kidney natin.
0: Mm-hmm.
3: So that is one suggestion ko, be careful sa pagkain ng maraming salt.
0: Mm-hmm. Ayan o. So ito, Doc Mel, last question na tayo para sa ating mga listeners. Sabi niya, normal lang po ba na madalas akong mangati at parang walang energy? Related na po ba ito sa toxins na hindi na-filter daw ng kanyang kidney?
3: Oh, that's right. Hindi ko na yan nabanggit kanina kasi dumiretso na ako dun sa mga causes.
0: Mm-hmm.
3: Pero early on, yung itchiness of the skin at saka yung ano pa yung binanggit niya, Doc?
0: Parang wala daw siyang energy.
3: At saka panghihina, yung fatigue. Yeah, these are all the these are all included in the early signs of chronic kidney disease.
0: Mm-hmm.
3: Yung pangangati because of some waste products that stay on the skin, hindi na filter ng kidney, hindi na ilalabas.
0: Mm-hmm.
3: Yun, kung naman, yung fatigue, syempre, nagkakaroon tayo ng water retention pagkat ang kidney hindi nag-function. Na pwedeng humantong dun sa pulmonary congestion at ang tawag na dito, kapag congested na ang lungs na malapit sa puso ay tinatawag natin congestive heart failure.
0: Mm-hmm.
3: Yung congestive heart failure ho, nare-reverse natin yan sa pamamagitan ng medications.
0: Mm-hmm.
3: At saka pagpapainom ng mga water pills, yung pampaalis ng tubig, para hindi mabigatan yung ating mga kidneys.
0: Mm-hmm. Once again, Doc Mela, maraming salamat sa pagbabahagi ng isang napakamalawak at mahalagang impormasyon patungkol nga sa chronic kidney disease. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may mga concerns pa kayo, mag-comment po kayo. Doc Mel, bago tayo magwakas, baka may mga listeners tayo na nais din magpakonsulta po sa inyo. Saan ba kayo pwedeng kontakin or saan ba kayo located?
3: Sa ngayon, nandito ako sa Las Marinas Village.
0: Mm-hmm.
3: Kaya iba ang ating background ngayon kumpara before.
0: Mm-hmm.
3: Pero my regular clinic is sa 2529 Emrojas Street, Santa Ana, Manila. At saka ang Viber 0917-7950475 at saka 0917-556-5075. Pwede ho kayong makipag-alaman dyan sa mga numero na yan. At the same time, meron din akong Facebook, Melchor Tuquero at saka Melchor B. Tuquero. Maganda yung mga profile ko.
0: Once again, maraming salamat Doc Mel sa patuloy na partnership natin dito sa Doctors Online. We always learn a lot from you dahil talaga namang mahusay na eksperto ito si Doc Mel na isang family physician. God bless you po Doc Mel, ingat po.
3: Maraming salamat din sa inyong sa inyo Doc Mel at saka sa mga nakinig dito sa ating program.
0: Ayan. Once again, nakasama po natin si Dr. Melchor Tuquero, isa pong family physician. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast, kay Nathaniel Peralta, kay Eileen Valdez, maging sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Doctors Online. God bless you!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Ikaw ba ay namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138.7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
8: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 Days AS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Kumusta po kayo today? Sana po ay masaya kayo. Mm-hmm. At syempre salamat dahil patuloy kang nakasubaybay sa mga programang hatid po ng inyong agapay ng Sambayanan. And we're so blessed, di ba? Kahit na mainit ang panahon, talagang biyaya rin yan eh. Isipin mo yung iba sa ating mga kaagapay, nakakapagpatuyo ng mga sinampay sa panahong ito.
1: Totoo, di ba? Kaya kaagapay, i-grab mo na yung opportunity. Tino, na kung pwede, maglaba ka na.
2: Talagang in-invite silang maglaba eh. Sa init parang ng panahon.
1: In-invite na sila maglaba, no? Pero iba, diba? Oh. Usually, parang midweek silang naglalaba.
2: Oh.
1: Pero kami, weekends kami.
2: Weekend, ako din eh.
1: Pero yun, kaagapay, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, thank you dahil napadaan ka dito sa ating programa, no? Para makapagkwentuhan sa amin ngayong Thursday afternoon ni Kael.
2: Mm-hmm. Diba? Kaya hello, hello sa mga listeners po natin na patuloy na nakikinig gamit ang iyong PM radio,
1: yes,
2: transistor radio, or sa inyong car stereo. Ano bang ganap mo today? Nasa tahanan ka ba? Nasa biyahe? Nasa trabaho? Talagang ginagawa mo kaming background habang may mga ganap ka dyan or habang siguro yung iba dyan ab nagsisyesta.
1: Ay, oo. Diba? Ito yung mga gantong oras talaga usually, no? Nagsisiesta, nagme-merienda, nagpapahinga, or kagaya natin, nagtatrabaho, di ba? Pero yun, kaagapay, hello po sa inyo, no? Mga nakikinig sa radyo, at syempre binabati rin natin ang mga kaagapay natin online na nakatutok via Facebook and YouTube channels, mm-hmm, sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming, at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang
2: yes,
1: inyong mga pa-shout out dito sa ating comment section. Yan. Update nyo kami ha kung ano ang pinagkakaabalahan ninyo at ano ang merienda ninyo ngayong Thursday afternoon.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Talagang masarap magmerienda sa mga oras na ito.
1: Oo, siyang tunay.
2: Mm-hmm. Kaya, ikaw ba, ano ba yung meron sa iyo ngayon? Ano ba yung minemerienda mo?
1: Mm-hmm.
2: Comment mo ngayon sa comment section sa streaming po natin. At syempre, yung encouragement natin, hindi lang basta dapat nakikinig ka, pero dapat nag-engage ka, nagpa-participate ka, nagko-comment ka, para syempre nagkakaroon tayo ng conversation, at syempre babasahin po namin yan later on.
1: Totoo yan. At syempre take na rin natin yung opportunity na to upang yayain yung mga kaagapay natin na i-download ang ating 702 DZAS mobile app. Yan. Download nyo na kaagapay dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan, pwede nyong ma-access yan 24/7 as long as meron po kayong internet connection, wifi, or data. E abot na abot ninyo ang mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Diba?
2: Oh,
1: 24/7.
2: Oh. Totoo yan. Diba? Alam mo, habang nagbabroadcast tayo ng comment si Ate Merlin Galliermo. Sabi niya, good afternoon, hindi ako makapag-shesta kasi nandyan daw siya sa airport.
1: Oh.
2: Listening daw while waiting for the flight. Ingat po Ate Merlin sa inyong travel.
1: Ingat po and happy listening po Ate Merls. At ito, nag-update na agad si Kuya Vincent Garcia ng kanyang merienda. Palitaw.
2: Wow.
1: 'Di ba? Nakakamiss din 'yan. Ang tagal ko na ring hindi nakakakain ng palitaw.
2: Oo.
1: 'Di ba? Ang sarap na merienda niya.
2: Correct, no? Mm-hmm. Talagang laging lumilitaw, lulubog lilitaw. Kasi ano pala yung story noon? Talaga ang story niyan daw, ang palitaw daw kapag tinubog mo sa tubig, tapos lumitaw na, umangat na siya, kaya daw palitaw.
1: Ah,
2: pag naluto na.
1: Tapos luto na siya,
2: yes,
1: pag lumitaw.
2: Exactly.
1: Ang galing naman.
2: At syempre, Webes ngayon have tuwing Webes po, feature po natin lahat ng best, lahat ang most, greatest, ultimate, pinaka, top. Basta lahat po ng superlative ay mapag-uusapan po natin today. At eto na nga, Avs, ilang araw na nga lang ipagdiriwang na po natin ang Mother's Day. Yan, ready ka na ba mga kagapay? Sino dito excited na magbigay ng bulaklak? Ayan. Nung pala pumita sa bakura, no? Pwede rin, di ba? O kaya, naghahanda ka na ng mga greeting card. O kahit simpleng yakap kay nanay, di ba? Pero more than gifts, this is really special time po para alalahanin at pasalamatan yung mga nanay, lola, tita, ate, at lahat po na tumayo bilang ilaw ng tahanan sa ating buhay.
1: Oo, tama ka dyan, Kael, no? Minsan kasi, di ba, sa dami ng ganap natin sa buhay, no? Ang dami nating ginagawa, ang dami nating pinagkakaabalahan, nakakalimutan natin i-honor yung mga taong tahimik lang. Pero todo yung bigay ng pagmamahal, ng sakripisyo, gaya ng ating mga nanay, di ba? At kahit yung mga taong tumatayo bilang ating mga nanay. Kaya ngayon, na papalapit na ang Mother's Day, sana maglaan tayo kaagapay ng oras to reflect, to appreciate them at ipakita sa kanila na sila ay mahalaga sa atin. Kasi nga ang Mother's Day ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng regalo, ha? Ito ay paalala sa ating lahat na may mga tao na araw-araw nagsasakripisyo, araw-araw na nagbibigay, at araw-araw nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Diba? Ganyan ang ating mga nanay. Mm-hmm. Yung mga nanay na talaga na ang aga-aga gumising, no?
2: Correct.
1: Parang talagang tinalo pa yung mga alarm clock natin.
2: Tinalo pa yung mga manok sa pagtilao. Oh.
1: Totoo yan. At syempre, no, talagang hindi sila pumapalya na i-prepare ang ating mga baon nung tayo yung mga bata pa at estudyante pa, diba? At hindi rin sila napapagod, no, na magpaalala kahit paulit-ulit na, no. Minsan parang gusto mo na lang i-record yung sinasabi nila kasi minsan paulit-ulit sila, pero sobrang thankful tayo dahil sa mga reminder nila para sa atin, no. At yung prayers nila, diba? Walang kapantay, 'di ba? Walang patid. At talagang makikita mo na sila yung tunay na kaagapay natin sa araw-araw. Diba?
2: Tama ka dyan, Ab. So, habang papalapit po ang special na araw po ng Mother's Day, sana hindi lang tayo tumitingin sa celebration.
1: Yes.
2: Kundi balikan din po natin ang mga pagkakataon na si mama, yung nanay mo, yung inay mo, na naging sandalan po natin nung tumayo siya, ba? Diba? Nung tayo nalulungkot, naliligaw, o kahit yung simpleng kailangan lang natin ng yakap. At kung hindi mo man kasama ang mama mo ngayon dahil malayo siya or pumanaw na, maaari mo pa rin alalahanin ang pagmamahal niya at i-honor po siya in your own special way.
1: Yun, special way.
2: Correct.
1: Kaya naman kaagapay, gusto namin bigyan kayo ng pagkakataon, no, ang bawat isa sa inyo na masabi kung gaano ka-special si mama sa unique na paraan.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi man siya nakatanggap ng medal. Diba, minsan baka naman bumili ka ng medal, no? Bigyan mo ng award, no?
2: Literal, no?
1: Literal talaga. Pero yun, ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga kaagapay natin na bigyan ng award ang kanilang mga

0: best in blank. So, yes, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS-FEBC Radio TV page.
1: Mm-hmm. At alam mo ba, Abs, kanina nag-post na tayong umaga ng ating poster for our question of the day at bumabahana ng kasagutan mula sa ating mga listeners. Kaya pasadahan na natin ang mga sumagot sa ating poster.
0: Yes.
1: Ito, wait lang, good afternoon si Kuya Vincent Garcia. Sabi ni Ate Loida Refuerzo, ang kanyang best in sa kanyang nanay ay best in pagkalinga at pagmamahal.
0: Ayun. At ito naman si Ate Edith Nicolas. Ayan. Ang sabi niya, ang kanyang nanay ay best in everything.
1: So, lahat-lahat na to, Ab.
0: Oo, sinakop niya na lahat.
1: Correct.
0: Diba? Thank you so much po.
1: Ito sabi pa ni Ate Mila Solomon Tolentino, my mom is best sa paalaala lagi sa akin. Talagang always may reminder, diba?
0: Totoo. Gayun din si Ate Florenda Bugarin Basco. Sabi niya, ang kanyang sagot ay, siya ay best in mapagmahal at the best sa lahat ng bagay. So, parang kay Ate Edith, best in everything din.
1: Wow! Ito, nag-comment pa si Ate, sino na nga to? Ate Guy Santos.
0: Yes.
1: Sabi niya, ang aking nanay ay best sa pagiging masigipag sa gawain ng Lord. Best siya sa pagiging mapanalanginan para sa kanilang lahat. Best sa pagtitiis sa lahat ng pinagdaraanan. Best sa kalinisan. At kahit sa edad na 89, best sa pananamit fashionista. Ang aming mother, I miss her so much.
0: Mm-mm. At ito naman si Asis Aina. Sabi niya, ang puso ng ina, walang kapantay. Mm-hmm. Ayan. Kung magmahal daw ay walang kapalit, no? Nakahandang magtiis ang puso ng isang ina. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Talagang may puso daw ng anghel kung magmahal ang isang mother.
1: Yes.
0: Ayan. Namimiss niya na ang kanyang mama.
1: Uh-huh. Ito, may comment si Ate Marisa Cayas Brickmayer. Ang kanya daw nana ay best in mag-alaga sa kanilang magkakapatid kasi 8 daw sila.
0: Wow! Ang dami pala nila, no? Nakakatuwa rin siguro, no? Pag ang dami ninyo.
1: Oo.
0: Talaga. Parang ini-imagine ko lang kung ganun. Ganun kadami yung anak. Paano kaya na papagsabay-sabay ng mother ni Ate Marisa? No?
1: Pero kung titignan mo, Ab, kung ang Heavenly Father natin, tayong mga anak niya, nakakaya niyang alagaan, what more, di ba? Na yung binigay niya sa ating mga magulang.
0: Totoo. Kumbaga, sa Diyos na lang talaga eh.
1: Correct.
0: Ang Diyos ang mag-e-enable sa ating mga ina. Diba? Ayan. Thank you po, Ate Marisa. At ito si Ate Miriam Masueng. Sabi niya, super mapagmalasakit. 'Di ba? Walang masamang tinapay ayon sa kasabihan.
2: Aww.
0: I miss her so much always.
1: Yes, ito naman nag-comment ang ating masipag din na kaagapay. Sabi ni Angelica Joyce Calayag. Alam mo ang sipag nito, no? Talaga naman. Sabi niya, ang kanyang mommy ay best in teaching.
0: Wow.
1: Si Mommy Leonora Calayag. Yan po talaga ang heart niya. Magaling siya dyan at madaming students ang favorite siya. Kasi nga, teacher si Mami yan. Kaya madami daw siyang inaanak sa kasal na estudyante niya dati. Talagang best in ninang din siguro.
0: Ang galing naman. Ayan, happy listening po kay Mami Leonora.
1: Oo.
0: At ito si kaagapay natin si Camille Arcega Ramos. Sabi niya, ang mama niya ay best in strong award, best in mapagmahal, and best in cooking.
1: Uh-uh.
0: Ayan, best of all the best. O pang-webest talaga, diba?
1: Best, ayan. Pero hindi pa ako na masyadong naniniwala sa best in cooking. Unless...
0: Ma-sample.
1: Matikman.
0: Sample, ganun.
1: Sample daw, joke. Sabi pa ni, ni Anthony Abrenica, best in broadcasting.
0: Wow.
1: Ano ba to, literally or figuratively?
0: Siguro both. At ito naman, si Ate Nipa Oblino, sabi niya, ang kanyang nanay daw para sa kanya ay isang superhero.
1: Mm-hmm.
0: So, yan ang kanyang sagot.
1: Yes.
0: Thank you so much po.
1: Mm-hmm. Ito naman, nag-comment din si nanay. Sabi niya ni Fia Mac, si nanay siling daw ay best in creme de la creme.
0: Oh.
1: Parang yung ano to, yung sa other version ng halo-halo.

0: Yung simpleng sahog lang siya. Oo.
1: Oo, i-search nga natin ang makita. Pero habang sinesearch yes. natin kung ano yan, basahin ko.
0: Oo.
1: Ang sagot ni Ate Erlinda Barba. Sabi niya, parang mensahe niya to sa lahat ng nanay. No? Sabi niya, salamat sa lahat ng mga nanay na walang sawang nagmamahal sa mga anak. Ayan, mabait man o pasaway. No? Or hindi man kamahal-mahal, and mahal na mahal daw nila ang kanilang mga anak. At ayun, love you all, miss you all, palagi mga anak.
0: Uh-oh.
1: And God bless sa lahat. Ayan. Thank you so much po.
0: I stand corrected pala. Yung crema de leche pala yung gusto kong sabihin kanina. Alam mo, gutom na talaga ako.
1: Parang yun yata kini-crave mo. Ayun merienda, nga. No?
0: Iba pala yung crema de la creme. Oo.
1: So, kala natin dessert.
0: Yes, kasi nga gutom na ako. Sabi pa ni Jaden Pabaldes, my inang Loringa Arciso is best in being courageous and it is her pleasure cooking for us until now. She is already 85 years old. You're the best. Grabe, no? Kahit na 85 years old na, ay patuloy na nagluluto.
1: Grabe.
0: Ano kaya ang best dish ni inang Loring, no?
1: Ayun nga, no? At ito si kaagapay natin si Aris Benito. Ito, for sure marami makaka-relate dito. Ang kanyang nanay ay best in multitasking. Totoo yan, no? At talagang minsan ang mga nanay talaga, or madalas, o siguro palagi, walang day off, diba?
0: Sabi nga nila, kapag naging nanay ka, ay 24/7 ang duty mo.
1: Yes, diba? Kaya talaga saludo tayo sa ating mga nanay, no? Hindi talaga matatawaran ang kanilang ginagawa sa kanilang mga pamilya. Mm-hmm.
0: Sabi nga nila, once you become a mother, nagiging iba-iba yung role mo. Mm-hmm. Diba? You become a doctor. You do take care of your children.
1: Oo.
0: Best in cook ka. Nagiging chef ka sa bahay. Best in cleaner ka. Diba? Lahat na all around.
1: Yes. Diba? Napakadaming roles ng nanay.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sabi pa ni Presi Barba, my mother dear is not perfect, but she did the best she could to make me Jesus follower too. She is in the Lord's now, but her faithful serving in the Lord remain. Glory to God for her life. Nakakatuwa, no? Talaga, walang perfect na magulang, mm-hmm. pero dadalhin tayo sa mabuting landas.
1: Yes, oo. At ito naman sagot ni Myra, magalang, sabi niya, ang nanay ko ay best for being generous. Mm-hmm. Ayan, to the point na anong meron po siya, palaging iniisip pa din sa ang iba na mabigyan, no? Na magbahagi.
0: Yes.
1: Ayan. Thank you so much po, no? Napaka-generous naman ng iyong mother, Ate Myra.
0: Mm-hmm. Ito, nag-comment din si Rosalie Centillas, Blessed Thursday. Ang kanya daw nanay is best in good and faithful servant. Na kay Lord God na daw siya. I miss her so much. And I love you very much, Mama.
1: Mm-hmm. At ito si Ate Maribel Gonzalez Oribelio. My mom is best in caring. Ayan, maalaga ang kanyang nanay. At isunod ko na rin yung kay Ate mm-hmm. Lenny Continedo. Sabi niya, best in forgiving ang kanyang nanay. Dahil kahit buong buhay niya na inaaway siya ng kapitbahay namin, saksi daw siya, never niyang pinatulan yon. Iba talaga ang influence ni Lord sa buhay ni nanay. Mm-hmm. She always forgives and forgets.
0: Uh-oh.
1: I love you, nanay. Lorna Bala Cordino.
0: Ayan. Yes.
1: Thank you so much po and happy listening po sa inyo.
0: Nag-comment na rin ng ating kaagapay na si Milagros Delminquez. Ang kanya namang award na ibibigay sa kanyang nanay ay Best in Stronger Mother in the World. Dahil sa kanyang edad na 94. At ngayon yun, oyu, happy birthday, ha?
1: Wow.
0: Lahat ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay ay nalampasan niya dahil sa kanyang faith sa Lord. And praise God for those wonderful, di ba, years na ipinagkaloob at patuloy, di ba, na pag-sustain sa kanya.
1: Yes. Amen! Amen. At ito naman para kay Ate Marilyn Bushal, no? Ang kanyang nanay ay isang teacher.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Siguro parang si Mommy Leonora, no?
0: Oo.
1: Best in teaching din.
0: Correct.
1: Ang mother ni Ate Marilyn. At ito, bumabate at napadaan sa ating poster, si Ate Lulu Harabes Tapleras. Happy listening po sa inyo. At ihabol ko na rin yung galing kay Ate Helen Estremera. Best magmahal at mag-aruga ang aming mama. Ayun, nasa piling na ng ating Panginoon.
0: Mm-hmm. Ito naman si Jonathan Clerigo. Happy Thursday. Para sa kanya, best in time management, organization of scheduled routines.
1: Wow.
0: And truth be told daw, this is one thing na natutunan niya kahit pa magbagong oras ng work at kahit pa need to adjust with seasonal time differences. Mm-hmm. Ayan, thank you. Ihabol ko si Joe Aquino. Ang kanya naman ay best teacher, ang kanyang nanay sa kanyang magkakapatid. Kayang harapin ang buhay, walang hindi kaya para sa mga anak. Lahat nga, di ba, titiisin, di ba, para sa mga anak. Sabi nga nila, talaga naman, parang sige ako na lang magkasakit kaysa yung mga anak. May mga ganyan silang moments eh.
1: Totoo. Kasi usually, no, parang kung ano yung na-experience ng anak nila, parang doble.
0: Correct.
1: Yung nararamdaman ng mga magulang natin, hindi ba? Kaya ganun talaga ang kanilang pagmamahal sa ating pamilya. Mm-hmm. At ito si Ate Emmy Pagyo Teodoro. Pang-Webes ang kanyang nanay dahil sabi niya, my mom is super best. O, oh, diba? Super na best pa. No? Ihabol ko na yung sagot ni Ate Anita Luchavez. Sabi niya, ang kanyang mama ay best in pag-aalaga. Ayan, maalaga ang kanyang nanay.
0: Sabi pa ni John Lawrence Andaya, dahil wala naman ako niyan, pero marami naman akong nagmamahal sa akin na nanay. Ayan, bigyan ko po sila best in maasikaso, mababait, masisipag. Aba, syempre, hindi mawawalan ng maganda sila. Sila Mama Sara Colombo, si Amor, si Ikan Pereya, si Razeline Pereya, si Aure Joy Joy Makunat, si Vivian Ikan Pereya, si Riza. Ayan, di mapilis. Lagi po kayo mag-iingat sa bawat pag-alis nyo po. Lagi kayong gabayan ng ating Diyos. Sabi pa ni Andrea Gabihan, best, pinaka-best ang kanyang inay.
1: Ayun. At kay Ate Andrea Gabihan. Ay, oo, nabasa mo na. So, babasahin ko yung kay Ate Christy Panado. Ayan, para sa kanya, ang kanyang nanay ay huwarang ina ng tahanan na wala na pong hahanapin pa ang kanyang pamilya. Kaya best nanay po siya.
0: Mm-hmm. Salamat po. Ito naman, nag-comment din sa atin si Simonette Ocampo, best in everything daw.
1: Wow.
0: Ihabol ko na rin yung kaagapay natin dito sa DZAS, si J Best Man Show. Ang aking mother na si Mommy Estelita Costillas Man Show ay best in budgetarianisms.
1: Wow.
0: She finds way para mapag-cash yung budget kahit hindi raw sasapat. I love you, Mama, to the moon and back.
1: Wow.
0: Salamat, Jabez.
1: Thank you, Jabez. And shout out sa kanyang Mommy Estelita.
2: Hi,
1: po! At ito si Ate Pasita Galvez. Para sa kanya, ang kanyang mama ay best in pagmamahal. Gayun din si Ate Marites Brito, best in pagmamahal at kasipagan. Gumawa na araw-araw, no, ng kakanin, no, at napakabait daw ng kanyang ina.
0: Mm-hmm. Sabi pa ni Lala Pagdanganan Tutor Darnanay, my inay was the best for everything. My business nanay Bebo Child Care Center is for her loving memory. Ah, doon niya pinangalan. Hello din po kay Ate Mercy Guerra. Best in cooking daw ang kanyang nanay. Maging si Glenda May, best in pagmamalasakit.
1: Ayun, si Ate Joyce Sia naman. Para sa kanya, the best ang kanyang ina. At si Ate Lillian Guerrero, sabi niya, best ang kanyang nanay sa pagtuturo ng kagandahang asal.
0: Mm-hmm. Maging si Josephine Husay, pagmamahal. Si Romelita Farol, best sa pagtitinda at masipag.
1: Yun, oo. Gayun din kay Ate Gemma Cruz Castillo, masipag din, no? Best in kasipagan ang kanyang mother. At ito sa ating ongoing streaming, dahil bumabaha na rin, ihabol ko lang, bumabati ulit si Kuya Vincent Garcia ng Good Afternoon. At sabi naman niya, nag-update siya, sabi niya, madaling araw daw siya naglalaba kasi daw mura ang demand ng kuryente.
0: Uy, ganun pala yun.
1: Uy, may ganun palang strategy, no?
0: Oo.
1: At ito si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon din po sa inyo. And salamat po sa pag-share ng ating ongoing streaming. At yun nga, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo na sagot kayo, ha? Makisali kayo sa ating question of the day or statement of the day. Kumpletuhin ninyo. Kung bibigyan mo ng award si nanay, si mama, or mommy, siya ay best in blank. So, mm-hmm. Iwan nyo lang kaagapay ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Kaya, syempre, ha, patuloy kang makinig at mag-share po yung streaming po natin. Copy mo yung link, send mo sa group chats mo, or i-share mo sa iyong Facebook wall para mas marami pa yung maabot ng ating broadcast. At nakikinig ka na nga lang din, i-comment mo na ang iyong nanay.
1: Yes.
0: I-tag mo na sila dito sa ating comment section para marinig nila ang iyong mensahe. Huwag po kayo magilipat ng stasyon. Magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Taboa.
2: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin. Hindi bumibitiw at yes, hindi naglilipat ng istasyon. Salamat ha sa pagsama niyo po sa amin ngayong hapon na ito, na kahit na napakainit ng panahon, kaagapay, stay hydrated, di ba? Para hindi tayo ma-dehydrate, saka maiwas din sa high blood at saka sa heat stroke.
1: Totoo yan. At yun nga, meron tayong iniwan, nakukumpletuhin ng ating mga kaagapay, no? At ito ang kung bibigyan mo na award si nanay, si mama or mommy, siya ay best in blank. So iwan nyo lang kaagapay ang inyong sagot dito sa ating question of the day or statement of the day dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At itagmo na rin, i-shoutout na rin natin ang inyong mommy dito sa ating comment section.
2: Yes, at ito, basahin na natin yung mga nagko-comment na sa ating streaming. Ito sa ating YouTube channel.
1: Yes.
2: Sabi ni Sister Elena, "Hello Ayu, kung nabubuhay pa daw ang kanyang nanay, best in matiisin at masikap dahil po isusubo na lang niya, ibibigay pa sa amin. Walang tigil siya, kumita pinansyal para sa mga anak. Mabuhay po sa mga dakilang ina." Thank you po, Ate Elena.
1: Thank you po. At totoo yun, no? Naririnig lang natin yan, pero talaga nakikita natin yan sa ating mga nanay, no? Yung mga pagkakataong, alam mo yun, na isubo na lang nila, pero ibibigay pa nila sa kanilang mga anak. Ganun sila ka...
2: Correct.
1: Ganun yung sakripisyo nila para sa kanilang families. At eto nga, si Ate Leia Bonagua, nag-good afternoon na sa atin. At si Ate Luz Aguilar, sabi niya, "Good afternoon kaagapay, washing daw, no? Naglalabas siya ng kanyang mga damit habang ginagawa tayong background dito sa Inspirations Unlimited." At nag-share na rin siya ng kanyang merienda, Kael. Sabi niya, cup noodles and biscuit.
2: Ayan,
1: pa-shoutout daw sa kanyang Sis Lenny, Nora Lenny and Ate Baby. Yan, listening sila from Muntinlupa. Ayan.
2: Ayan,
1: thank you so much po, Ate Luz, and happy listening po sa inyo.
2: Eto, nag-comment din si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Magandang hapon. Maging si John Lon CG, sabi niya, hello daw sa atin. Paka-shout out. Naka-tune in through FB Live sa kanyang mobile phone kahit sa trabaho habang walang tawag ang customer. Pakibati daw si Brother Marlon Kapili Guanzon ng Barangay San Isidro 1, Paumbong, Bulacan. Ang kanyang merienda today ay fishball at palamig na gulaman.
1: Wow!
2: Alam, nakakabisang ganyan ng mga kanto, street food na may gulaman ka, tapos tutuho ka ng fishball, ng kekyam, ng tokneneng.
1: Quick, no? Talagang panalo yan. Gusto ko rin yan at favorite ko yung street food na yan. At ito si Shi Che Van, sabi niya ang kanyang nanay ay best in rescuing. Mm-hmm. Ayan, to the rescue talaga. Palagi ang ating mga nanay. At ito si Ate Marites Katli Layao. Good afternoon daw. Inspirations Unlimited. Nasa mall daw siya ngayon. Eating sticky rice with matcha milk tea.
2: Wow.
1: Ayan, nag-online daw siya para dumaan dito sa ating ongoing streaming.
2: Oo.
1: Ayan, enjoying God-given life. Ayan. Thank you so much po sa pagdaan ninyo sa ating programa, Ate Marites.
2: Kala ko sa pagdaan sa MOA. Pwede rin, diba?
1: Oo, diba? Ano yan, life hack yan?
2: Correct.
1: Para makatipid ka sa aircon sa bahay ninyo.
2: Diba?
1: Mag-mall ka.
2: Tipid tips, yan. Hello po kay Ate Josephine Pudunan. Best in kasipagan at pagmamahal daw ang kanyang ina. May pahabol pa si Ate Marites Katli Layao. Shout out daw kay Renol John Layao. Kay hello kay Ren at sa kanyang buddy, ayan, si Kuya Arnold Layao at kay Liberty Gonzalez. Thank you po for tuning in.
1: Ayan, hello po sa inyo. Ito naman si Ate Arlene Bondoc Oira. Sabi niya, best in thoughtfulness and encourager ang kanyang nanay. Ayan. At pinapa-shoutout niya at binabati ang kanyang mommy, Anna Bondoc, ng Happy Mother's Day.
2: Yes.
1: Ayan. Thank you po.
2: Hello din po kay Ate Liza Cruz. Best in everything daw ang kanyang nanay. I love and miss her very much. And nag-hello sa atin si Ate Aurora Sanchez Ubania.
1: Ayun. At nag-good afternoon din sa mga oras na to si Ate Mel de Guzman Angeles. Ayan. Blessed afternoon din po sa inyo. At si Ate Luz Aguilar na padaan ulit sa ating ongoing streaming. Sabi niya, best in prayer and active in reading the Bible ang kanyang mommy. At si Ate Aurora. Ito, Happy Mother's Day daw kay Nanay Melly Ching. Ayan, hello po and Happy Mother's Day po sa inyo.
2: Mm-hmm. Yan, kagapoy, pwede ka pa rin humabol sa pagsagot sa ating question of the day. Kung bibigyan mo ng award si nanay, si mama, si mami, siya ay best in blank. So, dugtungan mo na yan, kagapoy. Comment na at itag na ang iyong nanay. Sabi ni Ate Len Agdon Reyes, blessed afternoon, ang kanyang nanay noong nabubuhay pa ay best sa kabaitan, pagmamahal, kasipagan, mahal na mahal niya kami. Salamat po. Ayan ha. Salamat po for commenting.
1: Ayun. At si Kuya Tristan Gulay, sabi niya ang kanyang nanay ay best in loving and happy and joyful din ang kanyang nanay. At si Ate Abong-Abong, good afternoon din po sa inyo and thank you po sa pagdaan ninyo dito sa ating ongoing streaming. At ihabol ko na rin si Ate Melanie Santiago. Sabi niya, best provider ang mother ko and super maalaga sa mga anak at apo.
2: Yes. Ayun. Ito naman, nag-comment din si Reggie Saraosos. Si Nanny Virginia Saraosos daw ay best in understanding, teacher, budgeter, and business handling. Oh. All around na, dami.
1: Wow, ang daming roles ng kanyang mommy. At ito naman, si Kuya Aaron Ranoco. Sabi niya, ang mama ko po ay best in iyak.
2: Ay, ano kaya yan?
1: Pero iyak kapag nananalangin. Mm-hmm. Para sa aming lahat na magkakapatid. I love you, Mama Bernadette Ranoco. Mm-hmm. Totoo yan, no? Iba talaga magdasal ang ating mga magulang or ang ating nanay, no? Para sa atin, diba?
2: Mm-hmm. Sabi pa ni Ate Mila Jordan, nasa heaven na ang kanyang inay na si Renilda Delphine. Naiwan niya ang pananampalataya sa ating Panginoong kasipagan at kalinisan. The best siyang inay. Salamat po.
1: Ayun. Ito si Kuya Aris Benito. Sabi niya, si Ate Bekpe Benito Quijano na tumayong nanay naming apat na magkakapatid. Siya ang nagpakilala sa amin kay Jesus Christ. Ayan, nice to see you po online. Ayan, thank you so much po at nakakatuwa nga, no? Kaya kaagapay, i-grab mo na tong opportunity na to, no? Kahit sa mga taong tumayo bilang iyong nanay, i-shout out mo na at batiin mo na rin na Happy Mother's Day at bigyan mo na rin ang award. Anong award ang ibibigay mo sa mga taong naging mother figure sa buhay mo?
2: Tsaka you could show them your love, no? Baka mamaya, ayan, pwede kang maglinis ang bahay. Yun ang reward mo sa nanay mo.
1: Oo. Diba? Kung baga mag-switch kayo ng role.
2: Correct.
1: Oo, kahit mga 1 week. Diba?
2: Kaya,
1: pwede yun.
2: Oo, maglinis, ipagluto mo.
1: Oo, diba? Let them know na na-appreciate mo ang bawat ginagawa nila.
2: Lalo na kung yung love language mo ay service, pwede mong i-show yan through actions.
1: Totoo.
2: Kung hindi ka masyadong words of affirmation, diba? Ito, sabi pa ni Hazel Nagares Obsemeya, my mommy Josie po is my superwoman. Kaso kasama naman siya ni Jesus sa heaven. Pero thank you Lord kasi may nanay Nelia Manzano po ako na best in pagmamahal at best in evangelism. Hindi ko man siya biological na nanay, hindi niya ako nakakalimutan. At sa aming nanay sa Dubai, si Mother Marisa Salibyo, best in thoughtfulness at kasipagan kasi ang dami niyang sidelines at super loving lola sa aming mga anak.
1: Ayun. At ito si Ate Maya Beraquit, sabi niya, Lola ko po, best in Tahi. Ayun, mahilig manahi ang kanyang lola. Shout out po kay Lola Lucing na nagtatahi sa mga oras na to. At nakikinig daw sa radio. Ayan.
2: Hello po.
1: Hello po, Lola Lucing. Thank you po sa inyong pakikinig dito sa 702 DZAS.
2: Yes.
1: At ito. Yes. Double ko na yung galing kay Ate Cherry. Joyosa Malyari. Ayan, napaka-selfless ng nanay namin. Ayan, shout out po sa inyong mommy, Ate Cherry.
2: Mm-hmm. At ito, sa mga nag-PM pa sa atin, sabi pa ni Angela Marie Santos, kung bibigyan daw niya ng award si mama, siya ay best in sacrifice.
1: Ayun.
2: Grabe kasi yung mga bagay na ginagawa niya para sa pamilya namin na minsan hindi na namin napapansin. Yung tipong siya yung pagod pero siya pa rin yung unang mag-aasikaso sa kanila. Kahit minsan wala nang natitira para sa kanyang sarili, ibibigay pa rin niya lahat.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sobrang saludo sa kaniyang mama.
1: Grabe, no?
2: Best in sacrifice talaga.
1: Oo, napaka-selfless ng mother ni Ate Angela. Na minsan talaga, no, kahit pagod na sila, sagad na sila,
2: mm-hmm,
1: parang hindi sila nauubusan ng pagmamahal para sa family, sa mga
2: talaga,
1: anak nila.
2: Talaga, uunahin diba? Para nila ang pamilya.
1: Oo, totoo yan. At ito galing naman kay Joshua Daniel Cruz. Mm. Kung bibigyan ng award si mommy, siya ay best in multitasking.
2: Yun.
1: Ayan, dahil marami sigurong role ang kanyang nanay. Sabi niya, hindi ko alam paano niya nagagawa pagsabay-sabayin ang work, ang bahay, at ang pag-aalaga sa amin. At pag-intindi sa lahat ng problema sa bahay.
2: Mm-hmm.
1: Parang never siyang nauubusan ng energy kahit pagod na siya.
2: Aww.
1: Grabe, no? Parang deserve ng mother ni ate or ni kuya Joshua na reward.
2: Reward.
1: Diba? Kahit isang ano spa day.
2: Wow. Ayun nga naisip ko, magpa-massage siya.
1: Oo, diba? Para naman yung energy, no, ma-refuel man lang ang kanyang nanay.
2: Yes.
1: Energized.
2: Correct. Ito naman, may pahabol din si Kimberly Ann Flores. Sabi niya, kung bibigyan daw ng award si nanay, siya ay best in comforting people. Kapag may problema, kahit simpleng yakap lang niya o simpleng okay lang yan, anak, gumagaan daw kaagad ang kanyang pakiramdam. Iba talaga ang comfort ng nanay.
1: Yes. At ito naman, si Mark Anthony Reyes. Ay, maraming makaka-relate dito.
2: Oh.
1: Kung bibigyan ng award si mama, siya ay best in budgeting.
2: Ayan.
1: Ay, diba? Minsan, alam mo, nakakatuwa lang na parang kung iisipin mo, no, before, nung wala pa tayong trabaho, tapos nakikita lang natin yung nanay natin or yung parents natin, mm-hmm, kung paano nila pinagbabudget.
2: Correct.
1: Paano sila nagbabudget, pinagkakasya yung pera. Kumbaga parang noon, hindi mo maunawaan.
2: Uh-oh.
1: Now, magtataka ka na lang, paano nila nagagawa?
2: Correct.
1: Hindi ba?
2: Actually, talagang nakaka-amaze yung mga ganyan kasi kung tayong, I mean, marunong naman tayong mag-math, mag-compute,
1: Uh-oh,
2: pero nakakapagtaka how they do the economy, di ba? Para masustain ang family, yung mga pangangailangan. Kasi kung susumahin mo, Lord, parang hindi naman to kasi, pero nai-stretch nila. Di ba?
1: Talagang yung talent na ganun, ibigay talaga ng Diyos, no, sa ating mga magulang.
2: Correct.
1: No? At ito, isunod ko lang yung kasunod ng kanyang sagot. No? Best in budgeting daw ang mama ni Kuya Mark Anthony. Tapos sabi niya, sa hirap ng buhay ngayon, hindi ko alam paano niya napapagkasya ang budget namin. Kahit minsan kulang, nagagawa niya pa rin ang paraan na may pagkain kami at okay ang pamilya namin.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So true to, Kuya Mark.
2: Yes. Ito, nag-comment sa ating live streaming, sa ating FB Live, si Ate Cora Lagda Ashed. The best sa kabaitan daw ang kanyang nanay. Parang hindi ko siya nakitang nagalit. Wow.
1: Mm, wow.
2: Di ba, pinsan pag nagagalit daw yung mga nanay, nagiging dragon.
1: So, never niya pang nakita.
2: Ayun.
1: Na magalit ang kanyang mama. At ito si Ate Mila Pascua, bumabati sa atin. Hello po sa inyo. Thank you po. Napadaan po kayo dito sa ating ongoing streaming. At ihabol ko na ang sagot ni Patricia Joy Villanueva.
2: Mm.
1: Sabi niya, kung bibigyan ko ng award si mommy, siya ay best in prayers.
2: Mm-hmm.
1: Kahit hindi siya vocal minsan, alam ko lagi niya kaming ipinagdarasal. Ramdam ko yun lalo na sa mga panahon na feeling ko hindi ko na kaya.
2: Mm.
1: Diba?
2: Sweet. Oo.
1: Diba?
2: Ito naman, ihabol ko na rin, sabi pa ni Carlo Miguel Mendoza, Kumibigyan niya daw ng award si nanay, siya ay best in patience. Ayan o, kahit ilang beses kaming makulit o pasaway, hindi siya sumuko sa amin. Ang haba talaga ng pasensya ng mga nanay. Oo na, lalo na ng mga bata pa tayo, mm-hmm. na sobra yung kakulitan, sobra yung tigas ng ulo.
1: Oo, diba? Mm-hmm. Imagine na kaya nila yon.
2: Correct.
1: Napagtiisan nila ang kakulitan natin at katigasan ng ating yes. ulo. Diba? Grabe yung patience Totoo. Ng ating mga nanay. No? At yung mga taong tumatayo bilang nanay natin. No? Talagang we praise God sa kanilang mga buhay. At ito si Ate Cherry Malyari, sabi niya, my spiritual mother naman ay napaka-prayerful, kaya na-inspire akong gayahin siya sa aking 3.5 decade journey with Jesus. Mm-hmm. Ayan, shout out po natin Ate Cherry, ang inyong spiritual mother. Ayan, pag may pagkakataon, no, itag natin. Mm-hmm. Thank you po.
2: Ito naman, sabi naman ni Lester Martirez, the best in home economics ang kanyang nanay. Para wow. nabanggit natin kanina kasi it's really hard to manage everything at home. Pero kayang-kaya ng mga nanay natin yan. Ito, ihabol ko si Rica May Navarro. Kung bibigyan niya daw ng award si mama, siya ay best in late night talks.
1: Wow!
2: May pag late night talks, mga deep conversations. Oh, no? Siya yung tipo ng tao na kahit madaling araw na makikinig pa rin sa problema mo.
1: Uh-oh. Grabe, no? Para pala yung ano, programa natin, Heartline.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Yan. At ito, galing kay Brian Kit Lopez. Sabi niya, kung bibigyan ko ng award si mommy, siya ay best in silent love.
2: Uh-oh.
1: Hindi siya showy, pero makikita mo sa actions niya kung gaano niya kami kamahal.
2: Oo.
1: Oo, 'di ba? Talaga makikita mo sa actions eh.
2: Oo.
1: 'Di ba? Ang pagmamahal ng isang ina, 'di ba?
2: Yes. Sabi pa ni Samantha Claire Aquino, kung bibigyan niya daw ng award si Mama, siya ay best in encouragement.
1: Ayun.
2: Siya yung unang naniwala sa akin kahit ako mismo nagkaroon ng duda sa kanyang sarili. Oh, salamat, no? Kasi talagang unang maniniwala sa atin yung mga magulang natin, di ba? Yung nanay natin na nagbigay ng confidence para gawin. Lalo na, naalala ko din, yung bata pa ako, hindi ako marunong magbike. Pero tinuruan ako, nakita nila yung nagkaroon sila ng tiwala and confidence on me.
1: Oo, diba? At yun nga, minsan, diba, yung tiwala ng parents natin, nanay natin, or tatay natin, parang sapat na.
2: Oo.
1: Diba? Kahit walang naniniwala sa'yo, basta naniniwala sa'yo yung parents, mm-hmm. no? Parang sapat na yun.
2: Correct.
1: To face the world.
2: Wow!
1: At ito naman, si Kuya Daniel Joseph Torres, sabi niya, kung bibigyan ko ng award si nanay, siya ay best in cooking. Walang makakatalo sa luto ni nanay, kahit simpleng ulam, sobrang special na daw. Ay, oo.
2: Pero ang tanong, ano kaya ang best
1: specialty, no?
2: Specialty ni nanay?
1: Oo, 'di ba? Pero totoo 'to, no? Magaling din at creative, resourceful din ang ating mga nanay kasi syempre kung ano yung available na ingredients sa bahay, talaga nagagawa nila ng paraan kung anong pwedeng maluto from that, diba?
2: Yes, oo.
1: Feeling ko natuto ka rin dun, Kael.
2: Oo. Diba? Pero kasi yung nagluluto sa bahay, yung tatay ko. Yung nanay ko, mahilig din siya magluto ng mga, kasi nga, taga-Bicol yung nanay ko. So, yung mga ganong ulam. Pero dahil nga ngayon, ako na ang taga-luto sa bahay. I really enjoy everything. Ito, nag-comment sa ating live stream si Ses Ponce. Kung bibigyan ko naman po ng award, ang kanyang mama ay the best na mananampalataya kay Lord, na kahit na maraming humahadlang, lagi siyang gumagawa ng paraan. Talagang gumagawa ng ways, 'di ba, para magampanan or masolusyunan ang iba't ibang problem sa tulong at biyaya ng Lord.
1: Ayun. At basahin ko naman yung galing kay Emmy Cristobal. Sabi niya, good PM. Ang mother ko ay the best na best in mapagmahal, ayan, at maunawain na nanay. At nasa heaven na daw ang kanyang mother. Ayun. At ito, ihabol ko rin ang sagot naman ni Lian Joy Ramos. Kung bibigyan ko ng award si mommy, siya ay best in understanding. Kahit hindi ko sinasabi lahat, parang alam na niya agad ang nararamdaman ko.
2: Wow!
1: Totoo yun, no? Minsan nga din, di ba? Best in ano sila eh. locating things sa bahay.
2: Totoo yan.
1: Kabisado nila. Kunwari, hinahanap mo yung, let's say, chinelas mo. Uh-oh. Alam nila kung saan sulok.
2: Correct.
1: Diba? Na minsan sabing, gamitin mo yung mata mo, hindi bibig.
2: Oo, yung mga ganyang linyahan ng ating mga nanay, diba? Mata ang pinangahanap, hindi bibig. O, nasabihan ka na ba nun, diba? Oo, ayan, nag-comment sa ating YouTube live si Ate Nieva Muirong. Sabi niya, my mom Nieves is the best role model. Number one, a student was always first honors, so he got promoted. As leader, first lady counselor in San Antonio, Zambales after liberation. And number three, my first teacher. And fourth, in faith and in prayer. Talagang madaming naitulong kay Ate Nieva ang kanyang nanay.
1: Yes. At ito naman galing kay Ethan Gabriel Santos. Sabi niya, kung bibigyan ko ng award si Mama, siya ay best in hard work.
2: Yun.
1: Ayan, nakita ko kung paano siya nagsikap para mabigay ang mga pangangailangan namin.
2: Mm-hmm. Sabi pa ni Nicole Andrea Perez, kung bibigyan niya daw ng award si nanay, siya ay best in unconditional love.
1: Wow.
2: Kahit anong mangyari, hindi niya kami iniwan.
1: Mm-hmm. At ito naman, parang pang Monday motivation tong sagot ni Kuya Adrian Castillo. Sabi niya, kung bibigyan ko ng award si mommy, siya ay best in motivation. Ayan, kapag gusto ko ng sumuko, siya lagi ang nagpapaalala na kayanin ko.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Keep on pressing on.
2: Gwen, keep on keeping on.
1: Yes.
2: Yes. Ito, lastly, sa ating mga nag-comment, sabi pa ni Ate Camille Rose Gutierrez, kung bibigyan niya daw ng award si Mama, siya ay best in selflessness.
1: Mm-hmm.
2: Lagi niyang inuuna ang pamilya bago ang kaniyang sarili. Talagang all out lagi si mother, di ba? Before herself, talagang inuuna ang family. Pero siguro maganda yung ab, no? Na magkaroon ng mga mother natin ng me time, self-care, bigyan natin sila noon.
1: Oo, di ba? Kung may pagkakataon na mabigyan sila or ma-rewardan talaga
2: i-pamper
1: sila. No? Pamper day, spa day, di ba? Bonding kayo, no, magnananay, i-grab natin yung opportunity, di ba? Pero yun nga, Kael, no, sobrang nasisihan tayo.
2: Uh-oh.
1: At maraming sumagot, no, at nakisali sa ating question of the day at talagang bumati sa kanilang mga nanay.
2: Yes.
1: Ngayon na malapit na ang Mother's Day. At nakikita talaga natin, nakita natin sa mga sagot na ating mga kaagapay na ang daming roles na ginagampanan ng ating mga nanay.
2: Correct.
1: No? Minsan chef sila, minsan nurse, teacher, tagapayo, tagapunas ng luha, tagapunas ng pawis, pero hindi sapat yung isang award lang eh.
2: Mm-hmm.
1: No, itong mga napag-usapan natin para suklian lahat ng kanilang mga sacrifices, no? Pero sa simpleng paraan na tulad ng ginawa natin, 'di ba, na ipaalala natin na mahalaga sila sa buhay natin at hindi invisible ang kanilang mga ginagawa para sa kanilang pamilya, no? Ang mga nanay na hindi naghihintay ng trophy or applause, 'di ba? Pero bilang mga anak, responsibility din natin na iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga at minamahal natin sila.
2: Mm-hmm. Kaya sana po mga kaagapay, hindi lang po tuwing Mother's Day na ginagawa po natin ito. Let's celebrate our moms in the way we speak to them, in the time that we give, and in the love we show to them araw-araw. Diba? Piliin natin sila, mahalin natin sila araw-araw, sabi nga ng Ben and Ben.
1: Wow!
2: Dahil kung may mga pinaka-importanting award man kaagapay sa ating buhay, yun ay ang pagiging ina at ang makitang lumalaking may respeto at mapagmahal ang kanilang mga anak.
1: Ayun. Kaya naman, take na rin natin ito opportunity na to. Batiin natin ang ating mga nanay. Ayan, Happy Mother's Day sa aking nanay na si Nanay Yoli. At syempre sa aking mother-in-law na si Nanay Julie. Ayan, advance Happy Mother's Day po.
2: At syempre sa aking nanay din na patuloy na nagsusumikap. At
1: yes,
2: syempre talaga, bago pa ako dumising siya ay gising na para ipagsaing ako. Ayan na, maraming salamat. Sa lahat ng mother, di ba, na nakikinig po ngayon, we appreciate you and we honor you.
1: Yes, kaya naman, kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa araw na to, no, sa Webest Edition ng ating programa. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Nat Peralta, gayon din sa ating RTV team, kay Angelica Calayag, maging sa ating Bukhawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcd Ferrer Taboa.
2: At ako naman po ang inyong nakasama, kay El Garcia. And thank you for tuning in po sa Webest Edition ng Inspirations Unlimited.

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Ang oras, ganap ng alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong Webes, a 7 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon. Antas ng tubig sa Angat Dam, patuloy ang pagbaba. Hontiveros, pinaiimbestigahan ang sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas ng Planters Products Incorporated. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng panahon ng tag-init sa bansa. Sa pinakahuling inilabas na datos ng State Weather Bureau, umaabot sa 181.35 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na mahigit isang metrong mas mataas kesa sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Kaya binawasan ang supply sa irigasyon para unahin ang water consumption sa mga kabahayan. Nagpatupad na rin ang mga otoridad ng water service interruptions at pagrarasyon ng tubig sa oras na maabot ng dam ang kritikal na mababang level na 160 meters.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naitala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang antas ng kalidad ng hangin sa Ginobatan, Albay na nasa kritikal dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon sa Environmental Management Bureau Region 5, ang hangin sa lugar ay umabot sa matinding level ng particulate matter, kaya patuloy ang mahigpit na monitoring sa kalagayan ng kapaligiran. Nag-deploy naman ng karagdaga monitoring equipment ang DENR sa mga apektadong lugar para makuha ang real-time na datos ng hangin, habang patuloy ang babala sa mga residente na iwasan ang matagal na exposure sa ashfall. Nagpapatuloy din ang water quality testing sa mga kalapit na ilog at pinagkukunan ng tubig upang matiyak na hindi ito kontaminado at ligtas pa rin gamitin ng mga evacuee at residente. Nagpaalala naman patuloy ang DENR sa publiko na magsuot ng protective mask at sumunod sa mga lokal na health advisories habang nananatiling aktibo ang bulkan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senadora Pia Cayetano, suportado ang panawagang huwag magtaas ng tuition ang mga pribadong paaralan. Nananawagan din ng investigasyon sa mataas na presyo ng kuryente. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho resulta.
3: Suportado ni Senadora Pia Cayetano ang panawagang ipaglaban ang pagtataas ng tuition sa mga pribadong paaralan. Nauna nang hinimok ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions na ipagpaliban ang planong pagtataas ng matrikula habang binibigyang diin ang pangangailangang protektahan ang mga pamilyang Pilipinong nahihirapan na sa mabilis na pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin. Si Cayetano na nagsisilbing Senior Vice Chair ng Senate Committee on Finance at humawak ng budget sa edukasyon sa loob ng 6 na taon ay nagpaliwanag na ang kakayanang makapasok sa edukasyon o accessible education ay susi sa pagwakas ng kahirapan at pagtiyak ng mas patas na pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Binigyang diin ni Cayetano nagsusumikap ang gobyernong palakasin ang suporta sa mga programa sa higher education sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at pagtataas ng pondo para sa mga state universities and colleges. Binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatiling abot-kaya ang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Nananawagan si Cayetanong magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang pagaanin ang pasanin ng mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon. Samantala, isinusulong din ng Lady Senator ang imbestigasyon sa batayan ng mataas na presyo ng kuryente. Sa lalong madaling panahon, anya, ay kailangang malaman bakit sumirit pataas ang electric bills ng mamamayan, lalo ngayong panahon ng matinding tag-init at pagtaas ng presyo ng mga bilihin bunsod ng mas mataas na presyo ng krudo dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Cayetanong lahat ng mamamayan, may kayaman o yaong mga nasa laylayan ng lipunan, ay apektado ng naturang electricity bill hike. Hindi naman porke anyay nasa batas ang batayan ng kung paano kinakalkula ang dapat isingil sa kuryente, dapat ay manaig pa rin ang interes ng publiko sa naturang usapin. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ibinahagi ng Department of Education ang positibong resulta sa learning recovery dahil sa pagbaba ng bilang ng mga struggling learners sa buong bansa. Batay sa mga assessment para sa school year 2025 to 2026, umangat sa 4.5 million na mag-aaral ang antas sa pagbasa mula sa dating struggling readers. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na ang naging susi rito ay ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng literacy and numeracy. Pagtitiyak naman ng ahensya na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang lalo pang mapabuti ang kalidad ng education, lalo na sa secondary level.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: 60% ng miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara boboto ng yes para i-transmit ang impeachment kay Vice President Sara sa Senado. NUP may 55 members, second largest political party sa Kongreso. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Inaasahang boboto ng pabor ang 60% ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP bloc sa House of Representatives para i-transmit ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ang naging pahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP at pangalawa sa pinakamalaking political party sa Kongreso. Sa panayam, sinabi ni Puno na habang pinag-uusapan ng 55-member party, nagpakita ng pagtutol sa impeachment ang ibang mambabatas, subalit majority ang tiyak na boboto ng yes. Gayunpaman, anya, maaaring mag-iba ang posisyon ng ibang member party makaraang kompletuhin ang district consultation bago ang May 11 plenary vote. Sa kasalukuyan, sinabi ni Puno na mayroong 30 members ang boboto ng yes, subalit subject sa final consultation sa kanilang constituent. Kinukonsidera ng NUP members dahil mayroon din kumakatawan distrito sa Mindanao na kilalang balwarte ng mga Duterte. Binigyan diin ng mambabatas na dumaranas ng pressure ang ilang NUP congressmen mula sa influential religious group para hindi suportahan ang impeachment. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Target maipasa ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill ngayong Mayo o bago magsara ang unang regular session ng 20th Congress. Ito ang pahayag ni House Assistant Majority Leader at Lano del Sul First District Representative Zia Alonto Adyong na chairman din ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na dumidinig sa panukala. Dagdag pa ni Adyong na nagkausap sila ni na Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Sandro Marcos hinggil sa pagnanais nila bilang maipasa ang panukala. Sinimula noong Abril ang debate sa plenaryo ng Kamara patungkol sa Anti-Political Dynasty Bill at ayon kay Adyong, magpapatuloy ito sa susunod na linggo kung saan anim na kongresista pa ang nakalinyang mag-interpelate.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ontiveros, pinaiimbestigahan ang sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas ng Planters Products Incorporated. Ang ulat mula kay Babylin Cacho resulta.
3: Isang malaking katanungan para kay Senadora Risa Ontiveros kung ano ang kakayanan at otoridad ng Planters Products Incorporated upang makapag-aangkat ito ng libo-libong toneladang bigas mula sa ibayong dagat sa gitna ng reklamo ng mga lokal na magsasaka ng bigas na napakababa ng presyo ng pagbili sa kanila ng mga middlemen. Anang Lady Senator, una sa lahat, hindi patiyak kung paano ang estadong kinabibilangan ng PPI. Pribadong kumpanya ba ito o isa sa mga tanggapan ng pamahalaan sa kategoryang Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC? Dagdag pa ni Ontiveros, dahil kung hindi GOCC ang kumpanya, bakit nagkaroon ito ng kapangyarihang mabigyan ng prioridad sa pag-i-import ng libo-libong metrikong toneladang bigas? Batay sa datos na kanyang nakalap, 86,000 metric tons ang inangkat ng PPI Enero pa lamang ng kasalukuyang taon na 73% na ng rice imports ng panahong iyon. Ang halaga ng importation na ito ani Ontiveros ay may 2 bilyong piso, bagay na higit sa kakayanan ng PPI na angkatin ang ganitong karaming bigas dahil mahigit lamang sa 500 milyong piso ang kapital nito. Dahil dito aniya, kailangang maimbestigahan ang usapin sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, hiniling din ng ilang senador ang pagbibigay proteksyon at pangangalaga sa kapakanan at kakayanan ng mga lokal na magsasaka upang makapagtanim at makapag-ani pa ngayong tag-init at sa hinaharap ng mga itong pagtaas ng presyo ng mga gastusin tulad ng presyo ng pataba sa kanilang mga sakahan. Babylin Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nakikipagkooperasyon na ang Department of Environment and Natural Resources sa Office of the Solicitor General ukol sa maaaring legal na aksyon ugnay sa nagpapatuloy na sanitary landfill fire sa Navotas. Naglalayo nitong tiyakin na may legal na batayan ang gagawing pagpapanagot sa mga pagkukulang, lalo pat patuloy ang pagsama ng kalidad ng hangin na umabot na rin sa kalapit na mga bayan. Matatanda ang una ng naglabas ang DENR ng Notice of Violation sa landfill operator para hilingin ang paliwanag bakit hindi ito maaaring papanagutin sa paglabag sa pinirmahang sworn statement of accountability sa inisyu sa kanilang Environmental Compliance Certificate. Sa ilalim nito, itinakda na dapat tiyakin ng ECC holder na ligtas at umaalinsunod sa regulation ang operation ng kanilang landfill site.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Isinusulong ng Department of Health ang tuluyang pagbabawal ng paggamit ng vape sa Pilipinas dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan ng tao. Sinabi ng ahensya na minumungkahi rin nila ang pagtanggal ng iba't ibang flavors nito sa merkado habang hinihintay pa nila ang batas sa total vape ban. Anila, sa gayong paraan ay maiiwasan ang pagkakaengganyo ng mga kabataan na patuloy na gumamit ng mga vape. Binigyan din ng DOH na maaaring o na maraming bansa na sa Asia ang tuluyang ipinagbawal ang paggamit ng vape, kabilang na ang Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Timor-Leste.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Umabot sa kabuuang 2,183 ang bilang ng mga residente ng Quezon City na tinamaan ng dengue. Ang record ay batay sa Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division at simula January hanggang May 5. Naitala sa kabuuang bilang na 43% dito o 947 na kaso ay nasa edad 10 taon pababa. Nangangahulugan ang mga bata ang pinaka-apektado sa komunidad habang 12 katao na ang nasawi dahil sa dengue. Kaya nanawagan sa publiko ang Quezon City Health Department na sundin ng 400 kontra dengue. Sirain ang pinamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili, suportahan ang fogging operations, at kumonsulta agad sa doktor. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar, 61.37 pesos. Canadian dollar, 45.02 pesos. Australian dollar, 44.41 pesos. Singapore dollar, 48.41 pesos. At Saudi Riyal, 16.36 pesos.
0: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan 15 verse 9. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran ay lumalagi.
0: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes, 7 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:45 ng hapon.
5: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And today guys, this is day 2 of our Hong Kong travel series. So ngayon guys, mag-explore tayo sa ibang parts ng Hong Kong, which is the Tung Chung area nila. Titingnan natin ano yung pwedeng gawin at makita doon. And of course, we will go later sa napaka-iconic na tourist spot ng Hong Kong, which is the Victoria Harbour. Samahan niyo ako sa aking day in the life. And by the way, meron tayong special guest, which is si Ma'am Joelle Basro, kasama natin dito sa ating Hong Kong Travel Series. Hello po!
6: Hello po! May boses na po!
5: Na may boses na po siya! Kaya tara guys, samahan niyo kami ni Ma'am Jo and let's go sa ating day 2!
0: Real Travels.
7: Value for money.
0: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
5: Ayan guys, nakababa na tayo actually sa Tung Chung Station and we exited the station and nakarating kami dito sa napakalaki nilang City Gate Outlet. Dito sa City Gate Outlet, it's actually a very big mall with a lot of outlet stores. So, sa Tung Chung pala, sabi nila guys, ito talaga yung perfect place na pwede mo puntahan sa Hong Kong for shopping. Especially kapag mag-outlet shopping ka. Kasi dito sa loob ng mall na to, you can see a lot of different brands. Talagang ang dami talagang pwede mabili dito na parang more than 50% off. So, from sapatos, mga bag, mga shoes na branded. So, if you're looking for shopping sa Hong Kong, more than the central areas ng Hong Kong like Tsim Sha Tsui, I also recommend Tung Chung Station kasi itong area na to talagang makakapag-shopping ka ng bonggang-bongga and talagang malalaki talaga yung mga discount nila. Kaya yun guys, tingnan natin yung mga outlet dito guys. If you can see, umiikot ako ngayon, ang daming mga sale. Ayan, from sunglasses, shoes, bags, and other clothes. Ito guys, yung mga sample nilang mga sale na outlet stores. If you can see, nakakatuwa talaga guys kasi this is really a shopping haven for people who love to shop. And of course, it's a practical way na din to do some shopping kasi syempre doon tayo sa sale. Ayan, sulitin ang travel sa Hong Kong at tayo ay maghanap ng mga sale items dito sa City Gate Outlet Mall. If you can see yung baba, meron din silang supermarket, pwede ka mag-grocery din and madaming mga dining options. Ayan guys, hanggang babayan, super laki ng supermarket sa lower ground floor. Tapos dito din sa kabilang area, kabilang wing ng mall, merong iba't iba pang mga store. So yun guys, after namin maglakad sa bridge, di ba, nakapag-muni-muni na kami, it actually connects to this very nice area kasi yun nga, ang daming Chinese restaurants. And of course, ang pinili naming restaurant to eat in is this famous restaurant na parang medyo fast food din actually, called Cafe de Coral. So sabi nila, dami ko nakikita mga videos, pini-feature to because ito daw yung parang Hong Kong fast food restaurant na madaming choices ng mga local eats. At the same time, talagang nagulat kami kasi yung nag-order kami guys ng mga food namin for dinner, sobrang laki talaga na serving. Like, parang good for two. Pero if you're really hungry, I feel na super sulit nito. So, yung in-order kong meal, it's actually a fish fillet with rice na merong curry. And, meron ng drink which is may ano siya, para siyang grapefruit or passion fruit na iced tea with chia seeds. So, it's a total of 65 Hong Kong dollars lang. Pero kita mo naman, guys, it's really a feast. It's really a whole meal. So, tikman natin, guys, yung fish fillet, curry, ayan, idip natin sa curry, with rice. Tikman natin. Sobrang sarap. Feeling ko, ito yung pagkain na kahit hindi ka gutom, masasarapan ka. So, what more kung gutom ka, no, lalo? Ito sobrang sarap na talaga. Sobrang sarap, guys. Ang laki, ang sarap. Tapos, complete meal na. So, yun, guys, ha. Yun yung sasuggest ko sa inyo. Cafe de Coral. Kahit mag one full meal a day kayo sa Hong Kong, busog na talaga kayo. Tapos, yung budget nyo for this meal is pwedeng mag-range from 40 to 70 Hong Kong dollars, which is super sulit na. And we also ordered some different dishes pa rin, like ibang version naman ng curry. Ito, mas madaming chicken curry. We ordered then another Chinese bowl. So ito, mga gulay naman to, kagulayan, the broccoli, the carrots, and the mushrooms, and yung rice nila, napakalaki. So yun, tara, kain tayo guys, at punta na kayo sa Hong Kong kasi napakasarap ng mga food dito sa Hong Kong. Tapos na tayo mag-tongchong area, tapos na tayo maglibot-libot, tapos na din tayo kumain. So ngayon guys, we're taking the train, we're going back to the city center of Hong Kong, which is the Tsim Sha Tsui. And titingnan natin kung ano yung pwede natin makita doon. Of course, ang abangan natin talaga doon is the Victoria Harbor. Kasi doon mo makikita yung parang sinasabi lang Symphony of Lights, daming light. Ang daming lights, ang daming mga lighted up na buildings, and it's really a nice view daw. So, tara guys, this is actually 20 Hong Kong dollars going back. So, 20 Hong Kong dollars going back, and then forth. So, total of 40 Hong Kong dollars if you want to go to the Tung Chung area, by the way. So, yan guys, punta muna tayo sa Tsim Sha Tsui. Finally, nakababa na tayo ng MTR, and right now, dito na tayo sa May Modi Link Bridge. So this is the Modi Road Bridge, and pinapakita dito guys, this is the bridge where you can see a very nice road ng Harbor, Victoria Harbor view. So dito sa road na to guys, makikita mo ang lawak pala ng kalsada dito sa Hong Kong. Tingnan nyo guys, ayan. And nakakatuwa kasi kitang-kita mo dito yung panoramic view of the road of Hong Kong, and then dito sa Victoria Harbor, dito sa aking gilid. So kitang-kita mo na dito, and this overpass is also nice to take pictures. Then you can actually see Victoria Harbor from a different perspective. It's from a higher perspective. At the same time, kitang-kita mo dito yung malalaking roads ng Hong Kong, ang lawak ng kalsada nila. And kitang-kita mo, para siyang very westernized version of Asia. And what I like about this one is that it makes you appreciate yung city life dito sa Hong Kong kasi napaka lawak talaga ng Hong Kong. Dito mo makikita na ang laki pala ng space na pwede ma-maximize ng country for its citizens to really roam around freely. Ang dami nagjo-jogging sa baba. And the cars here, kitang-kita mo na talagang hindi siksikan kasi ang ganda ng kanilang pagkakagawa ng infrastructures. Eto, naglalakad na tayo papunta sa mismong Victoria Harbor area. Eto na yung parang pinaka seaside nila ng Hong Kong. So, eto yung Victoria Harbor. So, if you would go here, I suggest that in your itinerary sa Hong Kong, you would allocate a time to look at the Victoria Harbor during the day, and then mag-allocate din kayo ng time to look at it sa evening because it gives different types of vibes. At ang kita nyo guys, yung city lights is really nice here, and the Symphony of Light sa Hong Kong, it shows every 8 p.m. So if you want to look at the city views ng Hong Kong na gumagalaw yung mga ilaw ng mga building, you can actually come and watch the Symphony of Light sa Victoria Harbor for free. So it's a free thing that you can do sa Hong Kong. And ito na guys, nakababa na tayo from the Maudy Link Bridge. And pagkababa guys, this is a really nice starting point kung saan kayo pwede maglakad dito sa part ng Maudy Road, dito sa may Victoria Harbor. And then what you will do is syempre maglalakad na kayo. You can take a walk, you can take a stroll around. Dire-diretso na yan kapag nakarating na kayo dito sa may Victoria Harbor kasi ang laki ng walk lane ng Victoria Harbor guys. And yung isang bagay na nakita kong unique about Victoria Harbor, ito guys, yung mga locals sa likod ko, they actually do fishing din dito pala sa Victoria Harbor. So of course, I'm not sure if it's ano, pwede for tourists, but it's just nice to see na pwede din pala yung mga fishing activities dito sa Victoria Harbor. So first time ko ito nakita, ang galing lang. And if you continue to walk there, maglalakad pa tayo patungo doon, meron tinatawag na Avenue of Stars, may makikita kang mga statue daw ni Bruce Lee, yung kamay daw ni Jackie Chan, yung mga ganun guys, makikita nyo daw yon sa Avenue of Stars. If you continue walking, there are different types of exhibits and yung mga pakulupa ng Hong Kong that you can actually enjoy as you walk along the road of Victoria Harbor. So, since sa Victoria Harbor tayo ngayon, of course, meron tayo special guest, si Ate Chrissy, ayan. And syempre, ilang si Ma'am Joy yung kasama namin for this Hong Kong series. Talagang isang grupo po kami, isang pack of tourists po kami dito sa Hong Kong. Kaya right now, guys, titingnan natin kung ano yung perspective niya, yung views niya about Hong Kong compared sa mga ibang countries na napuntahan niya. You've told me you've been to Japan, Taiwan, Malaysia, Singapore, diba, for the past years. And right now, it's your first time in Hong Kong. So, for you lang, ano yung parang pinaka-unique na nakita mo sa Hong Kong na hindi mo nakita sa ibang mga countries?
8: Taxi. Meron sa lang. Lumang model ng taxi in Hong Kong. And bus. The double-decker bus.
5: Right, right. Kasi,
8: and the tram.
5: The ding-ding tram. Yeah. Yeah. What's nice about Hong Kong, guys, is that very unique yung modes of transportation nila. Laging may twist. They have a bus, but it's double-decker. They have a tram, but it's double-decker too. And it's in the middle of the road. Yun yung tinatawag nilang ding-ding tram. And it's been there since the 1950s daw. And you can use your Octopus card doon kahit sobrang old na ng mga tram nila. Although, in-update nila yun, of course, nire-refurbish nila to the model na syempre gagana. And then, what else? The taxi, no?
8: Yeah,
5: nakita po ni Ate Chrissy na yung mga taxi na ginagamit sa Hong Kong, it's the old model na taxi.
8: Thank you for explaining for me.
5: Hindi kasi nila yun na, ano eh. Unlike, I've been to Dubai, they always update it sa pinakalatest na model ng car, yung mga taxi nila, because they're in to really showcase sa mga citizens and tourists na talagang we're a modern progressive country. Pero na-observe natin, no, old yung taxi sa Hong Kong. So it just speaks for itself na Hong Kong is a type of country that wants to showcase the culture of the old and the present. So that's one thing na napaka-specific ng observation mo, no, which is a really nice thing about Hong Kong. They really like to showcase their tradition and their culture via their modes of transportation. It's really nice. Thank you so much. And eto, last question. As a tourist, as a first timer sa Hong Kong, ano yung pinaka nagustuhan mo sa Hong Kong?
8: Oh, transportation.
5: Really? Why?
8: Because the MTR is very wide and ano, parang very easy to get from one place to another, and it's aircon all the way sa exchange. So
5: right.
8: Hindi siya mainit kahit mahaba yung lakad. Mahaba yung lakad. Mahaba ng lakad.
5: Ayan. So, yeah. So yun guys, no, ang galing lang din kung paano nila in-structurize yung MTR, which is yung parang MRT ng Hong Kong, kasi parang yung mga lakad namin for today dun sa underground MTR ng Hong Kong, no, ang tagal talaga ng lakad namin, pero nagulat kami on how well designed, on how well planned it is underground, kasi hindi lang aircon yung mararamdaman mo doon, makikita mo kung gaano ka easy to navigate yung MTR nila doon. It's very commuter friendly, no? Yeah. Parang di ka mawawala kahit first time because may English translation, tas madaming signages, as in very clear and straight to the point yung directions nila. So Hong Kong is comprised of different types of islands and the MTR connects them all. You can really ride the MTR, go to different islands. Hindi mo na kailangan magbangka, guys. Hindi mo na kailangan mag-swimming. Papunta from one island to another, you can just go to the MTR, load your Octopus card, and just use it to pay for the MTR, for the tram, for anything basically, and even food and shop. So, yun, guys. Hong Kong is a very convenient city, no? Ano yung mga last remarks mo about Hong Kong?
9: Wear comfortable shoes because you're gonna walk so long.
5: Yes, that is the tip. If you're going to Hong Kong, you need to wear comfortable shoes fit for walking talaga for long hours. Kasi Hong Kong is a very walkable city pero napakahaba ng stretch ng paglalakad. Especially if you're a first timer or kahit pang ilang times mo na sa Hong Kong, may potential pa rin ikaw maligaw. So yun guys, pag naliligaw, syempre maglalakad pa na madami. So we really need to wear comfortable shoes. Yeah, that's really nice. Thank you so much.
8: Thank you.
5: And that's it for this episode, guys, sa ating Hong Kong travel series. Again, adventures are the best way to learn. Ay,
6: sino ba yun?
5: Tutulog.
6: Ay,
5: Ma'am Jo, alam
6: mo, Real Travels?
5: Yes, we're here sa Hong Kong. Saan po kayo nang galing? Ay, sa ilalim.
6: Rest ko sa ilalim.
5: Naistorbo ko kayo sa accommodation.
6: Hi, nga pala sa mga
5: tagalim. Ayan, saan pa po kayo papunta? Sa Ortigas. O sige, pupunta na kaming Ortigas. Again, guys, this is Shaina De La Peña from
6: Thank
5: Real Travels
6: watching.
5: And Ma'am Jo po from FEBC dito sa Victoria Harbor, Hong Kong. Bye!
0: Real Travels.
10: Value for money.
0: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
12: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at NewJ 103 DXJL, Cagayan de Oro City, your positive choice. Kaagapay, mapapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Atin pong bibigyang daan ang mga pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Ayan. Simulan po natin kay Iram Christine.

Rosalinda Ohano Manzano. At God bless po, Miss Kathy, mula kay Nora Cancella. Salamat po sa magagandang awitin at nakaka-bless at nakakawala ng pagod. Mula yan kay Merly Di Umano Sebanico. At sa Diyos ang papuri, blessed afternoon po, Ma'am Kathy. Mula muli kay Rosalinda Ohano Manzano. At sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang lamig po ng boses nyo, Ma'am Kathy. Ayan, mula yan kay Marites Canindo Renido Cantanero. Ayan, maraming salamat sa iyo, Marites. At good PM po sa papuri, Miss Kathy. At ang sabi naman ni Jessica Zheng, blessed afternoon everyone, listening from Tarlac City. Hello po ang sabi ni Ana Lisa Lumano Garcia. At shalom ang sabi ni Sherry Gavino. Shout out naman kina Presi, Mitra at Maylene Tan. Ayan, tampok po natin ang mga awit mula po sa Salmot Sari album. At ang ating unang tampok na awit ay Purihin ang Panginoon na isinulat ni Robert More at inawit naman ni Bebo sa Abedra. Ngunit bago yan, atin pong paksain ngayong araw na ito ang kapangyarihan ng pasasalamat, mga benepisyo o kapakinabangan sa pagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Alam ng marami sa atin na magandang kasanayan ang magpasalamat sa Diyos. Ngunit gaano ba kaigi ang magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Ang Biblia ay nagtuturo na may dakilang kapangyarihan ang pagpapasalamat. Maraming magandang dahilan upang sadyang linangin ang pagpapasalamat. Ating himayin ang kapangyarihan ng pagpapasalamat at ang mga benepisyo nito. Una, ang Diyos ay naluluwalhati kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Ito'y isa sa mga pinakamabuting dahilan upang pasalamatan Siya. Ang ating pagpapasalamat ay nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Hindi dahil sa mga kaloob, kundi dahil sa nagkaloob. Ito'y tumutulong upang ating mapagtanto na ang lahat na mayroon tayo ay hindi dahil sa atin. Lahat ito'y mula sa Diyos. Nasusulat sa 2 Corinto 4:15. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng nakatatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Atin na pong pakinggan ang purihin ng Panginoon. Nasusundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli ating pagbibigyang daan ang mga komento at pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Melissa Puno Padilla. Hello, Miss Cathy. Listening po dito sa Magalang, Pampanga. Pa-shoutout po. Ayan, shoutout din kay John na iyong butihing asawa at ang iyong napakagandang anak na si Eunice. Ayan, salamat sa pakikinig, kapatid. Ayan, mula naman kay Nitz Clamor. Salamat sa makalangit na awitin sa Diyos ang papuri. Good afternoon, Miss Cathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig na. God bless you more and enjoy sa pakikinig. Thanks. Ayan, mula yan kay Faustina Frankie Habla. Masayang pakikinig. Pakikinig po sa lahat. Magandang hapon po, Ate Cathy, sa Diyos ang papuri. Mula yan kay Albert Cubang. At magandang hapon po sa lahat ng mga kapapuri laging sambitin. Sa Diyos ang papuri. Ayan, Amen Rosa Ariguin. At mula naman sa aking pamangkin na mabait at maganda inside and out. Nice to hear your voice po, Tita. God bless you and your program. Always listening po kami with Jerome and my kiddos. Miss you po, Tita Cathy. Ayan, miss na rin namin kayo. At hello din kay Ate Aida Pingol dyan sa Apalit, Pampanga. Mula naman kay Nora Canchela, sa Diyos ang papuri. Gandang hapon po, Ma'am Cathy. Nakikinig po sa radio. At mula naman kay Joy Pineda, nice to hear your voice, Miss Cathy. Again, good afternoon po, ma'am. God bless your program. Always listening po. Ayan, pa-shout out po kay JC sa Diyos ang papuri. Ayan, hello sa'yo, JC. At mapagpalang pakikinig, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Ayan, God bless po ang sabi naman ni Ernesto Pascual. At mula naman kay Lourdes Pay again, Amen to God be the glory. At Shalom naman ang sabi ni Olios Labmak. Mula naman kay Rovic Kilakil, God bless po. At mula kay Annalisa Lumanog Garcia, hello po. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kaagapay. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula sa Salmot Sari album. At ang ating ikalawang tampok na awit ay isinulat ni Maes Bro, Junji Marcelo at inawit naman po ni Pastor Bong Hermosa. At sa ating pagpapatuloy ng ating pinapaksa ngayong araw at ito ay ang kapangyarihan ng pasasalamat, mga benepisyo o kapakinabangan sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay tumutulong upang ating makita ang Diyos. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng ating paningin espiritual. May magandang siklo o beautiful cycle ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Habang tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya, ay lalo nating nakikita na Siya ay gumagawa sa atin at sa paligid natin. Ang pagpapasalamat ay nakatutulong na ating madama ang kapangyarihan ng Kanyang presensya, ang Kanyang personal na pangangalaga sa atin at sa kanyang perpektong tiyempo. Ang sabi sa Santiago 1:16-17, mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong padala kaninuman. Ang bawat mabuting pagbibigay at bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni aninuman ng pagtalikod. At ang pangatlong benepisyo ng pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay inilalagay tayo ng husto sa kalooban ng Diyos. Kadalasan, ipinagpapalagay natin na ang kalooban ng Diyos ay isang malaking mahiwagang plano. Ngunit minsay ito'y simpleng pagsunod lamang. At bahagi ng kanyang kalooban sa atin ay maging mapagpasalamat. Hindi lamang kapag ang panahon ay maganda at maaraw, kundi sa panahon din ng pagsubok. Nasusulat sa 1 Thessalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Atin na pong pakinggan ang awit na dakila na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Mabuti Broadcast with Cathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675 at muli sa ating pagbibigay daan sa mga komento at mensahe ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Albert Hubang, magandang hapon po Ate Cathy, nakikinig po sa radio. Salamat, papuri sa mga awiting makabuluhan. Sa Diyos ang papuri. Amen to that. At mula naman kay Len Agdon Reyes, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Mula yan sa Isaiah 53:6. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang. Hapon po, Ma'am Cathy, listening from Palayan, Nueva Ecija. Mula naman kay Palesgon Ruth, magandang hapon po, napakaganda ang programang papuri mga awiting puno ng pag-asa at pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Ayan, amen to that, Sister Ruth. At mula kay Faustina Frankie Habla, gandang hapon, Miss Cathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig, ganda ng lineup. Thanks and God bless po. Humor po, ingat po lagi. Ayan, shout out sa ating radio TV team sa ating song lineup. At mula naman kay Leonida Rubio, good Thursday afternoon po, Ma'am Cathy. At sa lahat ng listeners, sa Diyos ang papuri. Salamat po sa dakilang katapatan ng Panginoon. Amen. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula sa Salmot Sari album. At ang ating ikatlong tampok na awit ay ang Panalangin ng Bayan. Isinulat ni Sok Villanueva at inawit naman ni Chrissy Texon. At sa ating pagpapatuloy po, bago po natin pakinggan yan, sa ating pinapaksa ngayong araw na ito, at ito ay ang kapangyarihan ng pasasalamat at ang ika-apat na benepisyo o kapakinabangan sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagpapasalamat ay nagdadala ng kapayapaan. Bilangin mo ang iyong mga pagpapala, hindi ang mga tupa, upang alisin ang pag-alala na hindi nagpapatulog sa atin. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong sa atin na makita ang kamay ng Panginoon sa lahat ng ating kalagayan at sa Kanyang sinasabi na kapag ating ibinigay sa Kanya ang ating pasasalamat, ipagkakaloob niya sa atin ang supernatural peace o di pangkaraniwang kapayapaan. Isinulat ni Apostol Pablo sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masasayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso dahil sa Kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Ayan, at ang ikalimang benepisyo ng pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ay naglalapit sa atin sa Diyos. Tayo'y dinadala nito sa malawak na kabutihan ng Diyos. kahit tayo'y di karapat-dapat. Nakita na natin na nang pinagaling ng Panginoong Jesus ang 10 ketongin, lahat sila ay nagsaya. Subalit iisa lamang ang kay Jesus bumalik upang magpasalamat. Nagtanong ang Panginoong Jesus sa Lucas 17:17, "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Narito na po at ating pakinggan ang panalangin ng bayan na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras! Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At ito ay ang biyaya niya'y labis pa. Isinulat ni Maestro Nathaniel Arnel De Pano at inawit naman ni Edwin Reyes. At sa ating pagpapatuloy sa ating pinapaksa, patungkol po sa ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. At narito po ang ika-anim na benepisyo o kapakinabangan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat o ang pasasalamat ay nagbibigay ng kaluguran o kasiyahan, contentment. Ang pasasalamat ay nagiging sapat na kung anong mayroon tayo. Kung hindi tayo magpapasalamat sa kung anong

anong ibinigay ng Diyos sa atin, hindi pa rin tayo masisiyahan kung ihigit pa ito. Ang maging mapagpasalamat ay susi sa kasiyahan. Sabi sa unang Timoteo 6:6-8, dadapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinala ng anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit tayo'y may pagkain at pananamit, o kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan tayo doon. At bago po natin pakinggan yan, nais ko pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Ito ay si Kayla Escalante, ang ating segment producer, script writer, ang ating mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, and Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Taboa. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawet Transmitter site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at lumalagong kalagayan at syempre, pinagpapasalamat namin ang inyong presensya sa ating pag-aaral. Kayo man ay nakikinig gamit po ang radyo o kaya naman po ay sumusubaybay gamit naman po ang mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paano ba tayo magbibigay ng may katapatan. No? Napaka-importante pong pag-usapan yan at ika nga italakayin sapagkat isa yan sa responsibility natin bilang mananampalataya at nakakalungkot sabihin na bagamat responsibility po yan, napakaraming mga debate no, ang umiikot dyan. Magkano ba ibibigay at sabi nga ng iba ano ba ang marapat na pagbibigay? Ano bang mahalaga sa pagbibigay? At itong mga bagay po na ito, siyempre, kinakailangan nating bigyan ng linaw para sa ganoon sa ating pagkakaloob ay magawa natin sa paraan, siyempre, una at higit sa lahat, paraan na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Dahil ultimately, yan naman ang objective, di ba? Na mabigyan natin ang karangalan ng Panginoon. At nais po nating linawin na, siyempre, yung ating pagkakaloob, hindi naman ho tayo nagbibigay para tulungan natin ang Diyos. Lahat po nang meron tayo sa Kanya nang gagaling, di po ba? At tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito. At pangalawa, napakahalaga din pong ating tandaan na sa Panginoon galing lahat. At pangalawa, tayo po ay katiwala ng mga bagay na ito. At syempre, pangatlo, ang Panginoon ay meron pong inaasahan sa ating mga tinatangkilik. Ibig sabihin, kailangan po nating gamitin ng tama, gamitin sa paraang kalugod-lugod sa ating Panginoon. At syempre, marami pang ibang saklaw dyan. At kaya nga po natin pag-uusapan to dahil kung tutuusin, yung mga issue na yan na ating mga binabanggit, nag-uugat po yan sa ilang bagay, no? At dalawa doon yung tinatawag na duty and delight. Ayan, ano ba yun? May mga tao po kasing nagsasabi na syempre ang pagkakaloob ay ating duty. Ito po ay responsibility natin. Pero sinasabi ng iba, ang mahalaga po ay meron tayong kagalakan. Pero tandaan nyo po, dahil nga ito ay duty, ang ibig sabihin po noon ay hindi po tuwing gusto lang natin. Paminsan kasi para bang ang dating, kaya merong kagalakan dahil hindi masyadong mabigat ang pagkakaloob. Sinasabi nga sa atin kahit sa Old Testament, di ba? I will not offer anything that costs me nothing. So ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, ay yung ating pagkakaloob ay kinakailangan ding makita na meron tayong pagsasakripisyo po doon. Di ba? Meron tayong sakripisyo doon. So nangangahulugan po yan na ito ay isang bagay na ating ginagawa so that we can truly glorify the Lord. Hindi po ito kaya merong kagalakan kasi kaunti. No, pangalawa, tandaan niyo po, doon naman sa aspeto ng delight. Ano ba ito, no? Pag duty, ibig sabihin, feel mo man o hindi, gusto mo o hindi, dahil duty ito, then we have to do it. Pag sinabi naman nating delight, paano ba na-achieve to sa buhay ng isang mananampalataya o yung cheerfulness? Ibig sabihin po nito ay kailangan nakikita natin yung kagustuhan natin gawin ito. Ngayon, dalawang bagay po sa ilalim noon. Ano? Una, ito bang kagustuhan? Ito ba'y natetrain natin sa ating sarili? Hindi ho ba? Magandang pag-isipan, ano? Dahil kung natetrain natin ang sarili natin na matutong magalak sa ating ginagawa para sa Panginoon, di ibig sabihin po nito ay may mga times na kaya wala tayong kagalakan ay dahil hindi pa sanay ang puso natin na gawin ng may kagalakan yung dapat na ginagawa ng may kagalakan. Kaya pagpapakita po ng kawalan ng kagalakan ay marahil ang maling pundasyon pagdating sa ating paniniwala sa ating pagkakaloob. At isa pang bagay po tungkol sa kagalakan, no, nagpapakita ito na ang giving is not only an issue of capacity in terms of financial capacity, ito po ay may kaugnayan din sa capacity ng ating puso. May mga times kasi we are financially able, no? Kaya natin. Meron tayong salapi, meron tayong kakayahan. Pero ang problema nga, yung puso ay may limitasyon, o di ba? May mga times na ganun eh. Talagang kaya ng ating capacity, pero yung puso ang may limitasyon. So anong nangyayari? Hindi makapagkaloob ng may kagalakan. Kasi po, it's not the limitation of the financial capacity. Rather, ang nagiging mas malaking balakid ay yung limitation ng gagaling po sa ating puso. At pag yan po ang nangyari, mapapansin nyo, even if you are financially able, ay meron talagang limitasyong magaganap. Tingnan nyo, no? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8, napakaganda po ng halimbawa rito about giving, no? Sabi niya, 2 Corinthians 8 verse 1, mabasahin ko po all the way to verse 5. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So dito po sa passage na ito, makikita natin ang katayuan po nung nagkakaloob. Ang sabi ho ng passage, ano, very clear eh. Ang sabi po dito sa verse, lalo na sa verse 2, they are being tested by many troubles. So meaning, hindi po sila nagbibigay because they had plenty or merong surplus na tinatawag. Ibig sabihin po nun ay may kahigitan sa kanilang pangangailangan at hindi po sila nagkakaloob dahil wala silang pinagdadaanan. Pero napakaliwanag po sa talata. They have many troubles. They are very poor. Yan po ang kanilang kalagayan. Ano po? At makikita natin na itong kalagayang ito would probably cause somebody to stop giving. Di po ba? Dahil pag ang basihan lamang ng pagkakaloob ay financial capability, I would say na hindi itong mga taong ito na binabanggit sa 2 Corinthians 8 ang marahil magiging pangunahing halimbawa ng pagkakaloob. Pero kapansin-pansin po na sa kabila ng kanilang mga problema, kalagayang pinansyal at nakalalaman nga, sabi ng mga Bible scholars, yung kanilang tinutulungan bagamat may pangangailangan, pero mas nakahihigit yung kanilang pangangailangan kaysa doon sa kanilang tinutulungan. Ano, kakaiba no? Pero sila po ay nagkaloob. At kaya nga sabi sa verse 3, di ba? For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. So, sila po ay dumaraan sa problema. Sila po ay may kahirapan. Pero sa kabila po nito ay nakapagkakaloob. At mapapansin po natin na yung kanilang pagkakaloob ay meron pong napakahalagang mga tatak. Ika nga, ano po yun? They were filled with abundant joy, which resulted in rich generosity. So, nandun ang joy. So, they were cheerful sa kanilang pagbibigay. Okay? So, lilinawin natin ha. Madalas kasi ang mindset ng marami, pagka may kagalakan, ibig sabihin hindi masakit yung pagbibigay. Pero ito po, sa ating nakita, talagang may pangangailangan silang personal. Pero sa kabila ng kanilang sariling pangangailangan, ang maliwanag pong sinasabi ng talata sa atin, they had joy, they were generous. So verse 3, ating nabanggit kanina, they did it of their own free will. And then verse 4, kahanga-hanga. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. So nakita po nila na itong pagkakaloob ay isang pribilehiyo at sila pa ang nagmamakaawa na bigyan ng pagkakataon na makabahagi sa ministeryong ng pagkakaloob. So tingnan niyo po ano, naiiba talaga ito kasi nasasanay tayo na parabang minsan pag merong mga givers, ang iniisip ng iba ay kasi mayaman yan kaya nagbibigay o kaya naman kung hindi obvious na mayaman ang sasabihin ng iba, siguro marami kang pera ngayon. Pero sa totoo lang po, sa Bible, hindi naman lahat ng tao na nagkakaloob ng marami ay nangangahulugang mayaman sila o kaya naman sila po ay biglang maraming pera nung pagkakataong iyon. Hindi eh. Ang makikita at malinaw na makikita po rito ay yung kanilang puso na talagang handang magkaloob. At yan nga ang kahanga-hanga sa ating nabasa. Ano po? Sapagkat sila po ay may problema, sila po ay mahirap, pero may kagalakan, may generosity, sila po ay nagbibigay voluntarily, at nandoon po ang kanilang pananaw na ito po ay isang pribilehiyo. So, kahanga-hanga, di po ba? Napakaraming bagay tayong pwedeng matutunan mula po dyan na ang gift of giving ay isang spiritual capacity. More than the financial capacity, it's all about your spiritual capacity. At pag sinabi nating spiritual capacity, nangangahulugan ito mga kapatid na ang usapin dito ay hindi lamang kung may pera o wala, kundi yung pagnanais na humakbang sa pananampalataya at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Yan po yan eh. Kaya mapapansin mo na napakalaking bagay po sa puntong ito na pag-isipang maigi yung mga tradisyonal na kaisipan natin na ang pagkakaloob ay para sa mayaman. Sa totoo lang po, pinakita ng Panginoon, if you remember yung parable of the widow, no? O yung babae na nagbigay po ng dalawang kusing, no? Iniisip ko kung ano yung ibang term, ano? The widow's mite. Kasi po, kung tutuusin, yung halaga na yon, wala nang halaga eh, kung tutuusin. Pero alam po natin na sa lahat ng nagkaloob, siya po ang kinalugdan. Jesus was observing, at nung siya po ay nagkaloob, kasabay niyang nagkakaloob, ang sabi ho ng talata, ay mga taong nagbibigay ng napakarami. Pero ang babaeng ito ay nagbigay po ng dalawang kusing. Ngayon, alam nyo, iba ho kasi yung halaga. Iba rin ho yung pagpapahalaga. Okay? Iba ho yung halaga o yung presyo at saka yung pagpapahalaga, yung pagnanais na magparangal. At sa lahat ng nagkaloob, bagamat ang kanyang halaga na ibinigay ay maliit in comparison to the rest, pero yung pagpapahalaga na kanyang ipinakita ay napakalaki. Kaya mapapansin niyo po na minsan siguro iniisip ng iba at madalas ko ring marinig to, hayaan mo pastor. Di ba? Pag kami umaman o kaya hayaan mo pagka kami ay nagkaroon. Ayan, maraming ganyan eh, para bang they're waiting for the financial capacity so that they will be able to give. Di ba? Madalas nating naririnig yan sa mga mananampalataya na hihintayin yung pagkakataon na gumanda ang kalagayang pinansyal before they can give generously. But the Bible shows us a different story, na hindi po yung financial capacity. In fact, ang mapapansin natin sa Bible, pagdating sa pagkakaloob, ang sinasabi ho sa atin, kung sino yung tapat sa kakaunti will be blessed with more. So ibig sabihin, kung gusto lang natin na magkaloob pagka big time na tayo, well, ang nangyayari po doon, you may be financially more capable but not spiritually mature enough. Ibig sabihin, wala yung spiritual capacity. Kaya minsan mapapansin mo, kahit yung mga taong nagsasabi na pagka sumagana kami, magkakaloob kami, eh, minsan no, kahit sumagana, hindi na magkakaloob yun eh. Hindi naman po sa pinagdududahan natin sila. Kaya lang, ang ibig lang natin sabihin, mga kapatid, kung hindi ka tapat sa kakaunti, why can we expect you to be faithful with much? Di po ba? Kung hindi ka tapat sa iilan, paano ka magiging tapat sa mas marami? Kaya nga, sa makikita natin sa banal na kasulatan, yung spiritual capacity talaga napaka-importante, kasi pag wala yung spiritual capacity na iyon, kahit po umasenso tayo financially, kahit sabihin natin okay tayo financially, we will always have that limitation sa ating pagkakaloob. Again, why? Because it's all about the spiritual capacity. And then, meron pang kakaibang pinaliwanag sa atin. Ano po yun? Yung katotohanan na sabi nga ng Bible, kung sino yung nagbibigay ng kakaunti, if you sow little, you will also harvest little. Di ba? If you sow sparingly, you will harvest sparingly. So, mapapansin nyo na yung inaani is in proportion to what you sow. Kakaiba, yung inaani ay nakaayon dun sa itinanim. Ngayon, anong significance? Dahil usually, ang nasa isip natin, yung itatanim ay dapat nakasalalay dun sa inaani. So kung maraming inani, maraming itatanim. Kung maraming kinita, maraming ibibigay. Pero baliktad eh, minsan ho, sinasabi ng Bible sa atin eh, yung aanihin mo ay nakasalalay sa iyong tinanim. Bakit po? Because basically, ang pagkakaloob ay isa ring hakbang sa pananampalataya. Now let me clarify this. May mga tao kasi na ginagawang parang ano ito eh, parang negosyo. Sa isip nila, magbigay tayo para pagpalain tayo ni Lord. Well, the action may be good but the intention is wrong. Alam niyo po, kung kayo ay magbibigay, there must be clarity na ito ay kalooban ng Diyos. And when you take that step of faith to give much, hindi po dahil may expectation ka ng return. Di ho ba? Hindi dahil sa umaasa kang may babalik. Kasi pag ginawa mo yon ay hindi ka nagkaloob ng pagsamba. Namuhunang ka. Hindi tama, di ho ba? Namuhunang ka. Kasi bakit? Ginawa mo lang naman eh. Dahil hindi dahil mahal mo ang Panginoon, kundi dahil gusto mong kumita. The Lord may still bless you, but the bottom line is, ang question po doon, are you glorifying the Lord through that action? Naluwalhati ba ang Diyos sa ginawa mong iyon? So obviously, hindi, di ho ba? Kaya nga, napaka-importante po na makita natin yung pagkakaloob sa ganung perspective na kung may leading ng Panginoon, and then dapat, pag tayo po ay nagkaloob, according to His leading. If it is very clear that He has that leading, tapos wala kang financial capacity or maybe scarce or kakaunti, then take that step of faith. Bakit? Kasi ang importante rito is that you are obedient to God. Naalala ko po, meron akong isang nakausap na I would say one of the few na talagang alam ko na merong gift of giving. No, bakit? Kasi unang taong ito, hindi naman niya hihintayin magmukha kang kaawa-awa ang gawain bago magkaloob. hindi ganon. Kasi pagka tayo po ay parabang nahabag tayo, kaya tayo nagkaloob, baka ho, kailangan nating tanungin ang sarili natin, am I giving as a result of the Lord's leading? O ito bang aking giving is because of the needs of those around me? Wala namang masama kung magbibigay ka ayon sa pangangailangan sa paligid. Pero alam niyo po, syempre, may mga times din na merong klarong leading ang Panginoon na hindi naman kailangang magmukhang hikahos ang gawain bago tayo magkaloob. Pangalawa, may mga tao po na they give not in proportion to what they receive. Again, it's all about the Lord's leading. Yung isang nakausap ko, sabi niya, wala pa sa akin ang halaga. Wala pa. Pero sabi niya, dahil naniniwala ang kalooban ng Panginoon yan, ipagkakaloob ng Panginoon yan, at magiging instrumento ko dyan. Grabe ano? Kasi bakit? Maliwanag sa kanya na yung kanyang pagkakaloob is according to the Lord's leading. Di po ba? Sang-ayon sa gabay, patnubay ng Panginoon. Hindi po yung na-pressure, nahiya, di ho ba? E minsan yan ang nagiging problema. Kaya kung titingnan po natin, iba ang pagkakaloob eh. Kasi for you to be able to give faithfully, una sa lahat, you have to train your heart. Train your heart. Kailangan maging tama ang pundasyon. Maliwanag sa puso bakit ginagawa ito. That it is a product of love more than anything else. Love for God and love for the people. Number two, hindi ka pwede magkaloob ng maayos kung wala kang financial stewardship. Sa totoo lang. Pagkulang ka sa aspeto na yan, hindi mo magagawa ang pagkakaloob na nais ng Panginoon. So for us to be faithful in the gift of giving, yung pong financial stewardship is important. So to train the heart so that we can give cheerfully and to discipline ourselves as good stewards so we can manage our resources faithfully. Di po ba? Pag may kulang sa dalawa na yon, mapapansin mo affected yung giving eh. Kaya ang giving po nagpapalago din. Kasi you're training your heart. You're disciplining yourself. Minsan sa usapin ng tithes, no, ayoko na hong sagutin kung dapat o hindi. Sa ibang pagkakataon natin sagutin yan. Pero ang gusto ko pong bigyang linaw dito, ito eh. For you to be able to give kung ano yung nararapat, kinakailangan alam mo eh. May management ka ng resources eh. Di ho ba? So aside from what comes from you, yung inilalabas mo, yung what is developed in you is important. Ano po yung kasanayan na nade-develop sa'yo para mangyari yung pagkakaloob? Parte yun eh. At madalas yun ang namimiss ng tao kaya hindi na natapos-tapos yung debate. No? Para bang lagi na lang napakababaw ng usapin. It's more than that. It's disciplining your spiritual life, training your heart. It's also about making sure that you manage your resources faithfully. Kaya tingnan nyo po, ang sabi nung talata na ating binasa kanina. So they were poor, they had many troubles, yet they overflowed with joy and generosity. They did it on their own free will. They begged for the privilege of giving. At eto ho ang sikreto. Verse 5, 2 Corinthians 8:5. The Bible tells us, they even did more than we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Grabe yun. Yung unang hakbang, kaya nagagawa ito, because they gave themselves to the Lord and to us. Nakita niyo po yon? Bunga ito ng pagpapasakop sa Panginoon, just as God wanted them to do. So hindi lang nakafocus ang Panginoon sa binibigay natin or dun sa task, nakafocus din siya dun sa nade-develop nating pagkatao. So if you are giving, then it should be in a manner that makes you grow spiritually. But if you are giving, pero yung giving mo ay punong-puno ng grumbling, then you're not doing it right. Kaya nga, dapat po ang pagkakaloob ay bunga ng paglago, at hindi lang yon, nakapagpapalago din. Okay? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1 Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
1: Bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Ang sabi ng matatanda, marami ka pang kakaining bigas. Papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Subalit ang tanong ko naman, anong uri ng bigas at saan ka dumaan? Hindi lahat ng karanasan ay katalinuhan. Maraming tao ang tumanda sa kamangmangan. Subalit ang pitong gulang na may takot sa Diyos ay kanyang mamahalin kung ang kanyang pag-iisip ay sakop ng salita ng Diyos. Ito ang ating matutunghayan sa 24 na kabanata ng 2 Kronika hanggang 26 na kabanata talatang 5. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
2: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pagbubulay ay natunghaya natin ang paghihimagsik ng mga tao laban kay Reyna Atalia. Si Atalia ay isa sa mga masasamang reyna ng Huda. Insan, sa ilalim ng paggabay ni Hohaida ay nagsimula ang mabuting pamamahala ni Hoas. Ngayon ay balikan natin ang mga sumunod na pangyayari. Magsisimula tayo ng ating pag-aaral sa sandaling ito sa 24 na kabanata sa unang talata. 7 lamang si Hoas nang maging hari at 40 siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibya na taga Beersheba. Si Hoida ang nanguna habang wala pa sa tamang gulang si Hoas upang mamuno. Nabanggit din dito ang pangalan ng kanyang ina. Marahil, malaki din ang kinalaman ng ina sa pagkatao ni Hoas. Talata 2-3, ganito po ang sinasabi. Pawang nakalulugod sa paningin ng Diyos ang kanyang ginawa sa buong panahon ni Saserdote Hoida. Sa payo ni Hoida, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Ginawa ni Hoas ang lahat ng mabuti sa pamamagitan ng gabay ni Hoida. Nabanggit din dito na nagkaroon siya ng 2 asawa. Sinulat ito hindi dahil sa pinayagan ng Diyos na maganap ang mga bagay na ito, ngunit naitala ito dahil sa nais ipaalam ng Diyos na hindi niya ipinahihintulot ang mga gawaing tulad nito. Talata 4, ganito po ang sinabi, hindi nagtagal at ipinasya ni Hoas na ipaayos ang templo. Habang lumalaki si Hoas ay tumatanda naman si Hoida. Nang siya ay matanda na, hindi na niya lubusang nagabayan ang iba pang mga pari at gayon din ang kaayusan ng templo. Bagamat malaking katanungan na pinangunahan ni Hoas ang pagbabago sa kahariang ito, ay hindi naman talaga nagkaroon ng malaking pagbabago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya pa ang unang pumigil sa pagsasaayos ng templo ng Diyos. Sa talata 5-6, ganito po ang sinasabi. Kaya ipinatawag niya ang mga saserdote at mga Levita. Sinabi niya, libutin ninyo ang mga lunsod ng Huda at tipunin ang taunang buwis ng mga Israelita. Dalian ninyo para maipagawa agad ang bahay ng Diyos, ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Dahil dito'y tinawag ng hari si Hoida at kanyang sinabi, bakit hindi mo pa nalilikom ang buwis ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem? Dapat dalhin iyon sa templo sapagkat iyan ang utos ni Moises sa Israel nang gawin ang toldang tipanan. Matanda na si Hoida at iba na ang mga pari at hindi na nagagampanan ng mga paring ito ang kanilang mga tungkulin. Sa talata 7, ganito po ang sinasabi. Ang templong ito'y pinasok ng mga anak ng tampalasang si Atalia noong kanilang kapanahunan. Nilimas ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit para kay Baal. Malinaw na sinasabi dito kung ano ang nangyari sa templo at kung sino ang salarin. Nasira na ang templo kung kaya't inilagay na ni Hoas ang mga bagay sa kanyang kapangyarihan. Sa talata 8-10, ganito po ang sinasabi. Kaya iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay sa pagpasok ng templo. At ipinahayag niya sa buong Huda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh, gaya ng utos ni Moises nang siya'y nasa ilang. Ang lahat, pati ang mga panguloy na galak at nagulog sila sa kaban ng kanika nilang buwis. Nagalak ang lahat sa ginawang ito ng hari at lahat sila ay kumilos at nagkaloob. Sa talata 11, ganito po ang sinasabi. Tuwing mapupuno ang kahon, dinadala ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari at isinasali naman ng kalihim ng hari at ng kanyang kamay ng punong saserdote. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa tabi ng pinto. Ganito ang ginagawa nila araw-araw, anupat nakatipon sila ng malaking halaga. Hindi na mapagkatiwalaan ni Hoas ang mga pari sa mga nalilikom na salapi, kung kaya't inilagay niya ang lalagyan ng kayamanan sa templo at doon na inilalagay ng mga tao ang kanilang mga kaloob. Ganito rin naman ang ginagawa ng maraming simbahan ngayon. Naglalagay sila ng mga lalagyan ng mga kaloob sa loob ng mga simbahan at hinihiling nila ang mga tao na dito ilagay ang kanilang mga kaloob sa Diyos. Sa talata 12-3, ganito po ang sinabi, ang natitipon nilang salapi ay ipinagkatiwala naman ng hari at ni Haida sa namamahala ng nagpapagawa ng bahay ng Panginoon. Kumuha sila ng upahang mga kantero, karpintero at mga panday bakal at tanso na magkukumpuni ng mga kasiraan doon. Hindi nilubayan ng mga manggagawa ang kanilang gawain, anupat mabilis nilang naisauli sa dati ang bahay ng Panginoon. At dahil sa mabilis na pagkilos, nailagay nila sa ayos ang templo. Kung ganito ang mga pagkilos natin sa ating mga simbahan, marahil ay marami rin tayong naaayos sa ating mga simbahan. Sa talata 14 ay ganito po ang sinabi, ibinalik nila sa hari at kay Haida ang natirang salapi at ito'y ipinagpagawa naman ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at paghandog, mga plato at iba pang mga sisidlang ginto at pilak. Sa buong panahong buhay ni Haida, patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa bahay ng Panginoon. Mayroong sapat na kaloob upang maipagawa ang iba pang mga kagamitan sa templo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi, humaba ang buhay ni Hoiada at inabot niya ang 130 taon bago siya mamatay. Ito ang dahilan kung bakit hindi sumusunod ang mga pari sa mga kautusan ng hari. Matanda na si Hoiada at siya lamang ang tanging taong maaaring lumapit sa hari kahit sa anong oras, kung kaya si Hoiada na lamang ang kanilang sinusunod. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naglingkod siya ng tapat sa bahay ng Diyos at pawang kabutihan ang ginawa niya sa bansang Israel. Nakatanggap si Hoiada ng parangal nang siya ay mamatay sapagkat naglingkod siya ng tapat sa Panginoon. Tatanggap din tayo ng parangal sa ating kamatayan kung maglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Nang mamatay si Hoiada ay nagkaroon ng panibagong panahon. Sa talata 17-18, ganito po ang sinasabi. Pagkamatay ni Hoiada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asyeras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Makikita natin dito na habang nabubuhay pa si Hoiada ay hindi nangahasang iba na bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napanatili ni Hoiada ang pagpapalaganap ng pagsamba sa Diyos. Si Hoas ay isang hari at maaaring hindi siya mahigpit sa kanyang mga pamamalakad. Itong mga pinunong ito na nagbigay galang kay Hoas ay muling nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi, ngunit nagsugo ang Diyos ng mga propeta upang ang tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil sa awa ng Diyos sa kanila, nagpadala siya ng mga propeta upang bigyan ng babala ang mga tao. At ang isa sa mga taong ginamit ng Diyos upang magsabi ng pahayag ng Diyos ay ang anak ni Hoiada. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Hoiada. Tumayo rin siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Diyos? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ginamit ng Diyos si Zacarias na anak ni Hoiada, ngayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na kaganapan. Sa talata 21, ganito po ang sinasabi, ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias habang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Sa aking palagay ay mali ang pagkakakilala ng hari sa taong ito. Maaari nating sabihin na anak siya ni Hoaida at hindi kayang gawin ni Hoas ang ganito. Subalit makikita lamang natin dito na siya ay napasunod ng mga pinuno sa kanilang kasamaan. Pinatay nila ang sinugo ng Diyos. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi. Hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoaida na ama ni Zacarias bago namatay si Zacarias. Ganito ang kanyang sinabi. Parusahan nawa kayo ng Diyos sa ginawa ninyong ito. Sa ibang salita, humingi si Zacarias ng katarungan sa Diyos. Sa talata 23 hanggang 4 ay ganito po ang sinasabi. Nang matatapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo, ang mga Siro ay nagtagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Hinatulan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkatalo nila sa digmaan. Bagamat isang mabuting hari si Hoas ay ipinataw ng Diyos ang kaparusahan sa kanya dahil sa hindi niya pakikinig sa babala ng Diyos. Sa talata 25, ganito po ang sinasabi, iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Nang mamatay si Hoaida, ay inilibing siya ng may karangalan. Subalit nang mamatay si Hoas, ay walang parangal na ibinigay sa kanya. Sa talata 27, ganito po ang sinasabi. Lahat ang ukol sa kanyang mga anak, mga salawikaing patungkol sa kanya, at ang pagkapagtayo niya muli ng bahay ng Panginoon ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari. Pumalit sa kanya ang anak niyang si Amasiyas. Nakita natin sa ilalim ng pamumuno ni Hoas ay nagkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng gabay ni Hoaida. Subalit nang mamatay si Hoaida, ay tumalikod na si Hoas sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon ay matutunghaya naman natin ang pamumuno ni Amasiyas ang pumalit kay Hoas. Sa Kabanata 25, talata 1-2, ganito po ang sinasabi. 25 taon si Amasiyas nang siya ay maging hari. 29 na taon siyang naghari. Doon siya tumira sa Jerusalem. Siya ang anak ni Hoadam na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang mga ginawa, ngunit lubos ang pagsisikap sa pamamahala. Marahil ay masasabi natin na hindi lubos ang kabutihan ng haring ito. Ginagawa lamang niya kung ano ang tama, subalit hindi naman mula sa kanyang kalooban. Sa talata 3, ganito po ang sinasabi, nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niyang pumatay sa kanyang ama na si Haring Hoas. Ang una niyang ginawa bilang hari, ang ipapatay ang pumatay sa kanyang amang si Hoas. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, ngunit hindi niya pinatay ang kanilang anak ayon sa utos ng Diyos sa kautusan ni Moises. Ganito ang utos, hindi dapat patayin ang anak dahil sa kasalanan ng ama at ang ama dahil sa kasalanan ng anak. Ang nagkasala lamang ang dapat patayin. Sa pagpapapatay niya sa mga pumatay sa kanyang ama, sinunod niya ang mga utos mula kay Moises. Mahalaga ang mga alituntunin ito. Hindi ka mahahatulan dahil lamang sa nagkasala ang iyong ama o dahil sa nagkasala ang iyong ina. Ikaw ay hahatulan patay sa iyong mga nagawang kasalanan.

sapat na 1,100. Nilagyan niya ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos, ibinigod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito'y handang maglingkod at kayang-kayang humawak ng baluti at sibat. Ngayon ay naghahanda na siya sa digmaan, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na tumulong sa kanila ang mga Israelita. Sa talata 7-8, ganito po ang sinasabi. Ngunit may nagpayo sa kanyang isang lingkod ng Diyos, ang sabi sa kanya, "Mahal na hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga Epramitang iyan. Kapag kinatulong ninyo sila, hindi niya kayo pahihintulutang magtagumpay. Nasa kanya ang kapangyarihang papagtagumpayin kayo o ipatalo." Nagbigay ng babala ang Diyos kay Amasiyas na dapat ay ang Diyos lamang ang kanyang pagtiwalaan. Ganito rin ang ginawa ng Diyos kay Josaphat at kay Asa nang sila ay magsanib upang makipagdigma. Nais ng Diyos na siya lamang ang dapat nating pagkatiwalaan at hindi ang lakas ng tao. Subalit sa napakaraming pagkakataon ay ito ang ating ginagawa. Mas tiwala tayo kung ano ang magagawa ng tao at kapag nabigo ay saka pa lamang lumalapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Sa talata 9-11, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Amasya sa lingkod ng Diyos, "Paanong gagawin ko ngayong nakapagbayad na ako ng 100 talento sa hukbong Israel?" Sa gayoy, pinauwi na ni Amasyas ang mga kawal ni Ephraim. Sa ginawang ito'y luba silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Huda. Lumakas ang loob ni Amasyas at sumalakay sila sa lambak ng asin at may 10,000 pa na kanilang napatay. Sumunod si Amasyas sa mga sinabi sa kanya ng lingkod ng Diyos. Inihiwalay niya ang mga taga-Ephraim at pagkatapos ay pinauwi niya ang mga ito sapagkat sinunod nila ang sinabi ng Diyos, nagwagi sila laban sa kanilang mga kaaway. Ang digmaang ito ay naganap sa lambak ng mga asin. Sa talata 14, ganito po ang sinasabi, pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amasyas ang mga Diyos-Diyusan at dinala sa Jerusalem. Ito ang kinikilala nilang Diyos, sinamba at hinandugan ng mga handog na susunugin. Pagkatapos nilang magtiwala sa Diyos at magtagumpay, ay nagbalik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ipinapahayag lamang nito ang kasalanan na nasa kanyang puso. Sa talata 15-16 ay ganito po ang sinasabi, sa galit ng Diyos, sinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amasyas, "Bakit ka naniwala sa mga Diyos na mga taong iyong sinakop? Sila ba'y naipagtatanggol na mga Diyos-Diyusang iyon? Nagsasalita pa ito'y sinabi sa kanya ng hari, ginawa ba kitang tagapayo? Tumigil ka kung di mo gustong mapahamak. Tumahimik ka ang propeta pagkatapos sabihin ang ganito. Alam kong parurusahan ka ng Diyos sa ginawa mo at sa di pakikinig sa akin." Ngayon ay nagkaroon na ng digmaan sa loob ng kaharian. Bunga ito ng katigasan ng kanyang puso. Sa talata 17, ganito po ang sinasabi, si Amasyas ay tumawag ng pulong. Pagkatapos, nagdala siya ng mga hukbo kay Hoas na anak ni Hokaas at apo ni Heu. Sila'y nag-usap. Nais na magkita sila ng taong ito. Ibig sabihin lamang nito ay hinahamon niya ang Israel sa isang digmaan. Sinagot naman ni Hoas si Amasyas sa pamamagitan ng isang talinhaga. Talata 18-19 ay ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Hoas ay ito, "Ang dawang sa Libano ay nagpasugo sa sedro ng Libano upang sabihin, ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak. Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Libano at giniik ang dawang. Sinasabi mong nalupig mo ang Edom at ipinagmamalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Kung naghahanap ka ng kapahamakan, huwag mo nang idaramay pa ang Huda." Ito ay isang pamamaraan ng pagsasabi na kung ikaw ay mananatili na lamang sa iyong tahanan at walang pakialam ang ibang tao, ay hindi ka masasaktan. Sa ating buhay, madalas tayong gumagawa ayon sa ating mga kakayahan. Tandaan natin na ang pakikipaglaban natin dito sa sanlibutan ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. Sa talata 20, ganito po ang sinasabi, "Ngunit hindi siya pinansin ni Amasyas sapagkat ito ang kalooban ng Diyos upang mahulog sa kamay ni Hoas ang Huda bilang parusa sa kanilang pananalig

0: sa mga Diyos ng Edom. Subalit hindi nakinig si Amasiyas, kung kaya't hahatulan siya ng Diyos. Sa talata 23-4, ganito po ang sinasabi. Ngunit nabihag ni Haring Hoas si Haring Amasiyas at dinila ito sa pagsalakay sa Jerusalem. Winasak niya ang muog ng lungsod mula sa pinto ng Ephraim hanggang sa pinto ng sulukan, may 177 metro humigit kumulang. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa bahay ng Panginoon na nasa pag-iingat ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at kumuha pa siya ng mga bihag na dinala sa Samaria. Ito ay isang napakadaling tagumpay para sa Israel. Katuparan nito ng hula ng propeta laban kay Amasiyas, dahil sa hindi pakikinig ni Amasiyas ay hinatulan siya ng Diyos. Sa talata 27-8, ganito po ang sinasabi, mula nang sumuway siya sa Diyos, nagkaroon ng kilusan sa Jerusalem laban sa kanya. Sa takot niya, tumakas siyang patungong Lakis, ngunit sinundan siya at napatay doon. Ang kanyang bangkay ay ikinarga sa kabayo at dinala sa Jerusalem. Doon siya inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Nang mamatay si Amasiyas, ay pumalit si Uzziah na kanyang anak. Nang maging hari si Uzziah, ay bata pa lamang siya at wala pang karanasan. Sa Kabanata 26, talata 1-3, ganito po ang sinasabi, nagkaisa ang buong Huda na si Uzziah ang gawing hari kapalit ng yumain niyang amang si Amasiyas. Noo'y 16 taong gulang siya, sa panahon ng kanyang paghahari, ipinatayo niya uli ang lungsod ng Elot at ibinalik sa Huda. 16 taon nga lamang si Uzziah nang umakyat sa trono at 52 taong na mahala. Sa Jerusalem siya tumira, ang ina niya ay si Hekolya na taga-Jerusalem. Naging mabuting hari si Uzziah, subalit hindi siya naging katangi-tangi. Walang naganap na pagbabago nang siya ay naghahari. Sa mga panahong ito, nagsimulang maglingkod si Propeta Isayas, sangayon sa 6 na kabanata, sa unang talata ng aklat ng Isayas, siya ay inatasa ni Haring Uzziah bago ito mamatay. Tulad ng ating natalakay, wala kahit isang hari ang naging mabuti sa Israel. 5 hari naman sa Huda ang masasabing naging mabuti dahil sa pagbabago na kanilang sinimulan. Sa ilalim naman ng paghahari ni Uzziah ay walang naganap na pagbabago, subalit sinunod niya ang mga pamamaraan ng Diyos. Maaring hindi siya kilala sa kanyang kabutihan, subalit isa siyang mabuting hari. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa oras pong ito. Salamat sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na aklat. Hiling po namin na patuloy mo po kaming gawing mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: And when you go through your times of fear, the angel of the Lord, meaning Jesus Christ, will come and literally encamp around you. The word encamp means to fortify you, to build a hedge around you and protect you in the midst of the fearful experience.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
4: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
5: ayoko na po dito. Aalis na po ako.
4: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
5: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa at lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
4: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
5: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
4: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
5: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
4: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
5: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
4: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
5: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
4: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
5: Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze.
4: At ako ang tightrope walker, lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
5: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
4: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at iyayakapin pa.
5: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
4: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
6: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
7: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
9: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Idiniin sa Roma Kabanata 6, talata 9-10, na dahil tayo ay nakaisa kay Kristo, ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay tagumpay din natin. Ang kanyang kamatayan ay minsan lamang, sapat upang talunin ang kasalanan magpakailanman. Ang kanyang buhay ay lubos na nakatuon sa Diyos, at ang buhay na iyon ay ibinabahagi niya sa atin. Sa talata 9, ipinapahayag ni Pablo ang katiyakang pinagmulan ng ating kumpiyansa. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ganap at hindi mababago. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan kay Jesus. Pag-aralan natin itong muli at unawain pa ng mas malalim ang huling bahaging ito. Narito po si Brother Joram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng Our Security in the Living Savior.
10: Okay, now, let's go to the last point. Ito ngayon, verses 9 and 10. Ito yung guarantee. Nag-shift ng focus si Paul dito. Nung una, sinabi niya, yung reality nakafocus sa atin. Ito nangyari sa atin. Yung confidence, nakafocus na naman sa atin. Ito mangyari sa atin, nangyari na ngayon at mangyari in the future. Pero pagdating niya ng verse 9 and verse 10, yung guarantee na mangyayari itong mga sinabi niya. Yung guarantee na totoo na kayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Yung guarantee na yung kanyang muling pagkabuhay, kasama kayo doon. At yung guarantee na ma-experience nyo yung fullness ng resurrection, talagang mangyayari yon ay itong nakalagay sa verse 9 and verse 10. Ang ginawa ni Paul, imbis na mag-focus siya doon sa tao, nag-focus siya kay Jesus. At gusto niyang ipakita rito, etong nangyari kay Jesus, yan ang ating pattern. Kung ano nangyari sa kanya, mangyayari rin sa iyo. Pero tinan niyo, no, naging iba na yung focus niya, kaya tinan niyo ang pagkakasulat niya dito. Yung verse 9, pinakita ni Paul dito yung finality ng victory ni Jesus Christ. Tinan niyo, sabi niya, we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. Tinan niyo, sabi niya, we know. Alam namin, we are absolutely certain na dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, hindi na siya mamamatay muli. He will never die again. Hindi na siya hihipuin man lang ng kamatayan. Nung siya ay namatay, temporary lang yon. But that will never happen again. Wala na ang authority ng kamatayan laban sa kanya. Yung dominion ng kamatayan, tapos na. Nung si Jesus Christ ay na-resurrect, it was victory over death. Now, ang gusto ipakita ni Pablo dito is, nakita niya nangyari kay Kristo. Siya ang pattern. Yung nangyari sa kanya, nangyari rin sa inyo. O mangyayari rin sa inyo. Again, already and not yet. Dahil sa union natin kay Jesus Christ, yung kanyang victory over death is our victory. At dahil na, makikita natin nung si Jesus ay nabuhay sa mga patay, hindi na siya mamamatay uli, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Hindi na rin kayo mamamatay uli. Hindi na rin kayo matatalo ng kamatayan. Yun ang guarantee. Yung guarantee is, yun si Jesus. Doon kayo united eh. Siya yung pattern, siya yung modelo nyo eh. So huwag kayong mag-alala. Yung nangyari sa kanya, will happen to you. At ano yung nangyari na yun? It is a final victory. It is a once for all victory. Now, pangalawa, tinan nyo na naman verse 10 naman. Tinan nyo yung completeness ng work ni Jesus Christ. Sabi niya, for the death he died to sin once and for all, or once for all, but the life he lives to God. So, pinapaliwanag Pablo rito, bakit ang kamatayan ay wala ng control kay Jesus Christ? Dahil sabi niya, for the death he died to sin. Hindi dahil siya ay makasalanan, but because he dealt with sin once for all. Pinasok niya ang teritoryo ng kasalanan, ang makasalanang mundo, pero ano ginawa niya? Binayaran niya ang kasalanan na nagawa ng tao, winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan, at natapos yung trabaho niya yon. Wala na siyang dapat idagdag. Kaya sabi doon, for the death he died to sin once for all. Hindi na niya kailangan ulitin yun. Now, alam niyo, marami dito sa atin, hindi natin masyadong nare-realize yung significance nitong once for all. Pero let me show it this way. Dati ako magpapare, dati akong Katoliko, at sa akin, nag-strike itong once for all. Bakit? Because noon, bilang Katoliko, every time na nagmimisa, hindi siguro naiintindihan ng marami ito, pero yung mga pare, alam nila to, at yung mga siniseryoso nila ang doctrine ng Catholic Church, naiintindihan nila to. Every time kayo ay umaaten ng misa sa mga former Catholics dito, you are attending the sacrifice of the Mass. Bakit tinatawag na sacrifice yun? Because every time may misa, it is a repetition of the crucifixion of Jesus Christ. Maring sabihin nyo, paano naman makukrucify si Jesus? Wala naman yung katawan niya doon. Hindi. Ganito ang pananaw ng Catholic Church. Yung tinatawag na doctrine of transubstantiation. Pagtaas ng pari ng hostia, kunyari hostia to, pepray siya doon. Tapos yung chalice na may lamang alak, pagpepray niya doon. Pag pinagpepray niya yun, merong nangyayari sa isipan ng mga pari. Napapalitan yung substance mismo nung tinapay at saka nung alak. Sa tingin ng mga iba, ang itsura niya, tinapay pa rin. Pag kinagat mo, tinikman mo, tinapay pa rin. Pag ininom mo yung alak, alak pa rin, liquid pa rin ang panlasa mo. Pero sa mata nila, nagpalit ng substance yun. Anong nangyari doon sa tinapay? Naging actual na katawan ni Jesus, yung alak naging actual na dugo ni Jesus Christ. Kaya ang tawag nila doon ay transubstantiation. Yun ang dahilan kung bakit tinaas ng pari ang hostia at papakain doon sa mga nagpapakomunyon. Ano sabi ng pari? Body of Christ? Ang sagot mo, amen. Body of, ibig sabihin, I agree na yung hawak mo, hindi na lang tinapa yan. Nung pinag-pray mo yan, Father, kanina, na iba na ang substance yan. Hindi na lang ito, hindi na lang ito tinapay, kundi ito ngayon ay katawan na ni Kristo. In fact, meron akong narinig na kwento noon. I don't know how true it is. Palagay ko, totoo. Na may isa kinwestiyon yan, sabi, hindi ako naniniwala ang katawan na ni Kristo yan. Pero itry ko nga. So, ang ginawa niya, pagkain niya ng hosya, hindi niya nilunon. Nilabas niya yung hostia. Paglabas niya ng simbahan, nilagay niya sa panyo na puti. Pagdating niya doon sa bahay, nagay niya yung panyo doon sa lamesa, sabi niya, kung talagang katawan ito ni Kristo, dapat magdugo to. Kumuha siya ng kutsilyo, tsaka ng martilyo yata, binanon niya. Nagdugo. Sabi niya, tama talaga. Talagang katawan ito, naging katawan ni Kristo. Ngayon, ito ang sabihin ko sa inyo, hindi yon ibig sabihin totoo yung doktrina ng pare. Ang tingin ko nangyari doon, demonyo ang kumilos. Kasi ngayon, ano na gagawin ng tao na yun? Maniwala kayo o hindi? Sa palagay ko, kukunin niya yung hostia niya na nagdugo, ilalagay niya yun doon sa kanyang altar, araw-araw, sasambahin na niya yun. Sabi niya, nandito na yung katawan ni Kristo. Yun ang mangyari doon. Anong ibig sabihin nun? Idolatry. So, every time magmimisa ang Katoliko, ang kanyang isipan, Kaya ako mapapatawad sa aking mga kasalanan dahil nananampalataya ko. Ito na naman si Jesus, pinapako na naman siya. Hindi sa pamamagitan ng actual na pako, pero nabubuhos na naman yung kanyang dugo dun sa sistemang ginagawa ng Catholic Church. This is contrary dito sa sinabi dito, for the death he died to sin once for all. Isang beses lang yung kamatayan ni Jesus Christ. Hindi na mauulit yun. Hindi na kinakailangang ulit-ulitin yun. It is once for all. Nung nabuhay siya mula sa mga patay, wala nang control at power ang kamatayan sa kanya. So yung ginagawa ng pari doon, mali yun. Kasi pag pinatay mo uli si Jesus, binibigyan mo na naman ang kapangyarihan ng kamatayan. Sabi ni Pablo, wala na. Wala na. It is not going to happen anymore. He is victorious over death. Yun din ang mali ng maraming mga false teachers ngayon. Pagdating sa, for example, reincarnation. Dati, I was in the group of Maharishi Mahesh Yogi, yung Hinduism, ang turo sa amin noon, ikaw, kung gusto mong makawala dito sa control and bondage ng mundong ito, you have to die and you have to be reincarnated. Ang problema, pag namatay ka, nabuhay ka uli sa ibang katawan, mamamatay ka na naman, paulit-ulit yung reincarnation na yun. In other words, for them, death always has power over you, kahit ano pa mang katawan ang pasukin mo o maging. Kahit na ikaw ay tao, naging aso, aso, naging baboy, baboy, naging ganito, namatay. Pero ibig sabihin, every time nabuhay ka, may kapangyarihan pa rin ang kamatayan sa'yo. Yan ang uniqueness ng ating Christianity. Ang uniqueness ng Christianity, when Jesus died and rose again from the dead, death no longer has power over him. Never, never na niyang magagalaw ang katawan ni Kristo. And the beauty of this is this, na tayo, nananampalataya kay Kristo, nilagay ng Holy Spirit, united to Christ, yung kanyang pagkalibing ay pagkalibing natin, yung kanyang kamatayan ay kamatayan natin, yung muling pagkabuhay ni Jesus, pagkabuhay din natin. And there is the already and not yet. Kaya mamamatay pa rin tayo. Ang kasalanan, wala ng power sa atin, but it is present here in this world. Sabi ko, ang katawan natin is not inherently sinful, pero pwede pa rin gamitin ng Diablo. But there is a difference. Noon, ang Diablo ang may control. Siya ang master. Now, you can say no to Satan. You can say no to sin. Sin is present. Sin is trying to tempt you. Sin is trying to deceive you. But sin has no mastery, no dominion, no control over you. Yan ang gustong ipakita ni Pablo rito. And then sabi niya rito, now Jesus, his life, he lives, the life he lives to God. Hindi ibig sabihin before na si Jesus Christ eh, hindi naman sumusunod sa Diyos, hindi. Pero dito, pinapakita rito yung Iba na itong yung fullness ng kanyang life is talagang, again, he is the model. The point is, dahil ito'y nangyari kay Kristo, yan din ay pwedeng mangyari sa atin. Yan ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. The same power that raised Jesus Christ from the dead is the same power that now dwells in the believer, and now Jesus lives totally for the glory of God. So, should we live totally for the honor and glory of God? Yan lang ang point na sinapakita niya. This is the whole point. We are united with Christ. Whatever happened to Him, happened to us. He is the pattern. Look at Him. Ano ang ginagawa ni Jesus ngayon? Dapat yun din ang ginagawa mo. Yun ang punto na gusto ipakita ni Pablo rito. And so again, anong pinakaano? Bakit niya sinasabi yan? So that you will never say, oh, di ngayon na, justified na ako, I am under grace, I can continue to sin para lalong dumami grace ni Lord. You will never say that again. You cannot say that again if you understand kung ano ang sinasabi ni Pablo rito. So, tingnan niyo ang reasoning ni Pablo. In verse 8, he affirms the reality we must rest upon. We have already died with Christ. Therefore, we are certain we will also live with Him. Verse 9, He declares the certainty that grounds our confidence. Dahil si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, that is final and irreversible, wala nang control ang kamatayan sa Kanya, and because we are united with Him, we can experience yung resurrection life ni Jesus Christ now and surely in the future. And then verse 10, paliwanag ni Pablo yung meaning and purpose of this new life. The life Christ now lives, He lives to God in perfect devotion. Yun ang picture. Siya ang model. So it means, ikaw din, kung talagang kasama ka ni Kristong namatay, kasama ni Kristong nabuhay. So ngayon, tulad ng ginagawa ni Kristong, totally dedicated to God, you also, if you have died and risen with Christ, let your life be totally dedicated to God as well. Now again, ginagawa ni Pablo ito to give us assurance. Ang pinaka-objective niya dito, kaya niya sinulat yon, is primarily to remove itong idea na to, the more sin we do, the more grace we get. Sabi ni Pablo, mali. Pag naintindihan nyo kung sino kayo kay Kristo, pag naintindihan nyo significance ng baptism, pag naintindihan nyo yung inyong union with Christ's death and resurrection, you will never say, I will continue in sin. No, you're set free from sin. But then, that very same idea or teaching na pinapakita ni Pablo, pwede nating i-apply sa dinadaanan natin ngayon. Again, hindi yun ang ultimate purpose ba't sinulat ni Paul yun. Pero in application, pwede rin nating gamitin ito ngayon sa dinadaanan natin sa ating buhay lately. Etong mga bagyo, etong mga lindol. Kasi again, it's connected to assurance eh. Yung pinakita ni Pablo rito gives us assurance, gives us security. It shows, wow, sigurado pala ito. Wow, available na pala itong buhay na ito sa akin. Wow, available na pala itong lakas. I need not be afraid. I need not give in to temptation. I need not sin. I can now say no to the devil. I can now say no sa mga rulers and principalities and power. Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Pwede na pala ito. The power now is mine. But at the same time, we can also look forward to that point na mabubuhay uli ako. Ano man mangyari sa akin? Tumatanda man ako ngayon o yumanig man ang lupa o ganto ganyan. Kahit na ano pa man. I know whatever may happen, even if I die now, one day I will be resurrected. Na nakakatawa nga eh. Kung titingnan natin yung YouTube ngayon, I'm sure marami nakita sa inyo. Ako hindi masyado, pero may idea ako na gano'n. Kasi once in a while nakakita ako. Kahit yung mga tao siguro na hindi masyado naniniwala sa Diyos. Pagdating nila sa isang sitwasyon na may napakalakas na lindol, oh my God, Lord, please maawa po kayo sa amin. Napapaganon sila. Hindi man naniniwala sa Diyos, iba yung nagagawa ng takot eh. Dahil sa takot ang nanay, niyayakap niya yung kanyang anak. Lord, please. Dahil dito sa nangyaring kalamidad sa atin, itong lindol na to, lahat naglabasan ng bahay nila. Naghihintay. Ano kaya ang mangyari sa sunod na ko? Lord, please. Umuupo, umaano. Dahil tinitingnan nila yung kotse ko dyan sa labas. Nagsasayaw daw ng ganon. Yung kotse daw ni Abe. Ganyan naman ang itsura. Yung may mga nagpuputok ang mga transformer. Ano na nangyari yan? Nung lumabas ako ng kwan, parang hinihintay ko, ano kaya, babagsak na kaya itong building namin o hindi? Pero yung sa iba, ibang takot na dumarating sa kanilang puso. Wala silang ibang security. Wala silang ibang pinangahawakan, kundi yung mga bagay dito sa mundo. Ngayon, bigla nilang na-realize, wala lahat ito. Sa ating mga mananampalataya, oo, wala lahat ito. Pero meron tayong pinangahawakang siguradong pundasyon. Ito ang si Jesus Christ. Merong katotohanan hindi naiintindihan ng mundo na tayo ay dinikit ng Panginoong Diyos kay Kristo. Meron tayong experience na hindi nila naiintindihan na nalibing na tayo, namatay at nalibing kasama ni Kristo. Na tayo ay muling nabuhay na kasama ni Kristo. Na ang kapangyarihang nagbuhay kay Jesus Christ ay nasa atin ngayon. And isang araw, itong magugunaw na katawan na to, babaguhin ni Lord ito. At magkakaroon tayong katawang tulad ng katawan ni Jesus Christ. Yan ang ating confidence. Yan ang ating security. Kaya anuman ang mangyari, oo, susunod pa rin tayo dun sa paglumindol, duck, and danto, and ganyan, labas kayo. We'll do all of that. Hindi man tayo loko-loko sabihin, Lord, I don't care. Mahulog man itong ano na to. Kahit na lumilindol, dito pa rin ako tatayo. Of course, we don't do that. We're not that foolish. We will still try to do everything to spare our lives. But then, if we come to a point na wala ka nang magagawa, kahit saan ka tumakbo, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka magtago, eh mamamatay ka, if you're in Christ, you can say, Lord, eto na po ang oras ko. I offer myself to you, Lord. Gawin mo na yung sinabi ni Jesus Christ, Lord, into your hands, I commit my spirit. And hopefully, ako ang prayer ko lagi, Lord, sana po pagharap ko sa inyo, you will say, well done, thou good and faithful servant of mine. You've been faithful in the little things. Come into the joy of your master. Sana, in addition to tiyak na makakapunta naman tayo doon, sana mayroon pang dagdag na mga rewards na may connection doon. Whether may reward o wala, sigurado na tayo doon because that's the Lord's assurance. Pero masarap yung meron pang well done. And we pray, dahil dito sa grace and power na binigay sa atin ng Panginoon, we can live lives so that ma-experience din natin at madagdagan yung rewards natin with that well done. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at hingin ang kanyang awa. Panginoon, marami pong salamat dito po sa inyong napakagandang pangako, sa inyong salita. Salamat po na binigyan niyo po kami ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo. Maraming mga tao sa buong mundo, ni Biblia hindi pa sila nakakita. Ni pangalan ni Jesus hindi pa nila narinig. Oh Lord, please have mercy upon them. Salamat Panginoon sa inyo pong awa na merong mga training tulad ng missions work sa aming church. We pray that we will avail of those trainings and help us to reach out to people who are in need, lalo na sa mga never pang nakarinig ng pangalan ni Jesus Christ. And we're praying, Lord, bring more souls into your kingdom. And Lord, para sa aming pong mga mananampalataya na, please help us to really believe in your word, not to depend upon our feelings, dahil sabi nyo, ito ay experience o ito ay totoo na sa aming buhay. Help us, Lord, to hold on by faith to your truth. And we pray, Lord, na makita po namin sa aming day-to-day experience kung paano po totoo talaga itong kapangyarihan na pinangako nyo na may experience namin sa inyo pong salita. Salamat po, O God. Lord, we pray now, do not allow your word to return to you void, but let it accomplish the purpose for which you have sent it. Dahil ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus.

0: Namumuhay ba ako ayon sa bagong buhay na ibinigay sa akin ni Kristo? Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ang umuhubog kung sino tayo ngayon at kung saan tayo patungo. Kanyang tagumpay ang ating lakas, ang kanyang pagsunod ang ating huwaran, at ang kanyang lubos na debosyon sa Ama ang pintig ng ating bagong buhay. At kung ikaw ay hindi pa tiyak na kabilang ka sa Kanya, ito ang paanyaya. Kilalanin mo si Kristo. Tanggapin ang Kanyang ginawa sa krus at maranasan ang buhay na walang hanggan na Kanyang pinangako. Dito nagtatapos ang mensaheng, Our Security in the Living Savior.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: She hasn't had running water in her apartment for 2 weeks, and the electricity comes and goes, but my friend in Cuba says her hope in the Lord is all the more assured even as Cuba faces hard times. I'm David Wolin, inviting you to join me with Danny Rojas as we travel to Cuba on the next Haven Today in a series called Crisis in Cuba.
4: 36, 37... tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: Ang karamihan ng tao, ang gusto laging marinig sa kanila ay yung honor. Ito po ay nakapagbibigay sa kanila ng confidence. Pero pagdating po sa Panginoon Diyos, ito dapat ang ibinibigay natin ng mas mataas sa Kanya kaysa sa mga tao. Dito rin po kasi lalong nakita yung revelation ng God's wrath sa whole fallen race of human race. Ito yung chief reason why ang buong mundo is exposed to the wrath of God, because alam nila na merong Diyos, clearly, including yung kanyang eternal power, yung kanyang deity, pinakita niya. Pero dahil sa fallen state ng tao, ayaw niyang gawin na i-honor ang Diyos. He refuses to honor God as God. In a word, what we refuse to do in our fallen state is to worship God, because wini-withhold natin yung honor na properly belongs sa Kanya dapat. Ito po yung sinasabi particularly sa Romans 1. Sabi niya, instead of honoring God, ini-exchange natin yung honor, glory ng Diyos sa pagsamba sa Creator rather than the Creator. Ano ba ibig sabihin kapag honor ang ibibigay natin sa ating pagpupuri? Now, what does it mean to honor Him in worship? Ginagamit natin to describe itong experience na ito ay yung mga katulad ng exaltation or praise. Madalas natin marinig itong mga words na ito sa ating mga praise music. Ang pagpapasalamat, pagbibigay ng papuri sa Panginoon Diyos. Alam niyo po ang biblical history nito, particularly sa Old Testament, when they are worshiping God, meron pong offering of sacrifices. But the offering of sacrifices na most familiar sa study po ng Old Testament ay yung sacrifices ng sin offering, symbolizing the atonement. But even before yung offering of animal sacrifices as transgressions offering, in-institute ito ng Panginoon Diyos. From the beginning, ang offering of sacrifices to God simply to honor Him, to bestow glory, exaltations upon Him, to return something to Him that we regard as valuable, we give to Him as a gift. Sa ngayon din po, meron pa rin po tayong gagawin na sacrifices. Sabi po sa Romans 12:2, that we ought not to be conformed to this world, but we ought to be transformed. Paano po? By the renewing of our mind. Para saan? That we may present our bodies as a living sacrifice to God. Ito'y reasonable service po natin. In verse 1 ng Romans 12. Sa ibang mga translation, ito po ay spiritual worship. So ang sakripisyo ay kinakailangan pa rin ibigay. Hindi na po sin sacrifice offering to God. But offering to God of praise. So ang offering ito is to be given, meron pong substance na ang ating buong buhay sa Panginoon Diyos ay pagkakaloob po natin. Yun po ang ibig sabihin ng worship natin sa Panginoon Diyos is to bring Him the praise and glory that is worthy of His name. So kapag binibigay mo ang buhay mo sa Panginoon Diyos, nagtatransform ka na, hindi na conforming to this world, but transforming by the renewing of our mind, ito po ay pagpupuri na sa Panginoon Diyos. Ito po ang kind of love, kind of affection associated na yung concept natin na pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. To be given to God and God alone. Ang buhay natin, ibigay natin sa Panginoon Diyos upang maging haing buhay at pagpupuri sa Kanya. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
6: Ang katotohanan ng nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
7: Madalas na nalilito ang mga taong bago pa lang nagbabasa ng Biblia kapag nabasa nila ang Matthew 19 verse 24. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo. May mga nagtatangka na ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagtuturo na mayroon daw isang papasukan sa pader ng Jerusalem na ang tawag ay lagusan ng butas ng karayom o Needle's Eye Gate. Sinasabing makakapasok daw ang kamelyo doon, subalit kailangang alisin ang mga karga ng hayop at kailangan daw na gumapang ang hayop papasok sa lagusan na ito. Dito daw sa Needle's Eye Gate. Ganon din naman daw ang dapat gawin ng mayaman upang makapasok sa kaharian ng Diyos na huwag manangan sa kanyang kayamanan para sa kanyang kaligtasan. Magandang pakinggan ang gayong paliwanag. Tama nga na huwag tayong magtiwala sa ating kayamanan para sa ating kaligtasan. Subalit ang tanong, may batayan ba ang paliwanag na mayroon daw lagusan na tinatawag na Needle's Eye Gate sa Jerusalem? Wala po. Walang ganoong lagusan o gate noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa The IVP Bible Background Commentary, New Testament Edition, a needle's eye in Jesus' day meant what it means today. Needle's eye, butas ng karayom. The idea that it was simply a name for a small gate in Jerusalem is based on a gate from the medieval period and sheds no light on Jesus' teaching in the first century. It sheds no light on Jesus' teaching in the first century. Ang medieval period ay mula 5th century hanggang 15th century. Hindi maaring ang lagusan na iyon ang butas ng karayom na tinutukoy ng Panginoon sapagkat wala pa ngang ganung lagusan ng panahon niya. Ang Panginoong Hesus ay nangaral noong first century. It will not make sense to his hearers at all if he was referring to a gate that will be built hundreds of years later. Ang tinutukoy nga ng Panginoon ay talagang butas ng literal na karayom, yung palahi. Ang kasya lang sa butas na iyon ay sinulid, hindi kamelyo. Mas malamang pa na ang ipinahayag ng Panginoon ay isang figure of speech. Ayon muli sa The IVP Bible Background Commentary, here, Jesus clearly uses hyperbole. His words reflect an ancient Jewish figure of speech for the impossible. Hyperbole, a very large animal passing through a needle's eye. On regular journeys at 28 miles per day, a fully loaded camel could carry 400 pounds in addition to its rider. Such a camel would require a gait at least 10 feet high and 12 feet wide. Ang punto lang ng Panginoon, mas gagawin pa niya ang imposible na papasukin ang napakalaking kamelyo sa napakaliit na butas ng karayom kaysa papasukin sa langit ang sino mang umaasa sa kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Muli, kaya lang aking sinabi na dapat tayong mag-fact check o magsaliksik mabuti kung may batayan nga ang anumang pagpapaliwanag na marinig natin o mabasa natin tungkol sa Biblia. At kung wala talagang basihan, dapat natin pagdudahan kung totoo nga ang naging interpretasyon ng Biblia. Hindi ito issue ng kanya-kanyang interpretasyon. Issue ito kung may batayan, kung may basis ang ating sinasabi. Kasi nga, inutusan tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Hindi tama ang paggamit natin ng salita ng katotohanan kung gumagamit tayo ng mga paliwanag na wala namang palambatayan. Kapag ganoon ang ginawa natin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Eh dapat nga pagsikapan natin na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At kapag ganoon ang ginawa natin, na gumagamit tayo ng paliwanag na wala namang palang batayan, na hindi tama ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, tayo ay mapapahiya bilang kanyang mga manggagawa. Gayun dapat ay pagsikapan natin na tayo'y maging mga manggagawang walang dapat ikahiya. Minsan po, may narinig ako na nagpaliwanag ng live sa radio na mula daw sa pangalang Saul ay binago ng Diyos ang pangalan ng apostol at ginawa itong Paul. Subalit, hindi po totoo ito. Hindi ito katulad ng pagbabago ng pangalan ni Abraham mula sa dating pangalan na Abram. Alam nyo, nag-text ako dun sa programa. Sinabi ko na ang pangalan talaga ng apostol ay Saulus Paulus. Ang Saul ay ang kanyang Jewish name. Samantalang ang Paul ay kanyang Roman name. Kung babasahin natin sa Book of Acts, kapag kausap ng apostol ay mga Gentiles, Paul ang itinatawag sa kanyang pangalan. Subalit, kapag mga Hudyo ang kanyang mga kausap, Saul ang ginagamit na pangalan niya. Ang malungkot nang mabasa ang aking komento, ang isinagot sa akin, kanya-kanya lang daw tayo ng interpretasyon. Mawalang galang na po, pero hindi katanggap-tanggap ang ganoong sagot. Yes, we are entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. We are entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. Ang pagsasabi na binago ang pangalan ng apostol mula Saul upang maging Paul, hindi po iyon factual. Hindi po iyon factual. And so, it's not a matter of interpretation. It's a matter of having factual basis for our interpretation. It's a matter of having factual basis for our interpretation. If the supposed basis of our interpretation is not true or not factual, then that would put to question our interpretation. Huwag nating gawing excuse o palusot ang kanya-kanya lang tayo ng interpretation. Ang tanong, tama ba yung interpretation natin? Maganda na matapos nating pag-aralan ang talata ng Biblia, i-double check natin ang ating naging paliwanag sa mga Bible commentaries kung ganun din ba ang naging paliwanag nila. Mapagkukumpara natin kung alin sa mga paliwanag ang mas may batayan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 16, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat sa mga isinulat ni Pablo ay mahirap unawain

mapahamak. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay every member is a minister. Every member is a minister. Alam niyo po, pagka po pinag-usapan natin ang ministry, minsan ang ating pong naiisip, ang ministry, para lang yan sa mga pastor, para lang yan sa mga diakonesa, para lang yan sa mga worship leaders, para lang yan sa mga official board ng church, o kung sino pa mang may katungkulan sa iglesia. Pero alam niyo po, hindi po ganun ang sinasabi ng scripture. No po? So yung pong ganun pong mindset ay kulang o incomplete. Sapagkat sinasabi po ng Bible na ang bawat mananampalataya ay mayroong pagkatawag o calling. Bawat mananampalataya ay tumanggap ng gift o ng talento. At ang bawat mananampalataya, kung sa ganung katotohanan, ay dapat mayroong ministeryo. Tandaan po natin mga kapatid na hindi lang po tayo basta consumer sa church. Tayo po ay contributor. So tingnan nga po natin ngayong araw na ito, ano nga po ba yung mga dapat po ma-remind po sa atin when it comes doon sa katotohanan na every member is a minister. Number one, every believer is equipped for ministry. Kagaya po ng binasa ko po ng talata kanina sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Alam niyo po, pag tinignan po natin yung salitang equip, no, doon sa passage, ito po ay merong kinalaman sa pagpe-prepare, pagre-restore, or doon po sa pagiging fully ready.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Yes, good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng programa ng FEBC. Kayo po ay nakikinig ng Heartline, kung saan pinapakinggan ng iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasamang host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G, no, ang inyong pong counselor from Back to the Bible. Every Thursday, tuwing Webes po, ang Heartline po ay in partnership with Back to the Bible Philippines. At nandito po ang inyong lingkod mula po alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Willing and waiting to answer your questions or your problems, no, to know about your problems, no, at sasamahan ka namin, kapatid, and I hope and I pray na samahan din po ninyo kami, no, sa programa natin ngayong gabing ito. And of course, since it's Thursday, ang Heartline po ay in partnership with Back to the Bible Philippines, no, at dahil po dito, kami po ay mapapanood din po ninyo sa ating pong Facebook fanpage, sa fanpage po ng Back to the Bible. I-type lamang po ninyo sa inyong Facebook search bar ang Back to the Bible Philippines, at dito po ay mapapanood na po ninyo ang ating pong programa. So, kung kayo po kasalukuyan ay may bumabagabag sa inyo, andito po ang Heartline, ready to listen, and pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa ating pong Facebook Messenger. The same way, no? Pwede rin po kayo magpadala ng inyong komento sa amin sa pamamagitan ng pag-comment ninyo sa ating pong Facebook fanpage. Alright? So, with that out of the way, don't, good evening po sa inyong lahat. At sa lahat po ng sumusubaybay din sa atin, babatiin po muna natin bago natin ipakilala ang ating mga very, very special guests tonight, no? Napaka-honored po ng Heartline at ng Back to the Bible sapagkat tayo po ipinagbigyan ng ating pong mga kaibigan. Bago natin sila ipag-pray, babatiin po muna natin ang ating mga kaibigan. Unahin ko na po ang ating mga churchmate dyan po sa Jesus Above All Names Christian Fellowship, kung saan po tayo ay nagpapastor dyan po sa may Marilao, Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati din po natin ang mga staff and mga kaibigan natin from Back to the Bible Philippines, ng magandang gabi sa inyong lahat. At ganoon din binabati natin ang ating mga counselors from Back to the Bible Philippines, namely si Doc Benny Guillermo, si Lorraine Begiras, si Hazel Lozada, si Josh Mira, si Brian Chester Cruz, and of course si Pastor Joash, no, si Pastor Joash. Yan po yung mga counselors natin sa Back to the Bible. Ang team po natin, ang pool po natin ng counselors sa office ay marami po tayong variety of counselors, no, kung kayo po yung may pinagdadaan ng problema that you think counseling will be helpful, pwede po kayong tumawag sa opisina ng Back to the Bible Philippines at doon po makipag-ugnayan po tayo upang tayo po ay makatugon o matugunan sa ating pong pinagdadaanan sa pamamagitan ng tulong ng counseling, no. Ganun din mga kapatid, I wanna announce tonight, no, ng ating pong pastoral counseling class batch 3 ay magsisimula na po this month of February, and it is in Back to the Bible Philippines, Back to the Bible building. Kung nais po ninyo, kung kayo po ay pastors, church workers, or church leaders na nais po ninyong makatulong sa inyong simbahan sa pamamagitan ng pastoral counseling, this course is for you. No, ang ating pong course ay will run for 4 months, 4 modules, And of course, 4 subjects po ito. Kung nais po ninyong malaman kung ano po ang mga nakapaloob na subjects dito, bisitahin lang po ninyo ang Back to the Bible Philippines Facebook fanpage at makikita na po ninyo sa ating po mga posts patungkol po sa pastoral counseling class. Now, to tell you the truth, no, this is a fantastic way of learning sapagkat kasama natin ang iba't ibang pastors ng mga churches, iba't ibang church leaders ng different organizations na pwede tayong matutong magkakasama. And of course, ang ating pong mga teachers po dito ay ang mga licensed guidance counselors from ATS, from Back to the Bible Philippines, no, naturally. Ito po yung mga counselors po natin ang mga nagtuturo dito. Which means to say, ang mga teachers po natin, hindi lang po sila educators, they are also counselors. Meaning to say, and I would like to believe, it can be an advantage kasi nangyayari sa kanilang field of work ang counseling na kanilang itinuturo. Yung theory that they have learned from school, they also apply in their work. So, yan po, no? So, ang tuition fee po natin ay 2,500 pesos per module. But I believe na this week, until next week, bago po mag-start ang class ng Saturdays, eh meron po tayong mga promos. So abangan po ninyo yan sapagkat malaking tulong po ang counseling sa mga churches po natin. Lalong-lalo na po ngayong sa generation po natin, ano, tinatanggap-tanggap na po. At we acknowledge the use and help of counseling sa ating pong mga churches. So if that's something that can benefit you or your church, no, papwede po natin itong tangkilikin. No? So yan, good evening po sa inyong lahat. Alright, so without further ado, no, atin na pong sisimula ng ating program tonight. And kagaya nga po na nabanggit ko kanina, tonight's edition of Heartline is a special edition for me. No? Napakahalaga ng ating pong magiging programa ngayong gabing ito sapagkat ang ating mga makakasamang pastoral counselors ay malapit po sa puso ko sapagkat ito po eh bukod sa kasama ko sila ngayon as co-counselor, eh in real life kami po ay magkakasama as co-pastors ng aming pong church na Jesus Above All Names Christian Fellowship dyan po sa Marilao, Bulacan. So papakilala ko po isa-isa, no? Bago po dumugin ng ating pong fanpage, no, ng Back to the Bible, papakilala ko isa-isa. Unahin na po natin ang ating age before beauty or beauty before age. Unahin na po natin si Pastor Randy, no, si Pastor Randy Samonte. Ang ating currently na siya po yung ating pastor and sa ating pong pagbubulay-bulay, siya po yung ating pastor and a pastoral counselor sa church po natin and pastoral care coordinator sa Jesus Above All Names Christian Fellowship. Good evening, Pastor Randy.
3: Okay po, no, magandang gabi sa atin, sa lahat ng mga nakikinig, no, at talagang excited kami, no, na tayo pong lahat ay makapag-share, no, ng ating mga nalalaman at salamat sa Diyos, no, na kami ay ginamit, no. Salamat kay Pastor Ken, no, na kami nabigyan ng pagkakataon. Sa mga nakikinig sa atin ay panalangin namin, no, na kami ay makatulong at magkaroon ng ilaw ang inyong mga katanungan sa gabing ito. Salamat po, Pastor Ken.
4: Welcome Pastor Randy, no? And I'm happy to see you here. Wala ka bang gustong batiin, Pastor Randy, sa gabing ito? Baka nakikinig yung iyong pamilya.
3: Yung aking pamilya, no. Binabati ko sila, no, na sila ngayon ay nakakapakinig dito at actually first time lang din namin, no, na makasama ang aming Pastor Ken dito, no, at excited kami, no, na yung kanyang ginagawa ay every time kami ay maging part at makatulong din sa mga nakikinig sa atin. Salamat po.
4: Praise God. And I'm excited din, no, Pastor Randy. Salamat din sa inyong pagpapa-unlock, no. Ako ay natutuwa at nagagalak na kung meron man ako makakasama in the ministry, of course mas aking nang igagrab yung opportunity na makasama yung co-pastors ko. No? So, thank you very much sa iyong pagpapa-unlock, Pastor Randy. At sa panlilibre mo kanina.
3: Thank you, Pastor.
4: Alright, sige, papakilala rin natin ang ating, of course, ang ating head pastor of Jesus Above All Names Christian Fellowship, none other than Pastor Chris Angeles. Good evening, Pastor Chris.
5: Hello, good evening, Pastor Ken, my co-pastor. Pastor Randy, at sa lahat po ng ating mga listeners at sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Magandang gabi po. And also, binabati ko rin po ang ating mga members sa Jesus Above All Names Christian Fellowship. Good evening po sa inyong lahat. At sa mga listeners, nawa ay makapag-share kami ng mga wisdoms and also maka-help din po sa regarding sa mga questions or topics natin pag-uusapan.
4: Yun. Baka meron ka pang gustong batingan ang pamilya mo ba?
5: Yes. Binabati ko rin po yung aking pamilya. Sila Odette, yan, Camille, Darlene, David, and also yung aking mga kapatid, si Dada and Tintin, and also lahat ng relatives ko na ngayon ay naka-tune in at nanonood ng live.
4: Hopefully.
5: Yes.
4: No. Yeah. Si Pastor Chris ang ating head pastor po sa Jesus Above All Names. Kung kayo po ay taga Marilao, Bulacan, ang aming pong simbahan ay nasa Estrella Homes Phase 4, no? Pwede po kayong sumilip dito. Ang services po namin every Sunday ay 8:30 a.m., no? Ito po yung aming worship service. And of course, at 10:30, ito naman po yung worship service ng aming pong youth na aming pong pinangalan ng Arise Youth, no? So, para po sa kaalaman din po ng lahat, ang ating pong mga guest counselors tonight, they are also trained pastoral counselors from Back to the Bible Philippines. Meaning to say, they are not just here as guests, they are also here as co-counselors sapagkat sila rin po ay nahasa mula po sa training ng Back to the Bible Philippines. Alright? So, siguro, bago natin tugunan yung mga katanungang na ipadala sa atin, gusto ko muna kayong interviewin, Pastor Randy at Pastor Chris, no? Gusto ko muna kayong ilaglag ngayong gabing ito sa libo-libong tigapagsubaybay, no, ng FEBC. No, I'm just kidding, no? Gusto ko lang din, ano, siguro pag-usapan, as young pastors, no? Kasi, kung tutuusin, ang edad po natin ngayon in our generation, usually, ang age po natin, it's young pastors pa ang takwan, yes. No? Ay, siguro para rin sa kaalaman ng lahat, no. Briefly, may we share to our followers and our listeners, how did you come to make that decision? Paano tayo napunta sa decision sa ating buhay na ang buhay ko ay gusto ko nang gamitin sa pagsisilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapastor ko sa simbahan namin? Sige, anybody can start. No, magandang aral ito sa mga tigapakinig sa atin, 'di ba? Maybe some people tonight are listening, nasa crossroads sila. Ako ba isusunod na sa pagtawag sa akin o ako iiwas pa? Sige, Pastor Chris.
5: Okay, sige po. Nagtitingin na kami sa mata-mata ni Pastor Randy. Ikaw muna ako. Okay. So, magandang question po, no, Pastor Ken, kung
4: yes.
5: Paano kami nagkaroon ng decision, kung paano namin na-confirm na kami ay tinawag ng Panginoon at kailan kami tinawag ng Panginoon. Truly, may iba-iba tayong mga experiences kung paano tayo tinatawag ng Panginoon. Pero me as a pastor po ngayon, matagal na po akong Christian since year 2000. Yeah, mga ganyan po. Pero hindi ko po, I would say na hindi po totally na tumanggap sa Panginoon. I'm living a double life. Iba po ako every weekdays and every Sunday ay iba rin po ang aking pagkatao. Pero dumating po yung moment in my life na June 2018. So, ibig sabihin po, sa mahabang panahon since 2000 hanggang 2018, namumuhay po ako ng hindi ganun katapat sa Panginoon. I believe naman po, during those times, ang daming itinatanim sa akin na salita ng Panginoon. At doon po sa time na yon na na-encounter ko si God na truly in my heart, during that encounter, totally, I give up my life, I surrender. And that day on, no turning back. Hindi na ako bumalik sa old life ko and focus, and also given yung calling sa akin na ibinigay ng Panginoon, na nilakaran ko siya, hindi naman siya instantly, pero that moment on June 2018, yung journey ko spiritually is napaka bilis ng aking growth as a believer and also as a follower of Christ. So I would say na during that time na-reveal sa akin yung true calling ng Panginoon na sa Diyos ako.
4: Yeah. I want to ask Pastor Chris, no, para lang din sa mga tigapakinig natin, marahil nandoon din sila sa pagbaybay ng kanilang buhay Kristiyano, na half-heart pa lang din sila, no, and kagaya mo na ngayon, head pastor na, di yes. ba? I want to know, no, meron bang inspiration in your life that would make you na naging turning point sa buhay mo na hindi, gusto ko na. I believe na tinawag ako ng Lord, susunod na ako.
5: Yes, medyo mahabang story lang, pero to make the long story short, ang ironic kasi kadahil yung tao na nagdala sa akin sa simbahan para ako ay mag-grow, ibig sabihin para makilala ko si Jesus Christ truly, is yun din yung tao na nag-betray sa akin. And also to my family. So sabi ko, Lord, paano po ba yung nangyari na yung tao na ito na ginamit mong instrument para ako ay mag-grow at gamitin mo, ito rin yung tao na pwede palang makasakit sa akin at matisod ako. Pero ito yung realization sa akin kung paano ko nasabi na totoo yung aking paglakad sa Panginoon, ay tinuruan ako ng Panginoon na hindi dahil doon sa ginawa ng tao ang makapagpapatalikod sa iyo. Kung hindi, actually, binalikan ko yung mga blessing, yung kung paano ako pinag-ginroom ni Lord, paano ako pinalago. At doon ko in-appreciate si Lord. Lord, hindi yung ganitong sitwasyon yung makapagpapatalikod sa akin at walang sitwasyon ang makapagpapatalikod sa akin para maglingkod sa iyo. So, yung time na yon, nakita ko yung sarili ko, nasa stage ako ng spiritual maturity. Na hindi ako gano'n na kakadali na para i-ask si Lord bakit nangyari to. Kung hindi, in-appreciate ko pa si Lord na nangyari sa akin yung situation na yan.
4: Nagustuhan ko, Pastor, yung nabanggit mo na term, no, yung maturity. No?
5: Yes.
4: Definitely, may mga turning point na nagsisimula talaga sa pain. No? We call it pruning. No?
5: Yes.
4: Nasugatan, pero dahil sa sugat na yun, lalo pang nagsilbing aral na sumunod sa Panginoon. So, ang napakinggan namin sa iyo ng mga tigapagsubaybay natin, because of that betrayal or that pain na naranasan mo, lalo ka pang napanaig, no, na, "De Lord, susunod ako sa inyo."
5: Yes.
4: Meron bang mga regrets in your life na sinunod mo ang Panginoon at binitawan mo yung old life mo?
5: Regrets about yung mga... About regrets in life, ang masasabi ko lang naman na regrets in life ko is kung ano yung mga ginawa kong hindi maganda. Pero sa pagsunod sa Panginoon, never naman. Never naman talaga. And also, hindi yung situation na makapagde-determine sa akin kung magpa-function ako o susunod ako sa Panginoon. Kung hindi, yung heart ko sa Panginoon, whatever seasons in my life, discouraged, encouraged, motivated, any seasons of my life, iisa yung aking situation sa harapan ng Panginoon. Magsiserve at magsiserve ako sa Panginoon.
4: Sa before ko tanongin si Pastor Randy, Pastor Chris, in your life right now, as the head pastor, ano yung mga naging hamon sa'yo na sa palagay mo ay nakapagpamature pa sa'yo lalo sa paniniwala mo at pananampalataya mo kay Kristo?
5: Okay. Thank you, no? Kasi actually, year 2025 po ako na ordained bilang head pastor. And also, it is a very significant year in my life. 2025 ay napakaraming itinuro sa akin ni Lord about dependency sa Kanya, sa hold on sa promises ng Panginoon, and also yung prayer life. Kung dati hindi ako nagpa-fasting, ngayon, part na siya ng buhay ko, yung pagpa-fasting, and also sa grow sa leadership. So, maraming itinuro ang 2025 sa akin about sa leadership sa church, and I praise God din naman dahil nakita ko siya as a positive na outcome. Yung mga pains, yung mga hurts, hindi siya naging discouragement sa akin. Ito yung naging stepping stone ko para lalo kong maunawaan ano ba ang leadership sa church. And also, kung ano ba yung ginawa rin ng Panginoon para sa akin, kung paano rin ang nilakaran ng Panginoong Jesus yung mga tao na nagbetray sa Kanya. Although, syempre, alam naman natin. Pero, yun nga, yung situations in life na yan, negative or positive, nagko-contribute yan sa growth natin.
4: Mm-hmm.
5: So, I praise God doon sa mga situations in pain na nagdino sa akin, nag-contribute para mag-grow.
4: So, kumbaga, nag-thrive ka doon sa mga pains, yes, at sa mga challenges na kinaharap mo. Yes. And I like that, no? Na it's a matter of perspective. It's a matter of choosing. Pwede mong piliin na sa pain na ito, maglulugmok na lang ako at hindi na ako gagalaw. Or pwede mo siyang tingnan as a stepping stone to be more mature,
5: yeah,
4: no, to overcome the challenges.
5: Yes.
4: And I thank the Lord that you chose to be better.
5: Yes.
4: No? Alright, sige, bago natin tanongin si Pastor Randy kung sino paborito niyang artista, binabati muna natin ang ating mga very own members, no? Si Da Tolentino Amponina, no? Si Rena, Sister Rena Lunaria, no? Nakikinig siya sa atin ngayong gabi. Si Romer Ortega, sino ba to? Si Romer, parang never heard, no? De, si RJ po, ka-member din po natin. Of course, si Camille Angeles, good evening sa'yo, anak Camille, no? Ito, professor ninyo, sabi, napakampang malakasan naman ng mga guest ni Pastor Ken ngayong gabing ito. Nako, hindi daw kinaya. Powerful daw, sabi ni Patience Gia. Alright? So, balikan naman natin si Pastor Randy. Pastor Randy, si Pastor Randy, no, if I may share very quickly, siya po ay HR for a long time sa isang government office, no. Siya po ay pangmalakasan, no. He's married to a wife, si Jeng, at meron silang mga kids. Pastor Randy, can you talk to us, no, patungkol dun sa question na naitanong ko na kay Pastor Chris kanina, considering na may mga listeners tayo ngayon na mga Kristiyano na, maaring nasa crossroads, should I follow Christ as a pastor or not yet? No? So yung tanong sa'yo eh, anong nakapag, anong situation or anong nakapagdulot sa'yo upang pagdesisyonan na susundan mo si Kristo sa pamamagitan ng pagpapastor sa iyong sibang pinagpapastoran ngayon?
3: Okay, no? Salamat, Pastor Ken, no? Grabe, ang dami palang nakikinig ngayon sa atin, no? At yung mga tanong parang pang Miss Universe, no? Talagang ano, no? Anyway, sa akin, kung maishishare ko, no, sa mga kapatiran natin dun sa ating simbahan sa Jaan Sip, hindi na lingid sa kanila, ngunit sa mga nakakapakinig, ay hindi naman, iba-iba po tayo talaga ng pagkakatawag, no?
4: Mm.
3: Sa akin, nung ako'y tinawag, ay hindi ko alam, hindi ko agad sinasadya or hindi ko siya pinlano na ako ay magpastor agad. Kung babalikan ko yung buhay ko noon, ay isang bata na ulila, no? Maga akong naulila sa mga magulang. Kaya
4: at
3: nga,
4: the age of ilan ito, Pastor?
3: At the age of 11, ay namatay na ang aking mother. Then sumunod, 14 years old ako, namatay naman ang aking father.
4: Oh, halos magkasunod.
3: Halos magkasunod lang sila, no? Kaya nga nung panahon na yon, medyo ligaw ako, medyo barkada, marami mga ginagawa. At doon napakahirap pala ng buhay, no? Na yung ikaw ay magang naulila at hindi mo alam kung anong direksyon ang iyong pupuntahan, no? Pero sa kabila nun ay talagang pinarana sa akin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Kumbaga, laki kami sa isang lugar, no? Kung makikita mo yung lugar na aming tinira nun, ay medyo magulo, medyo hindi maganda kung iyong sa isang batang ulila ay maaaring mapahamak o maligaw ng landas. Kaya nga,
4: so dangerous
3: opo,
4: siya.
3: No? Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos. Simula pa lang noon ay talagang ipinaranas na niya yung kanyang kabutihan. Noong panahon na ako ay lumalakad sa kanya, nakakakilala na sa kanya, ay doon ko napagtanto na napakabuti ng ating Diyos, no? Sa mga nakakapakinig dyan ay alam ko na mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ngunit sa kabila noon, mas maiunawaan natin na napakabuti ng Diyos. At sa kanyang mga plano, meron siya mga plano para sa atin, no? Nung nakilala ko siya at nalaman ko na grabe ang pagmamahal niya sa akin at kabutihan, na hindi niya ako pinabayaan doon sa panahon na ako ay nangulila, ako ay ulila sa mga magulang, walang direksyon, maaari mapahamak, nandoon siya, nakabantay para sa akin. Doon ko napagtanto na yung kabutihan niya sa akin, in a way, mabigyan ko man lang, no, ng papuri at maipakilala ko sa iba. Doon sa mga taong dumadaan din sa sitwasyon, sa mga problema, doon ko gusto kong maiparamdam sa kanila na merong Diyos, mm-hmm, no, sa kabila ng ating mga kakulangan sa pinansyal, kakulangan sa magulang, kakulangan, mm-hmm, sa mga bagay-bagay, merong Diyos na tutugon, mm-hmm, at doon ko po naramdaman yung aking calling, no, mm-hmm, naramdaman ko na sa maliit na pamamaraan nais kong ipakilala ang Diyos sa lahat, mm-hmm, na merong Diyos na mabuti, mm-hmm, merong Diyos na pwede mong sandalan, merong Diyos na pwede mong kausapin at tawagan sa kabila, no, noong wala ka, doon sa mga wala ka, merong Diyos na magbibigay sa iyo. Kaya doon po, doon sa pagkakataon na yun, ay itinawag niya ako at naramdaman ko na nais ko po na mas maipakilala pa siya sa iba.
4: So napakaganda, Pastor Randy, no? Kung gagamitin natin, kung gagawin nating poetic ang yung mga nasabi kanina, no? Parang ang dating maaga na ulila sa buhay at a young age, 11 and 14, wala nang parents, no?
3: Opo.
4: Parang naging mas real sa'yo ang spirituality at ang pagiging father ni God sapagkat wala kang ibang pupuntahan.
3: Tama.
4: No? And I see, no, dahil sa iyong karanasan, sa pagpe-parent ng Lord sa'yo, naging passion mo na din ibahagi ito sa mga wala, sa mga kulang, sa mga kapus, sapagkat nakatanggap ka ng hope sa buhay na Diyos.
3: Tama,
4: ganun, ganun yung nangyari, no? Kung gagawin natin siyang isang magandang istorya. Pastor Randy, kung para lang din makilala ng mga audience natin, ano, how old were you during the time na na-introduce sa'yo si Kristo?
3: Actually, noong panahon na yon ay high school ako at yon ay 4th year, siguro mga 17 years old.
4: 17.
3: No? Yun, 11, mga 6 years po na nakilala ko na po siya. Noong panahon na yun, ligaw po ako, no, barkada, andun yung mga bisyo-bisyo. Doon yung panahon na hindi ko alam kung ano magiging direksyon ko sa buhay. Pero nung nakatagpo ko siya at doon ko nalaman na hindi niya ako pinabayaan sa kabila nung aking kakulangan na sa magulang, sa pinansyal, sa gabay ng ibang tao, nandun parati ang Diyos na pinaaalala niya na nandyan siya parati sa akin.
4: Siguro isang magandang tanong, Pastor Randy, ano? In your experience in being a Christian, what's evidently real to you? Ano yung naging totoo sa iyo na naranasan mo kay Kristo bilang isang ulila or orphan?
3: Okay, no? Ngayon na nandito na ako, no, na nare-realize ko na si Kristo, no, dati pa, kumbaga ay andyan na siya. Hinihintay lang niya tayo na katagpuin natin siya. Kausapin natin siya, no? Kumbaga kahit pala nung panahon na hindi pa natin siya nakikilala, hindi pa tayo kumakausap sa kanya, andyan na siya, binabantayan na tayo. Nakaabang na. Kumbaga ginagabayan niya na tayo. Ang tangi lang niyang hangad sa atin ay yung siya mismo, kumbaga katagpuin natin siya, kausapin natin siya. At dun sa mga sitwasyon natin sa buhay, dun sa mga pinagdadaanan natin, handa siya, no? Handa siyang makinig, handa niyang solusyunan yung mga sitwasyon natin, handa niya tayong gabayan. At dun sa pagkakataon na yun, nung na-realize ko yun, na napakagaang pala, no, na merong kang Kristo sa buhay mo. Sa kabila ng mga kakulangan, andyan siya. Kumbaga, napakadali, napakagaang ng buhay mo.
4: Very good. Siguro, last question for you, Pastor Randy, para makilala ka ng mga audience. Bago tayo mag-station break, no? Very young age, naging orphan ka na, no? At ang mga kapatid mo. I'm wondering, ano yung parental modeling na ginamit mo or a spouse modeling na ginamit mo na napakinabangan mo sa iyong pamilya ngayon, ano? Kasi kung tutuusin, yung 14, it's a very young age, hindi pa structured para sa iyo yung pananaw ng pagiging isang asawa o pagiging isang magulang na naturally makukuha natin ito supposedly sa parents natin, di ba? So, kung pwede mong ibahagi sa amin at sa ating mga tagapagsubaybay, ano yung modeling na nakita mong nakatulong sa iyo sa pagiging ama mo ngayon at sa pagiging asawa mo?
3: Siguro po, Kasi nga po, kahit po nawalan kami ng magulang, ay talagang naging, kumbaga po, yung family namin ay napagsama-sama namin. Mm. Family-oriented. Ibig sabihin, kahit na kami-kami na lang po, magkakasama kami na sabay maghapunan, sabay hinaharap yung mga sitwasyon, open kami sa isa't isa. Para at least, kumbaga, yung aming mga pinagdadaanan na sitwasyon, ay kumbaga ay nakakaya namin. Nagiging open kami at sinasabi namin kung ano yung mga problema na dapat naming harapin.
4: Alright. Sige, makikilala pa natin muli si Pastor Chris at si Pastor Randy at tutugunan natin ang mga katanungan na ipadala sa atin sa pagbabalik ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Station break po muna tayo.
6: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig muli ng Heartline. Ako po si Kenny G, ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Kamusta po kayo mga kapatid? And I'm happy that you're tuned in tonight dito po sa FEBC. Kung kayo po ay kakasubaybay lang po ninyo or accidentally kayo po ay nakapakinig sa 7:02 AM sa inyong pong mga radyo, kung ano man po ay pauwi, kayo po ay kasalukuyang nakikinig sa Heartline. Ito po ay isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And of course, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines. So good evening sa inyo. Kung kayo man po ay nakararanas ng mga paghamon sa inyo pong mga buhay currently, kung kayo po ay may mga pinagdadaanan sa inyo pong buhay, we are encouraging you non to send us a message dito po sa ating pong programa at tayo po ay tutugon sa inyo pong mga katanungan sa atin. But before we answer some of the questions that was sent to us already, babatiin po muna natin ang ating pong mga kaibigang nakikinig no sa pamamagitan ng Facebook. By the way, if it's dahil Thursday po tonight, tayo po ay live sa Back to the Bible fan page. I-type lamang po ninyo sa inyong Facebook search bar ang Back to the Bible Philippines at dito po ay mapapanood na po ninyo ang ating programa ngayong gabing ito. Kabilang po sa ating programa tonight ang ating mga co-pastors from Jesus Above All Names Christian Fellowship together with my head or senior pastor, si Pastor Chris Angeles, at ang aking co-pastor na si Pastor Randy Samonte. So, before natin silang pagbatiin muli, kung meron silang nais batiin, babatiin po muna natin ang mga nagpadala na ng kanilang mga greetings sa atin. Unahin ko na po si Jeremiah Taktak at si Camille Angeles na nakikinig daw ngayon. Kasama nila si Ate Belen, yung aking pinsan, ano, si Belenda Yu, no? Ganun din, binabati natin si Doc Carla si Doc Carla no na ating kaibigan diyan po sa Win Alabang at ang kanyang asawa. Of course si Jay Samson no. Ito yung mga kaibigan natin from Win Alabang na nagkaroon na tayo ng malalim na at magandang relationship na no, partnership in Christian life. So binabati din natin of course si Ajik no, isa asawa ni eto ni Da no, kaibigan din natin sa Jesus Above All Names Christian Fellowship. Good evening sa iyo Ajik no. Si Ajik asawa ito ng ating tigalista no, si Da no. Tuwang-tuwa ako kapag si Da gumagawa ng mga outline natin. Minsan mas maganda pa yung ginawang outline ni Da kumpara sa ginawa ko mismo eh no. So very organized. Binabati din natin si Marge at si Vixen na nakikinig tonight. Good evening mga pastors watching here from Australia Homes, Marilao, Bulacan. Yan. Meron na palang Australia Homes doon, ano? So, kaibigan din natin ito from church. Binabati din natin si Bernard Berain. Sino ba to? Si Bernard Berain, no? So, si Bernard, ang aking pong beloved cousin. Binabati natin ng good evening si LV Josue. No? Good evening po, mga pastor. God bless. Yan. So, thank you sa mga nakikinig po sa atin. And hopefully, subaybayan po ninyo kami hanggang 11 p.m. tonight. Dadako na po tayo sa mga katanungan na ipadala sa atin for tonight. the first question is this. We've been married for almost 2 years na and been together for almost 4 years. Issue namin ni husband ngayon ay hindi niya makalimutan ang ex-girlfriend niya. Before naging mag-on kami, kaka-break lang nila ng girlfriend niya for 5 years. In short, naging rebound ako pero pinakasalan niya pa rin ako. 3 months ago, nakita ko sa search history niya si ex niya and may message siya pero hindi nag-reply si girl. Nag-away kami and he promised na hindi na niya uulitin. 1 week ago, nakita ko naman na may dummy account siya para i-stalk ulit si ex niya. Bakit siya naglulong pa rin sa ex niya kahit kasal na kami? Hindi ba ako sapat? I don't think deserve ko to. Ano ba ang dapat kong gawin? Okay, nakakalungkot, no? That there are some relationships na talaga namang hindi mature enough to stay put. Kaya nag-i-explore. Nakakalungkot kasi may mga marriages na nag-i-explore sa kanilang nakaraan, feeling na meron silang mga unsettled or unfinished or unresolved issues. No? Nakakalungkot ito sapagkat truly, I think premature, no? Premature or hindi pa ready yung relationship bago kayo nag-transition sa marriage. Well, siguro kapatid, ganito, no? Siguro coming from my experience as a counselor, siguro magandang pamamaraan na gampanan mo, how can you be better than your past, no? Kasi ang nakakalungkot, baka may mga dahilan kung bakit nagre-recall itong asawa natin sa nakaraan. Baka meron siyang feeling na nakamit niya doon sa ex niya na hinahanap-hanap niya. What are some of those feelings? Possibly yung feeling na appreciated, siguro yung feeling na special, siguro yung feeling na excited, na marahil sa naging hamon ng buhay, dahang-dahang nawala sa realidad ng buhay mag-asawa. Siguro kapatid, pwede mong pagtuunan ng pansin. Imbes na pagtuunan mo na saliksikin at hanapin ang pagkakamali o ang magiging pagkakamali ng inyong asawa, mainam siguro na pagbutihan mo ang pagiging isang asawa. Siguro pa pwede mong angguluhan o pa pwede mong tangkilikin o pagbigyan ng iyong sarili na mas magbukhang maayos at kaaya-aya sa iyong asawa. Siguro pa pwede mo rin gampanan na maging affirming sa iyong asawa na tuwing nandiyan ang presensya mo, mimithiin niyang makasama ka kasi pag nandiyan ka, sa presensya niya, encourage siya, ramdam niya yung sweetness mo, yung thoughtfulness mo, yung care mo. I guess what I

0: pupulisin. Naturally, kapag ka ang mga lalaking asawa, eh, pupulisin natin araw-araw, hahanapan natin ng pagkakamali. Naturally, hindi siya makakaramdam ng kaligtasan sa presensya natin. Iiwasan tayo nito at hahanapin niya kung saan siya muli o huling nakaramdam ng kasiyahan. Diba? Kaya nga, maraming tao, maraming relasyong mag-asawa ang sumasaliksik sa nakaraan sapagkat doon nila naranasan na mahal sila. Siguro kapatid, kung may effort ka na ibibigay, ibigay mo na ito para sa ikabubuti ng inyong relasyon. Alright? So, another question na naipadala sa atin para kay Pastor Chris, no? We are blessed, Pastor Chris and Pastor Randy, na nakasama namin kayo ngayong gabing ito. Ang question para kay Pastor Chris ay ganito. Ano po ang maipapayo nyo sa mga taong impulsive at napakagastos? And paano po sila i-handle? Yung wife ko po kasi ay very impulsive, lalo na pagdating sa pag-purchase ng kung ano-ano.
1: Ayan. Thank you. Thank you rin po dun sa nagpadala ng katanungan. Siguro po ang pinaka the best na atin pong maibibigay na payo or suggestion para sa atin pong nagpadala ng sulat is para sa akin po is yung support. Okay? So since impulsive or napakagastos, kaya naman siya nagiging napakagastos kasi yung pagiging impulsive niya is nag-turn out into action. So what I'm trying to say is suportahan natin kung ano yung gusto ng asawa mo na bilin in a way na pwede natin sabihin sa kanya na, oh, sige, ito honey, ito yung gusto mo. Okay? Pwede ba natin ipag-pray ito? So, yun yung first option. Mm-hmm. And also, kung hindi naman siyang ganun type of person, pwede natin siya bigyan ng option na sabihin natin, oh, honey, ito, talaga, maganda nga yan. Pero, I believe na meron pang mas maganda at meron pang ibang maaring mas mura na pwede kang maging option. Itatry natin, i-redirect yung situation na ma-delay in a way na hindi naman siya syempre ma-offend and also ando doon pa rin yung realization na hindi mo ikinlose yung kagustuhan niya na ma-deprive or whatever na ma-feel niya na hindi napagbigyan yung gusto niya. So, yun yung nakikita ko na sa pagiging impulsive niya at makikita niya yung realizations na kapag ka merong options ay may mas maganda pa siyang mapagpipilian. And also, makikita natin kung totoong gusto niya yung isang bagay na yan, kahit matagal na yan, ide-desire na yan. Kasi ang pagiging impulsive is an instant moment lamang na gusto natin. So, makikita natin through that process, na bigyan natin siya ng iba't ibang option, makikita natin kung gusto niya talaga, need ba niya talaga, or talagang impulse lang. So, nadedetermine natin kung ito ba ay needs or wants lang. So, yun. Yun yung nakikita kong maganda na may share ko para sa ating
0: ang ganda, Pastor, no, ng iyong naibahagi sa atin. Ano? And I'm sure na helpful ito sa mga tigapakinig. Kumbaga, it's best of both worlds. Hindi mo ni-reject yung iyong asawa, pero dinelay mo.
1: Yes.
0: Para maunawaan kung ito ba talaga ay need or ito lang ay want. No?
1: Yes. And also, ang isa pa maganda rito sa delay is, since ando doon yung talagang need natin, pero yung delayed na yan, na nagkaroon ka ng iba't ibang options, and also much better kung ito ay ipinag-pray mo, na nakita natin ito yung kalooban ng Panginoon, makikita natin yung delayed gratification, mas ano siya, appreciative. Kapag nakuha natin yung isang bagay na dinaan natin doon sa waiting moment. Yun. So
0: totoo 'yun, ano, na mas ma-appreciate natin yung mga bagay kapag ka inantay, no?
1: Yes.
0: Inantay.
1: Yeah.
0: And I'm wondering, Pastor Chris, kung maikikwento mo lang, maibabahagi mo lang sa amin. Kasi pinili mo 'to eh. Sabi mo si ito yung asawa mo.
1: Ay.
0: No?
1: Ay,
0: di ba?
1: In reality, pass ako yan.
0: Ako yan.
1: Yan yung ginawa sa akin ng asawa ko.
0: Dinidelay ka niya.
1: Yes.
0: Para makapag-isip, no? Yes. Para makapag-isip. And, may wisdom ba sa pagdidelay?
1: Ah, yes, pass. Actually, hindi lang wisdom, learnings. Marami din na learnings. Ibig sabihin, yung wisdom na nandoon na nakapag-decide ka ng mas maganda, mas mabuti, and also, naaaral mo lalo yung product. Naaaral mo lalo yung gusto mo. Talagang fit ba ito sa gusto ko? Tapos makikita natin doon sa mga sa salesperson, makikita mo sa kanila, iba-iba sila ng

0: point of view kung paano nila ikinikater yung product. So makikita natin na babalance, ito yung magmamatch sa need ko. So doon sa delayed na moment na yon, nakapag-iisip ka at na-appreciate mo lalo na Lord, kapag idinaan talaga doon sa waiting time waiting na ipinagpe-pray, ibinibigay mo yung best.
1: Yan. Very good. Pa-shoutout kay Brian Magiras, Looper from Mandaluyong, from Larry Bulataw. Good evening mga pastors watching from Pandi, Bulacan. And Evlas Avila, blessed evening po. At sige mo, Reyes, kaklase natin ito no, sa Batch 1. Hi mga pastors. All right. So, Pastor Randy, ang question para sa inyo. Nag-rent kami ng apartment ni husband. 2 months ago, nagstay sa amin ang brother niya. Noong kami pa lang sa apartment, tipid kami. Pero nung nagstay na sa amin kapatid niya, parang naging magastos kami. Maselan kasi sa ulam and lagi siyang may parcel na kami ang nagbabayad. One time nagsabi ako kay husband pero nagalit siya at sinabing ang damot ko raw. Pero hindi naman siya niya sinabihan man lang ang kapatid niya. Paano po kaya namin ito i-handle?
2: Okay, no, salamat, Pastor Ken. No, nakakatuwa itong ating mga nagtatanong. No, talagang ito ay sa araw-araw na nangyayari sa kanilang mga buhay. No?
1: True.
2: At ang ganda na ito, no, kumbaga nagsisimula pa lang sila ay meron na mga ganitong sitwasyon, no, sa mga nakakapakinig na nagsisimula pa lang, ganito po talaga yan. No? Hindi natin maiiwasan na merong ganyang mga sitwasyon, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa buhay may asawa.
1: Mm-hmm.
2: Pero ito ang isipin ninyo, ha? Ang susi sa pinakamatagal na relasyon, no, kung tatanungin mo yung ating mga magulang, ating mga lolo't lola, paano ba kayo tumagal sa relasyon nyo at bakit tumagal ng napakahabang panahon? Isa lang naman ang naging sikreto niyan, eh, no? Hindi naging sikreto yung sobrang mahal mo yung asawa mo, hindi sikreto yung marami kang pera, marami kang pasyensya. Isa lang po yun, yung communication ninyo, bawat isa, no? Alam ninyo mga kapatid, no, iisipin nyo to, ha? Dalawang tao na pinagsama, no, nasa magkaibang mundo. Isipin mo yung asawa ay nasa ibang mundo. Ibig sabihin noon ay nasa ibang lugar, ibang pinalaki, iba ang kanyang upbringing, iba yung kanyang kung paano siya magmahal sa kanyang mga kapatid, paano siya gumastos, tapos ikaw ganun ka rin, tapos pinagsama kayo ng Diyos. Iisipin mo, paano kayo magkakasundo o paano kayo magkakatagpo dun sa gusto nyong mangyari. Isa lang po yan, dapat magkaroon kayo ng komunikasyon. No? Isipin mo, kung kayo ay magsasama sa loob ng 50 years no, na kayo ay kakasal ulit, paano kung hindi kayo man lang nakakapag-usap, hindi man lang kayo nakakapagsabi kung ano yung inyong nasa puso, ano yung inyong mga hinanakit o ano yung problema, ano yung dapat nyong gawin. Sa simula pa lang, dapat maging open na talaga kayo sa communication ninyo. No? At kung meron mang mga ganyan, may kapatid na pupunta sa kanya, sa inyong bahay, natural kasi kapatid nga yung mga yan. Eh, no? Pero ano ibig sabihin? Dahil sa communication ninyo, mas mauunawaan ninyo kung ano yung dapat nyong patunguan, kung ano yung dapat nyong pupuntahan, ano yung direksyon ng inyong pamilya, doon yung mapag-uusapan kung ano ang dapat mangyari. Kasi darating talaga yung time, kayo pa rin ang magtutulungan. Sa pagtanda nyo, kayo pa rin ang magkasama. Kaya sa pag-uusap ninyo, mas magiging matibay kayo at mas maiintindihan nyo ang bawat isa.
1: Very good, no? Napakagandang bagay niyan. Kasama yung communication yung nabanggit mo na mahalaga sa marriage, no? Kasama yan sa functional and dysfunctional relationships, di ba? At siguro, kung may idadagdag din ako, Pastor Randy, no? Mainam din, napakahalaga ng communication kasi itong gagamitin ninyo for the rest of your life, no? Dito rin kayo makakamode ng mga sistema na pwede ninyo ipalaganap. Pastor Randy, kung may follow-up question ko sa'yo, rule pa ba ng buhay mag-asawa ang tumulong sa mga in-laws?
2: Actually, yan yung isa sa mga minsan tinatanong natin, no? Kumbaga, sa kultura kasi ng Pilipino is family-oriented talaga tayo.
1: Correct.
2: No? Ano ibig sabihin? kumbaga may extended family tayo. Uh-huh. No? Si nanay, minsan kasama pa natin sa tahanan. Uh-huh. Si lola, kasama pa natin sa tahanan. Si lolo. Kaya hindi natin maiaalis yung magiging pamilya, yung culture ng mga Pilipino na makasama pa sila o tumulong. Pero nasa pag-uusap niyo yan, eh, no?
1: Correct,
2: ano
1: correct.
2: Ang ibig sabihin lang nun? Kasi sa pag-uusap ninyo, dun yung mas maiintindihan na pwede tayong tumulong sa pamamaraan na kakayanan lang natin. Mm-hmm. Dahil tayo ay bilang pamilya na, mm-hmm. meron tayong obligasyon para sa isa't isa, mm-hmm. at sa ating mga anak. Mm-hmm. Kaya kung meron man tayong maitutulong, mm-hmm. ay dapat mag-usapan natin kung hanggang saan lang yon, mm-hmm. na hindi maaapektuhan, mm-hmm. yung buhay natin bilang buhay pamilya, ganyan, buhay may asawa.
1: Okay. Ang nagiging problema ng mga pamilyang Pilipino, at the expense of the safety ng family, mm-hmm. they spend. No? Minsan, ang pagkakamali ng mga Pilipino, parang there's may mga tendency na magpa-big shot, mm-hmm. magpa-impress ng family members, kahit nagsasakripisyo na yung pamilya. Mm-hmm. No? So what I'm hearing from you, and it's very clear, no, na mahalagang pag-usapan yung mm-hmm. boundary line. No? Hanggang saan tayo sumasobra? No? Para hindi naman masakripisyo yung para sa pamilya natin. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Pastor Randy. Mm-hmm. You know? So, another question that I will answer is this. No? I'm in a relationship with my boyfriend for almost 2 years now and planning to get married. Na-open up niya sa akin na before wedding, gusto niya akong makilala pang mabuti and he wanted to do ay mag-live-in setup kami. Of course, nag-no ako. Pero sabi niya, separate rooms naman kami. Any thoughts po on this? Well, actually, the act of sin when it comes to romantic relationship is sex. Kung ang tanong nagkakasala, I would like to believe na you're on your way properly kapag kayo mag-live in, no? And I'm happy, kapatid, no, na at least nakapagtanong ka pa, meaning to say, may conflict in your heart, no, na tama ba to at mali ito. Siguro, kapatid, no, ang thoughts ko about living in is that parang ano ito eh, yung kasabihan sa drug addiction recovery na if you hang around the barbershop too long, sooner or later, you will get a haircut. Kapag ka tayo daw po ay tumatambay sa barberya, hindi hahaba ang panahon, eh may isipan natin magpagupit. In the same way, kapag ka tayo ay magka-live in, what's the purpose of that? Unang-una, para matry ba natin yung buhay mag-asawa, para makilala natin ang bawat isa? Hindi ba yun din ang layunin ng buhay mag-asawa, para mas makilala pa ang bawat isa? Does it mean na kapag mag-live-in kayo, mag-know kayo kapag hindi nyo kilala ang isa't isa? Isn't that something that's not biblical? Pangalawa, kapatid, ganito, no? Tatapatin kita. Wala pa po akong nakilalang nag-live-in na honestly hindi nagtalik. No? Naturally, kapatid, no, the temptation is there. Kapag ka nga ang mga magnobyo at magnobya na magkahiwalay ng bahay, napupunta pa sa sitwasyon ng sexual relationships, yun pa kayang kwarto lamang ang pagitan, di ba? So, para nating inilagay ang ating mga sarili sa alanganing sitwasyon. And if you are a Christian or if you are a God-believing Christian, I think this is a clear path to sin. No? Kumbaga, pinosisyon mo lang yung sarili mo para magkasala. And I don't think na magbabahay-bahayan lang tayo kapag tayo ay magkasama sa isang bahay, di ba? I don't think na makikilala natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-live-in na walang pagtatalik. Kapatid, kagaya rin ang nabanggit ni Pastor Chris kanina, no, maraming learnings ang natututunan sa pagdelay ng gratification. And I think it is it answers to all, especially in relationships. Kapag panghihintulutan natin ang paghihintay, mas makikilala rin naman natin ang ating nobyo at nobya kapag tayo ay kasal na. Hindi lang 'yon, kapatid, ganito, no. You know what, if you will open the gift before the day, masuspoil mo na yung day, di ba? In the same way, yung sex, ang sex kasi gift naman ni Lord yan eh, na dapat ini-enjoy at ma-enjoy talaga natin. Papangunahan ba natin ang timeline ni Lord? Kung sa simula pa lang ng marriage natin eh magkakamali na tayo, it will be very difficult, no? Na magkaroon ulit, no, na hindi naman pwede na pumasok ka sa relationship na meron ka ng experience in sex at sasabihin mo na maibabalik mo ulit sa dati. It does not happen that way. You have your thoughts already, you have your experience already of that sin na nakakalungkot man sabihin na hindi na natin mababalik. Di po ba dahil nangyari na? So my thoughts on living in, it's a pathway to sin. So it's a pathway to sin. So for Christians, I will advise to not do it. Okay? Another question for Pastor Chris. Does financial status really matter sa relationship? 6 months pa lang po kami ng girlfriend ko and I really love him. I'm planning na mag-propose sa kanya this year and magpakasal kami next year. Pero recently, nag-open up siya sa akin. Yung mga previous relationship daw niya ay sinushoulder lahat ng date nila. Pero sa amin, hati kami most of the time. Pero minsan, tinitreat ko naman siya. In-explain ko naman na sa ngayon kasi ayon ang kakayahan ko. Pero nagsisikap ako and pure ang intention ko sa kanya. Ano po ang maipapayo ninyo?
0: Okay. Thank you sa ating pong nag-send ng kanyang katanungan. Actually, ginagawa po ito kadalasan ng mga gwapo. Kidding aside. So, makikita natin, no, ang first question mo is, does financial status really matter sa relationship? I would say yes, pero ito pa rin, ito yung mas maganda sanang makita ninyo. Financial discipline is most matter doon sa relationship. Kasi kahit na meron kang financial na wealth ngayon, kung wala ka naman discipline, ay eventually, malolos mo rin naman yan kung hindi ka marunong mag-handle. So, number one, yun yung pwede natin makita sa atin yung discipline pagdating sa financial. Sa, okay, and also, ngayon, ito yung next mong question, no? So, doon sa during sa mga dates ninyo, sinasabi niya na sinoshoulder lahat dati ng boyfriend niya or nung ka-relationship niya, yung kanilang mga dates. Pero pagdating sa'yo, ay most ay naghahati kayo. And minsan, siyempre, tinitreat mo rin siya. So, yun naman, maganda naman yung sinasabi mo sa kanya na mayroon, sa ngayon kasi yun ang iyong kakayahan, pero nagsisikap ka and pure ang iyong intention sa kanya. Tama naman yon. Sa isang romantic relationship, hindi naman pwede tayo dito na nag-fifling lang or di kaya hindi naman ito yung walang papupuntahan na marriage. Pag pumasok tayo sa isang romantic relationship, papunta tayo dapat lagi dun sa marriage. Ngayon, ito yung pwede kong ipayo sa'yo. No? So, even sa situation na ito or pagpalagay natin na wala ka pa dun sa stage or status na ikaw ay financially stable na. Pero, pwedeng makita sa'yo yung maturity na wala doon sa kanya naging ex-boyfriend. And also, pwede mong ipakita yung pagiging responsible mo. So, napakaganda yon na sa pagiging responsible mo, also, pinapakita mo rin yung pangarap ninyo. Sa pangarap mo na yan, nag-a-act ka, meron ka mga ginagawang ways para ipakita kung gaano ka na ka-determined and also ka-disciplined pagdating sa mga matters na kailangan yung magkaroon ng magandang stable na profit or income. And also, initiative. Napakahalaga sa ating mga lalaki na meron tayong initiative. Okay? So, tayo yung magdadala ng ating family. So, mahalaga na nakikita sa atin ano ba ang patutunguhan ng relationship na ito? Ano ba yung kinabukasan ng magiging pamilya natin? Ano ba yung mga ways or mga pagpaplano na dapat natin ginagawa? At makikita mo doon na napaka-advance mo na kung compare mo lang sa pagdating sa financial status, daig ng isang tao na merong advance in character or magandang character yung taong may kaya o sabihin natin na mayaman.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So makikita natin through that characters and attitudes and traits, makikita natin na ito yung way mo to success.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bilang nasa isang relasyon na gustong pumasok sa pag-aasawa, mm-hmm. mahalaga na handa. Hindi financially or literally, masasabi natin kailangan ito, pero yung pinaka main ingredient nito is yung ating financial discipline, character, responsibility, maturity, and also yung ating initiative. Kaya lang.
1: Pastor, gusto ko yung nabanggit mo na financial discipline. Ano? Kasi truly, no, marami naman talagang taong nakaluwag-luwag sa buhay pero sumisikip dahil sa kanilang undisciplined life.
0: Yes.
1: Diba? Kumbaga, ang sweldo tumaas pero yung binibili ay tumataas din. Mm. So, kumbaga, palagi pa rin kapos ang buhay sapagkat walang disiplina sa pagbibili at sa pag-asikaso ng pera. So, ang naunawaan ko sa nabanggit mo ay mahalaga yung ating pag-establish ng discipline.
0: Yes.
1: Sa maliit man o sa malaking bagay. You know, kung maisisingit ko lang din ang pananaw ng Biblia dito, when it comes to stewardship, napakahalaga ng idea ng Bible sa atin, ano, na kung ano yung meron tayo, ang maging pananaw ng bawat Kristiyano ay naipagkatiwala ng Diyos sa atin ito. At kung paano natin ito maipapalaganap o mapaparami, multiply, di ba? Multiplicity ang idea. Ibig sabihin nito yung kung paano natin ito mapapasagana. No? Ang problema ng marami na umaabot sa punto ng marital relationship na kapos sapagkat hindi nila pinahalagahan ang mga napagkatiwala ng Diyos sa kanila.
0: Amen.
1: Di po ba? So, mahalaga ang disiplina.
0: As the Bible says, na ang mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapagkakatiwalaan sa malaki. At ang hindi mapagkakatiwalaan sa malaki, yun yung thought.
1: Uh-oh.
0: Kaya napakahalaga sa atin bilang since nagsisimula ka dito sa talagang pag-i-strive, no, as a bago pa lang, no, sa career maybe, maganda na dito pa lang makita na ng ating Panginoon kung paano ka mapagkakatiwalaan doon sa maliliit pa lang.
1: Alright. Pastor Randy, a question para sa inyo. Paano po makikisama sa mom-in-law ko na toxic? Verbally abusive po and ang tingin sa akin at sa apo niya ay palamunin daw. Ano po ang adjustment ang kailangan kong gawin kahit pa nakikisama ako sa kanya? Ano po ang gagawin ko para finally magkasundo kami?
2: Grabe, no? Salamat, no, sa naging sender natin, no? Talagang nakakatuwa itong ating programa, no, na nakakatulong sa mga tao, no, yung kanilang mga ordinaryong problema ay talagang nakakapakinig tayo at nalalaman natin kung ano ang dapat natin gawin, no?
1: Mm-mm.
2: Isa to sa mga naging problema ko, no? Pero hindi, ito po ay isang nakakatuwa lang, no? Na sa isang pamilya, kung iisipin natin, no, na tayo yung biyanan natin, yung minsan nakakatampuhan natin or hindi natin nakakasundo, ay isang natural lang naman yan. Kasi kung iisipin natin, mga kapatid, no, sa mga nakakapakinig at napapagdaanan to, iisipin natin na yung mga magulang na yan ay ang tingin sa atin ay threat, no? Ano ibig sabihin? Tayo ay kaagaw nila, no? Kaagaw na natin sila dun sa pagmamahal ng kanilang mga anak, dun sa kanilang pinalaki, dun sa kanilang pinag-aral, dun sa matagal nilang inalagaan, tapos darating tayo sa buhay nila. Ang tingin nila sa atin, threat or mang-aagaw or aagawin yung atensyon, aagawin yung pagmamahal, no, na meron sa kanila. Pero ano bang pwede nating ibigay sa mga tao na nagdadaan sa ganitong sitwasyon, no? Unang-una, ipakita natin doon sa ating mga mother-in-law or father-in-law na tayo mismo ay hindi kaagaw. Tayo mismo ay pakita natin yung pagmamahal natin doon sa ating asawa, no? At pag-aasikaso. At makikita nila na tayo mismo ay hindi tayo kaagaw nila sa kanilang pagmamahal kung hindi kasama tayo na nagmamahal doon sa mahal din nila sa buhay, no? At doon nila mas mauunawaan, no? Siguro hindi siya mabilisan na pagkakataon lang or instant na sagot, pero in a long run makikita ninyo, no, na makikita ng biyanan ninyo na tung pinili niya na ng kanyang anak ay mahal din siya, no? At kung yung magulang ay ililisan man sa mundong ito, magiging panatag siya pagkat ang alam niya na ang kanyang anak ay nasa maayos na minamahal, no? At yun lang ang nakakatuwa, no? Kasi itong mga ganitong sitwasyon, alam natin na nangyayari sa bawat isa, no? Kaya ang maishishare ko lang, ipakita natin yung pagmamahal natin, no? Hindi tayo dapat, kumbaga, bigyan ng masamang kulay yung ating biyenan, or bigyan natin ng masakit na salita, awayin natin, or anuman. Hindi eh. Kasi maiintindihan natin sila na sila muna ang nagmahal sa mahal natin. Ngayon tayo na ngayon. Kumbaga, hindi tayo kaagaw. Parte tayo nung pagmamahal na yun. Oh, no? At tayo yung pinili nung kanilang mahal sa buhay.
1: Very alam good. Po. So magandang, lalo na sa mga nagsisimulang mga relationships na may in-laws, no? Magandang panimula yan, ano? Na unawain nila na hindi kaaway. At maaari pa nga, siguro naranasan na ninyo ito, no? Yung kasarapan ng kakampi at kapamilya na ang trato ng mga in-laws, di ba? Nakakabigay ito ng kapayapaan sa ating pag-iisip at sa ating damdamin kapag nakatawid tayo dun sa part na hindi na tayo threat, no? Kung hindi kakampi na tayo. Right? Okay, so another question. I fell in love sa aking office mate dahil sa kanyang sweet actions. Until nalaman ko na may asawa siyang nasa abroad and long distance relationship sila. Kakunsyaba niya pala friends niya, sabi niya sa akin, mahal niya talaga ako and maghihiwalay sila ng wife niya. Nag-message sa akin wife niya, begging me na itigil anuman ang meron sa amin dahil pinipilit nilang ayusin ang marriage nila. Of course, I did the right thing. Nakipaghiwalay ako sa kanya at nag-file ng immediate resignation. Sobrang sakit po. I don't know what to do. Paano po makakabangon muli dito? Kapatid, una sa lahat, I want to appreciate yung pagpili mo ng paggawa ng dapat, no? Nakakalungkot man, pero marami talagang mga tao ang mapang-isa, no? Kumbaga, kung makaka-score, i-score. Kung makapangdadaya, mandadaya. Maging sa larangan ng pagmamahal o sa relasyon, ginagawa rin ito ng tao upang makaisa, no? Nakakalungkot man siguro dahil hindi naging tapat itong lalaki sa iyo, no? And I don't believe that this person loves you to put you in a jam, no? Para ilagay ka sa lugar na alanganin. I don't think I think he's infatuated with you. Excited siya siguro. Siguro excited siya, siguro masaya siya na kasama ka. Pero it's on the most shallow way possible. Hindi ito umabot sa pagmamahal kasi ang tunay na pagmamahal na tinutukoy sa atin ng Biblia, love is patient and kind. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal, mabuti at nakapaghihintay. Ang sinabi rin sa 1 Corinthians na passage na ito, it does not rejoice with the wrongdoing but rejoices with the truth. So kung nagsinungaling sa'yo, tanggalin mo na yung naramdaman mo, hindi totoong minahal ka ng lalaking ito sapagkat ikaw ay nilagay sa alanganin. Okay? Nakakalungkot sapagkat mahirap talaga magsimula at mahirap muling bumangon, lalong-lalo na sa ganitong klaseng istorya. But first thing that you need to do, kapatid, is at all cost, cut all ties. Saan siya pwedeng mag-chat sa'yo, saan siya pwedeng mag-text sa'yo, and make sure that every time this guy message you, make sure that you will message it to the wife. Okay? Kumbaga, i-absuelto mo na yung sarili mo sa further trouble. No? Kasi, believe me, this will never be a happy ending. Hindi ito magiging mapayapang relasyon kapag ka ang simula pa lang, pinasukan mo na kaagad ito sa buhay ng third party. So to the question na paano makakabangon muli dito, well, to tell you the truth, kapatid, ganito, no? There's no one formula na if you do this, 1, 2, 3, 4, 5, you will be okay. But I can be honest with you that the starting point through it is to it. Ang simula dito ay damahin natin ang mga masasakit na naranasan natin sa panlulokong ginawa o nagawa sa atin. Siguro may mga lessons din dito for our future reference, di ba? Kilalanin mo muna ang mga magulang, kilalanin mo muna ang background ng mga manliligaw mo in the future, di po ba? And may it serve as a lesson to you, no, na next time hindi na tayo maloloko. And I'm still happy, kapatid, na pinili mong gawin ang nararapat. Sumunod para makabangon muli, kapatid. Ang pagbangon ng lahat ng pagdadapa ay nangangailangan ng kabutihan ng Panginoon, no? If I can advise you as a pastor, siguro naka-attend ka na ng mga churches na may mga small groups or discipleship groups, no? Sa church po namin sa Marilao, Bulacan, kami po ay may discipleship groups na ginagampanan, no? And I believe na this problem could be helped. Pwede kang matulungan ng ibang tao, lalong-lalo na kapag nasa confines tayo ng Christian organization, no, nasa church tayo. Syempre, kapag ka ikaw ay woman, doon ka sa women's small group. Kasi syempre, hindi naman natin gagawing exempted ang churches na meron din namang posibleng maging mapanloko na mga ma-attend din naman ang church, di ba? Ayaw naman natin na yung vulnerable panaloko pa sa church. So, grow, siguro, build another group, join another small group, lalong-lalo na doon sa makaka-influensya sa iyo na makilala mo ang iyong sarili at makilala mo ang iyong Diyos. Okay? So, another question para kay Pastor Chris. May heart disease po ang mister ko, kaya natigil siya sa work. Ako na lang po ang nagtatrabaho ngayon sa amin. Dalawa pong anak ko ang nasa kolehiyo. Paano po kaya namin ito i-deal? Palagi po kaming nag-aaway ng asawa ko dahil siya po ang spoiler sa mga anak ko. Habang ako naman po ang naghihigpit ng sinturon dahil nga nabawasan kami ng income. Ayoko naman po na nagtatalo kami dahil nga may sakit siya.
0: Okay. Thank you sa nagpadala po ng ating kanilang concern. Bago ko po sagutin yan, I want to share sa James 1:19. Now this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. So, by that verse, yun po, no? Mamaya po, siya. Iko-connect ko siya dito sa inyo pong naging tanong. So, first po, gusto ko muna i-cite itong situation na ito na may heart disease po ang mister ko, kaya natigil siya mag-work. So, given naman po yun, no, yung medical condition ng inyong mister na talagang hindi siya magiging fit to work. Doon sa mga work na alam natin na mabibigat or something na makakapag-pressure para sa kanya. But still, sa panahon natin ngayon, napakarami na ring ways para magkaroon tayo ng mga additional income, magkaroon po tayo ng mga additional na mga parang source of na profit na pwede natin mag-gain, no? Kasi pwedeng through maraming ways, no, na pwede kayong pag-usapan, depende sa strength niya. Pwedeng maging ahente, pwedeng magkaroon ng online, pwedeng VA or anything. Kung ano yung talent, skills, or strength mo na alam mo na kaya mo na makapag-contribute ka na makapag-gain ng income, is I think there is a way talaga. No? Maraming ways para makapag-gain tayo ng profit. So ngayon, dito sa letter mo, ako na lang po kasi nagtatrabaho ng amin, dalawa po ang anak ko at nasa kolehiyo. Paano po namin ito i-deal? So, napakagandang tanong yan. So, yun nga yung like what I've said na let every person be quick to hear. Okay? So, napakaganda po dito na ano ba yung, pwede nating tanongin si mister, ano ba yung thoughts mo, plans mo, o ideas mo, paano natin ito i-deal? Okay? So, ngayon, since po mapasok po tayo dito, mas maganda na ma-practice natin yung open communication. So, makikita natin na by that, nagkakaroon ng realizations na, nasa ganito tayong situation at kailangan nating solusyonan. Ano ba yung kailangan nating gawing paraan? So, there are many ways para makapagkaroon tayo ng extra income, and also, makikita natin na may dalawa kayong anak na nag-aaral sa college. Pwede ba tayong mag-calculator? Pwede ba tayong gumamit ng mga makikita natin na jot down natin yung mga expenses sa school or whatever na mga expenses na makocover for the whole month para at least alam natin yung budget for the whole month. And Since college nga, ano, napakalaking ano, no, napakalaking gastusin talaga. Dapat nandun din yung communication natin sa ating mga anak na yung reality na situations in
1: correct,
0: life
1: correct.
0: Na nasa ganitong situation, ano ba yung pwedeng adjustment? Adjustment na pwedeng gawin. So I think na maganda yun, no, na dahil doon sa pag-list down natin ng mga gastusin, nakapagpaplano tayo. Ang mga bagay kasi hindi yan dumarating overnight na nagulat ka na lang ito na. Expected na natin, darating yung buwan na to, darating yung linggo na to, meron tayong obligation na harapin. So by that, maganda para na before pa lang ay napag-usapan na at nakapag-ready na. So habang... So sabi niyo nga po, no, na palagi kayo nag-aaway mag-asawa, pagkat ang spoiler sa mga anak mo ay yung husband at ikaw naman yung naghihigpit ng sinturon. So makikita natin through communications, maiayos yan. Maiayos yan. So I believe naman, no, na ang family na nagkakaisa and also sama-sama na nananalangin, makikita natin kung paano to i-resolve ng Panginoon. At naalala ko nga lang din po, no, na sabi natin, the best gift na may bibigay ko sa aking mga anak, may mga kasabihan tayong ganito, is yung education. Pero I think na hindi natin dinidisregard yun, ha, pero what if the best gift na may bibigay ko sa aking mga anak ay yung best marriage? So maganda bilang kayo mag-asawa, maganda na ma-settle nyo sapagkat kayo'y pinag-isa ng Diyos at mahalaga na through your marriage, mabe-bless din yung mga anak nyo at mapagtulungan kung ano man yung concern ng family.
1: Okay. So, thank you very much, Pastor Chris. Nakakalungkot man, Pastor Randy and Pastor Chris, but very short pala yung time, no? Natin, ano, nakakalungkot man na we have to cut short in our program tonight. But of course, ayokong hindi marinig si Pastor Randy. Yes. Pastor Randy, siguro as our last ending words tonight, no, siguro I want for you to talk to people who are orphans, no. Ano ang pwede mong maiwang encouragement sa kanila upang maging kagaya man natin na nakakita tayo, higit ikaw, nakakita ng pag-asa at palibagong kahulugan kay Kristo. Any last words to people who are currently orphan na maaring makatulong sa kanila?
2: You know, salamat Pastor Ken, no? Talagang nakakabitin pala. No?
1: Nakakabitin, no?
2: Sandali lang itong ating...
1: Niready mo pa naman yung sagot mo sa huli.
2: Niready ko pa naman. No? Pero ito nga po, no? Yun nga po, dun sa mga dumadaan, no? Dun sa mga batang ulila or dun sa mga naulila ng mas maaga, ay yun lang din ang masasabi ko, no, na hindi solusyon, no, hindi dahilan na tayo ay naulila ay magiging ligaw na ang ating buhay or mawawala na tayo doon sa landas na iniloob ng Diyos sa atin, no. Laging may pag-asa, laging may pagkakataon na kakatagpuin tayo ng Diyos, no. Hindi ko siya sinabi dahil nangyari lang sa akin, ngunit isang katotohanan po ito, no. Katotohanan na hindi po lahat ng ulila ay magiging masama. No, hindi lahat ng ulila ay naliligaw ng landas dahil ang Diyos handa siyang tanggapin tayo, no, at handang magbago ang buhay natin.
1: Amen.
2: At makikilala natin siya.
1: Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Randy and Pastor Chris, for tonight, no. Ako ay nabitin, ano, sa time natin together, no. Hopefully maulit pa ito, no. Hopefully maulit pa ito kung inyo pong pagbibigyan muli, ano, ang Heartline po ay magiging honored to be with the two of you. Alright? Sa pagkakataong ito, kapatid, samahan ninyo kami sa ating pangwakas na panalangin. Sa ating pong pagtatapos, naturally, tayo po yung i-dedicate natin sa Panginoon ng ating pong pagwawakas sa ating pong programa. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Magandang gabi po, Panginoon. Kami po yung nagagalak muli sa inyong pong paggamit sa amin. Salamat sa pribilehiyo na muling magamit sa kapakanan ng broadcast sa pamamagitan ng counseling. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga problema ang aming dinanas sapagkat dahil po dito kami po ay nagkaroon ng pangangailangan sa isang buhay na Kristo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Chris at Pastor Randy sa kanilang mga tinatahak sa kanilang personal lives, sa kanilang ministerial lives. Lord God, sa kanilang family life, Lord God, I pray, Lord, sa kanilang pong pagsunod sa inyo, bantayan po ninyo ang mga aspeto ng kanilang pamumuhay na importante sa kanila. I pray, Lord God, that as they serve you, Lord God, panghintulutan mo silang maranasan ang joy sa kanilang paglilingkod sa inyo ng tapat. At sa kabilang banda, Panginoon Diyos, protektahan mo din ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Ilayo po ninyo ito sa mga kapahamakan at sa mga schemes ng kaaway na maaring makapagbigay ng hamon sa kanila. Tonight, Lord God, we pray for those people na nakapagpadala ng kanilang mga katanungan. I believe, Lord God, na wounds can be meaningful provided that we seek you in that wound. So, dalangin po namin, Panginoon Diyos, para po sa mga natutuluan ng luha ngayong gabing ito, katagpuin mo po sila sa kanilang pagsaliksik sa inyo. At nawa, Panginoon Diyos, iparamdam mo sa kanila, iparanas mo ang inyong higit na pagmamahal, Lord God, na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay. Maraming salamat sa gabing ito at sa lahat po ng aming nasabi, nabanggit at napag-usapan. Tanging sa iyo at sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Muli po, ako po si Pastor Ken Guillermo. Nakapiling po natin ngayong gabing ito si Pastor Chris at si Pastor Randy Samonte. Good evening and good night.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir... Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
9: Nagupit ka na ba ng bangs mo nung bata ka? Appear tayo dyan. Pag-usapan natin ang buhok. Ako si Jo, tumutulong sa iyo para maunawaan ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Sabi nila kapag ang babae raw ay bored, ginugupit ang bangs. Ewan ko ba kung bakit ano? Ikaw, nagawa mo na ba yan nung bata ka o nagawa mo ngayon pa lang? Kapag stressed daw, pagod, ines, pressured or bored, napagdidiskitahan ang bangs. At sa mga bata, wala yatang hindi nakaranas na gupitin ito, no? At ang nakakatawa pa, pilit na tinatago ng mga bata ang nagupit na bangs. Gayong obvious naman ang pagkakatabas, ano? Talking about hair, Siyempre may mga panahon na ang buhok natin, lalo na mga Pilipino, mas marami yung buhok ay either kulot o sponghado. At kung ikaw ay pinagpala na unat ang iyong buhok, hindi ko alam kung nakakaranas ka ng bad hair day. Pero sa mga Pilipino, no, sa atin na mga sponghado ang buhok, hirap na hirap tayong ayusin ang buhay kapag bad hair day. Ano? Actually, may Hebrew word para dyan ay, ito ay ang paura. Ibig sabihin, to perish o maaring mamatay. Paura is a word na ginagamit ng biblical proverb at kinukumpara ito sa babaeng walang cover ang buhok. Yung babae na hindi nakatali ang buhok o walang headdress, gaya ng buhok ko, walang direksyon kung saan-saan napupunta. Yung kapag sumakay ng jeep o tricycle, naguhulagpusan ang buhok kapag hindi naitali. Ang paura ay isang halimbawa sa taong walang vision, walang pangarap, walang mithiin, parang buhok, sabog. Kung walang gagabay sa'yo, magbibigay ng karunungan, you are bound to fail. Kaya ginamit yung term na yan na paura at associated sa gulugulong buhok. Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Kapag walang mapa, walang direksyon, walang pangarap, nawawala ng saysay ang buhay. Kaya ang tao ay kinukumpara sa sheep o sa tupa because we are like them. We need someone to direct us. Ang mga sheep, natural na walang direksyon. They are prone to wander. Susundan nila yung mga nauna sa kanila kahit na yung mga nauna ay papunta sa balon. Kahit na nakita na nila na malalaglag sa balon ang mga nauna sa kanila, susunod pa rin sila. They are short-sighted. Ang nakikita lang ay yung present. They do not have the vision for the future. Kahit nga pag inom ng tubig, di nila alam ang malinis o marumi. That's why ang mga sheep kailangan ng pastol na mag-aalaga sa kanila. Wala mang reputasyon ang mga tupa na maging brilliant, kulang man sa intelligence, pero merong extraordinary sense ang mga sheep. Ito ay ang kanilang pagiging loyal and excellent follower. The smartest thing a sheep can do is to be loyal to a good shepherd. Alam niya ang boses ng kanyang shepherd. At meron silang sharp sense na nare-recognize ang faces ng at least 10 people and other 50 sheep for the last 2 years. At oras na makabisado na nila ito, hindi na sila maliligaw because they know the sound of their own shepherd's call and even yung face ng kanilang leader. Gaya natin, we need to listen and read God's word. Kapag hindi nagbabasa ng Bible, manghihina ang iyong spiritual health. If you do not spend time praying, meditating on the Word of God, saan ka kukuha ng kalakasan na spiritual? Para kasi itong pang-araw-araw mong pagkain. Kumakain pa ba ang iyong espiritu? Nakakakain ka nga ng healthy to feed your physical body? Meron kang regimen, may exercise ka? Hindi mo nami-miss ang iyong skincare routine? Pero, nakakakain ba ng healthy ang iyong kaluluwa? And the more we read the Bible, the more we know na kulang pa ang ating nalalaman. Let us invest more time on reading the Word of God. And that will also create a more thirst for learning. Kasi mas lalo nating marirealize ang layo pa pala ng mga dapat nating pag-aralan. Isa sa mga pinakamatalino at greatest philosopher, Socrates, sabi niya, "All I know is that I know nothing." In his search for the many truths and facts about life. Wala pa pala siyang alam sa lagay na yun, ano? Same with Albert Einstein. Hindi po yung buhok ni Albert Einstein, ha? Sa kaniyang quote na, "The more I learn, the more I realize how much I don't know." Or, how I like to say it, "The more I know, the less I realize I know." Matalinong tao si Einstein. Ang kanyang biography, sa estimation ng IQ niya, ay nasa between 160 to 190. Estimate lang yun kasi hindi naman siya nagpa-IQ test. Ang normal na individual ay nasa 85 to 115 ang IQ. At si Einstein, marami siyang world-changing inventions and discoveries sa math, sa physics, na nakatulong sa atin at nakapagpabago ng mundo. Pero sabi niya, hindi pa rin sapat ang kaniyang kaalaman to satisfy his personal needs. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 8:1, "We know that we all possess knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up. The man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know." Grabe, no? Yung knowledge, naglalaho, it puffs up. Pero ang pag-ibig sa kapwa, patuloy na lumalago. Bukod sa karunungan, isa rin sa mga kailangan nating matutunan ay ang sinasabi sa Proverbs 29:18, "Where there is no vision, the people perish." Naalala mo yung paura, yung Hebrew term na ginamit na pang-compare sa buhok na sabog-sabog, paura, to perish, na ikinukumpara nga ang sa babaeng walang cover ang buhok. If we do not have a vision, para tayong buhok na sabog. So how do you see yourself 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now? Nakikita mo pa ba ang sarili mo beyond those years? May mga pangarap ka ba na na-cancel dahil na-frustrate ka na sa maraming bagay? O ayaw mo nang umasa kasi habang nangangarap ka, lalo kang nasasaktan? The message of God today for you, my friend, is to keep on dreaming. Keep on hoping. Bakit? Buhay ang Diyos. He sees your heart, your desires, and the longings of your life. You are a work in progress. At ito yung mga bagay na mag-i-inspire sa'yo para magpatuloy. Kailangan may goal. If you are in a state na sinasabi mo na ayoko nang mangarap, kung ano na lang ang dumating sa buhay ko, kaagapay, hold on to Romans 5:5. "Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. We are assured of this because God has proven His intention to complete His work in us." Again, we are a work in progress. May mga pagkakataong namamali tayo ng daan, natitisod, may mga hurdle along the way, but God's love will continue to dwell in us. Kasabay natin siya sa ating paglalakad. At ang faith na meron tayo sa Diyos is a testament na pwedeng umasa, pwedeng mangarap, pwedeng magkaroon ng vision. May mararating, may matututunan sa buhay. When you hope, when you dream, pinapatunayan mo na ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo ay mayroong kakayahan kumilos sa buhay mo. Looking back, sino ka na ba ngayon? Ano ka na ba ngayon? Siguro, titingnan mo, maliit pa rin sa iyong pananaw, walang pagbabago. Pero, paano yung mga naranasan mo? Mga napagtagumpayan mo, napagsubok? Hindi ba worth the gold rin ito? Yung mga naranasan mo, maganda, masaya, masakit, naka-move forward ka sa pagdadalamhati, pick up the good things. Yung bitterness, pwedeng pick upin din at kunin ang mahalagang aral mula doon. Mahalagang aral sa mga pagkakamali. And start dreaming again. May edad ka na, mahina na ang tuhod, nagkaroon na ng katarata, malabo na ang mata, but hope again. Ang sabi sa akin ng tatay ko, ang pangarap ay sinadyang mataas. Kasi hindi to tatawaging pangarap kung achievable lang. Makes sense, right? But of course, it is better to have tried and not succeeded than not to have tried at all. You may think you are too old o sobrang dami na ng pagsubok. But age should never be a hindrance to dreaming big and achieving great things. Si Attorney Eduardo Regio. Gaya ng maraming Pilipino, pinangarap niya rin na maging isang abogado. So 1993, nag-try siyang mag-bar exams. Hindi nakapasa. Umulit pa nga. At paulit-ulit siyang nag-take ng bar exams. Kaso, may policy noon na kapag 5 beses ka nang bumagsak, hindi ka na pwedeng mag-take. Ang tawag doon ay 5-strike rule. So 2005, pakatry niya sa bar exams na 5-strike siya. 2013, na-lift yung ban sa 5-strike rule. Aba, nagkaroon ulit siya ng pag-asa. 2015, nag-take ulit. Hulaan mo, nakapasa ba? Hindi. Pero hindi natapos doon ang kanyang pag-try na mag-take ng bar exams. Hanggang noong 2025, pang-11th try na niya. At nag-refresh na siya ng course, reviewer course. Yung journey ni Attorney Regio is filled with sacrifice, resilience, and unwavering faith. Magpapatunay sa atin, mag-i-inspire sa atin na ang taong nagtatagumpay ay hindi sumusuko. Attorney Eduardo Regio, isinuko niya lahat sa Diyos yung pagkapasa or whatever the outcome may be. 2025, sumubok uli siya. At saka una-unahang pagkakataon, dito niya na-experience yung kapayapaan at ang pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Finally, he accepted his fate. Whatever will happen, ito na ang kalooban ng Diyos. At isa na siyang ganap na abogado. Paano kung sumuko siya sa 11th try, ano? May experience ba niya na mag-rejoice sa balitang siya ay papasa? One of the biggest reasons we feel discouraged from pursuing big dreams later in life is because of our fear that we do not have enough time left. Totoo naman, limitado yung buhay natin sa mundo, but that doesn't mean we can't make the most of our time. Sabi pa nga sa research, ang mga older adult can be as successful as younger people in achieving their goals and pursuing new endeavors. Kahit may edad ka na, do not let your age hold you back from chasing your dreams. God is our dream giver. He is our dream weaver. He knows your heart and He will grant that dream according to His ways, His plans, and in His time.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang iyong puso, ang iyong kalalagyan sa harap ng ating Diyos. Inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayong lahat. Sa araw na ito, tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng kapahingahan at katapatan, no, na tayo maaaring makipag-usap sa Kanya, mismo sa Kanyang luklukan. Kaya huminto ka muna, ialay sa ating Panginoon ang iyong paghinga, ang buong katapatan ay iyong ipagkatiwala, ang lahat ng iyong nasa puso. Mga pasasalamat, mga tanong at mga alalahaning matagal mo na sigurong pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag, may pagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay, pag-asa, katatagan, kapayapaan. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang Hardin ng Panalangin, napapakinggan Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. Sa ating pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, aming Ama sa kalangitan, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon ay may bagong araw po kami, bagong oportunidad, bagong pagkakataon, bagong kahabagan, bagong biyaya, bagong paninimula. O Panginoon, salamat po. Ito ay tinatanggap namin sapagkat kayo'y tapat. Kayo'y mapagmahal, Panginoon. Kayo'y mapagbiyaya sa lahat. O Panginoon, marami kaming pinagdaraanan. At hindi lamang po kabigatan, mga pagsubok sa buhay, ngunit mismo kami ang aming laman, ang aming lupang katawan na ito, ay hindi lang mahina o kaya ay nagkakasakit, nagkakaroon kami ng mga failures o kaya lapses. Ngunit Panginoon, kami nagkakasala po sa iyo. Sa bagay na ito, O Diyos, kami patawarin mo't linisan. Salamat, O Diyos, sapagkat ang dugo ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, sa lahat po ng aming mga kasalanan, ito'y naguhugas, Panginoon. Sinasabi po sa iyong salita, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, Panginoon, sa simula po ng araw na ito, gawin mo kaming maayos sa iyong harapan. Dalisay, sapagkat, O Diyos, ang lahat ng may pagsampalataya kay Kristo ay may kapatawaran sa lahat ng kasalanan at may napakagandang pagkakataon, karapatan, kapangyarihan upang tawaging mga anak ng Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig, hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dalangin ko ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, sa inyong espiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Dumako po tayo
sa ating devotion sa araw na ito. At maganda na ngayong Huwebes ay pag-usapan po natin itong bagay na tayo lumalakad sa pananampalataya. Now, doon po sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 7 ay sinasabi ang mga ito. Ang sabi, "For we walk by faith and not by sight." Sapagkat tayo'y lumalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano po? Alam niyo, sa buhay natin pong ito, ay marami tayong mga sinasabi, deklarasyon na ako'y mananampalataya, ako'y Kristiyano, tinanggap ko na si Kristo. Marami po naman at gusto nating marinig ang mga bagay na yan. Ngunit iba yung ikay nakapagsasabi ng mga bagay na ito. At iba naman yung lakad. Ano po? Sa paglakad po natin, yan, dyan tayo tinitingnan ng marami. Kahit anong sabihin natin, kahit anong deklarasyon natin, ano po, mas ang lakad po natin ay yun ang nagiging pamantayan ng lahat ng nasa ating paligid. Sapagkat yan ang sinasabi nating testimony, ika nga. Naalala ko nga yung isang awit. Ang sabi, "What you are speaks so loud, the world cannot hear what you say. They're looking at your walk, not listening to your talk. And they're judging from your actions every day." Yun po ang sinasabi ng awit na yan. Siguro awitin ko sa inyo para at least maganda yung umaga natin. This is how the song goes. "What you are speaks so loud that the world can't hear what you say. They're looking at your walk, not listening to your talk. They're judging from your actions every day. Don't believe, you'll deceive by saying that you've never known. They'll accept what they see and know you to be. They'll judge from your life alone." Kaya nga po sa ating mga mananampalataya, ito po ang palagay ko'y kinakailangang mabigyan po natin ng emphasis, yung ating lakad. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo lumalakad base sa paningin, kundi sa pananampalataya. Alam niyo po ang paningin, nako, very ano po yan subject, no? Sa maraming mga bagay. Lumakad lamang po kayo sa mahabang siguro lakarin sa mall. Ano po? Kung meron kang iniisip tunguhan, ano po? Habang lumalakad kayo, marami kang makikita. Nako, ang daming enticements. Ano? Maya-maya, imbis na ang bibilhin mo, yun lamang, nako, mapaparami ka ng bili. O, hindi ba? Kung halimbawa naman sa restaurant, ito lang ang kakainin mo, pinaplano mo ng kainin, pero nakita mo itong nako, napaka mukhang masasarap. Yung nagagandahan mga picture ay dahil sa paningin, ayun, nataas ang sugar mo. O, nataas ang iyong, nako, sapagkat po yung paningin po natin. Lahat, yung ating mga senses ay buhay na buhay sa lahat ng mga temptations. Kaya po sa bagay ng pananampalataya, ano po, kinakailangan ma-establish tayo, mabigyan tayo ng katatagan sa pamamagitan ng pananampalataya. Naalala ko itong sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya doon sa Galacia, kapitulo 2 at versikulo 20. Ang sabi niya, "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh," ito'y napakaganda, "I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me." Okay? Now, of course, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po maaari na ang pananampalataya ay base sa kung ano lang, hindi base sa
tradisyon, hindi base sa kultura, hindi base sa kung anong perception, hindi po, kundi sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ang sinasabi nga sa atin ay faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ano po? Kung kaya nga dito po sa 702 nagpapahayag tayo tuwina, na, araw-araw sa ating mga programa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat dito po nagbubunga ang pananampalataya sa atin. At kung ating tatanggapin ang salita ng Diyos sa lahat ng katotohanan ng sinasabi at aakuin natin. Halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, ang tao ay makasalanan. Eh huwag na tayo mga tuwiran sapagkat yun po ang ating pinakakalikasan, makasalanan. At dahil tayo makasalanan, wala tayong ginagawa kundi kasalanan. Nagkakasala po tayo. Ano po? At ang pagiging makasalanan at ang kasalanan ay may kapahamakan. Ano po? At tanging si Kristo lamang

na may pag-asa ako. Yun po yun. Kaya pag tinanggap po si Kristo, ang pananampalatayang na kay Kristo ay napapasa atin. Hindi lang po natin tinatanggap si Kristo. Tinatanggap natin siya bilang salita. He is the Word. Ano po? Kaya po ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay naroon ang kanyang salita. Okay? At dahil nasa saat na sa bawat tumanggap kay Kristo, ang kanyang salita, ang kanyang katotohanan, ay nakikita sa atin yung pananampalatayang yun. Kaya yung kaligtasang nasa atin ay nakikita sa ating lakad. Ano po? Kaya ito si Apostol Pablo. Ano ba siya nung araw? Abay, lawyer nga po siya. Pero, abay, ang sabi niya, hindi ko na paiiralin kung ano ang ating kaalaman because the best knowledge is the knowledge of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Kaya para kay Apostol Pablo, ang higit na matayog ay ang kaalaman kay Kristo. Ayun, hindi kaalaman sa mundong ito. Okay? Kaya nga po yan ang ating palaging sinasabi. Kaya balik tayo. I am crucified with Christ. Sa bagay na si Kristo ay namatay para sa akin, ako rin naman ay tinuturing ko na ang aking lupang katawan na ito'y namatay na kasama niya. Ibig sabihin, yung ating laman ay hindi na po natin binibigyang daan ang hatak ng kasalanan. Ano po? At yung buhay na ibinubuhay natin, sabi ni Apostol Pablo, nevertheless, I live, but the life which I now live in the flesh. Sa lamang ito, yung buhay na ito, no? I live, ay binubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Eh yun po, doon nagsisimula ang lakad. Kapag wala si Kristo sa atin, wala ang kanyang salita, wala ang kanyang katotohanan, ay wala po tayong magiging lakad. Ang lakad po ng pananampalataya ay hindi lakad ng good manners and right conduct. Hindi po yan lakad ng kung anong legal at kung ano ang sinasabi constitutional. Ano po? Ito yung lakad sangayon sa pananampalataya kay Kristo. At anuman ang maging failure natin sa lakad na ito, siyempre nagkakasala po tayo. Mga tao tayo. Ano po? Hindi naman maaari na walang hatak ang laman sa atin. Nevertheless, ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa lakad na ito, nananatili ang pag-ibig niya. Nananatili ang katotohanan na inialay niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya yung buhay ng pananampalataya na ating inilalakad ay hindi lang po inilalakad sang-ayon sa katotohanan ng kanyang salita, kundi nananatili sa atin ang kanyang pag-ibig at ang lahat ng katuruan na siya'y nasa atin. Ano po? Kailangan natin ng pananampalataya at ilakad natin ito. Sapagkat alam niyo po, sapagkat sa tanging pananampalataya lamang, naroon ang kaluguran ng Panginoon. Without faith, it is impossible to please Him. At tayo, bilang mga new creation, naroon po ang napakagandang oportunidad, napakagandang pribilehiyo na tayo'y magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Ano po? Alam mo, yan nga ang ating dalangin. Sa dami ng mga pinag-uusapan ngayon, no? Sa kapaligiran natin, sinasabi, kinakailangan malaman natin, this is a thing that we do according sa constitution, according sa batas, according sa ganito. Pero sa lahat po ng bagay na ito, walang nag-iisip na tayo ba'y lumalakad o kumikilos upang makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. In fact, ang lakad po sa pananampalataya ay hindi lakad according sa ating pleasure. Ayun, nakita nyo ang ating Panginoon. He did not even please Himself. Ano po? Ganon din po ang lakad ng pananampalataya o sa pananampalataya. At alam nyo ang sinasabi ng 2 Corinthians 4:18, napakaganda. We look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Lumakad tayo.

Tayo ngayon ay dumako sa pagdulog sa ating Panginoon sa panalangin at mga kahilingan ng ating mga kaagapay. Ano po, at magpatuloy tayo sa pagpapadala ng ating mga request. At narito ang ating pong pag-abot sa lahat, at hindi lang po pag-abot, pagdulog sa ating Panginoon para sa lahat. Manalangin po tayo at idulog natin ang mga concerns ni Melissa Tubog, patuloy na mawala ang pananakit sa kanyang tuhod. Kay Salvador, pray request para sa total healing sa kanyang sakit, ano, sa kanyang buong katawan. Si Gian Justo, complete healing dahil sa ubot sipon. Si Lagrimas del Mundo, panalangin sa aking sumasakit na tuhod at kagalingan. Si Felicidad Espiritu, para sa kanyang pamilya, for spiritual strength, understanding, guidance, protection, provision, ano po. Si Eji Diamante, panalangin po para sa patuloy na kagalingan, kalakasan para sa kanyang kapatid na si Kenneth Roskilio. Si Purification Amon, kagalingan po sa tenga ni Jello. Meron pa. Si Lope Elpa, no, pakipanalangin po ang SSS pension ni Nanay. Glorious Mission sa Barangay Marawa, Hain, Nueva Ecija. Si Donnie Reyes Toledo, pakisama po sa panalangin ng aking kapatid na si Lito Reyes sa kanyang kaso, nawa ay gabayan ng ating Panginoon. Okay? Ito pa po, si Jovita Pascual, tungkol sa isang growth sa kanyang katawan, healing sa pamamagitan ng chemo. Ano po? Si Rainier Felipe de la Peña, panalangin para sa cardio, complete healing. Si Loinda Baldrias, para sa kay Noel and Faith, Noelle and Faith, for full recovery from stroke and to be filled, ano po, ng espiritu with hope and determination. Kapag napuspos po ng espiritu, may kagalakan yan at lahat ng bunga ng espiritu sa atin. Ano po, recovery at courage with resilience. Si Joseph Estacio, panalangin po good health sa kanyang anak na si RJ Estacio. Si Ricardo Armenta Marcaida, panalangin po kagalingan ng CKD sa aking kapatid si Ricky Marcaida at maging sa kanyang asthma o asthma ng kanyang asawang si Cecilia Marcaida. Gayun din kay Maribel na nagkaroon ng mild stroke. Si Leonila de Jesus Espiritu, panalangin po sa kanyang kapatid na si Roberto de Jesus at siya'y maging colon cancer free na po. Please pray for my MND, my bedridden mother, my sister Teresita Navida, knee pain, my brother-in-law si Rodelio Quiñones, my husband Cesar Espiritu, my grandson with ASD. Yes, na marami tayo mga pangangailangan at request. Meron pa si Liza Conson, pagpapala sa kanyang kaarawan, happy birthday. Si Lope Elpa, pakisama ang kanyang si Nanay Balbina Mutok. Okay, manalangin na po tayo para sa lahat ng ito. Dakilang Diyos aming Ama, salamat po Panginoon sapagkat narito dahil sa pananampalatayan ni Kristo na nasa amin, Panginoon, ay hindi lang po may pagkakataon kami, kundi ito'y pribilehiyo, Panginoon, na kami makadudulog sa iyo. Ang inyong paanyaya, O Diyos, that we should come boldly to your throne of grace so that we may find the help in time of need. Ito po, O Diyos, ang aming hinihiling as we bring to your throne of grace. Ito pong mga requests na ito. Ang lahat po ng nabanggit na mga requests. Pati po, O Diyos, ang mga nagpapadala, hindi man namin mabanggit sa ere, Panginoon. Sabalit, Panginoon, dumidinig kayo. Sa katotohanan po, Panginoon, binanggit po sa iyong salita na kahit pa bago kami magsambitla ng kahit na anong request, batid mo na ang lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, una ay kinikilala po namin
ang sinasabi sa iyong salita sa 1 John chapter 3 and verse 22, na kami kapag we keep your will, we keep your commandments, and do the things that are pleasing to you, then you listen to our needs. You provide for everything. Kaya Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong salita, turuan niyo kami na magkaroon ng wisdom sa bagay na ito, na sa aming pagdulog sa iyo ay hindi lang kami humihiling na dahil humihiling lamang kami, kundi Panginoon, dahil sa pananampalataya, nagbibigay po kami ng kaluguran sa iyo. Without faith, it is impossible to please you. At dahil si Kristo ay nasa amin, ang una Panginoon ay gumagawa kami ng mga bagay, lumalakad kami tungo sa iyong kaluguran, Panginoon. Sa lahat pong ito, Panginoon, na kahit sa kalagitnaan ng pain, sa kalagitnaan ng sakit, kahinaan, Panginoon, pangangailangan sa maraming bagay, mga challenges sa buhay, mga uncertainties, Panginoon, bigyan niyo ko po kami, O Diyos, ng kakayanan upang sangayon sa iyong biyaya, sa kalagitnaan ng sakit ay magkaroon kami, Panginoon, ng kapanatagan, ng peace. Sa kalagitnaan, Panginoon, ng kahit nakahirapan, magkaroon kami ng kagalakan. Sa kalagitnaan na kami, O Diyos, ay parang walang pagkilala ng mundo, magkaroon kami ng pag-ibig, Panginoon. Ang bunga ng iyong espiritu na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. O Diyos, ang mga virtue na ito ay mailakad po namin sa aming buhay. Na kahit kami may kabigatan, hindi kami pangunahan, Panginoon, ng sama ng loob o kaya ng inggit o ng jealousy. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Sapagkat ito mismo ang mga kaisipang ito ang magdadala at magkocontribute, magdadagdag sa aming sakit, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita, bigyan niyo kami ng pagsunod. Nang iyong espiritu, bigyan niyo kami, Panginoon, ng katatagan. You have given us your spirit, not the spirit of fear, dear God, but of love, of sound mind, dear God. At dalangin po namin ito sa lahat ng nag-request, Panginoon, na unahin, O Diyos, ang pangangailangan sa spiritual, sapagkat isusunod sa bagay na ito ang lahat ng pisikal at ng temporal. Panginoon, sa lahat po ng bagay, pati ang mga kababayan po namin, mga mahal sa buhay, na nasa abroad, malayo po sa amin, abutin, Panginoon, ng iyong biyaya at kahabagan. Ang mga nakapiit, Panginoon, mga persons na wala po silang kalayaan, nakapiit po sila, inaabot po namin sila sa panalangin ito. Ang iyong kapanatagan, ang iyong comfort ang dumako sa kanila. Ang mga iba na may na-i-experiensyahan po sa mga oras na ito ng bereavement, nangungulila po sila. Abutin sila, Panginoon, muli ng iyong kahabagan at comfort. O Panginoon, marami po kaming concern sa buhay na ito. Ngunit maraming salamat, sapagkat ang pananampalataya ni Kristo ay maaari naming maisa puso, maisa isip, higit sa lahat aming mailakad sa aming buhay. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung mayroon kayong iba pang concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At muli, magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa cable TV, sa Signal, ano po, sa Channel 185. Para sa isa na namang edisyon ng ating Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat, kahit saan kayo naroroon, anuman ang kalalagyan, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos, at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpapala ng Diyos sa lahat.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: Ang ganda na na. At Beth Flores. May tono eh, Dad.
4: Gaya-gaya.
5: Eh, diba? Sabi nga, ako daw po si Little Paul. Sabi nila noon. Sabi ni Auntie Glenda. Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Alam nyo, ay, nagkakangitian at nagkakatawa na naman kami ng tatay ko. Pero nawa, ganun din po sa inyo. Ano, napapangiti kayo. Dahil Thursday ngayon, Thriving Thursday, meron naman po tayong awit na po. Alam nyo na yan. Mga kaagapay, ready na. Daddy, ready na po ikaw?
6: Subukan.
5: Okay. Yan po yung ating tono, mga kaagapay. Okay? Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen.
5: Amen. Oh, taga-tuldok na lang ako, Daddy. Amen. Amen. Ito, think na my dad is 87. My goodness, no? That's the goodness of the Lord. Alam nyo.
4: Ay, amen talaga.
5: Oo nga. Totoo yun, Daddy. Ano? I mean, alam naman natin, every gising is a blessing, mga kaagapay. Every breath is a privilege.
4: Amen. At yung at, amen, anak, Panginoong Jesus, yun talaga yun.
5: Oo nga po. At alam mo, Dad, tuwan-tuwa ako kasi di ba nang nabasa ko yun, saan ko ba nabasa yun? Yung kahit yung paghinga natin, we mention the name of God. So when we breathe, di ba, when we inhale, we say, Yah. When we, ano, we exhale, we say, Yahweh. Weh. Ganun, when we inhale, Yah. When we exhale, we say, Weh. And it's the name of God. So, di ba? Kaya nga nakakatuwa eh, yung talagang ano na kikita natin. At ang dami-dami na po ngayon kasi nakikita natin sa science na it proves to what the Bible says. Nangingiti nga ako pag may bago. Eh, di ba ang tagal-tagal lang sinabi yan sa Bible? Ngayon lang nila napapatunayan. Di ba po? So, kaya nakakatuwa. I mean, it's such a lovely way to learn. Di ba po? So, mga kagapay, enjoy kayo sa buhay on a Thriving Thursday. Doon po sa mga nakikinig ngayon sa atin, nandiyan kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula sa Pasig na ibinabato po ng transmitter natin sa Bukawi. Kung kayo po ay naman ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, gamit niyo din yung Transistor Radio, PM Radio, Portable Missionary Radio natin. Nakukuha nyo naman po ang programa natin mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacoton. At syempre, sa ating pong mga listeners na, ang gamit po ay Facebook live stream mula pari hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po yung inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na overseas Filipino witness sa ibang lugar. O kaya pinag-migrate kayo dyan ng Panginoon. Ako, God bless you. The Lord has His way and His plan for you and be a blessing there. Yun lang. Pero salamat sa Panginoon kung ang programa ng gabay umaabot sa inyo. At hindi lang po gabay, ang buong programa ng FEBC pinapakinggan nyo upang patuloy na ma-encourage ang bawat isa to seek the Lord, to know His will, at patuloy na to walk in His way. So, di ba? Yun yun. Sabi nga, until all have heard, until He comes. Yun ang plano natin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang Thursday natin maging Thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS. 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdaan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos upang kayo'y patuloy na hamunin at patuloy na gabayan.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, di ba? Sabi nga natin, pinag-uusapan natin how to get promoted at work successfully. At alam ko nagte-take notes kayo kasi at all ito naman pinag-uusapan natin not only sa business but in any type of work. Sabi nga po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. Oh, di ba? Yun yun. At sabi nga dahil May 1 nga po Labor Day noon, ito yung reason ba't natin pinag-uusapan. How to get promoted at work successfully ng Harvard Business School. So, nung Lunes, sabi, Lunes, ayan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee, hindi lang sa work, kundi kahit sa oras, yung kahalagahan ng time. Nakita rin natin na mahalaga na kung may nakita tayong problem, kailangan i-analyze na at gawa na agad ng mga possible solutions. At kung may meeting ka sa boss, di ba, you have to meet up with your boss, paghandaan yung mga topics at issues na kailangan pag-usapan bilang respeto sa kanyang oras. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng hindi reklamador sa trabaho. Ang sakit kaya sa ulo ng mga taong ganyan, ano? Nadagdagan pa yan na dapat ay napagkakatiwalaan tayo ng mga confidential and sensitive issues at hindi tayo chismoso at chismosa dahil ito ay paninirang puri. Ayan. So higit sa lahat, ang ating ginagawa ay nagre-reflect sa ating company at sa ating boss. Eh kahapon naman, pinag-usapan yung kahalagahan ng paghingi ng advice mula sa mga taong nakakataas sa atin, lalo na sa work. No? Hindi daw ito kahinaan, kundi patunay ng competence. So mahalaga din yung magsalita upang marinig ang ating ideas na maaring makatulong din sa issue na kinakaharap ng team. O last two, ngayon naman, ito maganda. Project confidence, di ba? Sabi ganun, project confidence. Ang pagiging isang strong communicator ay hindi lang yun sa iyong sinasabi o sinasalita. Ito, kung paano mo ito sabihin, both sa iyong body language at sa tono ng boses, ay maaring mas may kahulugan kaysa sa mga salitang binabanggit. Si Albert Mehrabian, isang professor ng University of California, Los Angeles, ay isang expert sa nonverbal communication. Siya ay nagpatunay sa pamamagitan ng kanyang research na ang sinasabi ay nababaliwala kung ikukumpara sa kung paano mo ito sinabi. Ang body language at inflection or yung intonation, mas mahalaga yun. Dagdag pa nga ni Mehrabian, nonverbal elements are particularly important for communicating feelings and attitude, especially when they are incongruent o hindi naaayon. Kung ang mga salita at body language ay hindi magkaayon, eh mas pinipiling paniwalaan yung body language. Totoo naman yun, di ba? Mas pinipili natin yung body language. Kahit sabihin niyang, oo, pero alam mo yung facial expression niya parang hindi, doon ka na sa hindi. So mula po sa nabanggit, maaari kang magmukhang leader sa pamamagitan ng iyong confident body language tulad ng gesture, stance, posture, handshake at eye contact at syempre yung smile. And last but not the least, sabing ganun, advance your education. Ano pa ba ang dapat gawin upang mapagbuti yung career? Kung nais natin na mas maging mahusay sa ating skill, subalit wala tayong oras at resources para makabalik sa pag-aaral full-time o part-time man, bakit hindi kumuha ng mga online classes or online courses? Ayon nga po sa HBS professor Das Narayandas, ang daming option na magbe-benefit sa atin sa ating boss. So dagdag pa niya sa Harvard Business Reviews, the good news is that the growing assortment of online courses social and interactive platforms and learning tools from both traditional institution and upstarts offers a solution. Sabi nga, they're flexible and immediately accessible, and it enables employees to pick up skills in the context in which they may be used. So in effect, ito yung 21st century form of on-the-job training. So yung mga online teachings, online courses, nakakatulong yan kasi nasa workplace na tayo. Nai-apply na agad natin sa ating workplace yung ating mga nakukita na papag-aralan sa online courses. So yan na nga daw ang tinatawag nilang 21st century form of on-the-job training. Ayan, agree na naman ako dito sa mga principles na ito, no, na ating pinag-uusapan. Una, project confidence. Hindi lang naman sa work ito, kundi sa ating daily walk, sa ating pagsasalita. Ito ay dapat sinusuportahan ng ating body language or body actions dahil mas nakikita ngayong non-verbal actions kesa sa mga salita. Kaya nga lagi maging confident sa ating pagtindig at pagsasalita. And last but not the least, ito, advance our education. In other words, patuloy pa rin tayo mag-aral, lalo na po sa ating field of profession. Ang dami po ng mga bagong kaalaman at kailangan nating patuloy matutunan ang mga ito upang lalong maging akma ang ating ginagawa sa ating workplace. Eh habang binabasa ko po ito, naalala ko si Apostle Paul kung paano niya ginabayan at in-encourage si Timothy, di ba mas bata si Timothy, sa paglilingkod sa Panginoon. Pinaalalahanan niya na maging focused, faithful, at confident sa kanyang paglilingkod. The same thing din yan sa atin. Kahit ang workplace, sa ating workplace, yan ang ating mission field. So kung tayo ay isang model employee, may respeto sa ating boss at mga kasama natin, may disiplina at respeto sa oras, mapagkakatiwalaan at hindi mahilig magkwento ng buhay ng iba, alam ang kanyang limitasyon at marunong humingi ng payo mula din sa iba, may paninindigan sa katotohanan at ito ay nakikita sa kanyang salita at galaw at patuloy na may desire matuto ay tiyak na tiyak. Ang lakas ng dating ng mabuting balita o good news dahil sa liwanag na pinapakita mo sa iyong buhay. So mga kaagapay, tandaan, ilaw at asin tayo sa mundong ito. Hindi lang yon, men of peace din tayo. So, maging pagpapala sa ating workplace. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli anak, model employee.

0: Agapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simple lang ang paalala sa atin ngayong araw, huminto, makinig at sumunod. Muli ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless kaagapay.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
2: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
3: Kamakailan, umani ng sandamakmak na mga batikos ang plano ng CHED, Commission on Higher Education, na i-overhaul o bawasan ang GE, General Education, GE Curriculum, mula sa kasalukuyang 36 units at gawing 18 to 21 units na lamang. Ito ay batay sa kanilang planong reframed curriculum that is focused on outcomes-based education. Sa naturang proposal, planong pagsamahin o tuluyan ng tanggalin ang mga humanities-related subjects katulad ng Rizal Studies, History, Philosophy, at Ethics. Hindi na sila magiging stand-alone subjects. Halimbawa, ayon kay Edison Fermin, ang chair ng Technical Panel for General Education ng CHED, ihalo na lang ang pagtuturo ng ethics o i-integrate and subsume ang naturang subject sa anim na core GE classes, katulad ng paglalagay nito sa professional communication upang talakayin ang intellectual honesty and AI accountability. Dagdag pa dito, itinuturo naman daw ang philosophy sa senior high school. Ayon pa kay Fermin, makakatipid ang mga HEI, Higher Education Institution, o kasama ito sa magiging cost-cutting consideration kapag inihalo na lang ang ethics sa ibang mga subjects. Ano nga ba ang ethics? Isa sa mga definition ng ethics ay ethics is the study of morality. Ethics is the study of morality. Kasama dito ang pagtuturo ng tinatawag na normative ethics. Ayon sa isang reference sa ethics, normative ethics is not satisfied with locating standards that people have or have had. It is concerned to locate standards to live by. It attempts to locate a set of moral values that are right and true. Normative ethics is concerned

0: to locate standards to live by. It attempts to locate a set of moral values that are right and true. Hindi lang pinag-aaralan sa ethics kung ano ang iba't ibang panuntunan ng pamumuhay ng mga tao. Sinasanay din ang mga mag-aaral kung paano malalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Halimbawa, may pananaw na the end justifies the means. The end justifies the means. Ito ay pananaw ni Niccolo Machiavelli, isang 16th century philosopher. Ito ay ang pananaw na kahit ano ang pamamaraan, kahit na unethical o questionable ang ginamit na pamamaraan, basta maganda ang kinalabasan o resulta ng ginawa, magiging katanggap-tanggap ang naturang pamamaraan kahit na mali talaga ito. The end justifies the means. Isa sa mga halimbawa ng ganitong kaisipan ay ang mga sinasabing naganap na extrajudicial killings o pagpatay sa isang tao kahit na hindi pa dumadaan sa paglilitis o kahit na hindi pa napapatunayan kung siya ay talagang may sala. Kahit na mali ang pagpatay o ang extrajudicial killing, may mga binibigyang katwiran ito sapagkat sinasabi nilang nabawasan naman ang mga masasamang tao. Ika nga, the end justifies the means. Subalit, paglabag ito sa karapatang pantao. Paano nila natiya kung masamang tao nga yung napatay? Papaano kung inosente yung napatay? May babalik pa ba ang kanyang buhay? Paglabag ito sa karapatang pantao at maging sa kautusan ng Diyos. Itinuturo sa normative ethics na hindi makatwiran na basta na lang kunin ang buhay ng isang tao nang walang anumang paglilitis. The end does not justify the means. The end does not justify the means. Kahit na sinasabing maganda ang resulta, kung mali ang pamamaraan, mali pa din ito. Hindi nabibigyang katwiran ang pamamaraan dahil lang sinasabing maganda ang kinalabasan nito. Ang kakulangan din sa tamang pag-aaral ng ethics ang dahilan. Kaya may mga mambabatas na nagpapahayag na we can bend the law daw. We can bend the law. Maari nga bang baluktutin ng batas para lang masunod ang ating kagustuhan? O dapat na masundin ito kaysa sa kagustuhan ng tao? Yan ang mga pinag-uusapan sa subject na ethics upang maging maayos ang pangangatwiran at tama ang pag-iisip ng mga mag-aaral. At hindi ito nakukuha sa isang bagsak lang. Kailangan dinidevelop ito sa isip at puso ng mga estudyante. And it will take some time. At tandaan ninyo, hindi ito para sa mga intelektual o pang matalino lang. Ito ay may kinalaman maging sa ating pamumuhay bilang mga mamamayan. Sa panayam kahapon sa Oras na Pilipinas kay Professor Shelo Magno, isang good governance advocate, ang pagpapalabnaw sa pagtuturo ng ethics ang siyang dahilan ng pagbaba ng moralidad ng mga Filipino. Ayon kay Professor Magno,
1: paano yun? Katulad niyan, pati yung ethics mukhang i-revise at yung history tatanggalin sa curriculum natin. Pag nagkaganon, ethics, wala tayong malinaw na batayan ng ethics natin. Yung Pilipino, magiging, tawag dito, utilitarian o pragmatic na basta it works for me, it's okay.
2: Yes. Napakalaking problema po yan at diskurso, itong pagpapalabnaw ng general education natin sa kolehiyo, no? Ako po ay sumusuporta na dapat palakasin actually at palawakin yung general education. At saka kitang-kita natin yung pag-deteriorate ng moral standard ng maraming Pilipino. At bunga rin yan nung panahon ng rehimeng Duterte na kung saan ay pinopularize. Imagining nyo naman, kikita nyo ba yung mga comment online? Halimbawa dito sa nangyari sa Negros, sa Labingsyam, tapos ang mga Pilipino magko-comment ng corned beef. Yaan yung napakalinaw na deterioration ng ethical and moral standard ng mga Pilipino. Bakit natin sineselebrate yung pagkamatay ng mga kababayan natin?
1: Kaya diba? Ano man ang ating pananaw agree, sa politika.
2: We may not agree with the way they are fighting sa mga karapatan at paglaban sa isyu ng bayan, pero wala pong nagbigay sa atin ng karapatan na i-mock ang pagkamatay ng ating mga kababayan. At yung umabot tayo sa punto na ganun, na i-mock natin yon is a display kung paano nagde-deteriorate kung anong klase tayong mga Pilipino. Mm-hmm. And to respond to that, natanggalin yung ethical and moral courses na sa kolehiyo ay napakataliwas sa kasalukuyang konteksto ng ating lipunan.
0: Kaya nga pinalagan ng mga educators o mga faculty members ng mga HEI na katulad ng University of Santo Tomas, University of the Philippines, at Siliman University ang nasabing proposal ng CHED. Pinabababaw daw nito ang magiging pagtuturo ng naturang mga subjects. Ayon kay Philosophy Professor Paulo Bolaños ng UST, makitid ang pagkakaintindi ng CHED sa kahalagahan ng pagtuturo ng philosophy at ng ethics. Ayon pa kay Bolaños, in the current or new curriculum, philosophy is just an elective. Pwedeng kunin, pwedeng hindi. Dagdag pa ni Bolaños, maling isipin na sapat na ang magiging kaalaman ng mga mag-aaral na kumuha ng naturang mga subjects sa senior high school pagtungtong nila ng college na ang palagay na the level of maturity of students in terms of their grasp of ethics is enough when they enter college. That's totally wrong. Sinalungat din ng PSS, Philippine Sociological Society, ang planong reframed GE framework ng CHED. Ayon sa PSS, while we acknowledge the need to revisit the GE curriculum in light of rapid social and technological shifts, the current reframing undermines the very foundation of holistic higher education in the Philippines. The current reframing undermines the very foundation of holistic higher education in the Philippines. For decades, the GE curriculum has served as the intellectual backbone of undergraduate learning. It is where students cultivate critical thinking, ethical judgment, civic responsibility, cultural literacy, and the capacity to make sense of social change. Sa madaling salita, natututong mag-isip ng wasto at tama tungkol sa pagiging responsabling mga mamamayan ang mga mag-aaral

0: sa pamamagitan ng pagtuturo sa kasalukuyang GE curriculum. Subalit kapag natuloy ang plano ng CHED, madali nang mapapaniwala sa kung ano-anong mga kaisipan ang mga mag-aaral. Ayon sa PSS, the reframed GE risks producing graduates who are less equipped to interpret social realities, confront ethical dilemmas, understand historical continuities, or navigate the complexities of contemporary social life. Lalabas na madali nang mauuto o mapapaniwala ang mga mag-aaral ng mga propaganda at mga fake news halimbawa, at hindi na nila masasala kung ano ang tama at ang mali. Nagpahayag din ng pangamba ang ACT Philippines, Alliance of Concerned Teachers Philippines, sa maraming mga guro na mawawalan ng trabaho sa planong GE reframed curriculum. Ayon kay Professor Carl Mark Ramota, ACT Vice Chairperson at dating UP Faculty Regent, many part-time and contractual instructors in the humanities and social sciences are at risk of losing their jobs due to non-renewed contracts, reassignments, or even outright displacement. This could lead to a staggering 90,000 job cuts, which would significantly undermine the quality of university-level instruction and jeopardize careers in these important disciplines. Kaya para kay Professor Antonio Contreras ng Political Science Department at dating Dean ng College of Liberal Arts ng De La Salle University, unconstitutional o paglabag sa ating saligang batas ang plano ng CHED. Ayon kay Contreras, academic freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning. This is not a decorative phrase. It is a substantive guarantee that universities retain the authority to determine what to teach, how to teach, and who may teach. It is a substantive guarantee that universities retain the authority to determine what to teach, how to teach, and who may teach. CHED's proposal intrudes into all three. Ginagarantihan ng ating saligang batas na may karapatan at may kapangyarihan ang mga paaralan na itakda kung ano ang ituturo, paano magtuturo, at kung sino ang magtuturo. At dahil nga hindi na ituturo ng maayos ang mga GE subjects na katulad ng ethics, hindi din napapanagot ng mga mamamayan ang mga pinuno sa pamahalaan kahit unethical na o kapag hindi na tama ang kanilang mga ginagawa. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa panayam kahapon ng Oras na Pilipinas, dapat hingin sa mga pinuno natin na mag-walk the talk sila. Walk the talk, na mamuno sila ng ayon sa tamang panuntunan. Ayon kay Africa,
1: I think tama kayo na kailangan ituro yung ethics. Pero hindi lang tuturo yung ethics, pinapakita siya. So I think ano ba yung pinakamahalagang pagtuturo ng ethics sa mga mamamayan Pilipino? Managot lahat ng sangkot sa corruption. So sa amin, so ito lang.

0: kahit ano yung pagtuturo man ng ethics sa eskwelahan, kung walang pagpasapraktika ng gobyerno, kung hindi nakukulong lahat ng mga kurakot, lahat ng sangkot, gano'ng kataas, including yung presidente o sino man ang kapamilya niya, actually, nawawalang saysay yung pagtuturo na yun eh. So sa amin, sorry, kailangan ko na ipasok yun kasi huwag natin overstate yung kahalaga ng edukasyon. Mahalagang mahalaga yun. Pero huwag natin i-understate yung kahalagan na totoong managot, yung dapat managot.
1: Nagbabala ang Panginoon laban sa mga baluktot ang ethics o panuntunan sa pamumuhay. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 20, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, kawawa kayo, mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Kapag hindi maayos ang ethics, baliktad ang pag-iisip. Ang mabuti nagiging masama. Ang masama nagiging mabuti. Ang panuntunan sa tamang paniniwala at pamumuhay ay hindi dapat ibatay sa pananaw lang ng tao, kundi dapat itong iayon sa pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi dapat winawalang bahala ang pag-aaral sa mga panuntunan o ethical standards, sapagkat ikakapahamak natin ito bilang isang bansa. Ayon nga sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Kapag hindi na ituro ng maayos kung ano ang panuntunan ng tama at ng mali, magkakanya-kanya ang mga tao, katulad ng nangyari sa bansang Israel noon. Ayon nga sa Judges chapter 21 verse 25, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Kaya napahamak ang Israel, sapagkat kung ano ang matuwid sa kanilang paningin, yun ang kanilang ginawa. Subalit ang babalanga ng salita ng Diyos may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kapahamakan kapag walang malinaw na panuntunan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kapag walang malinaw na panuntunan ang mga mamamayan ng isang bansa. Kaya sana lang maghunos dili at makinig ang CHED sa hinaing ng mga guro. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

0: Angler.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
5: sa bansang Pilipinas.

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
4: Pasaway.
5: Tamad mag-toothbrush, gaya ni Daddy.
6: Kamukha ko raw si Daddy.
5: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
7: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
3: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
7: Ewan ko.
8: Nanay, mahal ka namin ngayong Mother's Day.
9: Mami!

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera, at ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Bahagi ang Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong inaabangan sa himpilan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At sakaling kailangan mo ng ibang paraan kaagapay para pakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din kaagapay sa 702 DZS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng maiksing panalangin kay Lord. Manalangin tayo. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy na umaamin sa aming mga kakulangan. Tinataas namin kayo sa aming mga buhay, pinapupurihan at dinadakila. Panginoon, hayaan ninyo sa umagang ito na kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ano man ang sitwasyon na aming pinagdadaanan, Panginoon, wala pong nalilingid sa inyo. Ang bawat kaagapay namin, Panginoon, ay patuloy po ninyong abutin. Yung iba po ay may pinagdadaan ng mabigat na kalagayan. Ngunit kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagkukulang, Panginoon. Patuloy niyo pong igawad ang inyong mayamang biyaya sa bawat isang kaagapay po namin. Aming ding idinudulog, Panginoon, sa umagang ito ang mga kaagapay namin na papasok ng trabaho. Patuloy niyo silang ingatan sa biyahe man, Panginoon, at yung iba namang kaagapay namin ay nasa tahanan. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan at ang kalakasan na galing sa inyo ang maranasan ng bawat isa. Patuloy ka namin dinadakila at pinasasalamatan sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong kaagapay na napapakinggan na Hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin kaagapay ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito kaagapay ng pasasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang inyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-uplift. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, samahan mo ako kaagapay, tayo ay magbulay-bulay. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Narito ang mga mahalagang bagay na dapat mong malaman kaagapay. Una, maraming pagkakataon na iniisip mong ang pagtingin sa inyong Diyos ay katulad ng pagtingin mo sa sarili mo. Kaagapay, ikaw na nakikinig ngayon, maaring ang iniisip mo sa sarili mo ay ikaw ay talunan at nasasambit mo sa Diyos na, "Lord, I am loser." Minsan may nakausap akong isang kapatiran at ang sabi niya, "Pastor, kung kilala mo lang ako, baka iwasan mo ako, hindi mo ako matanggap sapagkat napakasama ko, ang dami kong pagkukulang sa buhay." Ito ang madalas na naiisip ng karamihan, kaagapay. Hindi nila ako tanggap, hindi ako mahal ng Diyos. Dahil yan ang tingin mo at iniisip mo para sa sarili mo. At maaring hanggang ngayon, yung mga pagkukulang mo ang naiisip mong dahilan kung bakit hindi ka pinagpapala ng Diyos. Sinisisi mo ang iyong sarili sa patuloy na ginagawa mo o na nangyayari at sinasabi mong, "Panginoon, ako ay makasalanan. Hindi ako karapat-dapat." At yan ang madalas na dahilan kung bakit maraming tao ang lumalayo sa Diyos. Dahil iniisip nilang hindi sila mahal ng Diyos.
Katulad ng isang batang ayaw umuwi sa kanilang tahanan dahil sa kaisipang hindi siya mahal ng kanyang mga magulang at siya ay lumalayo. Kagapay kung patuloy na iniisip mong hindi ka mahal ng Diyos dahil sa iyong mga nagagawang kamalian, ay mahihirapan kang makapagpatuloy na may katagumpayan. Ikalawa, iniisip mong ang pagtingin sa iyo ng Diyos ay katulad ng pagtingin ng ibang tao sa iyo. Kapag sinabi ng ibang taong ikaw ay masama, masama na rin ang tingin mo sa sarili mo at yun na rin ang iniisip mong tingin sa iyo ng Diyos. At dahil dyan, naiisip mo na rin ire-reject ka ng Diyos. Naiisip mo na rin hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ikatlo, tayo ay nakabase sa isang kultura ng pagtatanghal or culture of performance and doing. Na kapag ikaw ay hindi nakapag-perform ng maayos o mahusay, nawawalan ka na ng gana sa iyong buhay at muli sisisihin mo na naman ang iyong sarili o ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kagapay, nakakapagod ang buhay na lagi kang may hinahabol. Nakakapagod ang buhay na lagi kang may gustong patunayan sa iba at patunayan sa sarili mo. Na sa pagkakataon na pumalpak ka at hindi nagawa ang mga bagay na ito, yan ang magdadala sa iyo sa kalungkutan at kabiguan. At hindi magtatagal, ikaw ay malulugmok, madi-discouraged. Ang sabi sa aklat ng Roma, kabanatang 5, sa mga talatang 6 hanggang 8, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. God demonstrate His own love for us. May demonstrasyon ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaagapay. Hindi ba't ganon ang magmahal? Lahat gagawin mo para sa taong mahal mo. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. While we were still sinners, Christ died for us. Kagapay yan ang pinakadakilang pag-ibig na nais kong malaman mo, na kahit noong tayo'y marumi pa, namatay si Jesus para sa atin. At ang magandang balita, sa tuwing tinitignan ka ng Diyos, tinitignan kanyang puno ng pagmamahal at iniisip niya kung papaano kanya pagpapalain. Kung makuha mo lamang ang mga katotohanan ito, kaagapay, tinitiyak kong ang buhay mo ay laging may katagumpayan sa tulong ng Panginoon. Ang lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ay iniisip mo na may nagmamahal sa iyo at walang iba kundi si Jesus. Amen? At magkakaroon ka na lagi ng kauhawan sa presensya ng Panginoon. At ang nakakatuwa, ang makikita na o makikita mo na sa buhay mo ay hindi na kasalanan, hindi na kalungkutan at hindi na kabiguan, kundi ang pag-ibig ng Diyos at katagumpayan. So every time na ma-establish ito sa buhay mo, the Bible said, you will be established in the house of the Lord and you will bear fruit in season and out of season. Hindi ka na mahirapang magkaroon ng commitment sa Diyos. Ang sabi sa unang Juan, kabanatang 3, sa mga talatang 19-24, dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan
ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at atin pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya, O Diyos, ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalakan ang bawat isa. At ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, lubos ang aming pasasalamat sa inyo sapagkat lagi niyong tinutugon ang aming mga panalangin. Inilalapit namin sa oras na ito, O Diyos, ang panalangin ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin, Panginoon, si Ingracia Perez. Ang aming panalangin para sa kanya ay complete healing from breast and liver cancer, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Alam namin na siya po ay inyong pagagalingin ayon sa inyong kalooban. Amin din pong inilalapit, Panginoon, si Lacanaraya Mercy, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan mula sa pagsakit ng kanyang tiyan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, alam namin na siya po ay makakaramdam at naniniwala kami na siya ay makakaranas ng kagalingan. Panginoon, ganun din ang aming panalangin kay Rainier de la Peña, cardio complete healing, ang aming hinihiling para sa kanya, Panginoon. At alam namin na tutugunin niyo ito, O Diyos, sa lalong madaling panahon. Inilalapit din namin sa panalangin si Presi Del Pozo, Panginoon, patuloy na kagalingan ang kanyang hiling para sa kanyang kamag-anak, Panginoon, na si Flora Santos. Lord, wala pong imposible sa inyo. Papagalingin ninyo ang lingkod niyong ito, Panginoon. Amin din pong inilalapit sa oras na ito si Champy Candy, Panginoon, ang aming panalangin ay bigyan niyo siya ng kalakasan at mawala na po iyong lagi niyang nararamdaman pagkahilo at bumababa po ang BP ng kanyang asawa, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kayo, Diyos, ang gagabay sa kanya. Mag-iingat, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Lord, ang panalangin po ni Josephine Gonzalez ay amin nilalapit sa inyo, Panginoon. Healing po para sa kanyang son-in-law na si Adrian Rogado, Panginoon. Lord, ingatan niyo siya at pagalingin sa mga oras pang ito. Patuloy

trabaho itong kapatid na ito. Ingatan niyo po siya. Huwag niyo siyang pabayaan. Samahan niyo siya lagi kasama ng kanyang pamilya o may mga mahal sa buhay siya dito sa Pilipinas. Ganun din si Pastor Maribel Gonzales Oribelio, Panginoon. Ingatan niyo at pagpalain. Ipinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Pastora Nelda Anahaw, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Huwag niyo po siyang pabayaan. Ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay dyan po sa Davao na naiwan kanyang asawa at mga anak. Patuloy din, pinagpe-pray namin si Pastora Nenita Andres, Panginoon, na nagtatrabaho din sa ibang bansa. Patuloy na ikaw magbigay sa kanya ng kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Si Tita Faith Nelly Martin, Panginoon, ang aming kahilingan para sa kanya ay divine complete healing. Walang imposible sa inyo. Anuman ang kanyang sitwasyon sa kanyang kalusugan ngayon, Lord, ang kagalingan na nanggagaling sa inyo ang kanyang maranasan. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito ang gawain ng Jesus Saves Ministries. Nagaganapin po sa May 15 ang kanilang Pastors and Leaders Conference sa pangunguna po ni Reverend Justino Carion at ang kanyang may bahay ni Pastora Rina Carion. Pagpalain niyong gawain ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan, Panginoon, sa inyong mga lingkod. Patuloy namin itinataas, O Diyos, ang Gonzales family, guidance and protection para sa kanila. Sa lahat ng nararanasan nila, Panginoon, sa kanilang pamilya, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Itinataas din namin si Esel Lorenzo, katagumpayan sa hinaharap nila na kaso, lalo na sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord. Bigyan niyo sila ng kagalakan at kapayapaan ng puso habang hinaharap nila ang suliraning ito, Panginoon. Tinataas din namin ang Sarmiento family, guidance and protection para sa kanila, sa kanilang buong pamilya. Lord, pinagpipray din namin sa inyo sa umagang ito si Noemi Ronario na ma-approve na po ang student visa ng kanyang anak sa Australia, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Mirna Caballero, ang kanyang kahilingan, Panginoon, ay kagalingan sa kanyang tuhod o tuhod ng kanyang kapatid na naaksidente kamakailan lang, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Mylin Duran, ang kanyang panalangin ay mas maraming customers or buyer sa kanilang tindahan, sa kanilang store every day, Panginoon. Walang imposible sa inyo, pagpapalain nyo sila, Panginoon. At si Mercedes Nieto, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay maibalik na yung pera na ipinasok nila sa business. Anuman ang prosesong ito, anuman ang sitwasyon na ito, Panginoon, Lord, tulungan nyo po sila na magkaroon ng solusyon itong problemang ito sa kanilang pamilya. Lord, pinagpe-pray namin si Nanette Odaando, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na mag-exam sa entrance sa college, Lord. Lord, alam namin na walang mahirap sa inyo. Bigyan nyo siya ng karunungan at katalinuhan. Ganon din ang aming kapatid na si Juliet Ginahan, Lord, na makapasa po sa college ang kanyang apo, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, lalo na sa mga anak nyong nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. At alam namin na kayo, O Diyos, ang tutugon sa bawat panalangin. Alam namin, Panginoon, na aabutin ninyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Marami pa pong hindi nababasang panalangin, ngunit alam namin na walang imposible sa inyo. Nalalaman nyo ang lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon sa bawat pamilya, sa bawat kaagapay namin. Maraming salamat po, pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV.

para sa programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Alam mo ba na apat na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan tatlong batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
2: Ang mama ko, mahaba ang pasensya. Pero minsan, nagsusungit din. Dala na rin siguro ng dami ng nakalinyang gawain. Kailangan matapos sa loob ng maikling panahon. Lagi siyang nagmamadali sa pagpasok sa opisina, sa pagtatapos ng paglalaba bago dumilim, gumigising ng maaga para mas maraming magawa. Kaya kahit sa akin, ang madalas niyang bilin,
3: dali-dalian mo naman.
2: Laging may agad-agad, dali-dali, ura-urada at bilis-bilisan. Yan si Mama. Yun pala, saglit lang siyang mananatili sa amin. College ako nang siya ay pumanaw. Sabi ng doktor, cancer daw. Mabilis ang pagkalat, kaya hindi na namalaya ni Mama. Sa panahon na kinailangan niyang mamahinga, hindi na siya nakabangong muli.

0: Kaya pala, ang gusto ni Mama, makakuha kong agad-agad ang lahat ng turo niya. Ma, ang dami na pong taong lumipas. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga itinuro niyo. Ang mga aral mong mabuhay na para bang wala ng bukas. Kaya dapat tapusin ang bawat simulain. Salamat po kasi sa saglit na panahong nakapiling kita, agad-agad ang pagmamahal mong naipamana. Ma, walang panahong hindi kita naaalala. Sana nandito ka pa. Kasi kahit kailan, sa puso ko, wala kang kapareha.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw tayo ng Biyernes, 8 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magitan sa Thailand at Cambodia talks, kapayapaan sa ASEAN isinulong.
3: 215 kongresista suportado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay Representative Terry Ridon.
4: At sa kalakalan, piso muling lumakas sa 60 pesos level kontra dolyar habang positibo ang usapang US-Iran. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nagkaharap at nagkamayan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Prime Minister ng Cambodia na si Hun Manet at ang Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charni Rakul matapos ang pulong kaugnay ng matagal ng alitan sa hangganan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng pagpupulong na makatulong ang Pilipinas bilang kasalukuyang pinuno ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Matatandaang lumala ang tensyon ng Thailand at Cambodia noong nakaraang taon dahil pinag-aagawan ang lugar malapit sa sinaunang templo at umabot sa halos 150 katao ang nasawi at 100,000 residente ang naapektuhan ng labanan. Sa ginanap na pag-uusap sa Cebu, nangako ang dalawang leaders na ipagpapatuloy ang maayos na pag-uusap at iiwasan ang anumang mga kilos na maaaring magdulot muli ng kaguluhan. Nagpasalamat naman ang Thailand at Cambodia sa Pilipinas sa pangunguna sa nasabing usapang pangkapayapaan. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., panahon na para sa kapayapaan ngayon at hindi ng digmaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Posibleng umabot sa mahigit 200 kongresista ang boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nakatakdang plenary voting sa Mayo 11. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasa 215 mambabatas na umano ang sumusuporta sa impeachment batay sa konsultasyon sa Kamara. Sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, target nilang makakuha ng hindi ibababa sa 200 hanggang 215 boto matapos umanong lumakas ang mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon pa kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mas dumami umano ang sumusuporta sa impeachment matapos hindi dumalo at magpaliwanag si Duterte Carpio sa mga hearing ng komite. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan lamang ng 106 na boto o katumbas ng isang katlo o one-third ng Kamara upang maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Batay naman sa datos ng ilang partido, 47 sa 63 party list groups ang pabor sa impeachment, habang mahigit 60 miyembro ng Lakas CMD at 30 miyembro ng National Unity Party ang sinasabing handang bumoto pabor sa kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita, target ng Kamara na maipasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill bago magsara ang unang regular na sesyon ng ika-20 Kongreso ngayong Mayo. Ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adiong, na siya ring chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ayon kay Zia Adiong, na pag-usapan na nila ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang hangaring maaprubahan ang panukala sa lalong madaling panahon. Nitong Abril, sinimulan ang plenary debate ukol sa Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara. Inaasahang magpapatuloy ang talakayan sa susunod na linggo kung saan 6 pangkongresista ang nakatakdang magtanong at magbigay ng kanilang posisyon tungkol sa panukala.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Piso muling lumakas sa 60 pesos level kontra dolyar habang positibo ang usapang US-Iran. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Muling lumakas ang piso ng Pilipinas laban sa US dollar dahil sa pag-asang magkakaroon ng peace deal ang Estados Unidos at Iran para matapos ang krisis sa gitnang silangan. Umabot sa 60 pesos at 42 centavos kada dolyar ang piso mula sa dating 61 pesos at 305 centavos na pinakamalakas nito mula Abril 22. Ayon kay Michael Ricofort ng Rizal Commercial Banking Corporation, positibo ang merkado matapos sabihin ni US President Donald Trump na maaaring matapos ang gera bago ang kanyang pagbisita sa Beijing sa 14 ng Mayo. Dagdag ni Ricofort, nakatulong din sa paglakas ng piso ang pagdating ng Overseas Filipino Workers o OFW remittances at pagpapalit ng dolyar sa piso para sa bayarin sa eskwela mula Mayo hanggang Hunyo bilang pagbubukas ng panibagong school year sa bansa. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Nasa 45 pesos at 2 centavos ang palitan ng Canadian dollar, 48 pesos at 41 centavos ang Singapore dollar, at 16 pesos at 36 centavos naman ang Saudi Riyal. Sa iba pang balita, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng mga Pilipinong walang trabaho sa 2.58 million mula sa dating 2.66 million noong Marso 2026. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang unemployment rate ay nasa 5% ng 51.65 million labor force, habang ang year-to-date rate na 5.3% ay lumampas sa target ng pamahalaan na 4% hanggang 5%. Bumaba ang bilang ng mga may trabaho sa 49.7 million habang tumaas ang underemployment rate sa 12.3% mula sa 11.8%. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong, trabaho at suporta sa mga manggagawa at OFWs na apektado ng krisis. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa buong bahagi ng bansa. Ayon sa pinakahuling update mula sa PAGASA, namataan naman ang binabantayang Tropical Storm Hagupit sa labas ng Philippine Area of Responsibility, taglayang 75 kilometro kada oras na hangin at patuloy na binabantayan habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran papalapit sa rehiyon. Sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Sikihor at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.3 hanggang 35.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 at lulubog dakong alas 6.15 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Department of Health isinusulong ang total vape ban sa Pilipinas.
3: DMW tiniyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa gitna ng tensyon sa Middle East.
4: At sa palakasan, UAAP Season 88 Golf Tournament gaganapin sa Tagaytay, Midland sa Mayo 11.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Balik-balitaan tayo dito sa Bagong Araw. Isinusulong ng Department of Health ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng vape sa Pilipinas dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa DOH, mas mainam din na alisin muna sa merkado ang iba't ibang flavors ng vape habang hinihintay pa ang posibleng pagpasa ng batas para sa total vape ban. Layunin itong maprotektahan lalo na ang mga kabataan at maiwasan ang pagkaengganyo sa maagang paggamit ng vape. Giit ng ahensya, may ilang bansa na sa Asia ang nagpatupad ng ganap na pagbabawal ng vape katulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Timor-Leste. Patuloy namang hinihintay ang magiging aksyon ng pamahalaan sa panukalang ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kaligtasan at patuloy na trabaho ng 412 Filipino seafarers na nakadeploy sa Persian Gulf. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Zamil Offshore sa Saudi Arabia kung saan tiniyak ang maayos na kalagayan ng mga Pilipinong marino. Sinabi ng kalihim na ligtas sa mga seafarer at may sapat na pagkain, tubig at pangunahing pangangailangan habang patuloy silang nagtatrabaho sa loob ng Persian Gulf. Dagdag pa niya, tuloy ang kontrata at regular din ang pagpapadala ng bahagi ng kita sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ayon pa sa ahensya, hindi pumapasok sa delikadong ruta ang mga barko at nananatili lamang sa loob ng Gulf kaya hindi sila dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa kabuuan, mahigit 1,100 na Pilipinong seafarers na ang nakalabas ng naturang ruta mula Abril habang patuloy ang mahigpit na monitoring ng gobyerno sa lahat ng Pilipino sa dagat. Tiniyak din

0: DMW na nakikipag-ugnayan sila sa mga shipping company para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng tensyon sa Middle East.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, Senator Ron Tiveros, pinaiimbestigahan ang sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas ng Planters Products Incorporated. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
3: Isang malaking katanungan para kay Senadora Risa Hontiveros kung ano ang kakayanan at otoridad ng Planters Products Incorporated upang makapag-aangkat ito ng libu-libong toneladang bigas mula sa ibayong dagat sa gitna ng reklamo ng mga lokal na magsasaka ng bigas na napakababa ng presyo ng pagbili sa kanila ng mga middlemen. Anang Lady Senator, una sa lahat, hindi patiyak kung paano ang estadong kinabibilangan ng PPI. Pribadong kumpanya ba ito o isa sa mga tanggapan ng pamahalaan sa kategoryang Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC? Dagdag pa ni Hontiveros, dahil kung hindi GOCC ang kumpanya, bakit nagkaroon ito ng kapangyarihang mabigyan ng prioridad sa pag-i-import ng libu-libong metrikong toneladang bigas? Batay sa datos na kanyang nakalap, 86,000 metric tons ang inangkat ng PPI Enero pa lamang ng kasalukuyang taon na 73% na ng rice imports ng panahong iyon. Ang halaga ng importation na ito ani Hontiveros ay may 2 bilyong piso, bagay na higit sa kakayanan ng PPI na angkatin ang ganitong karaming bigas dahil mahigit lamang sa 500 milyong piso ang kapital nito. Dahil dito aniya, kailangang maimbestigahan ang usapin sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, hiniling din ng ilang senador ang pagbibigay proteksyon at pangangalaga sa kapakanan at kakayanan ng mga lokal na magsasaka upang makapagtanim at makapag-ani pa ngayong tag-init at sa hinaharap ng mga itong pagtaas ng presyo ng mga gastusin tulad ng presyo ng pataba sa kanilang mga sakahan. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naitala ng Department of Environment and Natural Resources ang antas ng kalidad ng hangin sa Ginobatan, Albay na nasa kritikal dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng bulkang Mayon. Ayon sa Environmental Management Bureau Region 5, ang hangin sa lugar ay umabot sa matinding level ng particulate matter, kaya patuloy ang mahigpit na monitoring sa kalagayan ng kapaligiran. Nag-deploy naman ng karagdagang monitoring equipment ang DENR sa mga apektadong lugar para makuha ang real-time na datos ng hangin habang patuloy ang babala sa mga residente na iwasan ang matagal na exposure sa ashfall. Nagpapatuloy din ang water quality testing sa mga kalapit na ilog at pinagkukunan ng tubig upang matiyak na hindi ito kontaminado at digtas pa rin gamitin ng mga evacuee at residente. Patuloy ang paalala ng DNR sa publiko na magsuot ng protective masks at sumunod sa local health advisories habang nananatiling aktibo ang bulkan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Mahigpit na minomonitor ng Albay ang isang tropical storm na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Kaloy. Ayon sa APSEMO, may banta ng lahar flow mula sa bulkang Mayon kapag tumindi ang ulan, kaya nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan. Tinatayang mahigit 43,000 pamilya sa mga bayan at lungsod sa paligid ng bulkang Mayon ang posibleng maapektuhan. Nakaantabay na ang mga rescue team, mga kagamitan at ang evacuation plans sa buong lalawigan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nais naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Antique na makabili ng 2 water tanker. Ito ay para maipamahagi ang tubig sa mga barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay PDRRMO Officer Broderick Train, may ilang lugar, lalo na sa kabundukan ng Hamtik, na nakaranas na ng water

0: shortage dahil sa epekto ng tagtuyot o El Nino. Tinatayang mas lalala pa ang epekto nito sa mga susunod na buwan, kaya nakikita ang pangangailangan ng agarang aksyon. Gagamitin umano ang naipong pondo ng pamahalaang panlalawigan para sa pagbili ng mga tanker. Inaasahan namang tatalakayin ito sa PDRRMC meeting matapos maitatag ang Task Force El Nino sa susunod na linggo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nakamit na ni Pinoy rider Ryan Tugawin ang Excellent Oodle Cycling Team ang panalo sa Stage 8 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Tinapos niya ang 148.4 na kilometrong karera sa oras na 3 oras, 16.58 minutes mula Pagudpod hanggang San Agustin Church, kasabay ng ilang mga kalaban na parehong nagtala ng kaparehong oras. Sa huling bahagi ng karera, nagkagit-gitan ang mga siklista at naunahan ni Tugawin ang Malaysian riders sa final sprint. Ayon sa kanya, nagkaisa ang mga Pilipino sa breakaway para siguraduhing Pinoy ang mananalo sa entablado.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Handa na ang UAAP Season 88 Golf Tournament na gaganapin sa Tagaytay Midlands Course sa Talisay, Batangas simula Mayo 11. Lalahok dito ang mga paaralan tulad ng De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas at Adamson University para sa kauna-unahang UAAP Golf Championship. Gagamitin ang 72-hole aggregate stroke play format sa loob ng apat na rounds kung saan bawat team ay may tatlo hanggang apat na manlalaro at ang best 3 scores ang bibilangin. Ayon sa organizers, mahalaga ang consistency at tibay ng loob dahil sa hamon ng hangin at kondisyon ng Tagaytay Midlands Course. Layunin ng torneo na makapag-develop ng susunod na henerasyon ng world-class golfers sa Pilipinas.
2: Abangan sa ating pagbabali, COMELEC ia-upload online ang mga COC ng mga kandidato sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
0: Department of Health, pinalalakas ang primary care system. Mas maraming doktor ipinapadala sa mga liblib na lugar.
2: At sa ibang bansa, Iran pinag-aaralan ng US Peace Proposal, control sa Strait of Hormuz lalo namang pinahigpit.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Suportado ni Senadora Pia Cayetano ang panawagang huwag magtaas ng tuition ang mga pribadong paaralan at nanawagan din ng investigasyon para sa mataas na presyo ng kuryente. Nagbabalik para sa detalye si Babylyn Cacho Resulta.
3: Suportado ni Senadora Pia Cayetano ang panawagang ipaglaban ang pagtataas ng tuition sa mga pribadong paaralan. Nauna nang hinimok ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions na ipagpaliban ang planong pagtataas ng matrikula habang binibigyang diin ang pangangailangang protektahan ang mga pamilyang Pilipinong nahihirapan na sa mabilis na pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin. Si Cayetano na nagsisilbing Senior Vice Chair ng Senate Committee on Finance at humawak ng budget sa edukasyon sa loob ng 6 taon ay nagpaliwanag na ang kakayanang makapasok sa edukasyon o accessible education ay susi sa pagwakas ng kahirapan at pagtiyak ng mas patas na pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Binigyang diin ni Cayetanong nagsusumikap ang gobyernong palakasin ang suporta sa mga programa sa higher education sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at pagtataas ng pondo para sa mga state universities and colleges. Binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatiling abot-kaya ang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Nananawagan si Cayetanong magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang pagaanin ang pasanin ng mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon. Samantala, isinusulong din ng Lady Senator ang imbestigasyon sa batayan ng mataas na presyo ng kuryente. Sa lalong madaling panahon, anya, ay kailangang malaman bakit sumirit pataas ang electric bills ng mamamayan, lalo ngayong panahon ng matinding tag-init at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bunsod ng mas mataas na presyo ng krudo dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Cayetanong lahat ng mamamayan, may kayaman o yaong mga nasa laylayan ng lipunan, ay apektado ng naturang electricity bill hike. Hindi naman porke anyay nasa batas ang batayan ng kung paano kinakalkula ang dapat isingil sa kuryente, dapat ay manaig pa rin ang interes ng publiko sa naturang usapin. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Commission on Elections na i-upload online ang lahat ng Certificates of Candidacy o COC ng mga aspirante para sa Regional Parliamentary District Representatives sa darating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, maaaring tingnan ng publiko ang mga COC sa opisyal na website ng COMELEC upang masigurong transparent ang proseso at malaman agad kung sino-sino ang mga kandidato. Layunin nito na mabigyan ng mga botante ng pagkakataong suriin ang kwalipikasyon ng mga tumatakbo at agad makapagsampa ng reklamo kung may problema sa mga dokumento. Natapos na rin ang 3 araw na filing period kung saan umabot na sa 41 ang nagsumite ng COC mula sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. Inaprobahan din ng COMELEC ang 16 political parties at 23 sectoral organizations na lalahok sa halalan sa Setyembre.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, pinalalakas ng Department of Health ang primary care system sa buong bansa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Layo nitong mapalapit ang basic health services sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib at mahihirap na lugar kung saan kulang ang mga doktor at pasilidad. Kasabay nito, pinalalawak din ang mga programang naglalagay ng mga doktor sa mga probinsya para matugunan ang kakulangan sa medical workers. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagpapalakas ng primary care dahil dito nagsisimula ang agarang pagtukoy at paggamot ng sakit. Sa ganitong paraan, anila, mas mapapababa ang gastos sa gamutan at mas mapapabuti ang kalusugan ng publiko sa buong bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng Estados Unidos para sa posibleng pagwawakas ng digmaan sa gitnang silangan. Kasabay nito, lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz o ang isang mahalagang daluyan ng mga barkong pangkalakalan sa mundo. Ayon sa ulat, mas mahigpit na ang clearance system ng Iran kaya marami umanong barko ang naantala sa pagdaan. Tinatayang libo-libong barko ang naapektuhan dahil dito. Samantala, umaasa ang Estados Unidos na magkakaroon ng kasunduan sa kapayapaan, ngunit nagbabala rin ng posibleng mas matinding aksyong militar kung hindi tatanggapin ng Iran ang alok.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Sinisisi naman ng Doctors Without Borders o MSF ang Israel dahil sa paghihigpit sa pagkain at tulong na pumapasok sa Gaza na nagdudulot ng matinding kakulangan sa nutrisyon. Ayon sa kanilang pag-aaral sa mga ospital, dumami ang mga buntis na kulang sa nutrisyon kaya tumaas ang kaso ng maagang panganganak at mga sanggol na kulang sa timbang. Mas marami rin umanong sanggol ang namamatay kung ang ina ay malnourished kumpara sa mga ina na maayos ang nutrisyon. Nanawagan ang MSF na buksan agad ang pagpasok ng pagkain at tulong medikal sa Gaza.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Galacia 6, talatang 9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo susuko.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, a 8 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shikai na Abalon.
2: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59 ng umaga.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
7: Sa mga magkasintahan at mag-asawa, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng loyalty check at nagtatanong ang isa, kadalasan ng babae, ng ganito, "Mahal mo pa ba ako?" At madalas, ang standard answer ng lalaki ay ganito, "Oo naman, ikaw lang at wala ng iba." Nasa iyo na yon kung maniniwala ka at magiging panatag sa kanyang sinabi, "No one else but you." Naisip ko na sa buhay at trabaho, may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Ano-ano ang mga ito? Isa-isahin natin ngayon sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. What are the things that no one else can do but you? Una, no one else can feel happiness for you. Kahit pa marami ang magsabi sa iyo ng "I'm happy for you," kung hindi mo pa rin pipiliing maging masaya, hindi ka sasaya. Being happy is a choice. Kahit pa maraming nagtatawanan o nagkakasiyahan sa opisina ninyo, kung mananatili kang nagmumukmok, lungkot pa rin ang mararamdaman mo. Ano mang husay ng management ninyo, ano mang ganda ng sweldo at mga benepisyo dyan sa inyong kumpanya, gaano man ka-united ang inyong team, kung hindi mo gagawin at gugustuhing maging masaya, maaari ka pa ring maging miserable sa iyong trabaho. No one else can feel happiness for you. Pangalawa, no one else can forgive on your behalf. Ang pagpapatawad ay personal na desisyon. Kung sino ang magpatawad, siya ang nakalalaya sa sakit at pait ng kung anuman ang nangyari o ginawa sa kanya. Hindi ka pwedeng magpadala ng proxy para siya ang magpatawad para sa iyo. Even if it's difficult, the decision to forgive is something that no one else can do for you. Pangatlo, no one else should take the blame for a mistake that you made. Bilib ako sa mga taong marunong kumilala at tumanggap ng kanilang kamalian. At yun ang marapat. Kapag tayo ay nagkamali, huwag nating ipasa ang sisi sa iba. Hindi tayo matututo sa ating pagkakamali kung hindi natin ito aaminin at haharapin. Pang-apat, no one else can do the learning for you. Kung gusto mong matuto at lumago, ikaw ang kailangang magsumikap para mangyari ito. Hindi pwedeng ibang tao ang ipapadala mo sa training pagkatapos ay aasa ka na madaragdagan ang kaalaman o kakayahan mo. There are many great things that happen when we work with others and when teams work as one. Pero may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Tandaan mo, no one else can feel happiness for you. No one else can forgive on your behalf. No one else should take the blame for a mistake you made. And no one else can do the learning for you. Huwag mong ipasa at iasa sa iba ang mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
8: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
9: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
10: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
9: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
10: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
11: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
12: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
13: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
14: La la la la la la la la la.
15: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
16: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
15: Ganun?
16: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
13: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
17: Nan hui de ping e hua lin ping yu, ta ke hou. DZAS 700 上进好消息。每周日中午12点半, 为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌而乐，祷告敬拜，聆听最欢喜，甲主结连。邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
18: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
19: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na, Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
20: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
21: FEBC.
20: Himpilang.
21: 702 DZAS.
20: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
20: Oras na, Pilipinas!
22: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
20: Oras na, Pilipinas!

0: Isa sa mga pamana ng lahi, di ba, ang ating mga radio. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan pa rin siya. At nakapag-adapt na rin tayo sa nagbago at nagbabagong panahon. Kaagapay, samahan mo kami dito sa Oras na Pilipinas sa atid ng iyong FEBC Radio TV mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kami po ito para sa Oras na Pilipinas ngayong Friday, Heidi Bernardo Sampan.
1: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. At sa umpisa pa lang, gusto ko nang batiin ng Happy Mother's Day ang aking may bahay, si Ellen. Ang aking nanay, si Nanay Meli. At ang aking sumalangit na biyenan, si Mrs. Benita Bukat.
0: Happy Mother's Day. Yeah. Sa Sunday na yan.
1: At Happy Mother's Day din sa'yo.
0: Thank you, Pastor A.
1: At sa lahat ng ating tagapakinig na mga ina.
0: Mm-mm.
1: At alam mo ba pagkakaiba ng Mother's Day sa Father's Day?
0: Ano po yon?
1: Nung panahon alam mo yung edad ko.
0: Dinosaur. Anong nangyari nung mga panahon?
1: Nung panahon na nag-evolve pa lang ang mga tao. Kapag ang pinagkaiba ro ng Mother's Day sa Father's Day, pag tumatawag ang mga mga anak sa kanilang tatay, collect call.
0: Collect call.
1: Alam, inabutan ba yung collect?
0: Oo, yung tinawagan yung magbabayad.
1: Diba? Yan ang mahirap.
0: Tapos?
1: So yun nga, malungkot sa Father's Day noon. Diba? Collect call.
0: Diba? Araw-araw naman ay araw ng mga nanay. Isa lang ang Father's Day.
1: Ganon?
0: Sa third Sunday of June. Sa May 10 and every day, Mother's Day na yan. Alam mo naman, happy wife, happy life.
1: Totoo yan. Pero dapat happy spouse, happy house.
0: No, aba.
1: Pero kasama naman kami.
0: Meron kang makibaka, ha?
1: Para naman kasama kami.
0: Batiin ko na rin ang happy anniversary ang aking husband.
1: Uy!
0: Ayun, no? Nathan!
1: Uy, congratulations!
0: 23 years na kaming nagmamahalan. Sabi ko sana nagtitiis siya sa akin.
1: Uy, kita naman ang mga sakripisyo at paghihirap ng iyong asawa para sa inyo. Pagtataguyot.
0: Yes, happy anniversary, Han.
1: Congratulations.
0: Ay, kasabay din namin, syempre. Hindi ko makakalimutan si Pastor Edgar at Pastora Mercy Salcedo. May 10 din. Same year kami kinasal. Umaga sila, hapon kami.
1: Ganun ba sa umating kayo nung umaga?
0: Hindi na, syempre. Nagpo-posing-posing na ako noon.
1: Ganun ba?
0: Nung 23 pa lang yung bewang ko.
1: At so, nung time na yun, meron na bang same day edit?
0: Same day, wala pa yata.
1: Hindi pa uso.
0: Hindi pa uso yung mga ganyan, yung mga ganyang gastos.
1: Talagang well, congratulations, 23 years. Mm, yan.
0: You know.
1: Sa July ko nababatiin yung asawa ko.
0: Grabe naman.
1: Kasi,
0: so far early pa.
1: Oo, kaya sa July na. Sa
0: at
1: July na.
0: Happy birthday din pala kay Ate Letty.
2: Happy
0: sa May 10, birthday din niya.
1: Talagang Thank sa Sunday,
0: you.
1: No? May 10. Mm-hmm. Oo nga. Kaya, well, enjoy. Enjoy. Mm-hmm.
0: Ini-enjoy ko talaga to, yung mga panahon na walang eleksyon.
1: dahil, natichempo ng eleksyon
0: yung hindi ako maka-celebrate ng anniversary pagka ganitong mga panahon na election year.
1: Mami, i-text ko si address pa magpapadala ka ng pagkain. Share mo yung handa ninyo.
0: Padala kita ng picture.
1: Papadala ka sa amin ng pagkain dahil makikiselebrate kami sa inyong anniversary.
0: Thank you, Pastor A. And thank you, Kaagapay. Dahil dyan ang ating question of the day.
1: Ayun.
0: Napapanahon, syempre, di tayo papahuli dito sa Oras na Pilipinas.
1: Okay.
0: At Heritage Month din kasi. Kaya ang ating tanong,
1: okay.
0: Ano ang namana mo sa nanay mo?
1: Ano ang namana
0: mo sa nanay mo?

0: Magagaling din magluto. At saka yung faith, yan ang namana ko mula sa kanila.
1: Ay, salamat.
0: Yung faith sa Panginoon.
1: Salamat. Mm-hmm. Anis nga ako, nung pag-usapan natin yung question of the day, naisip ko, ano ba naman ako sa nanay ko? Kasi ngayon, nakikita ko yung kakulitan ko ngayong nag-uulyanin na nanay ko.
0: So, feeling mo?
1: Feeling ko yun ang namana ko sa nanay ko, yung kakulitan.
0: Ayan. So, kayo kaagapay, ano ang namana mo sa nanay mo? Itsura ba yan? Ayan. O yung mga ka-team positive natin, sumagot kayo as a tribute to our moms. Yan.
1: Si Ellen ang nakuha niya sa aking mahal na biyanan ay yung kanyang never say die. Hindi pa uso yung team na never say die.
0: Fight, fight, fight.
1: Ganun na si Ellen. Mm-hmm. Galing sa kanyang ina nung alam mo naman na yung asawa ko puto lang kaliwang braso, di ba? At wala naman akong kinalaman doon. Nung bata siya kasi nalaglag siya.
0: May disclaimer.
1: Nalaglag siya sa puno.
0: Hindi ka naman namin ginajudge.
1: Di ba? Nalaglag sa puno si Ellen.
0: Yun yung naging cause ng ano niya, disability.
1: Pagkakaputo ng kanyang braso. Ngayon, ang sabi ng biyanan ko sa kanya, Ellen, you will do things na nagagawa ng dalawang kamay, magagawa mo single-handedly.
0: Mm.
1: At totoo yun.
0: Nagkatotoo yun.
1: Oo, kaya magbalat ng asawa ko, alimbawa ng mangga ng isang kamay
0: kaya
1: lang
0: nga,
1: eh.
0: Kaya niyang balatan yung mangga kahapon na hawak ko. Hinawakan ko lang yun. Sa 38, ang laki ng mangga, oh, parang sinlaki ng mukha ko.
1: Di ata manggang kalabaw yun, manggang elepante yun eh.
0: Pwede, manggang dinosaur. O sige, sagot na kayo kaagapay, ano ang namana mo sa nanay mo? O i-post mo yan sa iba't iba nating platform at i-welcome na rin natin ang bawat isa. Hello sa iyo na nanonood ngayon sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
0: God bless din sa sumusubaybay sa atin gamit ang radio app.
2: Happy listening!
0: Ngayon din naman sa radio at PM radio.
3: Happy listening!
0: Sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Happy weekend!
1: Ayan. Si Mel Jader nagsabi na, ang naman ako sa nanay Leti ko ay ang size ng bewang.
0: Wow. Ano kaya yun? Bewang reveal. Ayan na. O, sige.
1: Well, hindi rin naman po magiging tagumpay ang ating broadcast kung kami lang nandito. Siyempre, may mga taong nasa likod ng camera. No? Ang Team Positive na kasama din po natin. Una po, si Brother Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Jonathan pala itong si John B.
0: Mm-mm.
1: May dala ka bang...
0: Since birth.
1: May dala ka bang...
0: Meron. May extra ba?
1: Ay, salamat. May breakfast na ako. Hindi ko naman ini-advertise yung kanyang baked
0: pero
1: potato.
0: Masarap.
1: At kasama rin natin si Sister Shekinah Pastora Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: May speaking engagement to kahapon, ha? Sumisikat to ng husto, ha?
0: Baka, celebrate natin.
1: Baka pag sobrang sikat na to, huyo na tayo dito. Kasama rin natin si Phil Miracle Boy Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan
1: din. At ang OG entrepreneur si Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Pahaba na ng pahaba yung title ni Desa. Maubusan na tayo ng airtime pagdating ng panahon.
1: Ito, kanina ko pa napapakinggan to eh. Kanina pa, bago pa mag-angkla eh, si Sister Shaira Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine, we shine.
1: Eto, paano ko papakilala si Sister Angelica Dasal at Entrepreneur Kalayag.
9: Aagapayan ka, kaibigan.
1: At ang ating Bokawe Tech People.
10: No problem.
0: Mm-hmm. And belated happy anniversary din kahapon kina Jenilyn at sa kanyang asawa. 23 years na rin sila. Namana naman daw niya yung kanyang face sa nanay niya. As in, magkamukha po kami.
1: Naku, siguro, para lang kayo magkapatid.
0: Nanay at tatay din daw nila, May 10, 55 years ng married.
1: Wow.
0: Ay, congratulations po. Si Francisco Roque, minana niya sa nanay, ay ang kabilisang kumain. Hindi ninunguya ang pagkain. Siya yung tumatawa ha, John B. Hehehe. Yan, sa YouTube. Binabasa ko lang.
1: Eto si Marites Layo. Naman ako sa inako, pagiging strong.

0: Strong-willed niya. Ano Tagalog na strong-willed?
1: Palaban.
0: Palaban. Tapos sabi niya, maliban siya.
1: Sana matapang.
0: May hugot eh, matapang. At strong-willed ka. Maliman siya, inaayos ko sa sarili ko kasi nakakilala ko sa Panginoon.
2: Amen.
0: Well, kasi nga pag strong-willed, minsan feeling mo matigas ang ulo. Pero alam nyo, iba talaga, mas gusto ko na yung tao may paninindigan kaysa sa taong hindi mo malaman nasaan na ang kanyang paninindigan.
1: Ayan. O sige, habol nyo yung inyong mga entries. Pero
0: ano?
1: Ngayon,
0: ang namana mo sa nanay mo.
1: Yan, magbulay muna tayo. 7:24 na ng umaga. Check muna natin ang paalala ng Aklat ng Kawikaan.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Kawikaan, buka na.
3: Kayamanan.
1: Ito po ang Proverbs 16:11. Kakatawa ko, nasasamid ako.
0: Inumin mo na yung magic potion.
1: Ang gusto ni Lord, timbangan na walang daya. Tamang panukat, siya ang may gawa. Ayan,
0: yeah, galing sa ang Bible Pinoy version yan. Alam mo, tamang-tama yan sa topic ko kanina sa angkla. Na yung, siyempre, timbangan means standard, di ba? At ang gusto ng Panginoon, tamang timbangan.
1: Mm-mm.
0: Kaya sa palengke, yung mga may daya timbangan.
1: Hello, marami tayong nakikinig sa
0: yan,
1: palengke.
0: Sa mga may daya timbangan, ayaw po ni Lord yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi dapat ang timbangan natin tama lang.
1: Di ba may timbangang bayan?
0: Yeah.
1: Sa mga public market.
0: Para ma-double check.
1: Yes po.
0: Di ba? Ngayon, ito, kanina, tinapik ko kasi sa angkla, yung plano na bawa na tanggalin o ihalo yung mga subjects na katulad ng ethics sa kolehiyo. Kasi nga from 36 units parang gustong bawasan ng 21.
1: Sabi 18 to 21
0: tas cost cutting consideration daw. Ibig sabihin pa magtitipid yung university, yun ang mga pwedeng tanggalable. Ang lungkot, di ba? Ang ethics, what is ethics? The study of morality. Katulad niyan, nangangumblema nga tayo sa mga pananaw ng mga tao na baluktot. Di ba? Sabi nga sa Isaiah 5:20, kawawa kayo mga baluktot ang pag-iisip. Ang mabuti, minamasama. Ang masama'y minamabuti. Ang baluktot ay tinutuwid. Mm-hmm. Ang tuwid, binabaluktot. Ayaw ho ng Diyos yan. Malungkot to minsan eh, nadya-justify pa yung mga mali ng tao. Dahil nga sa pananaw na, yung nga yung in-explain ko kanina, the end justifies the means.
1: Mm-mm.
0: Na dahil kahit na mali yung pamamaraan, kung maganda yung lumabas,
1: Pwede na.
0: Eh, hindi ho tama
1: yun. Palusutin na.
0: Yes. Mm-mm. The end does not justify the means.
1: Yan
0: ay timbangan din na walang daya.
1: Mm-mm. So, sa maliit, sa malaki, maging tapat tayo.
0: Tama. Oo, kailangan naman natin yan. At katulad yan, nung kahapon, kinote ko nga interview natin kahapon eh, kay Professor Cielo Magno sa kay Sir Sunny Africa, na nakita ko na kaya hindi tuloy dati na hold accountable yung ating mga politiko kasi mababaw ang ethics natin mga Pilipino dahil na rin sa pagkukulang ng mga nagtuturo. Kaya ho, dapat to wag tanggalin at wag palabnawin ang pagtuturo ng ethics, kundi dapat patibayin pa. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, malinaw na panuntunan. Tamang panuntunan ng mali at tama.
1: Yan, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pamayaniin? Diba?
0: Pamayaniin. Palaguin, palawakin, palalimin ng pag-aaral.
1: Yung ethics natin, diba? Dapat maging pundasyon natin yon Pastor A, bilang mga Pilipino.
0: Naalala mo yung mga commercial, yung mga nanginginig-ginig pa yung nagbabasa, ang ginagawang mali ng matanda. Ay,
1: sa paningin ng bata
0: ay nagiging tama.
1: Diba,
0: may ganun mga commercial noon? Ang ganda nung in-inculcate na value noon. At sana ganun din ngayon.
1: Yun. So, kaagapay, paalala po ito. Ngayong huling araw ng ating work week, ang gusto ni Lord, timbangan na walang daya, tamang panukat siya ang may gawa. So, as we perform din, ano, Pastor A, our duties and responsibility, diba, wag lang bare minimum.
0: Okay, masabing may ginawa.
1: Oh, may ginawa, diba? O kaya minsan talagang kulang na yung dinideliver mo dun sa talagang ine-expect sa'yo.
0: Although dapat, diba, hindi lang yung hinihingi ng iyong job description, kundi higit pa.
1: Mas maganda nga.
0: May kusang palo. Alam mo ba yung salitang yung kusang palo?
1: Oo.
0: May initiative.
1: Oh.
0: Yung pala Tagalog nun, yung initiative.
1: Hindi na para kang pako na kailangan mo pang paluin.
0: Mapukpok para bumaon.
1: Oh, sige, Proverbs 16:11, naghatid sa oras natin, alas 7:29. Narito na si Sir Charlie mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
1: Sir Charlie, happy Biyernes.
7: Magandang umaga at happy Friday din na sa inyo kahit din the Pastor Eric. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito lamang po sa may pag-aho ng P-Tuason Tunnel sa Cubao. Nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbaga lamang po yan hanggang sa may Santolan MRT Station. Light to moderate naman nasa may Ortiga sa patungo ng Shaw Boulevard. At masusundan po yan pagdating na dyan sa may tramo sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA Park Avenue, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic lamang po dito sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala Intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, ang northbound lamang po nagkakaroon ng counting build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang southbound naman ng C5 dito lamang po sa may J. Vargas, light to moderate yan patungo naman ng Lanusa. After ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taguig area. Northbound lane naman ng EDS ng C5, dyan lamang po sa may Blue Bus, light to moderate din po yan hanggang sa may McKinley. At masusundan po yan na pagkalagpas ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal po yan na patungo naman ng Lanusa Intersection. At masusundan po yan dyan na sa may Libisa flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon naman ng Commonwealth sa mga oras na ito, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Kaya payo natin sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon maluwag ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at kasalukuyan ang ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sa muna ka, Heidi and Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Ninong Charlie!
7: Apo.
0: Meron kaming tanong dito eh, dahil Mother's Day sa Sunday. Ano po naman na ninyo sa nanay nyo?
7: Ay, ako kasi wala na akong ano, parents eh.
0: Ganun po ba?
7: Apo, opo.
0: Oo, pero kung meron kayong magandang nakikita sa mga nanay, ano yung katangian na magandang makita sa mga nanay?
7: Ay, siyempre, dapat maipakita ng mga ating mga nanay sa kanilang mga anak yung pagmamahal. Yan ang pinaka-importante dyan eh.
1: Heart.
7: Kailangan balance na pagmamahal sa mga anak.
1: You know, thank Galing you, Sir Charlie. Happy weekend po.
0: Enjoy.
7: Maraming salamat at magandang umaga po.
1: Si Remy, ang naman ako ay sipag po, mapanalanginin at mukhang mukha na may paliparan sa noo. Yan ang sabi niya dito.
0: Eh, ito naman, matindi yung kanyang laman. Marami pong laman. Mabait na ugali.
1: Mm-hmm.
0: Kain ng mga leftover food. Higit pa yung pagligo lang na bimpo lang ang pantuyo sa katawan. Sabi ni Georgie Visconde.
1: Bimpo lang. Si Marites, shout out sa kanyang husband. Nag-aalmusal sila ni Arnold. At sa kanyang talented na son na si Reynold John sa Adamson. Alright, engineer, malapit nang matapos by God's grace and favor. Yeah. Alright.
0: Sabi naman ni Aurora Estrella, masayang station. Mm-hmm. Good morning po sa inyong masayang station, nakakagaan ng loob sa kabila ng krisis. Mm-hmm.

0: from Lola to Mother Dear. Ang laman ako po ay ang pagluluto at pag-business ng lutong pagkain. Ngayon po ay may kantin po ako. Thank you po sa buhay nila.
1: Siguro nga dahil ang Tita Ellen ko, Tita Rona ko, magaling magluto. Mm-hmm. Yung mami ko din, tsaka yung nanay ng mami ko, ano yun, may karinderya kami dati sa tapat ng Highway Hill School. Kaya nakakapagluto naman ako. Hindi naman kami maguguto, mag-iina. Yun, pagluluto din. Good morning, si Win. Ang namana daw niya, maging maingat sa gamit kasi organized daw. Mm. Kaya ang damit ng mga anak ko at salbabida sa age na 27 ang anak ko, ngayon nagamit pa po ng aking mga apo.
0: Ba?
1: Oh, galing! Ganun kasinop. O, oh, diba?
0: Masinop. Alam mo ba yung masinop?
1: Mm.
0: Maingat sa gamit.
1: Opo, masinop.
0: Oo.
1: Sino pa?
0: Ito, si Rowena Del Rosario. Ang naman ako sa nanay ko ay ang ugali mapagbigay at maunawain.
1: Mm-hmm.
0: Si Rose Hoso naman, ang naman ako po sa mother ko, pagiging madasali, matiisi, matyaga, strong determination, self-discipline, mapagpasensya. Nang umulan yata ng virtues.
1: Oh, wow.
0: Nandun ang nanay niyo, ang pinansalo, payong na nakabaliktad.
1: Hello, Ate Geneva Marie, and happy Mother's Day sa'yo. Si Eduardo Casas naman, ang hindi ko makakalimutan na pinamana sa akin ng aking nanay ay ang kanyang pagmamahal at kasipagan at martyr, sabi niya dito.
0: Happy Mother's Day din sa mga hindi nagkaanak pero ibinuhos ang kanilang pagmamahal sa mga pamangkin.
1: Moms at heart.
0: Yan, yan ang ating tatandaan din. May ganyan, no, na mga hindi na nakapag-asawa, halimbawa, o kaya hindi na nagkaanak, pero yung mga pamangkin ay talaga namang minahal ng todo. Sila ay ina na rin.
1: Eden naman sa YouTube natin, ang namanan niya sa nanay niya ay malakas tumawa at kengkoy. Salamat po. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl, yung may mahabang title.
0: Si Doña OG Entrepreneur, Doña Lourdes Desa the Explorer, magtunaw sa isa na namang kwento sa likod po ng bandila.
2: Tinutupad ko ang aking
3: Tita Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay and friends! Welcome sa bansang tinatawag na Friendly Island, Tonga! Ay, Desa the Explorer nga po pala, ang inyong friendly radio tour guide for today. Let's go na at alamin ang kwento ng bandila, kasaysayan, at kultura ng bansang friendly. Tonga, ito ay matatagpuan sa South Pacific. Nagmula ang pangalang Tonga sa word na Fakatonga na ang ibig sabihin ay southwards in many Polynesian languages. Alam nyo bang ito rin ay mula sa surname? Sa Pilipinas naman, ito ay occupational name sa Tagalog na Tunga, which means to cultivate coconut trees. O, diba? Bakit nga ba friendly? Ito ay dahil noong unang nagpunta si Captain James Cook sa bansa noong 1773, friendly reception ang natanggap niya. Pagdating naman sa kanilang bandila, ito ay may simpleng kulay at simbolo. Na-adapt ang bandila ng bansa noong 1875 na isa sa world's oldest national flags. Ito ay may red background at red cross na may background na color white sa gilid. Red na simbolo ng dugo ni Jesus Christ during His crucifixion. White na nagre-represent sa purity at red cross na simbolo ng Christian faith ng bansa. Ito rin ay ang nag-iisang monarchy sa Oceania. Sila ay mayroong king since 10th century. Alam nyo bang isa ang bansa sa first places in the world's na nakaka-experience ng New Year's Day ng mas maaga kaysa sa ibang bansa dahil ito ay malapit sa international dateline katabi ng Samoa and Kiribati na mga unang bansa na nagsiselebrate ng New Year at unang nakakakita ng first light of a new day. O, diba? Dahil ang January 1 sa kanila ay tumutungtong sa 10 GMT na alas 2 ng December 31 sa atin. Very advanced talaga. Sila nagpapaputok at nag-iingay na. Tayo namimili at naghahanda pa lang para sa pagsalubong sa New Year. Kilala rin ang bansa as Disappearing Island. Dahil kakaunti lamang ang mga islands dito at mayroong island sa bansa na lumabas at nawala rin throughout the history. Ito rin ay kilala sa kanilang whale watching season na naglalast from June until October na talagang pinipilahan ng mga turista sa bansa. Dahil hindi ka lang manonood, kundi pwedeng-pwede ka rin mag-swimming kasama ang mga whales. Muli, ang bansang friendly ang kultura, friendly ang mga tao, at very friendly ang mga tourist attractions. Tanga! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
1: Thank you, Desa Girl.
0: Oh, well, whale watching dito sa Pilipinas. Whale shark watching,
1: yes,
0: sa Bohol. Oo, yan ang isa ka sa Dunsol, Sorsogon. Oo, nung na-feature ko yan sa dati kong network, ay na-hunting pa yan.
1: Mm.
0: Yung mga whale shark. Nakatikim talaga nga ako niyan eh. Oo.
1: Bawal yun, di ba?
0: Nung time na yun, hindi.
1: Ay, hindi ba pinagbabawal?
0: Na, pero okay, na-feature namin, at nakita ng mga tao, mas mahalaga silang buhay kaysa patay.
1: Mm.
0: At yung nga, naging tourist attraction.
1: Si Nelia Palma, namanan niya sa kanyang nanay yung haba ng pasensya.
0: Oo nga, totoo yan. Si Mercedita Araham, matiisin sa problema.
1: Yan. And yan. Pastor A, nag-i-invite lang ang AP Media para sa kanilang 3-day seminar AIM 2026. At ito po ay May 12 to 15 para sa mga gustong matuto ng content creation yan sa ating mga churches, media production, and leadership. Dito lang sa May Raffles Building sa May Ortigas, 9 a.m. to 3 p.m. So nasa page po ng Asia Institute for Media Ministry ang mga detalye at registration details.
0: Mahaba rin, May 12 to 15, apat na araw, 9 a.m. to 3 p.m. Ah.
1: Yes,
0: wow!
1: Po.
0: Maganda po ito kasi kaysa naman kung ano-ano kino-content natin.
1: At sa June 6, Pastor
0: Ayan, A. exciting! 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kita-kits po tayo. Kaya, sabi nga eh, mark your calendar. Save the day. Date. Save the date. Magkita-kita po tayo sa GCF Ortigas. Admission is free. At ang maganda rito, yung mga kapatid po natin na nasa deaf community, meron ding sign language translation yung ating buong programa.
1: Yan. Eh, ipag-anyayan nyo po kahit sa mga kabataan,
0: opo,
1: sa ating mga anak na kabataan, sa mga youth natin sa church.
0: Para may pamana ang pakikinig.
1: Correct.
0: Sa 702 DZAS at sa iba pang istasyon ng FEBC.
1: Oo, kasi may mga programs din naman tayo na para sa kanila.
0: Oo.
1: Ayan. Alright.
0: Saka so, pabataan ng pabataan yung mga anchors. Nakikita ko sina Shaira, sina Kael.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko talagang ano, talagang
1: tito and tita na tayo. Hindi na nga ate at kuya. Oo, dahil and, para na natin silang anak eh. Yung anak ko kasi 21 years old.
0: Parang barkada ko lang sina Kael eh.
1: Laks! At least ako honest. Hello po, at yan, magkita-kita tayo sa June 6 sa GCF Ortigas. Pastor A, ongoing pa rin
0: yan
1: itong outreach ng The Way, yung ating station dyan sa Bicol, sa kanilang Eye Care Mercy Ministry at katuwangang Albay Chamber of Commerce and Industry. Nangangalap sila ng donation para sa mga communities na affected nitong activities ng Bulkang Mayon.
0: Grabe, nakita mo ba yung video ng isang babae na punong-puno ng abo, no?
1: So pwedeng in cash, in kind, yan. Pwede kayong mag-drop off ng inyong mga donasyon dito sa ating station dyan sa May National Road, Arimbay, Legazpi City, Albay. At pwede rin magpasok sa kanilang bank account. Naka-flash po sa inyong screen. Pero may GCash number din, 0921-774-2308. Para na lang po sa ibang detalye, check nyo na lang yung page ng CARE 104.3 The Way FM sa Facebook. Or pwede nyo rin silang contact sa 0998-843-0573.
0: Ang isang gusto nila, practical to. Pwede ka magbigay ng bigas,
1: bigas
0: and preferably, nakabalot
1: na,
0: nakapak na.
1: Tigli 5 kilo
0: per sack.
1: Opo,
0: yan. So, yan po yung kanilang hinihiling. At actually, church namin, makikisama doon sa pupunta dyan sa biyaya ng Diyos, kung matutuloy yung Mercy Bus, pupunta po dyan sa Bicol in coordination with CARE 104.3 D-Way FM o ang FEBC Bicol.
1: Alright, and meron lang din tayong ilang mga job openings dito sa FEBC Philippines, pero banggitin ko lang yung para dito sa atin sa DZAS. So we're looking for a staff assistant, production assistant, at RTV production technician. So kaagapay, kung ikaw ay tinatawag ng Lord na mag-serve sa kanya through the radio ministry, pwede kang mag-send ng resume, samahan ng 2x2 photo, at ipadala yan sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph.
0: Pili mo, nagtatrabaho ka na, naglilingkod ka pa sa Panginoon. Bagamat lahat naman ng trabaho ay para sa Panginoon.
1: Yes. So, yan po, production technician sa ating RTV, production assistant sa ating programming, tapos DZAS staff assistant.
0: Alam, pinopromote ko to eh. Yung malakakausap ko, mga pag-graduate pa lang. Iniisip ko.
1: At nakakatuwa, big help din sa atin yung mga OJT.
0: Siyempre.
1: Additional na mga hands, diba? Sa dami ng ginagawa natin.
0: Ay, bilib ako dito, yung mismong OJT, nakakapag-on-air eh.
1: Oo, sumasalang talaga sila, talagang on-the-job training.
0: Talagang hindi tagakuha lang ng kape, gano'n.
1: Kukuya-kuya-koy. Sulit na sulit yung kanilang 200 or minsan 400 hours pa nga, JV. Ay, JV tuloy, John B. Yan kasi minsan sila JV, meron din sa engineering eh. Meron din sila mga OJT. Yun. So, talagang nakakapag-practice na. Okay, si Cecil Del Prado, ang pamana ng nanay niya, kung may kaaway ka po, hindi masamang bingi. Ano ba to? Ang butas ng tenga. Kapag
0: hindi,
1: may nagparinig.
0: Hindi masamang mga bingi, dalawa naman ang butas ng tenga mo. Kapag may nagparinig,
1: okay,
0: papasukin mo sa kabila, ilabas mo sa kabila.
1: Buti kasi na lang nabasa mo, Pastor A. Ilabas mo sa kabila na butas ng tenga. Yung
0: pero ang hirap
1: sinasabi
0: nun,
1: ng kaaway.
0: Ang hirap nun.
1: Pero ang galing nung payo ni nanay niya.
0: Siyempre.
1: Alright,
0: si Brother June Mendoza. Abang naman ako sa nanay ko, sa mother ko, yung pagiging selfless. At masarap magluto. Shout out kay Mami Normie Mendoza na kahit na 86, nakakapag-jogging pa. Jogging nga, hindi walking.
1: Wow.
0: Jogging.
1: 86. Sana all.
0: Parang gusto kong sabihin, what's your excuse?
1: Si Mercedita Arahan, matiisin sa problema. Yan namang namana niya sa kanyang nanay. John B., may panawagan tayo. Oh, meron. Meron tayong panawagan, so, Master E.
0: Punta muna tayo sa panawagan.
1: Oo, babalikan natin yung ating chat box at habol nyo pa yung mga entries ninyo, ano ang namana mo sa nanay mo. Pero ngayon, public service announcement muna.
5: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region, o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer, o tumawag sa 0917-131-6222.
3: Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Time check natin, 7:47 ng umaga. Kami pa rin ang iyong mga kasama, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez.
1: Tayo po ay proud member ng KBP, yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon pong buwan na ito ng Mayo, Pastor A, ay National Heritage Month. Yan o, pagbibigay halaga sa kultura, kasaysayan at tradisyon nating mga Pilipino. Ito po ay dineklara noong 2003 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 439 noong administration ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hinihikayat nito ang bawat Pinoy na pahalagahan, pangalagaan at ipagmalaki ang ating mga pambansang pamana. Mm-hmm. Ang pagdiriwang po ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa temang roots and horizons, our shared heritage, our collective future. Layon po nitong mapanatili at maprotektahan ang ating mga tradisyon, sining at ang makasaysayang lugar para sa susunod na henerasyon. Pastor A, nasa Zoom na ang ating yan bisita.
0: Si Dr. Ivan Anthony Henares, NCCA Commissioner, Sub-Commission on Cultural Heritage at ang head po ng Committee on Monuments and Sites. Magandang umaga po, Dr. Henares.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, sir, parang tayong mga Pilipino, meron tayong tendency na yung mga heritage sites, bahay ng ganitong bayani, bahay ng napagdausan ng ganitong event, parang hindi naaalagaan.
1: Hindi masyadong anong, nape-preserve.
0: Anong, uh-huh. ano natin, anong kawalan sa atin kung sakali na itong mga to ay tuluyan ng magiba at tayuan na lang ng kondo o kung ano mang istruktura?
6: Siyempre itong mga heritage sites natin, bahagi na to ng ating kasaysayan. Ano? And ang problema nga natin ay unti-unti itong nawawala kasi nga hirap na hirap tayo na pangalagaan ng mga ito. No? Marami mga challenges ang kinakaharap natin. Unang-una, yung kawalan ng budget. No? Hindi naman, siyempre marami sa mga heritage sites na ito, privately owned, no? So kuminsan yung may-ari hindi naman siya, wala naman siyang pera para pangalagaan ito, binibenta na lang niya yung property, no? So it's a lot of factors. Ang hindi kasi natin nagagawa tulad nung sa nangyayari sa ibang bansa ay hindi na kasi natin nakikita yung economic heritage, yung economic value or economic potential ng mga heritage sites natin, no? Kasi sa ibang bansa ginagawang mga tourist attractions, no? At 'di ba pag bumibisita tayo sa let's say sa Europa, kahit may mga karating bansa natin, ano, pag bumibisita tayo nakikita natin yung mga heritage sites nila, no? Kaya kailangan talagang mapalitan natin yung mindset natin tungkol dun sa heritage sites natin. Hindi siya luma or hindi lang siya yung kailangan ng palitan, kasi parang ganoon eh yung mindset natin ay yan, luma na yan, baguhin na natin yan, di ba? Wag na natin alagaan yan kasi yan, na yan, luma na yan eh.
0: Kumbaga eh hindi lang pwedeng mauwi lang na may marker, kundi kung mape-preserve yung original site mas maganda.
6: Opo, yun nga yung ano diyan eh. Yung kasi when you say, kasi dalawa yun eh, preserve and conserve, no? Yung preserve, yung hindi mo siya gagalawin, no? So para siyang ano, para siyang museum or kumbaga kung ano siya dati, yun yung makikita mo ngayon. Yung conserve naman, yung struktura pwede mo siyang ayusin para maging para mag-adapt niya dun sa modern needs natin, no? Kunwari yung mga ibang bahay, ginagawang coffee shop, no, or ginagawang restaurant, bed and breakfast, no. In that manner, you know, nagiging economically viable, no, kasi syempre mahirap pag-maintain ng mga lumang structure, no. So kailangan maghanap tayo ng creative way para nga ma-maintain natin ito, unless naman syempre may negosyo yung may-ari, no, or may ibang pinagkukunan ng pondo, no. There are ways to creatively reuse build. Ang tawag nga dyan is adaptive reuse.
0: Para
6: of heritage structures.
0: Yung vegan, di ba? Vegan, Taal Batangas, at saka itong Intramuros, di ba? Talagang napanatili itsura na may commercial aspect.
6: Actually, magandang ehemplo ang vegan kasi nga doon sa vegan, tumaas yung value ng mga properties dahil sa heritage, no? So, bibili ka ng lumang bahay ngayon sa vegan, syempre, mahal siya kasi dahil ginagawang mga bed and breakfast, mga hotels, mga restaurants, no? Syempre pero at least napapangalagaan yung ano, yung mga bahay, no? Binibigyan natin ng bagong gamit, no? Yung mga bahay na ito, no? Syempre importante na ang ang mga ano elemento ng bahay ay hindi rin natin sinisira, no? May meron tamang pamamaraan, no, para gumawa ng adaptive reuse na as much as possible the elements of the structure are still preserved.
0: Sir, anong mawawala sa ating pagkatao bilang Pilipino kung mawala itong mga ito?
6: Siyempre, parang ano na tayo, mawawala yung ano natin, yung identidad natin. Kumbaga, alam mo itong mga ano, itong mga bahay na to, hindi mo mahanap yan sa kahit saan sa mundo. Malingan tinatawag yan na ano, bahay Kastila eh. Kasi wala namang mga ganyang bahay sa Espanya eh.
0: Mm-hmm.
6: You know, yung mga bahay natin dito, ano yan eh. Tamang term dyan is Philippine architecture that was built during the Spanish colonial period.
0: Mm-hmm.
6: No? So in other words, lahat ng mga strukturang yan ay Filipino, no? Hindi yan ano, hindi yan Spanish structure, hindi yan Spanish house.
0: Wala silang bintana ng makeupis.
6: Wala silang ganun, no? Yung kumbaga ano, pati yung bahay na ba to, yung pagkatayo niya, kasi syempre maraming mga lindol dito, 'di ba, sa Pilipinas. Tapos yung may silong sa ilalim, 'di ba? Yung basically ano yan eh, yung disenyo ng bahay kubo ay ni-reflect yan sa bahay na bato, no? Kaya yung first floor parang silong yan.
1: Mm-hmm.
6: And then yung second floor doon nakatira yung mga ano, yung mga may-ari, no? Yung first floor gawa sa bato, yung second floor kahoy, kasi nga pag lumindol, kung bato lahat yan, nasisira yung bahay, no? Kaya ano yan, very uniquely Filipino ang mga bahay natin dito. It's basically it adapts to the tropical climate, no? Yung mga ventanilla natin, 'di ba, yung pag binubuksan mo yung sa ilalim ng bintana, no, para pagka mainit, 'di ba, may madaanan ng hangin,
0: ventanilla pala tawag doon.
1: Pero Dr. Ivan, paano natin parang ibabalik yung appreciation lalong-lalo na ng mga makabagong henerasyon?
0: Sabi lang nila, lumang bahay, yun.
1: Oo, parang mas gusto na yung mga modern na design ngayon ng mga tahanan din at ng mga iba pang istruktura.
6: Wala namang problema sa mga modern na design, no. What we want to do is gusto nga natin na makita yung ano, yung history of architecture natin.
1: Mm.
6: So, kumbaga yung wide range. In fact, ang gusto nga natin ngayon eh maging creative ang mga architects natin, ano. Pero ang ano diyan, magandang like for example lang, hindi na yung 'di ba makikita natin from the 1960s, 70s, no, 1980s, yung mga modern designs tong panahon na yon, tulad ng Cultural Center of the Philippines, no. It reflected yung ano, architecture din natin, yung vernacular, yung tinatawag na traditional architecture ng Pilipinas, no. So we can use design elements from vernacular architecture or yung traditional na arkitektura ng Pilipinas, no, sa ating mga modern designs, no. So but going back to the question, ano ba ang kailangan nating gawin, no? Of course, we need to ano eh, we need to highlight the importance of the different periods, no, of our architecture. And siguro gawa na yung mga TikTok challenge. Alam mo naman kabataan ngayon, nasa TikTok, no?
0: Oh, kami mga kabataan ma-TikTok ho talaga.
6: Ayun niya. So siguro gawa tayo ng mga TikTok challenge tungkol sa ating ano, sa ating pamana, no, na maybe tell us about ano, a house, no, or tell us about the structure. Kahit nga yung mga school na gabal doon eh, 'di ba? O pakita niyo yung ano, pakita niyo yung school ninyo.
1: Minsan diba? Nga 'di ba, sir, parang sabi nga natin dapat di tinatawag na bahay Kastila. Minsan nga tinatag pa na haunted house porque luma,
6: ay,
1: dako, no?
6: Yan. Oh, yun sa pa yan. Kaya yan ang isang problema natin. Siyempre, sa mga horror movies natin, laging lumang bahay, di ba? So, nagkakaroon tuloy ng stigma. And yun na nga, kailangan nating palitan yan, no? And of course, ang gusto kasi natin, pagka rinerestore natin yung bahay, binabalik natin sa itsura niya nung bago pa siya, no? So, sometimes yung mga tao, uy, bakit ano? Bakit bago? Hindi, kaya nga tinawag na restoration eh. You are bringing it back to its state noong bago siyang gawa, no. So yun yung ano doon, may mga notion ay hindi na siya mukhang luma, hindi na siya mukhang heritage, ay hindi naman ganun yun, no?
1: Oo, kaya ako minsan na parang bago.
6: Oo, babalik natin dun kung ano yung itsura niya nung bago siya, kasi syempre luluma ulit yan, di ba? Kapag tumagal. Yun yung ginagawa natin sa conserve, sa pag nagre-restore tayo mga structure, no? Binabalik nga natin dun sa bago.
0: Pero sir, katulad niyan, no, may iba pa nakita ko sa inyong committee, yung mga sites, di ba? May ugali rin yung iba na, halimbawa, dyan sa Montalban ba yun, yung mga hieroglyphics, di ba? At saka, nung doon yata yung sa Katipuna, kung nagkakamali, ang ginagawa ng mga tao, sinusulatan? Eric was here.
6: Although yung sa Angono to, no, yung sa Angono petroglyphs, nakaano na yun, nakaharang na yun. Kasi nakaharang na yan sa ano, nakaharang na yan sa National Museum, no. So it's already a protected site. Talagang binabantayan yan. Pero syempre may mga kuweba tayo na hindi naman siya binabantayan. Kuminsan iniiwan talaga nila yung mga ano, yung mga marka nila, no.
0: Nako,
6: isa pang problema yan, yung kalat. Hindi ko nga maintindihan yung ano, yung rason bakit hindi natin mabulsa yung kalat natin, eh. Tapos itapo na lang sa bosaruhan kapag lalabas ka na doon sa binisita mo, no.
0: Oh, kasi nakakalungkot ako, sa biyaya ng Diyos nakapunta sa Amerika. Nakapag-speak ako sa isang church na civil war pa yung structure. As in, meron lang kadugtong na modern building. Pero yung mismong church, pinakita pa sa akin kung saan umupo yung mga blocks na hiwalay pa, segregated, tas saan yung oven para mainit sa loob, yung cementerio sa likod, na preserve eh. Parang sabi ko, pag nakikita mo yung ganon, sana man lang sa Pilipinas, maalagaan nga katulad noon.
6: Eh yun niya, yan ang ano natin, yung mindset niya natin na kailangan mapalitan. In fact, ako ang nakikita kong solusyon dito.
0: Opo.
6: And may nakikita akong solusyon eh dito sa yung anong pangalaga natin, yung sa basura.
0: Opo.
6: I think for example, 'di ba? Kakain tayo sa Jollibee, kakain tayo sa McDo or mga fast food. Tayo kasi dito sa Pilipinas, iniiwan natin yung pinagkainan natin kasi alam natin may magliligpit. Sa ibang bansa,
1: Klego.
6: Ang ano, Klego 'yan. Kakain ka sa fast food sa ibang bansa, yung basura ilalagay mo dun sa ano, dadalhin mo sa basurahan, dapat malinis yung lamesa kapag umalis ka. Diba?
0: Kumbaga, take nothing but photographs, leave nothing but footprints. Yung palang sa Montalban, yung Pamitinan Cave. Yung kung saan nag-declare ng Philippine independence si Andres Bonifacio at yung walong katipunero noong April 12, 1895.
6: Ayan, so ang nangyari dyan talagang binababoy pa rin hanggang ngayon.
0: Ang sakit naman.
6: Yung ano.
1: Okay.
6: Eh yun na nga kailangan tingin ko mapalitan natin yung ano, yung mindset nga natin na kapag kumain ako, liligpit ko to kasi nasanay kasi tayo na may tagaligpit tayo eh na may nagwawalis kapag ka nagtapon ka ng ano, ng basura, no. So I think ano yan eh, it's not just a heritage mindset na kailangan natin ayusin. Talagang ano yan, total it's more than that kasi yung pagtatapon tayo ng basura sa mga heritage sites, sa mga tourism attractions natin. Nandun yan sa ating ano yun, kumbaga parang na-ingrain na yan sa Pilipino na ay pag nagtapon ako nito, okay lang yan kasi mayroon naman maglilinis yan. Eh.
1: Sir, last ko na lang ano ang parang latag ng mga aktibidad natin ngayong National Heritage Month? Saan din to makikita para medyo mapukaw naman sa kamalayan ng ating mga kababayan?
0: Ay, pasya lang ating mga anak at ang mga apo.
6: Oo nga. So, actually, nationwide itong celebration na to. Kasi lahat ng mga local government units, mga universities, mga organizations, kanya-kanya rin ng organisa ng mga aktibidades, no, para dito sa Pambansang Buwan ng Pamana, no. Mahahanap ito sa Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts ng NCCA or yung Facebook page ng National Heritage Month, no. So sa Linggo ay kick-off activity na po natin sa ano sa Angono Rizal, no? So excited na excited po tayo kasi yung local government of Angono, no, the municipal government has organized a very elaborate cultural showcase ng kanilang mga ano local heritage, ano, intangible heritage, no? Siyempre ilalabas mga higantes, yung music ni Luzo San Pedro, no, maririnig din natin yung program
0: sa Rizal. Ang Angono is the artist capital of the Philippines.
6: Opo, so yung ano yung heritage month